0: willing to make it public. Kon pabor siya nga isa publiko ang iya sini nga sabat. Today, ladies and gentlemen, ginabantayan karon sa Senado. Anong ginabantayan sa Senado today? Ang sesyon nila karon at 5 p.m. Bangod man, kay may mga haka-haka nga kuno may kudita-kudita naman. Ha? Ini nga mga haka-haka, gahalin ini sa grupo sa minorya. Ang nagadiga subong partiya sa kudita naman sa Senado, Senator Erwin Tulfo. Ha? Siya karon mabakas, mambal nga, oh, may dalawang galing ng mayorya na posibleng tatalon papuntang minorya. Pero tideri, ladies and gentlemen, nagapakita nga ining pagbinahinbahin nila sa minority kag majority as of right now, may mga senador nga kalilintikan nila, sakit kalibuot nila, ya, kay way tanda matagaan, pabor. Ha? Kuno gintraiduran, ano pa, kay ti, dito sa nagupod sa pihak, way sa di magupod sa pihak. For example, it was admitted by Senator Mig Subiri nga naglain buot siya sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa apat ka mga senador. Senador Bato de la Rosa, Senador Rubin Hod Padilla, Senator Loren Legarda, and Senator Jingo Estrada, ang isa. Senator Bongo, ha? Naglain buot siya. Kaya nga, dumduman nyo tong investigasyon bala ni Bato. Dumduman nyo to. Nga napatalsik sa ginbuslan sa ni Senator Chis Escudero, Senate President, way back in 2024. Kuno nag-commit si Rubin, nag-commit, kuno si Bunggo, si Bato, nag-commit. Ha? Nga suportaran sa pagka Senate President. Yun di kakakya sila niya, tinga nagsuporta sila kay Chis Escudero. How? Oh, lain buot number one ni Senator Mig Subiri. Lain buot number two, sang sinilang, nga nangin Senate President Alan Peter Cayetano, gindiga yaman gliko galingon, yan sila niya mas Senate President ko. Siya, why ako ginsuportaran siya ni Bato? Why ako ginsuportaran siya ni Bunggo? Why ako ginsuportaran siya ni Rubin Padilla? Why ako ginsuportaran siya ni Amy Marcos? Di sila lain buot ko. In short, ining binahinbahin sa Senado, hindi ni mahambal nga tiamon niya pagpati namon kag panindugan. No. Kalain sang buot ini, kung hindi man base, kung malita, issue man law. So balantayan ni karon. Kung mayaragin man ko dita, hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, sali niya, solido niyang 13. Ah, tanawon tayo, kung solido gin man ng 13, kay delikadong numero ng 13, kung mo? Di ba katropang Alex? Oo. Oh. Delikadong numero na kay Dimalas na. Kita nyo, hotel, YT floor number 13. Ang mga buildings, YT floor number 13. Either ginahimo ang na, ika-13th floor nga admin office. Mahambal nga din ka makantos niya sa admin. Ginablangkuhan na sa elevator. Ha? Ginabutangan, ginangalan admin. Hindi gani imuon cafeteria. Nabutang man na dira sa, ano, sa elevator. Ay ika-13 tani nga panalagan, na-drawingan na lang isang tasa nga gaso-asong kape, butang malo siya na cafeteria. Why na isang floor number 13? Ah, bisan ni ka makadto, sinin nga pungsod, why sa ika-13 nga floor nga nabutang numero 13 labi na gid sa elevator? Tindi malas ko no, ina? Ha? Timbot lang, di malas o kon base kon madalas ang di malas nila ba si kon amo ni sila madala di malas goro sa iban na tanawon ta kay nga isa pagid kabalantayan karon ang mayoriya karon through the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano ti kon ni nagpili na sila sa mga committee chairman ha and chairwomen napilian niya mga pangmuno sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator and Attorney Pia Cayetano. Siya ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Karon padayunon nila investigasyon sa flood control nag-create sang subcommittee nga ang matutok sa investigasyon sa flood control. Wow, amo gining piste sa tanan. Pamatyagan ko ipis ni sa pamatyagan sa iban mo. Si Senator Rodante Marcoleta. Nga ipis sa magambal ka ipis. Kay balo ka mo nga sa sulod sang siyam kadlaw, bisan utdan mo ulo ang ipis, hindi pa mapatay. Amo ina nga ang ipis among may pinakamalawig sininga tenyor dias kalibutan. Nadura din ta na dinosaur. Ha? Si long neck nadula doon. Hindi nga long neck nga. Ginadyaryon nyo kada hapon. Ha? Si long neck, bala dang laba, liog, bala nga dinosaur. Nga toto makitaan mo bala sa Thailand, katropang Alex. Sa ila sininga dinosaur, ano gani na, garden. Ha? Why na? Ang dula na dinosaur, dula na mga nag-extinct na butamalon, why nang dula na mga sinang unato, mga sapat? Ang kadungan sa dinosaur nga nag-exist, nga buhi, pasubong, ipis. Kaya nga, they can survive even 40 times the strength sang makaya sang tao nga radiation. Bombahan mo sang nuclear. Kung ang tao makasurvive pero gamo-amo na, ang ipis siya, nagasaot pa siya sang hawak kong beat mo. But tamalunik, ang ipis can survive 40 times sang power sang radiation sa makaya sang human being. Amuni, ang long surviving nga dugay-dugay na, ginatos kalibo na, katuig nga, tinuga. Ha? Waay nagaka-extinct, waay nagakadula. Kaya nga ang ipis, amo na gani, tama gidya ka nung ipis, tama gidya ka kabalan. Utdan mo ulo siyang paka adlaw ka mapatay. Nga agakapatay ang ipis, hao. Mambalti, hindi naman ginawa na way ulo. Hindi, way sa ulo ka ginawang ipis. Ara sa buhok-buhok sa iyatyan. Ha? Daraga ginawang ipis. Number two, tis yun nga mabuhi pang way naman na utok, hao. Ah, damo ga kabuhi, subo nga may utok, gani, pero daway man. Debla? Oh, ipis pa? Debla? Katropang Rodolfo de Lapos, kasato, sa rin mga katropa taxi patrollers. Mga tiway utok, buhi pang ipis siyam kadlaw. Oh, buhi, gani, kilala ta nga. Gatindog man akag may ulo, daw ay mga gani na utok. It's already 8:09. So, amo na, ladies and gentlemen, si Marcoleta, ama pamuno sang flood control investigation. Bugrabe. Chabaw da yun, Senator si Vicente Soto, the third minority leader. Nya illegal yun! Oh. Di paano ina nangin illegal, ladies and gentlemen? Pamangkot nila, bakit naging illegal? Ha? Ano bang pinagbabatayan? Bakit nagiging illegal yan? Kung sundon, ladies and gentlemen, ang Senate rules. Ano nabutang sa Senate rules? How? May ara that govern sa creation sa mga subcommittees. Kasi ang inabaisa na muning sa subcommittee mo. Ha? Nga kuno illegal ang pag-create sa subcommittee. Pero nabutang sa Senate rules, Section 18, Paragraph 43. The membership of the permanent committees, including the respective chairpersons, shall be chosen by the Senate. In short, ang membership, chairmanship kag membership will be chosen by the Senate. Then that's correct. Hindi pwede ka-create ang mayoriya lang. Nga sila-sila lang tong hindi nila dalon sa plenary. Dapat sa plenary, maprubahan ang membership kag ang chairmanship. Okay. May ara na members and chairman ang Senate Blue Ribbon Committee? Yes. Sinong chairman? Senator Pia Cayetano. Sana sinong members? Dawalo ni tanan ka mga senador, ang miyembro. Pero sa mayoriya, ang minoriya, wala patanda ka-submit kung sino ang ila ibutang sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero may ara na nga chairperson kag members. Sunod, second sentence. The chairperson or ang chairman of each committee may designate the vice chairperson or such vice chairpersons of the committee and create such subcommittees as may be deemed necessary. So hindi lang gali mahambal ka sa plenary. Hindi gani bisan chairman, pwede lang chairman si Pia Cayetano as the chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, pwede sa ka-create upod ang vice chairman niya ikaw uyat sa flood control investigation, ikaw datutok ka. Tikay duha sila na vice chairman, tatlo, with Senator Jinggo Estrada. Mambal bikaron niya, ikaw tutok to sa linya sa investigasyon na partiya sa ICC. Ha? Pwede na. Ha? So with that, ladies and gentlemen, nga ang sumingit dayon si Senator Vicente Soto III, the minority leader, illegal yan. Ha? Pero tiara sila sa Senate rules that states, the chairperson of each committee may designate the vice chairperson or such vice chairpersons of the committee and create such subcommittees as may be deemed necessary. Ang chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee pwede maka-create sang subcommittee nga magatutok sa investigasyon. Sa blantayan, karon sapon. Ha? Kaya nga, basi magkinaburigal naman sila kag may walkout scenario naman. Ina, karon mga abyan, mabatian ninyo gihapon diri sa XFM 100.7 Iloilo. Diri sa ato sa ninyo pagparagad. Tikay hambal sang aras sa minorya niya, there's a tyranny of majority right now. Grabe ha. You see, ladies and gentlemen, grabe nga ako sa rana ila. Pero ti initanan mga abyan, may ara yang nang upod sa mayoriya because of personal reason, not because nga may isa lang silang panindugan. No. They have personal reasons also. Pero may ara man sa minoriya nga may personal nga rason. And proof to that, thank you, at least nag-admit siya. At least honest siya sa mga taga-Bukid nun. Hambal ni Senator Mig Subiri, lain boat ko sa linya, kay Bato, kay Bunggo, kay Rubin, kag kay Aimee. Lain boat ko, di ano pa, way ko mag-upod sa majority. At least honest siya to admit, nga lain boat siya gali. Ha? Sa mga kupdanan niya nga ara, karon sa mayoriya. Diba? Titi, ginako iya mo. At least, ha? Bisan pa paano, ginako iya. Ti, may baluan ini kag mabulgar gid kon sanay sinong mga ara sa likod sang flood control controversy ini. Ipatawag, believe to be, 18 ka mga miyembro sa Marines. Ipatawag si Yusek Olivar. Ipatawag si former Yusek Bersamin. Ipatawag si Anay, ha? Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Ipatawag si Anay Executive Secretary E.S. Bersamin, ha? Former Chief Justice. These are the things and these are the personalities nga nakalinya. So, masugod ang investigasyon June 4, sine nang Webes. Tikaron sa hapon, laban-laban, somebody will raise concern regarding creation of subcommittee to investigate flood control controversy. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kay mabukaran sini during delivery sa Malita. Sino ang reportedly nakabaton sang mali-mali tanga pera ng bayan? Ha? PNB, pera ng bayan. Isa diri si Senator Vicente Soto III. Sa managwa sini nga matestimonies ni bla. Sino pagikatropang Alex? Ang nakabaton lang malita. Malita delivery niya ha. Ha? So far siya ni bla. Isa siya sa mga nakabaton kuno sang maleta delivery. Di may nagalinap tasubong niya si Senador Amoni nakabaton man. Senador Amoni nakabaton man. Diba si Kon Amoni ang nagapamugong kung nga ang hindi nila gusto nga paimbestigaran dayon ni as a flood control ni nga multi-billion if not trillion peso anomaly. Ti ang isa gani ka representative congressman yan isang tingog party list. Amoning kong party list yan ni ano, former speaker Martin Romualdez. Si Congressman Asidre, nagambal niya pwede unahin natin yung impeachment, paliban muna natin yung party sa flood control. It was found out sa record ni Congressman Leandro Liveste, yun di kakakya, mga 5 bilyones ang insersyon sang tingog party list. Ha? And during the incumbency of Senate President, ha? Sang una kag majority leader, nga si Senator Mig Zubiri, na namitan ko na maglawag sang hayo yung Mig kay nga, kon kabataan nun sa Mig mo. Ha? Mig 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Senator Juan Miguel Zubiri. Nga, ang insertion ko no sang Senado in 2023 and 22, 23, and 24, mga 1.8 trillion. Sa tatlo katuwig, ha? Nga siya at the helm of the Senate. Siya, either Senate President or siya, Majority Leader. Ang insertion sang Senado, mga 1.8 trillion. Yun di kakakya. Way makamuna pangilkigan sini magpamati nga ang kwarta nga ginahambalan ta di trillion, ha? Never in my entire life, and maybe, ha? Not until, ha? Nga ako ara sa lulubngan, guro, kag not until madunot tulan ko guro sa lulubngan ko, hindi ko guro kakita na guro sang 1 trillion na katropang Alex. How it looks like, how it feels like having 1 trillion. Abe, anong pamatsyagan nyo kung may 1 trillion ka mo? Sila nga kung may 1 trillion ko, isampal ko sa mga senador nga kawatan, sa mga congressman nga mga kawatan, na bagay lang, di ba? It's already 8:18 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Apple Tabanda, Apple, good morning. Gig kay Sherwin Marcuwi, good morning, ha? Kay Ma'am Mary Recabar, siya, good morning, gid SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid, ha? And thank you for listening, ma'am. Having coffee dara sa area niya dito sa US of A. Sa kay Glenn Amoroso, niya malandi ka, ma'am. Ambalya malandi ka, ma'am. Maayo lang gani mo kay malandi ka, ma'am Glenn. Ambalya ka kilala ko gani siya, prostitute ka, ma'am. Tama, kan mo may tatlo sa kabata sa una yung abana. May duha sa kabata sa ikaduha yung asaw, ng abana. May tatlo sa kabata sa ikatatlo yung abana. Siya, ano ako? Siya, prostitute ka, ma'am. Si kay Glenn gani, malandi lang mo. Oh, kay Romy Talite Pedrigosa. Sir, parinte ko man dyan mga hiliamutso, sir mo. Ate ko na mo, kilala mo na gali mga... Debla, kilala mo glida si Buano, eh, no? Regards lang ko da kay nang Nita, ah. Saya sining hobby. Sakay Manong Imok. Good morning, gida sa barangay. Balabag, Santa Barbara. Well, it's already 8:19. Sa ato sa nga pagparagad. We'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon dari gyapon sa XFM 100.7 Iloilo. Pasigundahan tabing kape, tabi katropang Alex. Kamu nakapangapi na? Kami mapasigunda. Why man na problema? Kiti, why man na yung kafe niyang Santon plus coffee mix mo? Mangustin, soya powder, kaga malunggay powder, malanang in-mix. Pero puno sa sustansya. May soflavon niya nagabalansi sa mga hormonal imbalances. Try nyo bala pagkonsulta sa clinic bala dito, libre man lang kay Doc Rem Pinado para may baluan nyo pagid kung ano ang mga medical condition ninyo na kinanglan ninyo mag-inom sa Santon plus coffee mix kay nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Amo man ang premium D3 coffee mix, may sipa niya nga kape, black coffee ini, pero ang sweetener stevia, magluwas na may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. At least you have the power of the sun in a cup. Diba? May vitamin D. Pariyos ni subong, paano ka makapainit-init sinikay? Bisan gani ang solar panel subong, the way harvest? Iti gatalite, way ulan mo? Diba? So inom ka mo premium D3. Mabakal ini sa mga butika, nasuki ninyo, kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:20 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3, na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium bacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi, Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
14: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
17: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
18: Mabili sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko nag-huben ka.
21: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
20: Oh, galit. Diriyo.
21: Ay, dali na.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Extra busog ka.
0: with MaxSaver Sulit Busog Meals.
18: Chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
0: Sa MaxSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MaxSaver Sulit Busog Meals.
22: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026.

0: pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.34. Padayon kita sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking ka tropa Romel kay Darabla sa Sunset Boulevard. Kundi nag-extend na up to Uton. Dito sa Uton nga sang Utod, may gin-close nga party sang karsada. Gin-close ang part sang Sunset Boulevard. Kay ang pamilya nga nagapanagiya primero sa duta, wala mabayaran do mga 28 milyones. Tangini mo sa pamilya, siya na no man nga nagpagwapo na kamuda. Pagkatapos, napustlan nyo doon ang Sunset Boulevard sa inyo sining intended purpose and purposes. Huwag nyo patamon ginbayran sila nga dugay-dugay. Malaon doon ran baraydan nyo namon. Tiyan ni balayran sa gobyerno through the Department of Public Works and Highways. Ti kay gin-close ang porsyon sinadera. Ti ang makaagi lang, ambot kon makaigo ang salakyan, ah. Kay ginbutangan ang dat baral mo, kag ginbutangan sang private property. And for sure, that's si private property. As of now, kay wala pa mabayaran, way pa ma-execute to the fullest ang kontrata sa tungas ang gobyerno kag sang nagapanagiya sang duta. We'll be checking ka tropa Romel sa sitwasyon kon bala may makaagi pa nga salakyan na. Din gidda dampi ini, ha? Ti road closed. Amo nang patimaan dito. Ginbutangan nila Bangga, ginbutangan Kawayan, may gin-open lang nga isa ka lane. Ayo di kakakya. Na ano ni nga abi ko ga sulubra kwarta gobyerno kay nga kakadtom lang gani ko no sa mga kawatan nga iban. Pagkatapos ang proyekto sa gobyerno ini mag ay sus, hindi mabayaran. Check tabi si Katropa Romel Paklibar live sa area, sa sitwasyon. Kamusta Katropa Romel? May makaagi pa nga salakyan dira sa Sunset Boulevard, dira sa sang uton nga sakop sang uton, Katropa Romel?
1: Katropa Romel, makaagi both sides. Pagdiyak nga live, Katropa Romel. After nga pagkirado, ini sang tagiya, sang lote. Ang Sunset Boulevard, abi ka tapang Jusel, nag-agi ni sa tunga-tunga sang dupa sang mga pamilya Amara. Dari sa barangay Kagbang sa Banwa sang Uton. May ginbutang silang baral nga durilings ni Bala. Ginpitahan nila orange. Tapos ginbutang nila road close. Ginpalaid nila din ginbalabagan sang Kawayan sa ginbutangan sang reflectorized nga sticker. Both sides. So, gin, I don't know na kung ano ang agreement sang local government unit sang Uton at sang Tag-iya. That's why nga makaagi na diri ang salakyan. Makaagi one lane lang gin ang inbuksan kay ang karsada, katropan yung cell, three lane si siya mo.
0: Mm.
1: So, may one lane nga pwede lang maagyan ang sa pihak, ang sa ina, except kag ang one lane man ang sa entrance kung going to Iloilo City, ikaw Katropa Romel. So, amo ni ang...
0: Din gidampi da Katropa Romel inigin butang?
1: Pero gid sa may entrance, kung ni may dalan halin sa Mohon going to Pakyad sa Uton, pakadto sa Kalahunan. Ang ini nga dalan, diri sa approach kid may corner nila. Corner sa Sunset Boulevard, kagsang dalan pakagba apa pakyad utol ka tropa Jose dili sa entrance.
0: Mm.
1: Pagpasulod ka.

0: magpakadre ko sa siyudad sa Iloilo. Direkit sa entrance nila Ginbutang. Kay ang duta ni sang mga pamilya Amara, both sides niya katropang Jusel mo, sa karsada, baligin nagsatunga, ginag-agi, sang sa duta sa mga Amara ang Alonso Francis Boulevard.
1: Kung amo ang duta sang Amara, halindera sa ginbalabaga nila, pakadto dito sa uton nga side?
0: Yes.
1: Oo.
0: Pakadto dito sa uton. Kundi ang dalan sang pakadto sa Pakyad, dari siya nag-cruising. Lapit lang sa may boundary, lang isang Pakyad, pagsang Pakyad, dari Ginbutangan, ang entrance gate, dari masunod, maniko ka sa, kung nalang ikaw sa uton, sa Mohon, maglabot muli sa crossing, tatuo ka, ang muling Sunset Boulevard. So, dari gin sa entrance nila Ginbutang, katropang Joseph.
1: Mm-hmm. Lapit na lang kung tani dito sa ano gidya ka tropa Romel no sa main road gidya ng malapos ikaw sa Banwasang Uton.
0: Oo. Bali ang dala ni like ma sa ilo ko bala position.
1: May ano daw may paybalo private property ara sa right side.
0: Oo.
1: Ano na nabutang dara ka tropa Romel sa ano bala sa paybalo sa private property.
0: Ada lang eh kantoan ko.
1: Tapos
0: may ano siya eh.
1: Para sa balagbag yo.
0: Property.
1: Mm.
0: No trespassing, no right of way.
1: Mhm.
0: Na.
1: May pahibalo day.
0: This property is privately owned and subject to ongoing right of way dispute with the Department of Public Works and Highways. Tapos no unauthorized entry, use or occupation is allowed without written consent of the owner. May pirma sa dalom, tapos do CCP OCC number niya.
1: Uh-huh.
0: Owner na kabutang Ruel P. Amara.
1: Ruel Amara?
0: P. Amara, yes.
1: Mm-hmm.
0: So, muni, talan, ang dalaga na sumukan sa lakyan, uwi ko ako na.
1: Pero pwede kage all types of vehicles, no? Katropang Romel?
0: Pwede.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hindi nga kasada, ang ginatupang ko, kasada, pagkanto na siya sa uton.
1: Oo.
0: Panhalin ikaw sa Pakyan. So ang, Sunset Boulevard, dito siya sa toof.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginalikuan, sa Sarakya na, ang muna ang pag-going to Sunset Boulevard, ano, dito so siya. Ang muna ito Sunset Boulevard.
1: Oo.
0: So ang entrance ni, entrance niya di among ginbutangan sang baral kung maghaling ka sa city magwa ka pag kung maghaling ka naman di sa uton mapasulod ka sa syudad among ginbutangan nila sang baral may one lane lang ginbutangan bakante para nga makaagi ang tanan ng mga salakyan nga mag-agi diri kay Propang Joseph. So why lang kita nakahibalo kung paano na-negotiate sang local government unit sang uton ang tag-iya para makaagi diri. Eh, ito hapon, may baral gidi ka tropang Jusel eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginutakan sa kawayan.
1: Both sides ang karsada nga na, sang Sunset Boulevard, punta sa Sunset Boulevard ka tropa Romel, ha? Ano hanayap nga pagkaduta ina? Both sides ang lugar na? Iyan na most likely sa pamilya Amara, ha?
0: Yes. Iyan eh. Tanan nga may kudal, makita natin nga may kudal nga kawayan.
1: Mm-hmm.
0: Iyan siya.
1: Kung ato bangon ato ng screen dari sa left side da may bulo bakante da ngalute pagkatapos may ginbutang sila nga tarpaulin ka tropa Romel ano ligwa ini nga duta bakante na
0: bakante ang kilid niya ni kilid sa Salier iya ka Emerald do subdivision di ba
1: aha
0: bakante ni siya may manupan tapos muni ni karinderya yan ang kapitas nila sa pagdiya. Tapos ang isa siya lapan sa mga bakan sila okay. Tapos pagkilakas punta sa may lituan
1: aho we don't know katropa Romel may tao dira ma-check lang kita kung ano kalapa din yung ina-occupy wala kaginaclaim niya kaginapanagiyahan sang pamilya Amara da nga duta bla katropa Romel that nag-cover, we don't know kung daw pila ka square meters ining na haklab iya sa Sunset Boulevard, ha, Katropa Romel?
0: Ang mga gusto ko kanit magbibalaan kina, pulo pa mangkot ako dito.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tag-iya dito isang kalender ya, dahil nabulas sila. Wala sila nakahibalo kasi ng Bussel.
1: Oo.
0: Sila ang area na nasakot sa San Pedro Boulevard, tag sila ang area na gintunga direct ang gilang aluki na Tropa Romel.
1: Natabuan nga ra, gidgali sila sa entrada ka Tropa Romel, no, sa Sunset Boulevard, oh, ang duta yes. ni sa pamilya Amara.
0: Oo.
1: Oo.
0: Pwede ka namang ikot kita ito sila. Pinatawa rin.
1: Mm-hmm. Kalapad gali, lapad nga pagkaduta ini ka Tropa Romel sa tunga gid sang duta sang pamilya Amara nag-agi ang Sunset Boulevard.
0: Away diri. Away diri kang nag-manage diri sang caretaker Gurmila ka Tropang Joseph.
1: Oho.
0: Lapad, hindi ko lang galing estimate yung Tropang Joseph na nagsin ang kalapad rin ba sang duta. Din siya din niya balay. Ang sabi. Habis si Gigon, saka na siyang pwede, hindi dito. O, kay... O, may manukan, nagbantay siyang manukan. So, si Mr. Will Amara lang din niya, ang makatamang sa tamangkot ng Metropole Hotel. Kung pila ang area na ginsaklam sa kung ang tapos na sa ginagyan sa Sergeant Department. Anong nikalaba.
1: Mm-hmm.
0: Papalik ka rin ang question. Ano naman ah, pwede man kaagi na ng atrakyan sa agwa sa Tetmel Bar, pwede kaagi.
1: Why na ginplastaran sang polis da kay kahapon? Ginplastaran, ginada sang patrol sa polis mo. Kay kahapon si Rado, ginaka Tropa Romel, even ang spokesperson sang IPPO, si Police Lieutenant Colonel Solis, ara na kahapon eh.
0: Oo. May portion din niya din bukas. Kaya may paral siya. Wala yung kawayan. Naging balabag nila. Naging butakan lang nila reflectorize na speaker. Naging balabagan. So may gintekas na sila both sides para nga makaagi. Naging putod. Para makaagi lang ang salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Posible nga ginigusyar o kung ginisorya ng city government o taga-DPWH ang tag-iya si Mr. Will Amara kung na muna nga naka-agin na dirisupong ang mga salakyan pagwa sa Sunset Boulevard kaya pasunod sa Sunset Boulevard kaya Tropa Romel.
1: Oo, kay Major Gateway ni Shortcut ka Tropa Romel kung mag-agi ka daris Mandoriao, agi ka Sunset Boulevard, ang gwa mo dira agin ka Tropa Romel, lapos kas kagbang, pwede ka nakadaritso, ng ang gwaan mo to is after gig ka tienda ka Tropa Romel?
0: Pwede.
1: Hmm.
0: Kaya may lapos pag inyo siya sa Radial Road, kaya pang Yusel eh.
1: Oo, pwede ka kalapos sa Radial Road, yakon daritsuhon mo, pwede ka man ka daritso, dito stigbawan, gigani ka Tropa Romel mo sa Agi Kabla to, lapit sa Mobile Force Company, bla? Lapos sa may, kung hindi ka magsala, do Barangay 7, Barangay 7, tigbawan, lapos na bla sa kilid, gidbala sang Tabok Plaza, ka Tropa Romel?
0: Oo, si amon yung lapos niya, may supon pa din. Kundi itirado, dre. May supon niya sa piyado. Huwag pa matapos.
1: Oho.
0: So, amon yung lapos, itig sa tikawan, o Regal Road, pero pa yung hotel.
1: Mm-hmm.
0: So, ang dre lang niya mong itirado nila, ang nasakupan lang. Aguro ang...
1: No cruising, ginada ka Tropa Romel, no, solunhan niya cruising. Yes. Kung maghalin ka dara sa balagbag na pakanto ka sa uton, ang left side mo din na makanto?
0: Pakanto sa left side. Amo ni ang binaubra na pakanto sa Regal Road.
1: Regal Road. Ang right yes. side mo din pakanto?
0: Sunset Boulevard.
1: Sunset Boulevard. Kung derit suhon ni mo ka Tropa Romel?
0: Mohon.
1: Mohon. Okay, okay.
0: Sa likod ko, pakanto sa Pakyad.
1: Oho. Kay cruising eh, halin ka dari sa Sunset Boulevard, Mandoriao area. kung diretsuhon mo mag-cross ikaw, pakadto ka dara sa Muhona, Katropa Romel?
0: Kung halin ikaw sa Sunset Boulevard, diretsuhon dara sa...
1: Ano, halin ka dara sa ginatindugan mo sa crossing, gitblada, sa Balagbaga na, pakadto ka dito towards Uton, anong lapsan mo sina, Katropa Romel?
0: Muhon.
1: Muhon, okay. Kung mag-left turn ikaw, halin dara sa, sa salakyan niya na subong, ma-left turn ka be sa ulunhan yan?
0: Right turn. Kung mag-left turn ka, dun sa Walap, sa, amuling ang ginlikwa na sa salakyan, going to Uton na.
1: Uton?
0: Sa, ano, sa Katropinsel.
1: Pa-Uton na?
0: Pa-Uton.
1: Amo nang magyan mo dang police station sa Uton?
0: Hindi na. Dun lang niya tabos lang.
1: Okay.
0: Dun lang niya sa may Muhon.
1: Muhon?
0: Kung diretsuhon mo,
1: okay.
0: Amuni ang pakanto sa Regal Road, ngalapos ka sa police station sa Uton.
1: Okay. Ang right side mo, balik ka sa Sunset Boulevard?
0: Balik ka sa Sunset Boulevard.
1: Okay, okay, okay.
0: Amuni ang crossing, dire.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginsira, amuni sa tubang. So, tingin na... Why ang diri-abi nga sa tabok niya katropang Jocel, hindi sa Pidmandabong truck yan.
1: Oo. Oh.
0: Nga nag-aagi. Doon alas sila ba nga nag-aagi din mga nag-alaksod lang.
1: Mm-hmm.
0: Magpakad po sa, kung halin ikaw sa Manduriaw, Mega World Abbey, tapos mapauton ka, diri na sila nag-aagi.
1: Mm-hmm.
0: May nag-aagi sa Rebalo.
1: Okay.
0: Para mas mahapot sa katropang Jocel.
1: Kag-lipot ang imusining destinasyon, shortcut na da katropa Romel eh. Gusto mo magpakadto ka sa Uton in the first district, amo nang pinaka nami dagyan, matawhay, malapad ang karsada, shortcut kay pagwa mo, dito ka na magwa kalabanan ng gwa nila sinis, Agikas Police Station, after sang tsyenda Uton ang guaan mo sininga highway, pakadto ikaw sa Tigbawan.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Pero kung diri ka pa Muhon, pwede ka mali ka agi. Pero kung halin kaya sa Manduriaw, Gidya, like halin ka sa Hibawan, gamit ka sa Regal Road, paglapos mo din, ko, paglabot mo sa Kalahunan, liko ka sa Toong Pakyan, gwa mo.
1: Mm-hmm.
0: Lapos ka sa Muhon.
1: Oo.
0: So, diri, amo ni ang sitwasyon, diri ka po yourself, sa Ginpa Sirado. Pwede na makaagi sa mga motorista, mag-agi diri, pwede kaagi both sides, in, kag out. Diri sa Barangay Kagbang, sa Banwa sa Otang Katropag.
1: Okay, okay.
0: Hindi nga ba ito ang ginadulong sa inyo sa Sample Plus Gold, Sample Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Bishmix Plus, Premium District Carbohydrate Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Pasol, Inido, Accepted Pang Hotel Paklibar, XFM News.
1: There you are, si Katropa Romel Paklibar. It's already 8:15 in the morning sa ito sa inyong pagparagad. Tingwan tang malabot, we're hoping against hope, nga malabot, ang pamilya Amara, labi na gin si Mr. Ruel Amara, in behalf of the family Amara. Kaya sila nagaparagiyada sang duta, ginhimo ini sang DPWH sa gobyerno, nga access road bali, ginatawag nato sa nga Sunset Boulevard. Kaya ang Sunset Boulevard, one of the longest, nga nag-extend nga karsada, nga ginpa-beautify ta, lapos sa Uton. Tiupod na si Matineon, si Mr. Ruel Amara, pamilya nila nagapanagiya sa duta ngayon eh, kay tigin pa si Reduha nila. Ano ginman balang problema kay ganong arrangement sa Mr. Amara, si Katrupang Joe Salbanias, dari sa XFM Iloilo. Good morning, good sir.
2: Good morning, sir.
1: Salamat, good sir, sa tiyempo ngayon eh. We would like to be clarified kay may ara sang ginbutang kamo nga baral sa property ninyo malapit na sa crossing diya sa Kagbang nga nag-traverse dira ang Sunset Boulevard. Ano kalapad ini sir ang property ninyo nga na-occupy sang Sunset Boulevard nga gin-negosyar sa DPWH sa inyo nga butangan karsada sir?
2: Okay, thank you for having me. Ang ginkuha sang Sunset Boulevard, more or less 4,400 square meters.
1: Mm-hmm. Inaya sa ano lang na, sir ha? Karsada lang na, the entirety of the karsada nga nagatapak sa inyo sining duta is 4,400 square meters.
2: Oo, amo nang ginlaksam sang Sunset Boulevard, sir.
1: Mm-hmm. So, amo nang kabugusan nga right of way sang karsada, sir, 4,400 square meters?
2: Oo.
1: Ah, malapit gali sa tunga sa ektar, no, ang nadalasa sa inyo sining duta?
2: Oo, halos 40% gids ang property. Kaya ang original size ng property is 10,600 square meters.
1: Mm-hmm. So almost half. Sa tunga gid ini sir sa inyo property?
2: Oo, sa ginkiha, gid ang property.
1: Kung namong bakante sa left and right siya sini sir, bakante nga luti, subong, may mga structures lang man nag-erect, part pa ni sa inyo property?
2: Oo.
1: Okay. Anong arrangement ninyo sini sir? Anong negosasyon ninyo sini with DPWH, kaya morning implementing agency, abisang Sunset Boulevard project eh?
2: Tama sir, sang January 2025 nag-contact sa akin si then regional director Oropel nga kung pwede na sila mag-construct sang Sunset Boulevard sa property. So habal ko wala just compensation, hindi ako magpasugot, no, hindi ko sila pag authorize nga mag build dira sang road before nila ako mabayaran. So para ma-compromise, para hindi ma-delay ilang project, hama ko, ma-execute kita sa agreement nga by December 31st, 2025, ibayaran nyo ko sa full just compensation sa property nga kwaon nyo. Tiamo na nga amon nga arrangement. Ma-start sila sa January 2025, pero bayaran nila by December 31, 2025. Ang full just compensation. Tinagligad na ang December 31, 2025, wala pa sila dapat kabayad.
1: Mga pila ang amount involved dari as per agreement ninyo with DPWH sa Mr. Amara?
2: Negotiated sale ni sir, so nag-offer sila at 6,400 per square meter, so more or less 28 million plus interest, kahit siyempre medyo delayed ang ilang payment. So muna ang amount nga gina-claim ko.
1: Ining 28 million ni 5 nga libat, tuway pagid ka mo sa main baton si ni Mr. Amara?
2: Oo, wala pagid sir. Maskin 5 nga libat, why good?
1: hindi kinda, it's natural nga before the execution of the project, dapat may agreement na bisan temporary deed of sale lang bala, Mr. Amara. Well, may na-execute ka mo sin, bisan temporary deed of sale lang.
2: Ang na-execute naman ng agreement, sir, ang negotiated sale lang, bali nag-provide sila sang offer nga amo nang ilang nga values ang property. So gin-accept ko, maskin balan ko nga nubo, medyo nubo, no, pero okay na lang, gin-accept kong ilang offer. Tapos, ang amon being memorandum of understanding nga by December 31, 2025, ibayaran ko nila sang full offer nila, which is more or less 28 million.
1: Mm. Mga ano nga bulan ninyo sang 2025 na execute ining agreement ninyo that baklo nila at 6,400 per square meter ang ma-occupy nga party sang Karsada Road right away, Mr. Amara?
2: Sang January 17, 2025.
1: Okay. Ang ilas ining promesa, by December 31st last year, dapat fully paid na ikaw, kamo nga pamilya.
2: Oo, sir.
1: Oh, you see. So, in between January and December of 2025, may mga communications abi ikaw sa DPWH or ang DPWH sa IMO pertaining to the compensation sang duta ninyo, Mr. Amara?
2: Oo, sir. Daw halos every month, nagka-contact ako sa DPWH Region 6 officials. Mga yun lang update bala kung kumusta na ang project, kung kumusta na ang funding status, amuna bala para nga may idea ko kung ano ng progress. So, mga 30 days before December 31, nangayo ko final update sa DPWH Region 6. Tiyamba nila, wala agit sang pundo. So, hamba ko, dali na lang ma-expire itong contract, tiyano ning ubrahon ta, tiga-promisa man sila sa akin nga i-prioritize nila ang budget request sa central office. Gasalig man ko yung gina-prioritize nila, so gahulat lang ko. Pero sang March 3, I think sang 2026, sang si Secretary Dizon na ang DPWH Secretary, naglain ang administration sa Region 6. So nag-follow up ako sa bagong administration. Then nag-meet kami in person sang March 3rd na para nga mahusgahan tani kung kumusta na ang payment nila. Pag-meet namon, wala man japon sang payment. Tigitagaan ko sila 60 days extension to come up with the payment with the warning. Haba ko, kung hindi ka mo kabayad within 60 days after March 3rd, ipasirado ko ang ang section nga na sa Sunset Boulevard kasi wala gabay ng gobyerno mo.
1: Mm-hmm. So what was the promises made by DPWH sa pag-inistoryahanay ninyo, Mr. Amara?
2: Nga i-prioritize nila ang budget request, gahulat lang sa sang release ng funds from the national office and wala man sila commitment sa timeline, wala man sila gid nag-commit kung saan makabayad bala.
1: Mm-hmm. Sang kasano ninyo ginbutangan sang balagbag ini kahapon lang gid ini kedo kahapon na namo na notice eh.
2: Oh sir, kay napadala ako sang demand letter of payments sa kay Secretary Dizon, gin copy ko man ng officials sang Region 6 sang April 30, 2026. Ambako final ni nga request nga ibayaran yung just compensation sang property nga kinkuha nyo. Kung hindi kami kabayad within 30 days, ipasira kang duta. So may enough notice sila sa akon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, at that time, nagbutang ko da sang ginbasa, balakay na sang inyo nga patrol nga may private property no trespassing assigned.
1: Uh-huh.
2: Parang ipahibalo sa mga gaalagi da nga may possible nga actionan ang section nga nasa Sunset Boulevard. So, sang wala siya nakabayad after 30 days sang demand letter, gin pa butangan ko barikid ang dalan.
1: Hmm. Pero since nagpadala ikaw April 30 sang demand letter sa DPWH, why na sila sang communication sabi or nakikipag-angot sa inyo personally agud to istoryahan ang party sa just compensation?
2: Ang Region 6 official ito niya ang letter, then hamba niya gin-forward niya sa kay RD Ayag, kag sa ilang chief legal counsel ang ako nga demand letter, pero wala man sang action.
1: No. So yesterday, na balahuba inidari sa Iloilo, hindi lang si Iloilo, worldwide na ni, kasi may internet na kita. Since yesterday nga nabalahuba ini, why gid nakapakigangot sa inyong taga DPWH sa Mr. Amara?
2: Oh sir, nagatawag ang DPWH official na primary contact ko sa Region 6 nga nag-request siya nga kung pwede ibuksan ang dalan liwat para kaagi ang mga commuters. Tapos kaya ba niya may meeting sila subong adlaw sa national office. So amo nang ginahulat ko subong kung ano na tong resulta sa meeting nila.
1: No. Kiti ka dugay-dugay na okay lang tani kon binula no. Hindi gidya okay kiti siguro ining 28 million ang worth ang duta ninyo siguro. Kon gin deposito ini sa bangko gin baligya ninyo, that's more than 28 million gin deposito man sa bangko pagkatapos gin pa time deposits nimo, dako-dako na ning interest siya, Mr. Amara?
2: Ti siguro sir, pero ti ang DPWH obliged man sila magbayad 6% interest per year while delayed ang payment.
1: Hmm. At ti kod mag 6% interest per year, dako na ni, basi umasobra na 30 milyones balayra nila si mo, Mr. Amara, sa pamilya mo?
2: Siguro sir, kay ti kun i-calculate mo 6% per year daw mga 1.2 million per year pa ng interest.
1: Mm-hmm.
2: Or 1.6 something like that, wala ko sang computation. Mm.
1: So kun amo na agrihan ninyo ini yesterday nga buksan lang ang one lane going in of the Sunset Boulevard and going out, isa lang gid ka lane ang buksan na, Mr. Amara. That's your agreement.
2: Actually sir, wala ako nag-agree sina, pero gin-force ang, I think ang LGU, ang okon ang barangay kapitan kag iyang tinawo ang nagkuha sang baral without my consent.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: So with that konsundo na to ng legality, kasi may enough notice na kamo, that is a possible case. Konsundo mo kag istriktuhon mo gid, Mr. Amara, ha? Are you entertaining the possibility o suyon ang legalidad sini sa natabo ang pagbukas ang Sunset Boulevard?
2: Kung hindi sila kabayad, sir, ang akon nga next recourse is through the legal system lang gid eh.
1: Mm-hmm. So yeah. may ano ka mo initial abi gentleman's agreement amin no with DPWH Region 6. Pila ka adlaw or pila ka bulan ang agrihan ninyo kung may ara nga dapat bayaran nila, otherwise pasiruduhan ninyo gid ina dati lubos sa Mr. Amara.
2: actually nadlampas na nga amon nga deadline sir kay ang sang March 3rd amon nga meeting amo to ginhambal ko sa ila nga tagaan ko sila 60 days which is past na. So ginahulat ko lang ang results ng meeting nila subong adlaw sa central office. Depende kung anong ilang response, then I'll take steps man kung ano nga kon nga ubrahon.
1: Oh, pero for the meantime okay lang sa imo ining buksan ang one lane going in and out of your property dera sa Sunset Boulevard. For the meantime, nga ginahulat ang feedback from the DPWH sa Mr. Amara.
2: Oo, okay na lang na anay, sir. Maskin hindi ko gusto nga ibuksan kahit siyempre ako na iya property eh. Pero hulaton ko lang ang resulta sa meeting sa DPWH sa central office.
1: Mm-hmm. In short, sinik, kung wala gid commitment sa ila abi, you will be forced to take iban pagid nga legal action sa Mr. Amara.
2: Ipasirado ko liwat, then ma-retain ako sa legal services para mag-file sa inverse expropriation versus the DPWH.
1: Mm. Daw nami man inistoryahan ninyo sa isang primero pa lang. Ginabusong pa lang projects daw, mapati ka man gid Mr. Amara sa pasalig sa taga DPWH sao.
2: Amugid daw maskin balaan ko nga budlay mag-transaction sa DPWH kag kahinay sila magbayad, tinuig na sila magbayad. Okay naman lang sa akin nga suguran nilang project kay hindi man ko gusto ma-delay. Ti amo na ang problema dira kay lain nilang intention eh.
1: Mhm. Okay, kon ma depende pa na tuod no. We cannot hindi naton gustong pangunahan pa ini ko na nung resulta sila sa ning meeting. Pero why not choice ang gobyerno, Mr. Amara? Isa pa, hindi Manila ikaw mapuwersa or whatever is because may condition na kamong napirmahan, may agreement na kamong napirmahan sini as early as 2025, ano?
2: Mm-hmm. Tama.
1: Oo. So,
2: actually, nag-breach nila nga mong agreement.
1: Oo. So that breach of agreement, we don't understand sa mga katulad sini Mr. Amara. Kung makalabot din sa legalidad, then you'll be hiring somebody, abogado, for example, that will be chargeable to the DPWH and to the government?
2: Yes, sir. Ang siyempre, ang i-file mo nga kaso, ang includes ang claim, at accrued nga interest, kag ang mga legal fees, attorney fees, kag kung ano pa nga damages, eh, kahit nag-breach sila sa nga mong kontrata mo.
1: Mm. Ang amon lang inadayaw sa imo, kahit ang imo bala pasensya, bala kag pahanunot bala, Mr. Amara, we don't understand dako ining no boost para ya sa uton, kag para sa syudad sa Iloilo, nga pwede mo ginkuntani na mahimuan sang drastic actions, more than this, ha? Pwede ni mo na maintain niya butangan mo da tao, mambalindihan mo niya, why pa kami bayaran, why kami did of sale. But we are very thankful sa imo, sa paghangupan sa sitwasyon sa gobyerno. Ti sila naman lang naguro, dapat kabatsyag huya, no? Sa DPWH, kag sa gobyerno, Mr. Amaray?
2: Tama, again, sir. Ti, akon, nagpasinsya man ko kahapon sa mga commuters nila, kahit mapiktuhan sila. Pero ti, iintindihan mo nila ang akon ng sitwasyon, no? Kahit ginkuha na sa gobyerno ng akon na property na wala bayad.
1: Mm. Kung may mensahe kang gusto ipalabot, tabi, ang number one there is people from the DPWH, siguro with the intercession of the local officials, ta, no? Para hindi maguba ining Sunset Boulevard, ta, kag hindi ma... mabutang sa alang-alang kag sa mga tao nga base ko nang ibano ay pagkahangop ko nga agin pa close mo dara Mr. Amara, bala nung mensahe mo.
2: Ang ginapangayo ko lang sa DPWH sa aton nga gobyerno, sir, is i-follow nila ang constitution, hindi nila pagitapakan ang constitutional rights ng private property owners. Kaya ang constitution nag-require nga ibayaran nila just compensation before nila kuhaon ng property. Amo na lang ginapangayo ko, sir, ma-comply lang tatani sa aton nga laws sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Sa mga pumuluyo naman niya, base ang ibandi, pati lubos bala nakahangop sa sitwasyon, anong mensahe mo, sir?
2: I-intindi mo lang tani nila akon nga sitwasyon, sir, kahit idugay man akon nga negotiation sa DPWH, tinuig na nga hulat akon, ti amo lang gid niyang maubra ko para makuha ilang attention, para ma-force sila oblige ang ilang responsibilidad nga bayaran ang nakuha nila nga property.
1: Hmm. Speaking about sa ginpaayo na gani sila sa bili, abi, no? 6,400 ang inyo nagrihan per square meter. Kung ibaligya mo ni Subong, because prime lot, ina, Mr. Amara, right now, mga pilang prevailing market price ang luta, dira?
2: Hindi magiging kusigurado, sir, kay medyo ang transaction sa Iloilo, ang real estate transaction sa Iloilo, medyo opaque, no? Wala balas ng database nga mabasihan mo gitang presyo. Pero nagadalagan between 12 to 15,000 per square meter na sa buong ang presyo.
1: Sus, Ginoo. That's a bargain, ha? Mr. Amara, daw, ano daw, Black Friday sale sa US ba? Ang bakal?
2: Amuman gani. Sir, amugani ka, pangayo na lang ko sang, ano man, sa consideration sa DPWH, ngayon din ako nila pagpabudlayan, kaya iti nagbaton man ko sang nubo nilang offer.
1: Kaya kung ibaligya mo ni karon at butang tabi 12,000, that's double the price. So at the very least, batunon mo sini mga 58 to 60 million supposed to be, binaligya mo lang 28 million.
2: Tama, sir. Amulgin ang dangta niya. Oh. May 50% discount ang gobyerno.
1: Okay. Ang aton lang dari kiti budlay ni Mr. Amara kay pariosin eh. Ikaw kasarang kamuya sa pamilya mag-hire sang abogado para nga sundon ang legalidad kag makuha ninyo ang inyo claim sa gobyerno. Ang aton lang sinidirite sa mga waya kaya abing i-hire sa abogado para panindugan ang ila sining claims gobyerno na ano na lang sa pila ka adlaw bay. Amom lang ang aton sining concern mo. Kabay pang ma-settle ini the soonest possible time even though ngati kon sa mga batalya sini Mr. Amara may pilas ka na yae.
2: Oh, kasi hindi lang ang muna, pati ang time na ginulat mo, ang efforts na gina-dedicate mo para makuha mong claim mo, ti sakit man sa ulo.
1: Masakit si ni Mr. Amara kung basulon ka pa sang iban nga membro sa pamilya mo.
2: Amukit sir, kasi gintugyan nila ang property sa akon nga management tapos nag-amuni kaya nagsalig mo ko sa DPWH nga ipadindugan nilang kontrata pero amulang gina, lesson learned.
1: Sige. Mr. Amara, we'll keep monitoring kung ano man gid ang mga updates ni. Maybe kung may mga updates, you could also update us. Kati sa imo, direkta makipag-istoryan taga DPWH. But we'll try our best. Nga ma-follow up ini sa DPWH. Agud to may buluan tang status, Mr. Amara. We would like to thank you. Nakadisturbo kami sa imo sininga tiyempo, Mr. Amara.
2: Wala gidisturbo, kag thank you man sa time.
1: Oh, salamat gid sir, ha. Good morning from the Philippines.
2: Okay, good morning.
1: Dari RC Mr. Well Amara, tagiya sa duta. Could you imagine that? Ang market value karon per square meter is 12 to 15,000. Right now nga may Sunset Boulevard, laban-laban madagdag na sa 20,000 per square meter. Ha? Kaya nga, ang ari di karon sa Diversion Road, kay balo kamo kung pila ng presyo dira, nagalabot na 150 to 200,000 per square meter. Kita nyo, isa ka square meter, kulang pa sa haligi sa isa ka building, 200 mil doon ang bili na. Amo nang, ang isa ka square meter, kulang pa ganin na butangan mo sang, ha, imo sininga buho sa imo nga CR mo. Amo na nang bili na tag 150,000, 200,000 per square meter. Ina, pagkatapos ka na butangan sang Diversion Road ning Ninoy Aquino Avenue. Kaga, dira ng sentro karon sang development sa syudad. Ti ang Sunset Boulevard is an extension. Ti primero barato malanada kay way pa access road. Subong may access road, yun di kakakya. Kung ang prevailing market price, mga 12 to 15,000, with the construction of the Sunset Boulevard, basi may himo na 20 mil or masubra pa da. Okay, butang ta na lang abi sa 15,000 abi per square meter. Dapat ha, pwede, ari na lang, balon na ginman. Hindi man gid guro gid mga pobre sa pag pangabuhi ning pamilya Amara. Din baligya ganin nila bargain. Ha? Kasi si Mr. Amara is come and go dari sa Pilipinas mo. In short, sini, money is not a question as far as pamilya Amara is concerned. Ang ilaya is just compensation. Kung baligya ini 15 mil, abe katropang BJ, katropang Alex, 4,000 pila ganitong bilog, 4,400 times 15,000 pilang bilya sina. Siguro mga 70 mil bebe. Ha? Kon mga pili, pila bilya, 4,400 times 15,000 abi amo nang prevailing market price. Mga pila 66 million. That's 66 million. Ha? Mambal ngati, mahal-mahal man hindi ko magbakal. Tingnan mo bakal, aralan na da. Hindi man gid, hambal naton nga, kinanglan nun gid dayon. Ha? Ang kwarta yung sa pamilya Mara. Ha? Kay kung pangabuhi lang nila sini, ay sus, bisan hindi nila pagbaligyan, na mabuhi sila ya. So for the sake of the project, nagsugot ang pamilya Amara nga ibaligya. Kay balo ka mo kung pila lang ang baligya sina, 6,400. Nag-agree sila sa 6,400 instead of 15,000 nga prevailing market value or market price sang duta. Ang ginagrihan nilang amount is 6,400 times 4,400, ha? So mga 28 million. Could you imagine that nga do sobra pa sa Friday, Black Friday sale sa US? Nga kon mag Black Friday sale gani, ang bili nga $10 sang balaklon mo mag Black Friday sale, tag $1 tag 50 cents na lang to sa US. Kaya hindi na niya pag ibalik pa sa market para ibaligya mo niya sa Black Friday sale. Ha? Tidere, sobra sa mga 60%, ha? 60% ang ayo sang gobyerno through the DPWH. Pagkatapos sa subong wala pa, delivery gani ka malita, on the spot. Di bala? Pagkatapos ang balayran para sa tao, niya kinuha sang gobyerno kay gamiton sa gobyerno. Tinintindihan man na sa pamilya Amara mo gani nagsugot sila kay para man sa ginatawag sininga beautification. Nga plano sang gobyerno. Ha? Grabe nga negosasyon sinimo. Galalapok laway Senator Drilon sinik negosyar para lang madayon na dang budget para sa construction da. Ti pag allocate sa budget wa nyo dayon gindala ang balayran para ya sa mga claimants dara sang duta for just compensation. Magamal kita just compensation. Inang pabarat nga pamakal sang duta. Bala kiti gobyerno magamit mo sa ha? Himuon nila da karon. Baklo na nila pila lang ka ha? Bilya sina if in case. Kay pwede, pwede sang gobyerno na maklaim nga ti indispensable ang proyekto nga ini. Ti expropriate namon. Ti nagsugot nila pamilya at 6,400 per square meter. Di pagkatapos huwag pamabayaran na sa subong. Ha? Sang kasan o ginpermahan ang agreement? Di may ara na papeles si Mr. Ruel Amarang Tag-iya. Ang agreement ginpermahan pa January of 2025. Ha? Kung sa mga Karabaw, gainga dan tinday ka Karabaw, kisam lang katuig gani ang busong ka Karabaw kang magbata. Di ano na subong? Hunyo. 5 na kabulan, 1 year and 5 months. Kung sa mga, Karabaw, ni gainga din ang bata ka Karabaw. Gainga din ang, binanag ka Karabaw, kung sa bata. Pa kung sa baboy, kaapat na dyan magbata. Kung sa baboy, tatlom lang ka, apat malang kabulan ang bata ka ang baboy mo. Tag 115 days malang na ka magbata ang baboy. Ha? Magsubra sa 115 days, overdue na basi may mapatay na ng bata kababoy. Te, 4 bulan, 30 times 4 equals 120, kada 4 bulan, makapabata kada kababoy. Tipila ka bulan na dyan, 12 plus 5, 17, hindi ka 4 kada kababata kababoy kung magamok dyan. Huwag pag-iapon mabayaran sa taga Department of Public Works and Highways. So they kept on promising, gina-follow up namon, pagkatapos sila niya dito sa Manila, gina-follow up manamon. Ha? Ti from the very start, sang ginabusong pala ni? Ha? San si Senator Drilon sini? Amo na gani? Galalapok laway, Senator Drilon sini ka, hala ka negosyar para mandayon lang for the sake of Iloilo City and people of Uton and people of Iloilo province. Nga may Sunset Boulevard kita, Why di labot ang syudad? Ha? Iya ni ka Department of Public Works and Highways. Di pagkatapos pabuyan-buyanan. Dugay-dugay eleksyon naman. Ha? Ti kun indi pagid ini madisponiran, ha? Ahoy. Ti amo lang na mahambal ta sa Sunset Boulevard ta. Yun ang Sunset Boulevard ta nangin worldwide ano ini the phenomenon ini nangin phenomenon bala kay kun libuton mong Pilipinas ang Sunset Boulevard ang pinakamatahom nga boulevard nga naplastar kag pinakalaba because it stretches for several kilometers sang una nagakainggit kita nagakahisa kita sang boulevard ya sang Dumaguete. Ha? Ang white lang to ginahisaan niya, mga minor di edad niya ginasabak sang AFAM. Pero ang boulevard sang Dumaguete, sino nakapa Dumaguete sa inyo bla? Ha? Alin to sa port? Gapamalidpid inang boulevard sang Dumaguete na sa pagkatahom. Tinagakahisa kita sang unas na nga tahom-tahom ang boulevard sang Dumaguete. Ang waay lang manamianda, ang minor di edad niya ginasabak sang AFAM. Diba? Ang hambal ta sa una, tani, magkaamuman kita sina. And we have this project. Ginpaninguan ni Senator Drilon, kagiban pagin sina ng mga local officials, para madayon lang. So it's already the job of the DPWH. Napandingan eh. Napangitaan niyo pundo eh. Ito ang inugbayad yas tao. Ha? Gusto niyo lang magpasikat pagkatapos at the expense of iban niya pamilya. Kinanglanon Manila ng kwarta nila, invest pa Manila na tani mo. Mahilag iti, ha? May kwarta niyang pamilya, Mara. Ti what if pigado man natabuan niya may pinanubli karon? Nga kinanglanon nilang kwarta. Ha? Lugar magabot ang kwarta, ano? Untay na buol niya sang claimant, sang tag-iya? Ano niya pa ng kwarta? Ha? Tini na mapuslan, he could no longer enjoy sang pinaninguan. Yung pinaninguan Manila ni mo para makuwari ang property. May tani kon pinamudluhan na ni kay. Ti taga DPWS gusto nila pa mudluhan lang. You've made your promises long, long time ago. Sobra na isa katuig. Where lies the problem? Ha? Sang January na intindihan ta. Nga wala madala sa budget. Wala madala bla sa General Appropriations Act. Pero dapat, antes nila inigin execute, tani may ara na sang nagalakat balakon tani nga proseso. Okay, gintaganta tiyempo. Ha? Because gin-execute ini January. Pero before January, ginbusong din dya. Ginapangaliyagan din ni Senator Drilon and taga DPWH ang mga landowners. Sige, sige, selling niya ubrahon ta dya. In short, prior to 2025, 2024 pa lang, ginabusong do dya kag may ideya. Tikon ginabusong kag ideya, kag naka, pangita sila pundo para i-put up kag i-develop sa Sunset Boulevard, which is more than 28 million ang budget. Tingawan nyo gindala ang just compensation sa mga landowners, sa mga claimants. Nga wala gindala. Naguna lang kamo sang pasikat kag padayaw. Amo nang hambal nila nga mga mahilig magpasikat bala nga nagapa hairdo, nagapa nail polish, nagapa pedicure, pagkatapos nagapa foot spa, nagapa hair spa, nagatanan na lang nga spa. Ha? Nagpadayaw kamo, look I'm beautiful. Pagkatapos gali inutangan nyo man lang. That's it, ladies and gentlemen. Halin pa na sa kay Director Oropel, subong sa kay Director Ayag na wala gihapon tupa. Ha? Nintindihan tang prosesos, gobyerno. Pero tita, nintindihon nyo man ng mga tag-iya sa duta nga ini. Because government is more powerful and government has a lot of resources. Damo ya resources sa gobyerno. Ang proseso lang sining mahinay. Depende sa pag-follow up kag sistema. Debla, ti kon matabo ini ladies and gentlemen nga paseriduhan nagligit in full ni Mr. Ruel Amara and family ang Sunset Boulevard ta ano na lang Ha? Matrending naman kita. Ha? Sunset Boulevard man tani eh. Galing kagin Boulevard sang taga DPWH and government ang tag-iya. Ha? Magambal ka bla gin traiduran bla gin Boulevard gin patalikod lang. Kon sa mga gay linggo pa ni lingwahe sa mga LGBTQ maghambal ka nga Boulevard te. Ha? Boulevard of Broken Dreams eh. Debla, katropang BJ? Ha? Ning patalikod bla? Tira patalikod? Amo nang natawag nga Boulevard? Te, mayob lang yung Sunset Boulevard ta. Damo gali kamo sa magin Boulevard? Or magin Boulevard kamo nga tag-iya gali? Sang duta? Ay, Diyos ko ah. Ha? That's why, tagantaman benefit of the doubt ang taga-DPWH and the government. Inila natin mentiondihan kaya nga, kung allegedly kickback gani ASAP, pag-demand karon sang butod niya tao sa puder, butod sa puder ha, hindi kay butod per se, butod sa puder, gapalak na yun kag minalitang delivery. Diba? ASAP. Nga kung obligasyon sa gobyerno gani sa mga legal nga mga claimants, may claim sa gobyerno karon tinga nga pabuyan-buyanan ha. Actually, amo ining problema with the DPWH, naunang hadak sang sa performance. Nauna tikal at the expense of some aggrieved parties. Parehas na karon, may road widening. Ubrahon nila anay, mambal nga, te, pilabligya mo sini. Yun di kakakya, inarado nyo na sang bakho? Inarado nyo na sang bulldozer ka grader? Pagkatapos igusaron nyo, pagkatapos mambal ka mo, tiway na kamay mimo, sina nag-grade na namon? Yun di kakakya. Ano ka klase ka gobyerno ni aton? Ha? Ti mayo lang kay Wideria sang Hezbollah? Mayo lang? Ha? Wala diriya? No pagigani ng mga terorista nga grupo tos Middle East? May NPA, dari sa aton, galing kita guba ng kredibilidad kay NPA. May luwas lang sa mga mayo da. Diba? So, mga katulad siya, ginadugangan yung rebelde sa tao, sa gobyerno. Kamu actually nagapalain sang imahin sa gobyerno sa tao mo? If we speak about government, we are talking about the system and we are talking about the people. Tao, duta, ha? Kag-sistema. Amo na yung gobyerno. Hindi lang mahambal ka nga gobyerno. Kung sino lang nagapungko nga butod sa puder na amo lang ang gobyerno, no? If we talk about government, it's all about people, system, duta. Ha? Te, with this, ladies and gentlemen, kamo nagapalain sa imahin sang administrasyon kung kay sino man ni administrasyon. Ha? Te, way back 2025, way pa na eleksyon. Pero presidente ta si President Bongbong, si BBM. In short, sini, ladies and gentlemen, kung naglain ang pananawan sa tao nga iban sa administrasyon ni BBM, because of this, ang may problema taga DPWH na una ang hadak kaysa performance. Because, ginapakita nyo, ano karon kay Ari Kamis Gobyerno, ano ginmahimo nyo, bi? And that's the thing. So ang ina-project sa mga ahinsa sa gobyerno sa lokal, nag-project ina kung may ano nga liderato aras babaw. Timambala mo niyong liderato, subong padagras na lang, whatever. Ha? Grabe ha, whatever. Kundi naglain pagin panulukan sa tao sa taga DPWH. Diba? Nambal, nyari naman mga takabano. Tanawan nyo bla, sa unang hambal nila kung makitan ganit traffic aid na siyudad, nyara naman buaya ho. Subong makitaan sang tao ang taga DPWH galagaw kag nakaw na porme niya ari naman mga takaban no. You see why kamo mahuya sa kabataan nyo sina? Ha? That's why para kag batyag di sila huya, the government should ang imuon katropang BJ, ladies and gentlemen, pasok-sokon sila unay porme. Ha? In the entirety of their duty and during their official function. Diba? Pasok-sokon sila. Para pagkakita bla sa tao sa taga DPWH niya rin naman ho. Ha? Ang mga takaban, sila niya may isa kakaing to silang kamatis kay haboy tas iya. Debla, in fairness iya sa mga ano ha, mga matarong, may mga matarong nga nahadlok magpanindugan lang because ginaproteksyon na nila kay ang ila trabaho kay kinahanglan man sa ila sininga pamilya. Pero may ara, gidya laban-laban sininga sus, ha, katropang BJ. ido kono sang itsura pero kanding kono sang panginaon mo? Anong kinalain sang ido kag sa kanding haw? Katro pang BJ? Ang ido hindi magkaon sang linabhan pero ang kanding inausap ya pa mo. Amo na kadalok kanding niya? Ang ido ya gani iwakli ya man lang nakagibilin ang tulaan mo? Ha? Kung naman naunod? Pero ang kanding pati pante kag brief ya nga ginlatag to kag hinuluman niya kaon pa yung kanding mo. So with that, ladies and gentlemen, isakto na may ara sang order memorandum suspending mandatory uniform policy sa tanan niya empleyado. Hadlok ka mo? Yun di kakakya. Ano nadlokan niyo? Magsuksok ko ni Purmi. Dapat ipabugal niyo that you belong to the government service. Ara ka mo sa pagserbisyo. Tingnan na huya ka mo magsuksok sa uniforme niyo, ha? Ha? Bakit? Kung si Senator Alan Peter Cayetano pa, nahiya ka mo sa kapal? Ha? Sana mahiya kayo kung nipis ang performance. Mahiya kayo pagkapal ang mukha. It's already 9:28 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So kung ako kay President BBM, sinengga palain si mo President BBM, mga tao aris dalum. Ha? Kay pamatsyagan ta, antes bala i-implementar ang proyekto ginakwinta na tipilaton da. Uy, gikita da. Hindi, bala ka trupang beya. Away, paras ka trupang beya, no? Hmm. Inang pag conceptualize, ginapanumduman palang mahimo bala sang bata, ginapanumduman na nga daan kung anong kurso nga kuwaon para siya kabawi kag kapaldota. Ha? Dapat, kung ang bata istoryanta project, ang ginikanan na monitaning gobyerno, ini mo pagdumdumon, maminata ka para nga makaganan siya ka because that is your obligation to your children, paeskwilahon, sila katagaan, mayong puturo. Kaya mo natanit ta, gobyerno ta, ginikanan ta. A problema sin eh, kaya nga, ang gobyerno ta ka ginikanan ta, ha? Why pa gani sila ka, amo na oh, why pa ka amo na, siling niya, ang subang ta, imuon, tas niya marino, mahal sweldo. Ay kaduha siling niya, pesta ron ta to sa US niya, kay mapa-request kita para green card. Ayan bo. In short, why pa kumpisang tanan, ginakwinta na kung pilang maganar. Hi. Good morning, gid kay Ma'am Idna Puray. Thank you for listening. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning, gid. Sa kay Pastor Rosendo Dolendome, kay Pastor Bols dira sa Baptist Student Center La Paz. Ha? Kun kay Sabla Pastor Bols do sala gid iniya manumdum kita negative, a negativity bla si sigta ka pareho bla kag taos gobyerno. That's a sin, di bla? Kaya ang sin ko no is not only by an act, ha? Of commission or committing something which is not good to your fellow men, but also by the act of omission, diba? Ang kakulangan bala. Di, kung kaysa doon namin lang pakamuyuan niya, tingnan mga kawatan sa gobyerno, sana kunin kayo ni Lord now na. Sala ina, pero kung kaysa doon madumduman mo ko na munang ginapakita sa gobyerno sa ato, no? Hindi ang tanan, ha? Pero ang iban nga taos, gobyerno lang. Good morning. Good sharing this verse of the day from Psalms chapter 42, verse 11. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihis, kay Pastor Bols, there sa Baptist Student Center La Paz. Sharing this verse of the day from Psalms chapter 42, verse 11. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Kag sa mga Baptist boys, da, good morning, gid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning and thank you for listening. Kay RV Chris Caceres, ha, daras tubungan, thank you. Sa kay Nyek Espinosa, salamat, gid, sa pagpamati dari sa XFM. It's already 9:32 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang ultimate try, yung kinanglano naton para magpago nato sa ninyo immune system para nga ang pabaylo-baylo nga klima. Hindi magluya ang ato sa ninyo immune system. nagamasakit kita kay nagaluyaton immune system, isa dira ang kakulang sang suplemento o kon vitamins and minerals sa lawas ta. Kulang pagkaon sa aton lawas maluya na. Kon kaysa sobra sining pag-abusar ta sa lawas ta dala na dang bisyo. So para mapabilin ta mapag-on, ha? Kon indi nyo man gid madulang bisyo, propahagan-hagana nyo abi. Mag-inom ka mo Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Mga 2 to 3 capsules a day. Pwede gid, ha? 10 minutes before meal or 30 minutes

0: Wellness Center. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:33 in the morning.
1: XFM.
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santone Coffee Mix.
5: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
11: Madiet na ko buwas ah.
0: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Xanthol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Xanthol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthol Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Orosa XFM 100.7, Iloilo, alas 9.49. Para yung kita sa ato sa rin pagparagad sa panatuntunan Bulls Eye, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Supplement to maintain good eyesight. Kaya may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagsiasanthin. Importante rin yung panamit ang ato sa rin panulukan bala. Para maka-appreciar pa kita ka-beauty, kaya kung hindi ka nagani kakita, daw ay pulos ang imo sa rin pangabuhi tuod. Nag-Vision X Plus 1 to 2 capsules a day to maintain good eyesight. Well, sa ato sa rin pagparagad. Ay, plano, hindi lang plano ha. Amo na ni ang mangin senaryo nga ang US Coast Guard will be stationed there sa Pilipinas as confirmed by DND Secretary Gilbert Gibo Chudoro. Ha? Ang US Coast Guard, ang ilas din nga mga vessels will be patrolling the Philippine Seas dari sa Pilipinas and will be stationed dari sa Pilipinas. We are inviting China. We are inviting Russia. We are inviting Iran. We are inviting Afghanistan. Kaya nga, di ma-station dari ang US Coast Guard vessel, mapatrolya sila sa West Philippine Sea, di kung ikaw bi ang China karon. Ha, nga may girian sila kay Estados Unidos tapos sagi pada kapasayang-sayang may upod pang mga Pinoy mambala. Ah, ikaw Pinoy upod US ha, kamo do ha, akong kontra ha. Gapaabit-abit kita magamuna. Ano? Mano kita ya, madupa-dupa pagkatapos masakay sa silhig if in case. Amo nang isa sa mga bagay nga well, sa ginasiling na naton, the foreign policy of this government belongs to the president. Tiyang pamangkot, ano maganan sa tadarabi kung magpatrolya ang US Coast Guard sa West Philippine Sea, malagyong China. Gubon sang China ang ginputap nilang military structures dira sa West Philippine Sea because kami nagpatrolya ng US Coast Guard vessel. Ha? Mamay eh. That's why nga we are inviting enemies rather than friends. Cases like this bala. Ha? Nga instigaron mo pang China tood, no? Kung nagapakalinong naman ang tanan sa West Philippine Sea, why is it make something that could distract the salinity of the situation? Nga how? Mang garit-garit din kita. Hindi man kita kasarang. Daw pariyos na mga sinaway nga, ngay, so kagidaw, dalilibide, tapakis niyang dupla ko be. Oo. Pagkatapos siya tapakan, ma-isulti mo kag nagpalipon. Sinyari, di suon ko. Ha? Suon ko lang kontra, ha? Na? Nga ikaw ka panghangkat, pagkatapos mapalipod ka lang sa suon mo, kibalaan mo, nga matalang so, ginsipon mo sa kontra mo. Tiyan mo nang guwaan niya natin subong. Ang isa kabalantayan karon, ladies and gentlemen, amo ini ang sesyon sang Senado. Kay there si big possibility gapamahog ng minoriya, the group of Senator Soto and Lacson, nga ma-walk out naman sila kon iduso gidya ang amendment to their Senate rules. Ang amendment to the Senate rules nga i-allow on certain circumstances kay tiway pagani mahibaluan kung ano ang kaundan sang amendment mo nga i-allow to participate online sa ila sininga session ang sina ang senador pero may qualification kaya ginaduso nila on certain circumstances not all the time but on certain circumstances ano ini nga mga circumstances subject for debate pa kung tani galing kay tinag walk out sa nagligad ang minoriya ang ginabantayan tadi karon kay basi mag walk out naman sila bala liwat. Ha? Kag base kon masin nandukot man ang debate, kon i-open up nilang party sa pag-create sa subcommittee sa Blue Ribbon kay naka-schedule sa Webes June 4 ang continuation sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control corruption nga isyu. Ini pamunuan ni Vice Chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Rodante Marcoleta. Ari mangabyan ng statement ni Senate President Alan Peter Cayetano pertaining to this amendment and proposed amendment sa ila sining a Senate rules.
1: The numbers. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees, parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-proposes sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan na katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po na sa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So dahil sa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi lang, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabasa na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the majority leader and minority leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan niyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Una-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, they papublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? O, kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial-partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay opposition, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal ah, nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaction, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the president is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete, that's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Irwin paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandiyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe in your Senate President, the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Ha? Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isa yan. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation. So good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom mga ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption, di ba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up, the administrative things, but as you see, no? Sabi nga nila, no, they're throwing everything including the kitchen sink at you. No, they throw even the kitchen at tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa lucitur. You know, the thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflection.
0: There you are, part of the statement of the Senate President. Ginpabati tayo ni because we are anticipating a possibility na ginamo naman sila karon sa sesyon. Sinong pierde diri kita? Kay kunway sang may maaputan sini, ang ilang sesyon kitang pierde. Now, between the two, sinong pierde kon magamo ang ila perming nga sesyon? Laban-laban, malain ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President. Kay sumugod nagpungko sa nagabo ang Senado. Ang pamangkot sino nagagamo? They are instigating sa mayoriya para magamo o kon ang minoriya nag-iinstigar para nga maginamo. Tamo ganing pamangkot na tondriya nagakinabong aksyon sa Senado eh. Ang pamangkot na tondri, ladies and gentlemen, is this. Ha? Ano ginman balang isyo diri? Tyranny of the majority or tira ni minority? Tyranny lang ni kag tyranny mo. Ha? Tyranny of the majority or tira ni minority? Why not ta tiyempo galing sa ito sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Glenn Amoroso. Siya purte, gidya taga DPWH, wala kabulusgan. Tani siya may impatso, manang mga kawatan, da ba? Ang mga kawatan lang ano may impatso. Ti kon matuod ang pangamuyo ni Glenn, laban-laban kung sino na karon ma impatso, ti laban-laban na muna na siya. Nami sa mga kawatan sa gobyerno siya, da, pahiwitan na, hindi, maluwi ka man, hindi man ah. Sa kay Josa Bataklit Selo. Good morning and thank you for listening. That is XFM. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga nagakadulaan na bala libido o kung gana, 30 minutes before. Sa nagahinga mo nga magkakaon sa marami, tiya pansit mulo ni Kap Ising. Ara na pwede ka mong katilaw dasang Kap Ising pansit mulo available sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, kag sa SM City. Sa mga gusto naman niya magpa-carwash, ara sa quick and clean carwash, damo subong higko ang slakyan, no? Kaya nga nag-ulan mi mo. Tikon hindi na mag-ulan, eh, namigid ni pa-carwash, kanto ka mo sa quick and clean carwash, kilid sang Alta Chera Church. Kon gathering naman kinanglan yun, dali na ng opening of classes, no? May mga ano naman eh, party-party bala sa classroom. Ang mga get-together party. Kung kinanglan nyo venue, kanto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village sa MS Del Pilar Haro. Kung gusto nyo magpa-cater, kanto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe kay pang-cater man na sila. Ha? Ara da, sa Don Francisco Village. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa kay Mr. Ferdinand Nono Inserto kag Mrs. Vivian Chin Inserto, good morning gid and thank you for listening. Kamusta na kamo? Long time no see ha. Sa kay Mrs. Vivian Chin Inserto kag Ferdinand Nono Inserto, good morning. Sa technical side upod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
12: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Kagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan, 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Ang linggan ay nagtunog na. Isa ka sinyalis nga masugod na ang amon operasyon. Diri sa pier, si Chief Morales ato siya nagsinyas na. Kaga amon mga kaupod na nakaplasta naman sila sa dapat nilang hamtangan. Pasulod na kami sa daan nga lulutsan pakadto sa idalom sang daan nga pundasyon.

0: Aari na kita sa puwerta sa lulutsan paidalong.
1: Ah, sige. Masulod na kita dira.
2: Ano na?
1: Oh. Ma. Kulas?
2: Oo. Ako. Taga ako ng tanan nga manggat nga ara dira.
1: Hindi ka makasulod dira, Kulas. Hindi para sa imo ang ara sa sulod.
0: Om, ba? May hinali lang ang nag-inulhot ng mga lalaki?
1: Om, halika! Sila ang mga pulis kaina nga nagasok-sok sang uniforme. Apang sumong, nagasibilya na. Kag may ginauyatan sila ng mga armas. Hindi na pusil, kundi patalom.
3: Hindi ka magbalabag, Dr. Detective Reyes. Madugay na namo ang ginapakita ini.
1: Ah! Saan kayo sino ka mo?
3: Tawga lang kami nga taga-atipan. Taga-atipan sang likong.
1: Oba! Ano?
0: O animal, matag na sa ako ng tanan. Sila ang sekreto nga hubon. Mga piki sila ng mga pulis. Hindi tunay nga nagapatuman sang kasuguhan. Kag nagabantay sa sekreto nga lulutsan. Kag madugay na nga nagapakuno-kuno nga mga matarong nga kapulisan.
2: Napaliputan na namon kamo, Detective Reyes. Chief Morales. Gani kung hindi kamo gusto nga malubong diri sa idalom nga bahin sang pantalan, magbiya kamo diri. Kag kalimtan ang bahin sa katapusan nga bato.
1: Sa idalom sang akon bangkay, Kulas.
2: Kinsiling mo.
1: Bah, hindi!
4: Chief!
1: Nag-atake sila! Gilatake nila ang aton mga tinawo! Ay, hindi! Hindi kita magpadawag sa ila! Move! Move! Mabato kita sa ila! Ha?

0: padayon kami ng nagapakigbato. Apag nakahibalo ako, outnumbered kami. Manamo sa mga tao sa kulas nga nakabase ng adaan dire sa idalom sang daan ng pundasyon sang pantalan.
1: Detective!
0: Chuyilias!
2: Detective!
0: Ma'am Inis! Dali ka mo! Kinangalan niya makasunod na kamo. Dasing ka! Samtang malapuyot pang inaway!
1: Ayaw, sir!
2: Ang simbolo sa daan niya, kuaderno, nagasiga!
0: Uyatin niyo sa maayong kuaderno!
2: Dali na, Elias!
0: Nakita ko ang natabo sa simbolo. Nakita... Hindi! Naigo ako sa bala sa braso. Apang hindi ako magampo. Hindi! Mabato gihapon ako!
1: Elias! Pagsunod ka lang sa lumutan sa sina! Ako na ang bahala sa ina!
0: Chief! Malukso ako sa sulod sa lulutsan! Karuna!

0: nagsira ang bato sa makasulod na ako? Kag si Chief na bilin sa kwa? Kaupo ni Kulas kag sang iya mga tinawo? Malinong na. Kag hindi ko na mabatian ang nakakatabo sa kwa.
1: Ano ini?
0: Masimutan ko na ang baho sang priska nga duta. Babangon ako. Si Chuy Elias kag si Ines nagatindog sa unhan sa isa ka malapad nga espasyo. Chuy Elias, sadi na kita. Ines, panulo ko. Hindi ko iba ining nahamtangan namon kundi isa ka syudad. Syudad? Kaya, syudad nga ari sa idalom sang duta. Kag natago sa idalom sang pier? Ha? Ang mga building nahuman sa bato? Nga may nakasulat nga kasubong sa nakita ako sa daan niya kaderno? May mga tanom nga nagailinggat sa tunga sang kadulom? Kag babatian ko, ang mahinay nga tunog sang kasanag?
2: Oh, malipayon nga pag-abot, Detective Reyes. Malipayon nga pag-abot sa siyudad sang Beredia.
0: Oh, siyudad sang Beredia?
3: Ang siyudad sang Kalam, ang tunay nga manggad, naging hinambit sang amon katigulangan, Detective Reyes.
0: Oh, hindi ako makapati sa akong nakita sa palibot. Ini? Amo ining katapusan nga bato? Ang manggad? Ang ginauyata ni Ines nga kaderno? Nagaingat man? Bahina nilang nagtuhaw nga kasanag. Kaglakita ko. Isa katigula nga lalaki. Kag maalam siya sa panulo ko?
3: Bali pa yun nga pag-abot, mga manunoble. Malugay na namon ginahulat ang inyo pag-abot. Ang katapusan nga bato, hindi isa ka bagay nga pwede pangitaon. Ini isa ka ganhaan. Ganhaan sang kinaalam na madugay na na nakatago.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: ang tunay nga gahom. Wala sa bulawan o kunhiyas, kundi sa paghangop, sa kinaalam nga nagadulot sang pagbago. Abang, may isa ka paandam. Ang mga manug at ipan, wala nagaisahanon. May mas dako pangagahom nga nagapangita sa siyudad niya ini.
1: Oh, alika! Amat-amat na nga nagaburon ang tagway sa tigulang nga lalaki. Gano'n itong ginhambal niya? Nga may mas dako pangagahom nga ginapangita sa siyudad niya ini? Sino? Buot silingon. Wala pa matapos ang akong pagpanglugayawan. Padulong sa kamaturan. Sa idalom sang Pierre. Sa sulod sang likom nga syudad sang Viridia. Magasugod ang mas madalom. Kag mas makatalagam ko nga pagpasimpalad. Kag ang warning sa guwa sang kuyba. Mas dako. Sang sa ginalauman namon. Bah, nakabati ako sa tagoong. Kagdungan sini ang pagkadulas ng tigulang nga kahambal namon. Wala palang madugay. Sino ba lang nag-atipan sang ginasiling niya? Kag ano ang mas dako nga gahom nga ginapangita sa duog nga ini? Si Inis, pamangkuton ko siya.

0: Aku tak nak pilih nak jauh beri. Tak cuma abjek selama berulang. Bah, Ines, bantai!
1: Itik ni cuma aku harus ni perutang ni kau bersahabat. Itik! Bangun mama alam macam diri dia. Perutih tahinin yo abjek dan alam.
0: Bah, bah, bah, bah, aku sudah tegur.
2: Baik.
0: Itik! Ang mga napagkit sa pader. Nangin ba hologram na sinagtong ang mga taga-tupan? Nagapangapin man sa mga nagasalakay. Kadang mga nagalupan yung mga kasanag. Nangin magadmay ng mga tuluga. Nangin abulig man sa pag-atake sa mga nagasalakay. Dali! Pa! Ines! Hindi! Natumba siya. Nagnabuyaan niya ang libro.
1: Amon ang libro, my God!
3: Kaya
0: ka lang! Hey! Opa! Marco! Naglumpat siya gikan sa isa kamataas nga bahin sa Beridia. Kag may ginawyatan siya nga sibat nga human sa kristal?

0: Nakabatsag ako sa paglinog. Naglabakyan ko ang babas ko galupok. Ano yun na? May nakita ko kakasanag na naghalin sa idalong. Kaya may mga magagmay na bato na nagtupa sa duta. Naglabatsagan ko ang pagtuhaw sa isa ka enerhiya. Ha? May isa ka tigula nga lalaki nga nagapalapit sa akon.
1: Chief, hindi ninyo mahangpan. Ang Veridia, hindi siyudad, kundi isa ka kasing-kasing.
0: Ano ang buot mo, Silingon?
1: Ang Veridia, amo ang kasing-kasing siyang kinaalam. Kung madula ini, madula ang paglaom sang katawhan.
0: Ano? Ano ini? Hinali lang nagliptik ang duta?

0: isa ka lalaki nga may kapirusang nawong? Kang iya kamot? May ginasuksok na boxing gloves?
1: Ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko.

0: Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit nga gimbatyan ko.
1: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sistapain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
10: Sa Max Savers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers, sulit busog meals!
11: XFM.
12: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
14: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung under
2: Cedar Arms, and then yung An-An. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung An-An.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, last 10:46 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalkip na ako nagaburo ng aton nga pananawan. Magtumar kita sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus ang mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule ang suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated kag aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan naton ang aton sili nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium kag kun nagaburo na ang aton nga pananawan. Kaya ang aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas kinanglanon naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang suplemento nga makabuligid agud nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kag ginaamo ang Vision X Plus. Available ang Vision X Plus sa tanan nga mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting kag maulanon nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpanagad sang sentro sa Lunes nga edisyon, entrada sa bulan sang Hunyo. Ika-anom nga bulan sa subong atuig, kagaliwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag-impormasyon sa subong aga sa Lunes. Sa mga katropa listeners and solid supporters naton, sa mga members ng XFM 100.7 na fans club, kamusta nga ton sila nga aga? Sa mga XFM taxi patrollers, sa mga drivers, oy, hinahinay lang kita sa pagmaneho sang salakyan, ha? Kay madanlog ang dalan. Importante nga ton sila nga mga pasayro, safe nga makalabot sa ilas ni tagsa ka mga destinasyon. Hinahinay lang kita, ha? Sa aton sila nga mga taga-palamati sa pagpadalagan sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Munang masamin aton nga pagpanumdom sa aton sila nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. May weather disturbance kita sa Philippine Area of Responsibility, pero daw manuguha naman si manugwa na si Bagyo Doming katropang BJ. And yara naman kita sa onset sa nga ginatawag nga rainy season as per declaration sang pag-asa mga katropa. Pasalamat ang aton sa nga mga mangunguma kay ti haling kahapon bisan pa paano nagatupa ang ulan. Mga bunyagan, hindi na kinanglan pa nga magpamunyag sa tanom. Lipay ang mga tanom kadya katropang BJ. Kailain niya ang tubig ulan nga nagatupa sa mga tanom ikumpara mo sa pagpamunyag ya katropang BJ mo. Notice mo, magtupa ang ulan, kita mo pilahan lang ka oras or pila ka pagkaaga, ulan abe sa hapon, pagkagabi, pagkaaga, kita mo ga green dayon ang mga tanom. Laing gidya ang tubig ulan ikumparar sa mga sa tubig nga ginabunyag naton sa aton siniga mga tanom. So pasalamat kita and sa aton siniga mga taga palamati te, may mga dalanon kita diri sa syudad sang Iloilo nga medyo nagbulo-balanaw. Ay mangkit magbaha. Nagbulo-balanaw lang. Te, kamusta ang inyo? Sige mga drainage system nga way ma-declaging. Kay unasang iban nga mga barangay. Ang iban nga mga barangay, bla? Supposed to be kung tani isang chimpong summer season, nagpa-declag ang mga kabarangayan. Pero abi ang iba niya, why man, kita man na nila nga ang kanal nila daw pwede pwede ma daw hindi mo mapuslan eh. Pero tulok-tulokon mo lang, tulok-tulokon lang nila. Munuhan mo na ganyan, balon ka lang. Ate, nagpreparar na kami ito para ipadiklag. Pero natapos na ang bulan. Sos Maria Kagusip Santisima, anak sang kambang abuaya. Why gid? Why? Te abtan sang tingulan? Siguraduhon may mga kabarangayan nga mabaha. Pero sana naman ana mo ni katropang BJ. Why good? Why good? Okay na, gapakita ko ahay si gabundak ang ulan. Si Tuto nang nagapang tinlo ka kanal. Te batas. Sa aton sila nga pangalagad sa mga nag-celebrar sang birthday, happy happy birthday. Kag sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. Intrada subong sang June, katropang BJ, sila nila kuno nami magpakasal kung bulan sang Hunyo. June bride kahapon, may mga parada gapon sang Santa Cruzan, katropang BJ. Galing kinag-ulan kahapon, no? Tapos na ang Mayflower month, Mayflower Festival. Flores de Mayo. Dire naman kita sa siling nila, siling sang mga katigulangan, June Bride. Sa mga magpakasal sa Hunyo, ti June Bride ka mo, eh, no? nga ang ginatawag nila nga ang ano ang hunyo nami kung ay pakasal katubang BJ sa mga magkagugmaman. Hambal nila. Sa aton sa nga pag pangalagad, may mga talalupang doon kita nga mga balita kag impormasyon sa subo nga aga sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa radyo, inyo kita mabatian sa frequency ng 100.7 megahertz sa dial sa inyo silitag sa kamay radyo. Yara kita sa FM band. Mabatian ka makita man kita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Ando na aton sa mga Facebook pages ng XFM Iloilo. 100.7 kag XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag sa YouTube channel naton, i-like at i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag sa mga OFWs abroad, no? Sa mga overseas sa Filipino workers naton nga nagapamati baya XFM Radio Network nga application. Welcome gida sa aton sa pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang Sentro. Mga balita nga aton sa nga pagatutukan, police assigned sa Regional Police Drug Enforcement Unit RPDEO nakastiguhan sa Banwasang Mina. Ang report mga katropa, initial nga report nga ato dito ining police nga nagarangko sang police corporal bangod nga nag-upod ini siya kuno sa iya siring amigo nga taga barangay Hanipaan sa Banwasang Amina Iloilo sa namatyan. Pagkatapos nakastiguhan ang upod niya naka nga nagahampang sang pusoy no, sa namatyan. Upod man siya, ginhagad lang siya kuno. Pero subong aga sa press conference sang police sa Regional Office 6 sa Campo Delgado, may update kita mga katropa kay ginatugyan sa head or sa chief sang RPDEO ang pagkandak sang investigation. Kay ang report mga katropa ining si police corporal nga si alias sa Fred on duty gali katropang BJ te ang mga police ginadakop gani na naton ginadakop gani isang police ang mga gamay-gamay nga mga sugal-sugal na katropang BJ te ang police ato man sa sugalan tabi ko anay gani ang police nga ang police kun on duty bisan na nung klase sang sugal bawal. Katropang BJ, te ang nagagwa mga katropang kuno may gina surveillance ka to kuno may gina surveillance kay parts ang iya sa ring trabaho pero ang isa lang daya ka pamangkot nga nga to dito sa sugalan te ginhagad siya kuno sang iya sa ring amigo di pwede na iya. May gina-surveillance ka mo to sa lugar. Kaya ang report mga katropa nga daw ang ginalinan ko nga ang nakastiguhan ni siya. Kaya ang upod niya daw may pagdinaya kuno sa panahuran. Nag-dinaya. May pagdinaya sa pusuyan. Te ang nagagwa, according naman sa investigasyon nga kuno ining si Police Corporal alias Fred. Pacify sang komosyon. Pero daw may mga kasalungat man nga klase sa mga balita katropang BJ-aw. Daw ay nagasibo. No, katropang BJ, o kon basi gusto la naton nga tulo takpan-takpan. Katropang BJ. So, pabati, antablog kiron ang presscon. Kay subong aga, may presscon ang PRO 6. Kag daw ato dito ang IPPO Director. Kag ang ICPO Director. Pero dire kita focus sa IPPO kay ato dito si Police Colonel Bayani Rasalan. ang aton sa nga IPPO director to answer sa mga queries sa mga katapo sang media with regard sa sining natabo nga insidente nga nakastiguhan ang police assigned sa regional drug enforcement unit RPDEU Regional Police Drug Enforcement Unit sa Campo Delgado. Part pa ni sang iya sa ring duty. Kay on duty gali siya at the time. Sunod sa report, pamatian tabla kiron ang part sa press con with Police Regional Office 6 nga present ang aton sa ring IPPO Director and ICPO Director. May clarification man sa mga katropa, istoryahan taman karon mga katropa ang parte sa kay Police Major Brian Alamo. May bag-o na nga hepe ang Pabia Municipal Police Station in the person of Police Major Bonifacio Alabi. At okay ni si Police Major Bonifacio Alabi, why niya problema? In fact, siya ang ginpili ni Mayor Luigi Goriceta nga magpamuno bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. So why question kiti kon sa abilidad kag kapabilidad siguro ni Police Major Bonifacio Alabi. Iti mga muamo ni sila kalidad katropang BJ ni Police Major Brian Alamo. O galing on the part ya sa relief order ni Police Major Brian Alamo, damo gidya sa mga daw nagtaas kilay, bala? Damo gidya sa mga nagtaas kilay. May mga palamang kutanon, ano ang IPPO before nga i-install si Alamo sa Pabia Municipal Police Station? Why gin review ang iya siring accumulative years or number of years sa serbisyo bilang hepe? Kay more than 8 years na siya kuno kag may guidelines ang police nga kon more than 8 years ka na nga nakaserbisyo bilang hepe sa nagakalain-lain nga mga police station sa Dikatropang BJ. May guidelines sila nga hindi ka na pwede. I-subject ka na pa for sa mga staff sa provincial level or for in preparation for next promotion, career promotion na Bigatropang BJ. Pero te, kung amo na ang basihan naton, hindi ayan nga ma'am problema kita sa mangin opisyal nga mga hipe sa pilakadlaw ni Katropang BJ. Kiti kung sundo na to ng guidelines nga kung naka more than 6 years ka na cumulative nga nagpungko bilang hepe, hindi ka na pwede Katropang BJ. Or kung ibutang ka man da o IC pero short period of time lang. Why makita sang IPPO abi no? Before sang installation sa kay Police Major Brian Alamo. Te nagwa man ang balita nga ang relief order ni Police Major Brian Alamo nga nagapangalagad lang siya lima kadlaw sa Pabia Municipal Police Station. May opisyal nga ara sa PRO6 nga naga-impluwensya nga hindi gid pagpapungkoon ang si Police Major Brian Alamo. Di ba? Daw mo nang nagagwa nga mga istorya. Tiging klaro kay nasang PRO6 sa director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga siling niya hindi iya ma-impluwensyahan niya ang waya sa may maka-impluwensya sa kuna sa mga desisyon sang mataas nga opisyal o mataas nga pamunuan sang Philippine National Police. Katropang BJ, may clarification diri karon mga katropa. And mayara man sang sabat dire si police colonel Bayani Rasalan as to sa response sang sulat Kundi nagsulat si Mayor Lloyd Diego Reseta sa kay Police Colonel Bayanera Salal nga kung mahimo i-reconsider ang pagbalik sa bilang hepe sa Pabia Municipal Police Station. Kay alam mo, nagkanto to si Police Colonel Bayanera Salal. Aga nag-istoryahan na sila ni Mayor Lloyd Diego Reseta. That is why nga ang napilian subong ni Mayor Lloyd Diego Reseta amo si Police Major Bonifacio Alabe. Kasi sigurado na nga wala man sobra si Police Major Alabe sa iya sa ding serbisyo nga bilang hepe sang anom ka tuig or why magsobra ka tropang BJ sa anom or tubtubolo ka tuig kay basikon ang matabo kay basikon mauyuna na sang taga Banwa sang Pabia si Police Major Bonifacio Alabi bangod sa iya sa ding kapasidad kag abilidad basikon gulpi lang kakason bla kag katropang BJ bla. No? Controversial gini ang pag-relieve, no? Sa kay Police Major Brian Alamo. May explanation kita sa nagkaroon mga katropa diri sa aton sining pagpangalagad ipabati ta ang interview o kon ang press con part sa press con sa Police Regional Office 6 sa subong aga upod sa makatapo sang media. 11:05, mga aton siling oras, sa aton siling pagpangalagad, sa pihak nga bahin, mga katropa, nag-problema subong niya mga nagalabay sa Sunset Boulevard. Kay ang portion sang Sunset Boulevard, sakop sang barangay Kagbang sa Banwa sang Uton na Iloilo, mga katropa, ang ginsiraduan sang owner. Nga hindi mo man mabasol ang owner katropang BJ nga siraduan niya. Kaya nga kadako kahanggod sang balayran sang DPWH nga until now, why yapon masetol? Do problemado niyang DPWH, no? Nagligad to sa may aganan flyover, ginbarikadahan man sang tag-iya sang lupa. Kay ang porsyon sang dalan, why man nga na-cover or nadalasa sang aganan flyover nga proyekto? Why man mabayaran? Tiari ho? Di kun ikaw man bi tag-iya, nagpasugot ka na gani nga madalasa ang imo sila nga propiedad. Pagkatapos, por Diyos por Santo, nami lang ang tikal sang taga-DPWH tapos why gali mabayaran? Why gali masettled? Anong mga rason sa mga katropa nga until now wala mabayaran sang DPWH ang propiedad nga nadalasa bangod sa siring Sunset Boulevard nga proyekto? Tinami lang nga aton siring atikal amuni ang Sunset Boulevard guwapo amuni kadako sang kantidad nga gingasto naton dira para nga mabutangan sang dalan. It turned out nga wala gali mabayaran ang tag-iya sang propiedad nga nagyan sang proyekto. Kay initial kapon to istoryata sa aton sa nga mga tagpalamati do mga pila to do 32 milyones do kadako sang way mabayaran. Ti kapon may nagpakita man tong nawong sang taga-DPWH to. Ti kadugay na nagpadala na sang demand letter ang caretaker o kon ang legal counsel, true legal counsel siguro sang tag-iya sang lupa. Nga tibayaran na sila eh. Paitid, naubra ng proyekto. Pagkatapos, why gali iya mabayaran? Tipila nakatuig ni ang Sunset Boulevard katropang BJ man? Dapat sa gobyerno kapareyo ni sa DPWH, why nila ni dapat ginpabuyan-buyanan? Why nila ni nga sila nga daw ginapasalig? Dakag, actually, ang ini nga klase sa mga problema, hindi lang isa, duha, kadamo sa mga nadalasa sa mga proyekto. Ang proyekto is very good. No? Kay ti may alternative route ang aton sila nga mga salakyan. Nga pwede maagyan, pero por Diyos por Santo, kung na-disturbo man sang DPWH ang proyekto, ang ano ni, ang propiedad nga naagyan sa proyekto, tingwain nyo man nga ma-settle kag mabayaran kag tropang BJI. No? Bayaran man sang taga DPWH. Hindi nga Centro. Tapos nga madalasa, ayawan pa iya pabalik-balik ang tag-iya kung kaisa. Ang tag-iya sa propiedad nga maagyan sa nga proyekto. Again, ginaklaro naton, mayo ini nga klase sa proyekto, no? Ang Sunset Boulevard, kay ti may alternative route gani ang mga salakyan nga mabuhin-buhinan ang traffic congestion sa main road, kay ti may ara na sang Sunset Boulevard nga alternative route nga agyan sa mga salakyan pakadto sa syudad o pagwa sa syudad. Centro. Pero ang isa lang kamasubo kay wala pa mabayaran until now. Ang pila ka duta nga naagyan sang proyekto kapareho sini dira sa Sunset Boulevard. Dako ang ano mo? Dako ang balayran mo. Tiabi naton gani anay before ang proyekto ni naka-program na ni nga ang kutob sa mga private properties nga madala sa mabayaran sa DPWH, mabayaran sa aton sila nga gobyerno. Oh, tapos it turned out ya katupang BJ nga wala. Centro. So standby sa aton sila nga mga katropa. Pati kahapon disturbo eh, no? May lang na gani kay bisan pa paano nagsugot ang caretaker sang propiedad nga instead nga two lanes na magtimba nga parte, ginharangan nga ang portion, pero pwede gyapon ginbuksan makaagi ang isa lang kasalakyan. Kahapon nato dito si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, ang hepe sang Oton Municipal Police Station, at the same time spokesperson ni Police Colonel Bayani Rasalan, and kapon may gin-deploy nga taga Provincial Mobile Force Company. Pero ang harang yan natural waya totally ginakuha eh. Makaagi ang salakyan pero hindi bilog ang pagkuha katropang BJ. May arat na nakabutang road close, private property, no trespassing. Araw, private property, no trespassing. So, istoryahan tali dugang diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa Balita Nasyonal, Balantayan, karon sa hapon, pag-resume sang sesyon sang Senado because nga daw may mga may mga ginakuno-kuno naman. Hindi matapos ni ang serko sa Senado, no? Hindi matapos ang palabas sa Senado. Okay, may mga ginakuno-kuno naman nga mayara naman sang Senate ako, no? Or mayara naman sang grupo nga daw take over naman sa may panibago naman nga Senate ako sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, katropang BJ. Di ko magsige-sige ni magsige-sige ni ang kontrobersiya. Paano ni makaobra nga itong sining mga senador sa mga pagtalakay sa mga measures ni katropang BJ man? Paano mag-preparar ni ang mga senador naton sa impeachment, sa pagsugod sa impeachment trial? No? Because pag binangigay kaga daw hindi pa ma-intindihan nga sitwasyon sa Senado. Sa gwa sang Senado, mansig-mansig katropang BJ ang mga senador naton sa pag-plastahanay. mga pahamot-hamot sila sa publiko nga kisyo amuni. No, may mga nag-attempt sa posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mabalos man to ang taga-minority. No, dadaway na sila sang may mahimo. The husto na lang ni Katropang BJ sa magpamati kita sang ila sa ding ang palabas sa during sa ila sa ding sesyon. Pero balantaya na kiro no sa aton sa ding pagpangalagad sa hapon sa pag resume sang sesyon sang Senado mga katropa. 11:14 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sining mga katropa, ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad bao proteksyon ang tagi ng aton sining ikayong lawas ha. Dapat bawal kita subong magkasakit. Bawal subong kapin pa mabasa ka, bago ulan, mabasa ka. Dapat mangin protektado kita kag may ara kita sang proteksyon sa aton sining lawas. Pabakudo ng aton sining immune system pagi sa pagtumar sang the superior and the ultimate trio ng mga suplemento, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang cup nga mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina, 5 gintingob sa isa ka kapsula. Ang mga health benefits, 100% natural extract supplements ni. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule halin sa 5 ka mga ingredients agod mabuligan ang ato ni kayong lawas sa mga balatian kasumong sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Dapat subong at tiyempo, bawal kita magkabalatian, tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo. Pero upda na ton sang Santone na Vitamin C, ang alkaline-based kagnan acidic na Vitamin C nga nagabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system. And ang Premium D3 nga nagabulig sa pagpabakod sang aton sa mga katulanan, may ara sang all-antibiotic effect. Bangod sang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So tatlo, prevention is better than cure. Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rose sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order sa Shopee, sa TikTok, Tok sa Lazada, basta pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Importante ha, nga maproteksyonan ang aton ikaayong lawas, bawal magkabalatian, tumar kita sang produkto sang Yes to Health Incorporated, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Sang oras 11:17.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag-sister pain,
9: muscle fever,
8: acute pain,
9: kahit ano pang pain,
8: basta pain.
9: Mag-sister pain,
8: kangkarang pain,
9: fast and safe.
8: Sister pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain,
10: ang bibili sa mga butika.
0: Diet na ko buwas ah.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:22 sa aton sering oras sa aton nga pag pangalagad rin sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Ipabati ta sa aton sering mga katropa, katropang BJ, ang porsyon no, sa press conference sa Subongilang Aga sa Police Regional Office 6 sa din nagtambong si Police Director CIPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan kag si CIPPO Director Police Colonel Parilla sa ginpatawag nga presscon with PRO 6 OIC Director Police Brigadier General Randolph Tuanio katropang BJ. Unahon ta siguro ang statement ni Police Colonel Bayani Rasalan parte sa investigation sang IPPO sa natabo nga insidente nga police assigned sa RPDEO na kastiguhan sa Banwa sang Mina Iloilo sang tinalikdan gid lang nga weekend. Ari ang portion sang press conference mo gid nga aga sa Police Regional Office 6 may kang tanan sa siling natabo nga insidente. Katropang BJ, courtesy ni isang PRO 6 mga katropa.
1: There is a personnel from the Regional Drug Enforcement Unit or the RDU 6 wherein yung police natin doon is attended a week. Sinamahan niya yung kasama niya then eventually nagkaroon ng commotion and nagkilid na itong police natin ay nasaktan to the extent na nagkabukol-bukol siya at napilason sa kanyang talinga.
2: Makukonsider po ba natin na yung location niya nandun is meron po ba siyang binavalidate or di kaya related sa kanyang trabaho bilang isang enter?
1: Yes, bilang isang operatiba, no, kailangan niyang magpunta sa mga lugar na there are suspected presence of illegal drugs. And part of his job na mag-isalamuhan sa mga tao to get information concerning to their job about the proliferation of illegal drugs in that area.
2: Okay, so at that time, sir, on duty po ba siya?
1: Yes.
2: Sa information na naglalaro siya ng pusoy, kasama yung family ng namatayan. Di ba yung police bawal po sa sugalan kahit saan?
1: Based dun sa report ng aking chief of police dun, no, nanonood siya. Pusoy, not mentioning na nagtataya siya during that time. On our report is nanonood siya ng tumataya ng pusoy, but not personally na tumataya yung pulis natin.
2: Oh, but I'm not sure sa term, pero meron something like that, yung may naglalaro tapos kasama niya.
1: Sige, that will be the subject of validations for the IPPO on the matter nung kung liable pa siya.
2: Starting investigation pa sir or nasa RDEO or sa regional office na ito sir manggagaling?
1: It depends sa regional RDEO na natin. But on the case nung the morning incident, na-identify naman ng IPPO kung sino yung nagsakit sa kanya. No? And ang ginagawa ng IPPO ngayon is we are convincing him kung magpapal ng kaso hindi. Kasi at this moment, medyo hesitate pa siya kung he will file a case against those perpetrators or not.
3: Arrested ba
1: ito? No, they are not arrested.
2: So I don't know if sasagutin niyo po ito. Naandun po ba yung kanyang binavalidate na individual sa area na yun, sir? Particular doon po sa namatayan?
1: Hindi ko natanong personally yung kanya, but yung presence niya doon is, according sa pagtatanong natin, is legit. And he's conducting surveillance operations pertaining to the proliferation of illegal drugs in that area.
2: But initially po, based sa ating investigation, may nilabag po ba sa kautusan itong involved natin?
1: Sa amin, ma'am, sa aming investigation, wala. Actually, na-biktima nga siya dun eh. Ang naging biktima.
2: Any other questions? Okay na po. Do you have any questions?
0: Centro! Centro! Nabatian mga katropa si Police Colonel Bayani Rasalan. So, siling sang IPPO Director, nga to dito ang presensya ni Police Corporal Fred sa lugar because nga on duty siya and part sang iya sa rin nga trabaho nga may gina-surveillance when it comes sa proliferation sang illegal drugs katropang BJ. Duty niya, no? Sa aton sa rin nga mga tag palamati. Pero na-labot na ton katropang BJ, liyog tada bala sa kay Kwan, sa kay Police Lieutenant Redan Octaviano, ang hepe sang Mina Municipal Police Station. Kaya to, update ito, report ito nakalabot sa IPPO, no? Kaya Police Colonel Bayani Rasalan. Pero aray bala katropang BJ, oh. Ang aton sila nga interview sa kaya Police Lieutenant Ridan Octavio, Octaviano, ang officer in charge sang Mina Municipal Police Station.
4: Sang Mayo 59, no, may isa kita ka information nga na-receive regarding sa muling incident at the same time sa barangay Kanisaan West. Mina, Iloilo. Kaga nga itong polis nag-polisya nag-spotted dito. Kaga during responding na raj kasi investigation nga isa ka aton nga pinti personet pangalanan ng nato na kay alias Fred na masakit dito.
5: Paano sa sir na nakastiguhan dito sir?
4: Bali ang iya upot nagahampang sang kadyo tapos may gamay na pag hindi sindihan ay pag komosyon sa isamang kamanog hampang do sa bais-bais tapos ang aton nga police nag-attempt na magpacify so dito na siya mga kwan.
5: Pero yung police na assigned sa RPDEO, taga Mina in siya, or paano siya nakakadto dito sa namatyan?
4: According sa iya, sir, during the initial investigation, ginimbitar siya sa iya, friend, magkadto dito para magkadto dito.
5: Pero hindi siya yung taga Mina?
4: Hindi, sir.
5: Okay. So, bali nagkadto to siya because sa invitation sa iyang adyan.
4: Yes, sir.
5: So, sa dito ng palamatyan, sir, ano ang natabo?
4: Bali mo na, sir, may pagbais ang iyang upod. Kagang isa mang kagampang, kagang aton na police nag-attempt na magpacify.
5: Oo. Okay. Diin ang mga kapilasan, sir, pang police minister.
4: May mga ego. Most of the ego, yung isa ilang ulo.
5: Pila kabilong, sir, ang nagkastigo sa iya?
4: Kamu ka na, sir, ang aton nga ginaimbestigaran din, pero may mga person of interest na kita, masubra sa isa, sir.
5: Magambal kita, sir, nga subra isa, mga pilang, sir, estimate.
4: Hindi pa kita, sir, ka-disclose, sir, sang kadamoon, considering nga ongoing pang aton nga toro investigation, may ma-either, may madugang pa, basta masubra lang sa isa, sir. Kasi, kung i-disclose natin, sir, may mga posibilidad pa, sir, nga may mga additional considering na ongoing pangatan ng investigation.
5: Oo. Anong status mo, sir, sa sining tulis na nakastiguan sa namatyan, sir?
4: Ang status ng ating tulis subong ara sa establish naman nga, no? Kagindala natin immediately upon pag-response ng ating PMP personnel, ang ating PMP personnel in the first aid lang din. Kagindala natin sa isa ka hospital dito sa probinsya sa Iloilo.
5: Why kang arestado at kapag sa Matabo, right after sa Matabo incident, sir?
4: Pag-abot sa kapulisan, wala na sa ang mga tao nagpalagyo na muna ginuna natin gina-secured ang aton nga pulis kagindala sa hospital. Pero so far nag-off na nakita mong nangatapan.
0: Centro! Centro! So namatian ang investigasyon sa Mina Pulis pinagin sa kaya Pulis sa Lieutenant Redan Octaviano ang OIC sa Mina Municipal Police Station. So, primero, gani, why maibaluan katropang BJ nga on duty gali siya? Kay ang explanation ni Police Lieutenant Octaviano nga ato dito siya sa lugar sa namatyan bangod nga ginimbitar siya, ginupod siya sang iya sila nga abyan nga residente sang amo nga barangay. Kagang iya nga amigo, ang iya nga kilala, ang nagkadto sa namatyan kay naghampang sang pusoy. Naghampang sang pusoy. They turned out galing ka tropang BJ nga duty niya. And ang nagagwa subong nga ato dito siya sa lugar kay part sang iya sila nga trabaho nga may gina-surveillance. Katropang BJ, So, amo na rin pamangkot, kaiti, kapersina ang pulis, may rasang standing order nga ang mga pulis ni, bawal gani ang ilang presensya sa mga sugalan. Bawal ang presensya sang pulis sa sugalan. Titapos, ato dito si Police Corporal Fred. Ang nagkastigo ko no sa iya, no, hindi magnubo sa lima katropang BJ. No?
6: Centro!
0: Bukol ko no kagagasgas, lawas ya. May lang kay gin pacify kagagin na saway man sang tagbalay, sang namatyan. Ang mga nagdamukol ka nagkastigo siya eh. No? Kahit yung ginalinan to, bangod sa away, sang nagahampang sa sugal nga pusoy.
6: Centro!
0: Kaya ang ginpagwa to, nga kuno nagtambag. No? Pero may mga nagagwa man nga balita, nga to dito siya nagapungko at the time. Galikiti, hindi lang mabalaan, kung bala nagataya man siya. pero ang hambal sa IPPO director ni Police Colonel Bayani Rasalan gaginatugyan ni subong sa RPDEO sa chief sang RPDEO timang kuton ta si sino subong ang chief sang RPDEO man si Police Major Suliman na mangkuton ta bete ano ang investigation ano ang may deployment gid man si Police Corporal alias Fred didto sa lugar nga sa diin didto siya nakastiguhan or nadamukulan kag ano naga

balaano ang may deployment gid man kag may ginamonitor gid man si alias Fred ang police corporal dito sa lugar. Kaya kung pamatian natin, tigin nagkanto lang siya sa lugar because nga gina-invite gin-invite siya sang iya sa ring abyan. Gin-invite siya sang iya sa ring kilala kag nagkanto dito sa himatayan. Last 11:35 ang aton oras sa diri sa aton sering pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mga minsahe anay sa aton sering matag palabati. Good morning sa kay Ma'am Emily Altillero. Good noon Sir Mario. Keep safe and God bless kay katropang Rodolfo Dilapos, no. Good morning, happy listening. Ay, labay man ako ang nagdigatob lang si Mana, kundi may gin-headline kita din nga may mga taxi drivers nga nabiktima sang scam. Ang taxi driver, ang nag-scam katropang BJ, kapariyon Manilang taxi driver. Tinabatian siguro sang pamilya sa Lapus Norte, katropang BJ, ang pamilya sang taxi driver nga nagpang-scam sa kapariyon yung taxi driver. Te, nag-contact sa kay katropang Rodolfo Dilapos kaga nag-pangayo sang pasensya and suno sa iya, willing siya nga mag-public apology sa mga kapareho niya nga mga taxi drivers. Kaya pinakabilog tong na-scam niya daw 6 tubtub 8 ka mga taxi drivers according sa report. Mangkuton tanagi ko si katropang Rodolfo Dilapos bala no kay supposed to be subong aga naka-schedule kung tani sa aton siring programa nga interviewon naton atong taxi driver kay siya man mismo ang nag-offer nga siling niya gusto niya nga magpangayo sang public apology. So ti aton sinugi kita abi nga hindi magpamati sa iya katropang BJ no. Hindi naton pag-akomodaron kay nabatian sang pamilya daw na ano siguro na alarma ang iya siring pamilya matapos nga nabatian diri sa XFM Iloilo. Tuli way man naton gani ginlawag ang pangalan no, gin headline mala naton sa nagligad during sa pag-report ni katropang Rodolfo Dilapos ang aton siling coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Pero siguro ang pamilya nagapamati sa aton sa XFM Iloilo naalarma man ang pamilya. So, nag-contact kay katropang Rodolfo Dilapos and nagpangayo sang pasensya. Kaya actually si katropang Rodolfo Dilapos daw isa sa mga nabiktima sang scam niyo. Isa siya sa mga nabiktima sang scam. Di ang hambal sang nag-scam sa ila, nga siling niya, willing siya nga mag public apology, no? Ito may contact number kita, pero ugaling sang gintawga na ton subong nga aga daw out of coverage sang iya siling nga number. Siguro ba si posible na huya man, no? Pero advice ta siguro sa siling taxi driver. Iti pariyo man lang ka mga taxi driver, huwag ka man sang liwan nga gin-scam ka pariyo mo man nga taxi driver. Ang mas maayo sina nga hindi man gintama kadalag ko ang iya siling nga nakuha ang kantidad. Mga dira man lang sa mga tag 150 to 200. Pero di kung magwalo ka bilog at rupang BJ, magtag butang mo, magtag 200 lang dako man. Dibla? No? Kagtapos di ang huol man sa isig kapariyo mong taxi driver eh. Di mayo ka na blang kapariyo mong taxi driver, iskamon mo imuya. No? So, siguro katropang Rodolfo, dito lang pagi anong pangalan niya. No? Kay total na ngayo naman siya sang pasensya sa inyo. And nagpromesa man siyang mabayad. Kaya ang balya daw, hindi lang anong, kundi walo gali sa pagkadumdum niya, pagkaisip niya. Ibalaan mo man gali nga sala ang ginhibo mo, tani, sa mas timprano pa lang, ginpanumdum mo na nga sala ang imo nga ginhimo. Kundi why ka na nagpangita pa sang problema sa kasubong mo nga mga taxi driver?
Dibla, no? Katropang BJ, no? Oh. Pero katropang Rodolfo, relax lang kay check tanak karon kay sa

Sering pagpangalagan kay mabuhay kita anay and sa aton sering pagbalik ipabati ta lang ang update parte sa status no gin sabat ni police Colonel Bayani Rasalan ang pamangkot parte sa sulat ni Mayor Luigi Gioreseta sa status sang request ni Mayor Gioreseta and ang sabat man ni Police Brigadier General Tuanyo nga ang balita nga ti mayara sang nag-impluwensya, may opisyal nga nag-impluwensya sa relief no ni Police Major Brian Alamo. Balikan ta na sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sini nga mga commercials. Sang oras 11:40.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag pinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katrupa! Exciting!

0: Las 11:48 ang aton sa ring oras sa pagpanagad sa sentro. May shooting incident ka natabo sa Banwasang Miag-aw. Gina-confirm sa aton subong ilang aga sa nga hepe. Pero daw alang-alang pa ang hepe sa nga Miag-aw Municipal Police Station nga maka-interview kita. No? Hopefully, malabot natin karon na after sa aton siling program ang hepe sa Miag-aw Municipal Police Station as to sa investigation may kang tanan sa siling shooting incident kinatabo kagabi sa isa ka barangay sa Banwasang Miag-aw. Sa aton siling mga katropa, mabugnaw ang tiyempo katropang BJ, no? Nami ipangapi. Teko magpangapi kita, ano ganing pangapi, anong ipangapi naton gani? Dapat yung ipangapi naton, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape nga manamit kag ang kape nga healthy. Kag ang mga kape sa nga Yes to Health Incorporated, ya mga healthy coffee ini. No? Why kontratiempo, why sa nga side effects niya para sa aton? Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, magluwas nga healthy coffee, manami pa kay may glutathione kag collagen nagabulig agud nga mangin manami ang aton siling pamanit. Mangin manami ang aton siling panit kag ti siling sang kilala kus nga mo ni ang kape iya sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Kita mo kami ni katropang BJ, si katropang BJ hindi why ya question. Ati kita iya, nag-try kita nga basi pa lang niya sa dalayon aton iyang pagpangapi sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen nga siling sang kilala ko. Siling niya amo ining kape sa mga gwapo kag gwapa. Ti ang aton nga daan nga pangitsura do medyo daw alang-alang. Di kundi bisan pa paano masiling sila nga ay tungod sa pagpangapi sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga gwapo kag kape sa mga gwapa. Kundi nang gwapo-gwapo man kita. Diba, Jeng? Usto? Oh, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. May ara sang real coffee beans. May Santon. May mangosteen. Or mangosteen. May turmeric. May malunggay. May garlic. May spirulina. And gindugangan sang glutathione and collagen. Ang pinakamanami sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, stevia ang iya sa ring sweetener. So, magpangapi ka mo, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Or di gani, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga original, wala sang caffeine, aroma lang sang kape, pero ang health benefits nga makuha na ton, bangod sang mangosteen, o kon santon, moringa, o kon malunggay, o kon soya extract. No, may Ace of Labons nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones ta sa aton siling nga lawas sa maning kape nga para sa tanan bata tigulang may kape ka na may bulong ka pa Santon Plus Coffee Mix and another variant sang kape ang Premium D3 Coffee Mix para sa mga diabetison may mangosteen may real coffee beans and vitamin D3 sweetened by stevia sa aton siling nga mga tagpalmati. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga variant sa aton siling nga kape, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, and Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Available sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, tubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang ka muna yun, dapakonsulta kay libre manda ang konsultasyon. Magluwas nga arada ang medikalidad, garantisado kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. No? So, bisita lang ka muna kag magpakonsulta sang libre. Ipabati naton ang sabat ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Atuanyo sa mga balita bala nga nagagwa, no? Nga kuno ang pag pag-relieve sa kay Police Major Brian Alamo nga way gani mag-init ang iya nga buli sa pagpungko bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. May official sa Campo Delgado nga naga-impluwensya nga hindi siya pagpapungkoon. Hindi siya pagtagaan sang assignment ka mag-hipe sa police station. Ari bala ang sabat, no? Sa press conference sa subong ilang aga, sa Police Regional Office 6 sa upod sa makatapos sa media.
1: Ang nais natin linawin na walang sino man dito sa Police Regional Office 6 na makakapag-impluwensya kahit kanino man sa pamahalaan ko at ang inyong lingkod. Ang narating po sa atin na kadahilanan kung bakit naririmang nasa ating opisyal, una, siya po ay isa lamang caretaker. At sinasabi nga po natin na base sa polisiya, siya po ay may violations na sapagkat siya po ay overstaying na as chief of police. And base na rin sa wisdom at authority na rin ng provincial director, binigyan natin siya ng pagkakataon na kausapin natin yung kanyang mayor. Ipaliwanag kung ano ang totoong kadahilanan. At sinasabi nga po natin sa pamumuno ng pamunuan ng inyong lingkod, manatili po tayo profesional sa pagpapalit at pagpasulong ng reshuffle dito po sa Police Regional Opposition.
2: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa ang porsyon no? Pag sabat ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, no? Ang OIC Regional Director. Why ko no sa may nag-impluensya? Dapat ko na nagapabili niyang professional na katropang BJ. Why sa may nag-impluensya ko no katropang BJ? Te asto sa sabat naman, parte sa sulat ni Mayor Luigi Gioreseta, te siguro daw why nagid man katropang BJ, kiti ara na si Police Major Bonifacio Alabe na ginpili ni Mayor Luigi Gioreseta. And si Police Major Bonifacio Alabe, ang kalidad niya sini, puro pariho man kay Police Major Brian Alamo. Pariyo kalidad ni nga mga hipe. Amo ni nga mga hipe ang ginapangita sa mga taga Banwas ang Pabiyang, napangita at katropang BJ. Nablang mahapos kontakon, no? Daway kagid man isaway sa mga gin assign subonga, no? Unlike before nga, ba usos Maria kagusip santisima anak sang kambang abuaya matawag ka. Daw san o kalang sapakon.
2: Sentro.
0: No? So gapo na interview taman si Police Major Bonifacio Alabe, and congratulations sa kay Police Major Bonifacio Alabe nga napilian bilang bag-o nga hepe sang Pabia Municipal Police Station. Tiyang hambal ya kapon sa interview ta nga ang prioridad sa iya sa pagpungko kay nag-take effect ang iya sa assignment May 30, and subong aga pa siya ma courtesy call sa kay Mayor Luigi Gioreseta. Ati ang pagatutukan niya ginto ang illegal drugs, illegal gambling, kag ang mataas nga kaso sang road accidents sa Banwasang Pabia, Iloilo sa aton sila nga mga tag palamati, no? So te sige, so good luck sir.
2: Centro.
0: Kay Police Major Bonifacio Alabe, junior ni siya katropang BJ. Ang bag-o nga hepe, and welcome sa Banwasang Pabia, no? Way ka man ni saway kag asa na siling tanaga ni mga kalidad nga kapareyo ni sa kay Police Major Bonifacio Alabe. Sila-sila ni kalidad ni Police Major Brian Alamo, no? Sa aton siling mga taga panamati. Sige, kay daway way na ta oras, no? Sa aton siling mga katropa ba kay katropang Rodolfo. At least katropang Rodolfo, settle na to, no? Settle na to ang nag-scam sa inyo. Nangayo na sang pa-apology or nag-apology na sa inyo. Sige, kaya daw walang langon kita sa oras. Magasunod na ang XFM News Nationwide sa atong sirang matag palamati. It's Turbo Time na, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumaras ang isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang BJ Serrada, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Mga paon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas at Vietnam iangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Nakadakdang pagbisita ni President Tulam sa Senado na Pornada.
2: Tatlo mula sa apat na Pilipino pabor na sumalang sa Senate trial si VP Sara Duterte ayon sa Okta Research.
1: Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment ang umano'y pagmamaniobra ng majority bloc sa rules ng Senado.
2: 26 hanggang 28 million na mag-aaral inaasahan ng DepEd ngayong school year 2026-2027.
1: Halos 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension bati sa datos ng EDCOM 2.
2: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
1: Balitang regional, katropa, suspect sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
1: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
2: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Report. Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Nam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Malalakasin ang Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layon itong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa 10 bilyong dolyar. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga ginaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
0: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila, 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ang Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
0: XFM News Nationwide.
1: Lilimitahan mga katropa ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-o-cover sa pag-ain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Batay sa nilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina ng advisory, tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa loob po ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-anim na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
0: XFM News Nationwide.
2: Plano ng prosecution team na ipasumpi na sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng bangko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment sa umano'y pagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live! Report.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ang senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Dinayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul-searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang vice-presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
2: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiriyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan. Kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom to student ratio na huling naitala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi na mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
0: XFM News Nationwide.
2: PNP Chief Nartates nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Report. Ipinahayag na Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang maparatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Baho de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation ang naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid na Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa ng opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong huwag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugigaraw sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin tong balita sa Jensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita, Ivan Polona na XFM Jensan.
5: Patuloy na nilalapatan ng medikal na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alice Luca matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay de Dangas West, General Sado City, nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jansan at CDRRMO. Pansamantalang pinutulungan pagputol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang dalawang oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSPO City Director Police Colonel Eric DiVinancio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibinayahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Dalawang lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
6: Patay na ng isugod sa ospital ang dalawang lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong alas 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa dalawang lalaking nakahandusay malapit sa isang kios at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang dalawang lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang sinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, crew na isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM Capiz.
7: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay Roja City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Inilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na tinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sa Kainang Bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Roja City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
8: Isalba pa ang graduating student matapos babangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi, Antique, noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sagay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Siba, Lamantike. Sa panayam ng ex-chief of Mantica Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Colasi Municipal Police Station, na sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumikaw pa kaliwa na hindi napansin agad ang driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang dalawang babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkas ay naiwan at nakaligtad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Colasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiyan ng Colasi Municipal Police Station ang suspect matapos pumayag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa panguha ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM to Giganaw.
9: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ng taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation ayon sa ulat dahil lamang umunos sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima ayon naman sa binahaging impormasyon ng PNP Isabela.

0: pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw!
8: XFM.
9: Patropa mo!
6: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani nga atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Ari naman kita isa kadisyon sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Amuni ba lang ang mga programa nga makainistoryahan na kita para sa ato sa nga ikayong lawas. Proctually, yung pinakaboring nga istoryahan o kung ang iba natahap kag nahadlok lang mahibaluan nga may masakit sila. Ang parte sa ikayong lawas, kaya ang ginadiritsuhan per me, hindi ang kung ano ang masustansya nga kaunon tabuas, ano ang masustansya nga aton sa nga ipreparar para sa sunod nga buwas. Kung yung diritsuhan per me, bla kasugilanon. Kung maginistorya, parte sa ikayong lawas. Was ang balatian. Selling ya ti, ano may maintenance ka na ya? Ikaw iya, anong ginabatsyag mo? Ti, anong ginabulong mo? Tiko nang isa to ya, nakapaklinik, nakapayes to health wellness center. Mahambal to karon nga ay selling ya, ginhatagan nila ko amo ni, may Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Nang isa na, hipos-hipos man lang siya makadto, mga kotoblas clinic. Ang ginahadlukan man lang nila sinikag ang kalabanan sa atonis kung mahibaluan ta kung anong ginabatsyag tablang masakit. Kay pamatsyagan ta bala kung kahibalo kita nga may masakit kita daw ay natkalahiran. Mas mayo pa ang iban hindi kahibalo kung anong masakit nila kasi lang niya bawa ba si madisgrasya ko sininga. Hindi ko preparar, pero ti, mas hindi ka preparar kung hindi ka kahibalo sa imo sining masakit. Pero ang point mo ni, paano kita makalikaw sa mga masakit? Ay, may proseso, ina, ha? Boring na hambalan again is because gusto na ton nga likawan ang paghambal, kag ang pagprangka, kag ang paghihibalo. Kung daw ano dun kalala ang imo ginabatsyag nga masakit. Siguro why isa sa aton nga why sang may ginabatsyag sa lawas sa bisan stress lang ah. Sa stress pa lang adan kargado na kita. Pagkatapos ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation. Bisan chronic pain lang gani siguro adlaw-adlaw kag tanan kita may ginabatsyag sina. Hindi ka lang kaliso katulog pagkaaga gina stiff neck ka na. Well, sa ito sa pagparagad sa programa The Secrets of Health, ibaluantang sikreto sa ito sa ring lawas, agod to nga may baluanta kung paano ta malikawan ang pagkasakit. Pagkatapos, sikreto sa mga ginakaunta kung anong may ara dira, kag kung anong dapat na ito sa ring prioritize sa kadamu-damo sa mga pagkaon na available. Parang makakaon kita sa nutrients, mapasulutan nutrients sa ito sa ring lawas. Parang ang purpose, makalikaw gihapon nga magmasakit. Sakit. Live kita sa tanan sa nga mga XFM station sa bilog nga Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Ay, basi kung may ara kamo pala magutano na may mga concern kamo dira, parte sa mga ginatrakay ta diri, kag parte sa inyo sa ikaw ang lawas, feel free ha, sa pagpadala sa inyo sa nga, no, pamangkot, EPM lang please, sa ato sa nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or inigani i-message sa ato sa nga text hotline, 0950975-6970. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, porta ang ato sa ring partner, certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa mga suki na nga mga tagpalamati nga sa kinandalaga subaybay sila mga amuning oras no sa aton sa nga pagpangalagad kag di kumusta iha no ang aton sa mga tagpalamati kabay pa nga ara kamo sini sa maayong kahimtangan especially sa mga nagaburingot bala pero mi Sir Josil.
0: Oo. Oh.
1: Matiambal sang kilala ko sa nagadugang laway tas na.
0: duhan ako no kung di nang insakto sa lambalanon nga ako nasagi ka lang kaburingot Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nagasiling siya bo tsura yung siya kabudlay drawingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa naman nga nagasiling siya na nagahapos gani kay bisan niya kuris-kurisan mo na lauay man nagihapon.
1: Yeah, kaya daw kinumos na dahil tsura mo. Pero sa siling edisyon Sir Josil sa aton dog pangalagad hataga na ton sila kung to kibon na ton Sir Josil ang isa gali ka sikreto nga makabulig sa aton para nga bisan pa ano, Sir Josil, may paliwansan kita, pamaagi kita, kung paano, Sir Josil, nga mapahinay na ton ang temprano nga mga signs of aging.
0: Mm. Kay primarily, Doc Leo, if we speak about signs of aging, no? Dok, katulad ng signs of life, siya may pulso pa, kapitik pang korason, pagkatapos siya niya ang mataya, siya may reaksyon pa, may gagawa pang hangin sa ilong niya. These are signs of life, ha? Mm-hmm. Sa mga medics, bala kon may arasang mga medics ka nag-respond sa mga emergencies. Sa ato niyang signs of aging, Dok Leon, na ito ginatanong, siya may korino tagtang niya, malam doon. Ikaduha, mm-hmm. tanaw niya, siya may bukay doon, ate mm-hmm. siya niya, malam gidaw. Tiyan mo na nga ito, sa nga signs of aging, Doc Leo.
1: Isa pa ganyan sa Sir Josiel, sa nga tanahon tabing tukod sa nga layan po.
0: Sa mo ni, ha? Istorihan to sa bong, kung paano na ito malikawan, ang madasig sining, hindi man nga pag-edad, ah. Kaya ang pag-edad niya parehos, man lang 365 days ang ato sa kalendar mo. Na gina-observe, in short, hindi ka magka-birthday unless otherwise 365 days ang maglipas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang paghambalan ta subong, edad sa ato sa rin nga panit kag pangitsurahon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ano bala mo tayo? Lain man niyang ginatawag na ito, niya gina-celebrar na ito kada tuig niya calendar age na ito, Sir Josiel mo.
0: Uh-huh.
1: Lain pag-idea ang actual nga pag-edad sa ato sa rin nga lawas kumporme sa ato sa rin nga lifestyle.
0: Kiti may ara tuod mo, may mga nag-edad na bala tag 70 anyos, tanawon mong ilas na mga kutis bala, daw 40s pa lang.
1: Yeah, correct, Sir Josiel.
0: May ara naman nga, soltero pag-ani, may hambal nga, ay Meg, sila yan naka, ano ka na? Naka-debut ka na, naka-debut na bla.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sinasunod tuig pa. Mm-hmm. Sinasunod nga daw 45 na edad mo.
1: Pero may bintahan na, Sir Josiel. Ang daw medyo advanced bala nga pag edad sa tsura.
0: Mm-hmm.
1: Nagapila, Sir Josiel, tama kalawig sa counter bala.
0: Uh-oh.
1: Sir, sa ilo ka dito, senior.
0: Amo man akong damo ka na bukay mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagbayad mo, sir, regular kung senior. Hindi ka din magbakal ka, may mga priority number. Pagkatapos, dawaan ka din kagwardya. Kung saway naman ka pamangkot kung gwardya, kung senior o kung regular customer mo,
1: mm-hmm.
0: inatulutan na nila, tugroan ka dahil bala, number, yes ang, ano bala, senior citizens.
1: Ngayon, nabulubanta, ilang base siya sa nipanulo kung regular o kung senior nga client.
0: Hmm. Pero may mga ideya, gali, Doc Leon. Magambal kita ideya, pamaagi. Nga pwede na ito sa nga himuon, mostly sinis ato sa nga mga intakes na pasulod sa ato sa nga lawas para mapabilin tagali nga bataon ng ato sa nga pamanit, Doc Leo, no?
1: Yes, Sir Josiel. Tama ka dako sa sining mga pamaagi, especially pag-abot sa ato sa nga pangginawi, kung gusto na ito nga mapahinay ang signs of aging. Kaya ang pag-edad, Sir Josiel, ang pagtigulang, hindi magid na ito na malikawan.
0: Mm.
1: Tanan-tanan kita dito, dira man na pakadto. Pero magani na may pamangkot ang iban. Nga, ang kilala ko to ang edad niya, like 60 na, parang itsura daw 40s pa lang.
0: Oo. Oh.
1: Pero may isaman ko kanabalaan nga ang itsura is 30 pa lang, pero daw 50 na or almost daw senior citizen ang iya sa nga dagway. May labot ni Sir Josiel. Magluwas sa jeans, ha?
0: Mm.
1: May labot ni Sir Josiel ang aton sa nga mga gawi.
0: Ang isa kakalimbawa na aton dari, patay naman na to siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero we would like to make him as an example. Looks ang itsura ni Anay Sen. President Juan Ponce Enrile before he died.
1: Mm-hmm.
0: At the age of 90, kung ipagsik pa si Enrile, ang iya sa nga kutis siya, Doc Leo, pamatsyagan mo na mga 50s-60s pa lang ang kutis. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Inabangod kay well taken care of, no? May kwarta, may yes. kasarang. Pagkatapos, hindi tama ka trabahuso bala, exposed sa mga, sa environment.
1: Kag at least, Sir Josiel, no, ang kwarta, ginagamit bala sa pag kung ano makapaayo pagid sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang bintaha, Sir Josiel, eh.
0: Pero may ara nga kung kaysa gani libre, kiti may ara kita sa balay ng imon, nga pwede naton magamit, no? Pari sabi, pag tipig sa anto sa nga pamanit to look younger, ang anto sa nga pamanit kag pangitsurahon, Doc Leo. Ang yang coconut juice amuning tawag naton buko juice no mm-hmm. Leo
1: or yes Sir Josel or butong bala ang masami naton bala ko mainit mahagaray bala tara makadot ato sa kalubihan sang makilala bala sila tapos mamutong sila
0: mm-hmm.
1: Or ini gani sa merdera magyan sa karsada kung may nagabaligya sa isang buko juice pundo anay ka magpulo pabugnaw
0: kanaton to tawag ta kadya sa bao kakulabuon
1: mm-hmm. Kulabuon or maghagaday gani Sir Josil mang ulabo ta.
0: Oo. Kundiri ka sa syudad butong tawag nila ta sila yung mamutong kita buta malo sinikon sa uma mang ulabo kita. Pero ang aton sininga paghambalan specifically is ang iya sininga coconut juice ang iya sininga sa umagya beteng sa bawo ka ano ka kulabuon diri sa aton is amo ni coconut juice para mintindihan ta nalang gid. Anong may ara do kao sa coconut juice nga makabulig para ma-maintain nato ng younger looking skin?
1: Ang coconut juice Sir Josil may ara sa sang ginatawag anti-glycation effect. Ante Sir Josil magpanghikot ning ginatawag buko juice. Manami Sir Josil kun tukibo na ni naton nga ang isa ka tawo may ara nga mas madasig ang yasa nga pag-edad daw. Mm-hmm. Para sa iban may ara yang mga tao yang masiling ka nga daw ay masyado sila signs of aging magambal kita signs of aging Sir Jose ilang mga makita tabla balan mo ti lain man yung signs lain man yung symptoms mo mm-hmm. Symptoms nag-refer ina sa mga mabatsyaga na ton ti kung magambal kita symptoms of aging ti ara na Sir Jose ilang pag palanakit sa mga joints na ton eh
0: mm-hmm.
1: Ara na ang medyo pagtikuko sa naton sa nga ginatawag posture tungkol nga medyo alay or sakit aton sa nga likod etc etc samantalang signs kalaban na ginatanaw si Sir Josil ang kurinot sa aton panit ang paghalog sa aton sa nga panit ang pagloy-loy sa mga panit lang na aton dira kag iban pa inigali Sir Josil tungod sa ginatawag glycation. Ang glycation yun yung nagkakatabo kung ang sobra nga kalamay sa aton sa nga lawas nag-attach or nag-react sa niso protein kag fats.
0: But tamalon na kalamay gihapon ang triggering factor number one sa skin aging, ha?
1: Yes, Sir Josil, ano? Bro, excess, ha? Nga sugar nga aton sila ginastory handry. Ang ining kombinasyon Sir Josil masiling na aton nga harmful sa aton sila nga kaugalingon tungod nagatuga ini sa rasa ginatawag advanced glycation end products. Ining advanced glycation end products Sir Josil nagatipon ini hinay-hinay nga nagatipon sa aton sila nga tissues over time nga nagadamage sa collagen nagadamage sa elastin nagadamage bisan pa sa lens sang aton sila nga ginatawag mata lens protein sa aton sila nga mata nga nagresulta Sir Josil sa pagpalanig sa aton kaugatan less flexible lang aton sila nga panit more fragile lang aton sila nga lawas kag more inflamed nga nagresulta Sir Josil sang visible gigitawaga mga signs of aging. Kapin pa Sir Josil ha, kung na maginakaon naton hindi healthy like ang mga pagluto naton permi cooking methods naton more kita sa ginatawag frying. Pero bisan pa Sir Josil ha, ang pag sugbasin ni hindi man masyado ka gina advised
0: kapin pa kon magsugba ka hambal nila gulang-gulang lang kuno lumanghod lang kuno buli ka kaldiro
1: batok-batokon
0: sa paragitinga gamay sila niya okay lang na siya kun mabatok-batok gamay kis-kisan ta lang
1: pero hindi manigar Sir Josil ti namit ban gid mo kun medyo mabatok balati sa mga naga barbecue ara na Sir Josil ano kagas mga palakaon bala Sir Josil sang processed meat bacon sausages sa mga fast food tamaran na Sir Josil magluto sa balay palainom kag palakaon sa mga makalamay Sir Josil kag iban pagid sini nga mga kalanon especially kargado sa sugar pila ini Sir Josil sa mga contributory factor ang nagaresulta Sir Josil sa advanced glycation end products nga naga contribute man sa temprano naton siring pag-edad o kung paglutaw sa mga sinyales sang pag-edad ti pagabot sa aton panit Sir Josil ti dira na sina ang ginatawag sign nga masami ginatulok kung makita agad ang pagkorinot sa natin panit.
0: Dari gapakita sa explanation mo, Dok Leo, yung samta nag-edad kita, ang process galisang lawas ta nagahinay man.
1: Mm-hmm.
0: kay if you maintain the same amount of intakes. Sang tanan na biya, nga ginakaon na ton, pareho sa subong kakaon, kita tig tatlo ka cup abi da karon sa unlimited rice. Pagkatapos, may mga combos kita. May carbohydrates ka na sa kanon. Pagkatapos, may carbohydrates kapag karon sa noodles. Kung i-maintain na ton ini, samta nag-edad kita, mabatsagan na ton ina sa ulihi gali, Dok Leo. Nga ang lawas ta hindi nagid gali makalubos process ini may mga mabatsagan na kita nga manifestation sa lawas ta nga gahambal ng lawas ta hindi ko na kaya Dok Leo hindi ka naman tunawan number one.
1: Mm-hmm. Correct Sir Josiel no pero nag-ugat bala na ni speaking bala sa aton sa lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Nag-ugat ni Sir Josiel sa hindi bala husto nga mga gawi naton nga naandan.
0: Oh.
1: Like for example bisa nagakaon kaya Sir Josiel sa ginatawag carbohydrates dapat mahibaluan mo kung ano nga carbs ang imo sa nikaunon.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kilalahon naton carbs, simple and complex carbohydrates. Ang problema lang naton Sir Josiel, sini is simple carbohydrates. Kaya sino bala ang mas makauyon, Sir Josiel, kung itupad mo sini ang white rice sa unpolished rice?
0: Mm.
1: Sino sini ang una, kung anong una maubos sini? At nilaga sini nga kamuti o kung balinghoy kumpara ni mo sini sa linaga nga, I mean sa tinigang sini nga mahumot nga kanon.
0: Oh.
1: O kung sa tinapay manabi Sir Josiel nga kanamiton na no?
0: Mm.
1: Kagang isa Sir Josiel sini ang frequency of eating. Ining dugay-dugay bala kita naga kaon. Amun ang pinaka-problema magid naton Sir Josiel tungod way na pahuwayan naton sa ning lawas sa paggaling kag dugang upadira ang masamin naton kinakaon mga unhealthy tungod nga kulang sa fiber Sir Josiel.
0: Okay. So pertaining niya sa glycation nga ni Doc Leo. It's about excesses also of consumption of sugar.
1: Yes.
0: That's number one. Pero kung mag-sigi-sigi. Ang glycation, ang process ngayon eh, actually, if we speak about glycation, Dok Leo, that's normal kakatabo man sa aton sining lawas, no? Pero ang problema sini, kung masubrahan naging, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang glycation, bala, no, kasubong sang pagluto, bala, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kung amat-amat niya ginaluto, bala, Sir Josiel, tamuti sa lapsag, ang color sini sang, sorry, no? Pero ang punto sini, Sir Josiel, ang color, bala, from pinky bala.
0: Mm.
1: Nagkado sa brownish samtang nagaedad kita bala Sir Josiel.
0: Mm.
1: Sa sulod sa naton sa ning lawas ha.
0: Oh.
1: Bisan sa unod pa man gani naton. Process na sa Sir Josiel sige natawag glycation nga kun hindi pagid amo ang aton sa ning lifestyle Sir Josiel ginapadasig naton ang pila sini ka mga ginatawag mga signs nga maglutaw sa aton sa ning lawas.
0: And again, speaking about this glycation, number one manifestation niya sini nga may excessive nga nagakahinabo sini sa aton lawas. Number one niya, morning skin aging na klayon.
1: Yes, Sir Josiel. Di magamal kita skin aging, ara ang wrinkles, ara sini ang saging skin o kung nagasag bala. Oh, hindi skin sang saging ah.
0: Oh.
1: Kati kung saging skin niya to. Pino na yun.
0: tawag nila sinigalaboy ang imo sininga panit.
1: Yes, Sir Josie. Loss of skin elasticity and rough texture. Pila lamang ini sang mga makita kung manifestation sa aton sa ringa panit, Sir Josiel.
0: Mm. So, ina, isa sa mapatimaan, ang imo sa ringa lawas, maybe slowly, mahinay na mga processes dito sa sulod, pagkatapos, too much na sobra-sobra ng intake ni mo, especially sang sugar or pagkaon that ma-convert sa sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Pero, bisan hindi makita, Sir Josiel, magsigi kaon sa sobra-sobra ng sugar, may glycation nga po niya nagkakatabo sa tonser niya, lawas.
0: Pero hindi dali-dali ikaw magka-skin aging, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. So, aside from that, Abi, Dok Leo, ang pinaka-importante sa tita, nanti, samta nag-edad kita, hambal na, ay, kung nagatig, adaran ko na ang imong ugat, ano pa sila niya, kahit ti-permi lang ikaw ginagatasi mo sini nga blood pressure or high blood count. pertaining to sa kondisyon sa ato sa nga mga blood vessels. Kamusta iya, Doc Leo? Kung magsigi-sigi, ang itatawag na ito sa nga glycation.
1: Disturbo man, Sir Josiel, lang ato sa nga kaugatan. Tugod madula, Sir Josiel, ang flexibility. Ako naman namin sa nga pag-inatinat, balak yung mga less efficient. Nga nag-contribute, Sir Josiel, sa hypertension. Nag-reduce sa vascular elasticity. Kang nagkapataas ang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular problem and the strain samtang nagadugay.
0: Mm. So, may dako ng epekto ini, ha? Muning natawag na ito sa ninyo, kapanig ano yung ugat, na elastic pagkatapos, ano pa, kay kon mag-gulpi ka, balatindog ka rin sa pungko, mahambal nila, inanaya lang kay base sila yung magtaas yung BP, labi naging ko may high blood ka na nga daan, bala. Pero ang isa pag importante dari Dok Leong, matata eh. As, samta nag-edad kita, nag-amat-amat gid man ni buro na ato sa nga pananawan, pero may mga tao ya Dok Leo at the age of 60 bala, why pa bala nagpanganti para kapakabasa pa sang malayo? In short sini magawad sila lisensya, maparinyo lisensya sa LTO kun may lima dira kakadakuon nga klase sang litra bala, mabasa ya pang tatlo duha lang mabilin ya Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, no? Tara yo ini mga maninoy guro.
0: Why kagis fixer?
1: Nag-agi, kitsa niya sila sa ustong proseso. Inatungon, Sir Josiel, ano, ang isa man sa ginatawag result sa excessive glycation ay aging. Amo di ba lang ang ginatawag glycation, makadamage ang protein sa aton sa ninyo mata, especially sa lentes ang aton sa ninyo mata. Nga nagresulta, Sir Josiel, sa lens clouding. Di mo di ba lang ni Sir Josiel ang problema sa may mga cataract, bala? Ang nagaburo ng ila sa ninyo panulukan. Isa sina sa may labot, Sir Josiel, isang excessive glycation. Tungod nga, ginatawag reaction nina sang aton sa ninyo lawas. So, nag-result sa reduce visual clarity, kag age-related sa ninyo ay changes. Tungod nga, syempre, afektado. Tungod sa ninyo proseso, Sir Josiel.
0: Oo. Tipati gali panulukan, tapiktado sa ninyo. Bataon ka pa, buro ng pananawa ni mo, if excessive man ang glycation niya nagkinabos aton lawas because of excessive consumption sang sugar and pagkaon convertible to sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Butang balon, ang ining skin aging, ining blood vessel stiffening, ining eye aging, Sir Josiel, kasubong ni akong kaupod ni sa proseso, Sir Josiel, samantala nag-aidad ang isa katao. Kagti daw, hindi naman ang hambagan ni sa iba, hindi naman ni katingalahan, kag daw, acceptable naman na ni kon senior age bracket ka na, or senior citizen, or mas labaw pa.
0: Yeah, pangita na lang, excuse say, kunuti, malamdon, di tamarat, malamdon, ano pala, why yaskin, pero kung malun mo gani nga, si the late in really, ganito daw ka, pino pa to sa skin niya, malun naman nila nga, magranong siya, himultaton mo.
1: isa sa rason, Sir Josiel, ano? Pero pwede, gali ako may sarang gali kita mahimo, para nga, alagaan mo na ito, nga ito, sari nga, lawas nga may anti-aging benefit, man kita nga makuha, dari, lamang kung ginatukib lang naton. Pero worst pag Sir Josiel, nga medyo mabudlay sa dibatunon kung bataon ka pa, ara na Sir Josiel ang skin aging. Ara na siya ang blood vessel stiffening, kag ara na ang eye aging, Sir Josiel.
0: Kompleto?
1: Kompleto, Sir Josiel.
0: Kompleto man sa bisyo, guro.
1: Because of excessive glycation, tungod sa pila, Sir Josiel, kang mga factors sa yasaring lifestyle.
0: Ang guay sinibala, no? Kung sa atos pa, mga dead skin na ton bala, buling, pagkatapos sa atos sa buhok, dasigya ang pagwa sang buling ta tingala kay mo nga ang iban mang lugod sila nga daw ay man nagabilog-bilog ang buling nga kun kada paligo gabilog-bilog ang buling bala daw mo nang guwaya sang ginatawag na ton excessive glycation because of excessive consumption of sugar. Everything is already above normal as far as ang epekto ya sa ato sila nga lawas, hindi na normal, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Okay, now dari kita kadto sa kon anong pwede ta mahimo kiti hindi taman gusto nga taon pa, hambal na ton, every day is just like a rainy day sa pananawan ta. Kiti, ano na mo, dulong perming palibot, Dok Leo.
1: Malabo kag maambon.
0: Oo, siling niya daw ay gasigang adlaw. Nga siling niya daw permi lang inalipdan sa panganod ang adlaw. Galing mo kay dulong naging maniya panulo.
1: Ang mataya gila yung may panganod.
0: Problema yung liha mataya because of excessive glycation. Now, anong mahimo there is ang coconut juice, Dok Leo, o kon sabaw sang ato sa ninyang butong Anong may ara dira, Doc Leo?
1: May isa gali, Sir Josil, kasikreto ining butong sang lubi. May ara sa ginatawag plant growth hormones. Nga makita dira sa ginatawag buko. Pero sa linghod, Sir Josil, hindi sa gulang ha, hindi man sa lahin sining buko ha. Sa nga pamangkot, gani karoon ko mga pila ko ng edad sang buko sininga gamiton naton para nga makuha naton ang benefit sa dirini sa aton sininga talakayan. Ang ara gali Sir Josil sa sining butong sang lubi nga may ara sang natural plant compounds nga gitatawag sininga makahatag sang anti-aging benefit sa aton among cytokinins. Ang cytokinins nga ini amoning plant growth hormones nga ara sini sa lubi, ara sini sa butong nga interesado Sir Josil sa mga researchers eh, tungod nga nagapakita nga may aras ang anti-aging properties, may cellular protective effect, may antioxidant activity, and anti-glycation potential. Isang dapat naton gida tandaan akong paminsaron ha, ang duha diri Sir Josil, commonly studied cytokinin sa coconut, nag-include sang kinetin kag trans-zeatin. Ini sila Sir Josil ang may aras ang beauty and anti-aging benefit sa tao.
0: Amo ni galing ati sa umasa una, Dok Leo, gatubo malaning ano mo, lubi bala, butong, ano pa kon kaisa, ang hinahimo sini sa mga tao, naligani ka pa hunay-hunay siya, pagtanglaan niya, sando may butong to, bisa kaunta. Wala na pili ya, aga hapon, mainom sila ya butong. Ang gina-prohibit lang si Imuda kung huwag kagpamahaw lang gahilab ang sulok-sulok mo. Sinin nga hindi kaon ka anay, karon ka lang inom sa butong. Kaya base karon kung hilaban kagid.
1: Or magsakit yan mo.
0: Magsakit ang tiyan mo. So amo ni galing nga, anon to us, ang mga tao nga sinang una nga nag-practice ni, nga kung din man makapungko itong apuno sa lubi, pagkita yan nga may butong dito si ibabaw, dayon niya, sa kaon kag mag-inom sa butong, dalon nang ang unod bala, ang meat. Pauli kay tinin sa magkawan kay butong lang iya kay nauhaw amo ni gali ang effect niya nagarami ila sining skin pagkatapos ang ila sining mata why dayon nagaburo ng pananawan. Now in terms naman na Doc Leo sa epekto sa ginatawag nato sining anti-glycation effect sang cytokinins ngini which can be found sa young coconut juice, Doc Leo. Anong mahimoya, for example, sa ginatawag na ito sa ninyo, protection sa mga nagkakadamage ng mga party sa kanto sa ninyo lawas?
1: Kaya ang problema na ito sa Sir Josil is advanced glycation. Kung nga ang temprano, managiedad sa ninyo ang tao, iniya ang butong sa lubi nagarido sa formation Sir Josil as ang advanced glycation buta malun may anti-glycation siya nga benefit Sir Josil. Ang cytokinins nga ini nagabulig para nga upangan upod sa mga chemical reactions ni no ukon ang mga chemical reactions ni Sir Josil nga create sang harmful glycation end products. This means fewer Sir Josil ining mga ginatawag advanced glycation end products nga magforma kag ma-accumulate sa aton sa tissue resulta Sir Josil nga mapunggan ang madasig sini nga ginatawag reaksyon sang aton sa ninga lawas nga nagaresulta Sir Josil sa paglutaw sang mga ginatawag signs primera vez kit sa aton sa ninga panit bisan nga bataon pagkitati ara na ang mga sinyales sa sini nga makita sa aton nga mapahinay na sang ginatawag cytokinins Sir Josil.
0: Now ang isa diri ka nagapa-firm sa ato sining skin Doc Leo is Konami ang supply sang collagen sa ato sining lawas. Botamalon ni the collagen supply sa ato sining lawas nagapanami man sa ato sining skin condition nagapa-firm bala ini maglaboy ang ato sining panit nang di bala magpilok-pilok bala nga kuno ipon sang hangin matyaga mo nagapilok-pilok ga baklay-baklay nas butkon mo bala ano may epekto ini mapa that collagen presence sa ato sining lawas amo nang nagperform dugang sa ato sining skin anong mahimo sini sang butong sang lubi Doc Leo
1: ginabuligan niyo Sir Josil nga mapanubo sining glycation damage. That's why maprotehiran niyo Sir Josil ang collagen sa aton sining ang collagen dagang aton sining elastin nga preserve Sir Josil no mapabilin sining skin firmness. Tama mga ba ang bata, ganyan Sir Josil, bala? Tungo, doon na sa bata nga makaulumol, Sir Josil eh. Tungod nga bastante sila sini sa collagen kanami sa ilang sining pamanit skin firmness, ma-preserve ang skin elasticity, kag ma-preserve ang connective tissue flexibility. So naga-resulta ni Sir Josil sa ginatawag healthier looking skin bisan pa kita ang nagapadayon ng nagaedad.
0: Amo ni nga kun bata pa gani Dok Leo ti firm ang skin sa mga kabataan, di ba? Yes. Mga lapsag ni.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila sini marikulkul eh.
1: Mm-hmm.
0: Budu-budu.
1: Makaulumol.
0: Makaulumol nami bala ning pisga-pisgaon mm-hmm. kay daw parihos bala sang babo ano ni balloon. Yakon pisgaon mo gabalik sa.
1: Mm-hmm.
0: Daw ano bala bumpy, ano tawag nila bouncy. So amo ni nga rich in collagen ang mga kabataan niya Dok Leo kay tiway pabisyo. Samtang nagamalam amo ni galaboy because also of the excessive glycation.
1: Yes.
0: Okay. Sa ato naman sa ning mga blood vessels Dok Leo. Anong epekto sang anti-glycation effects sang cytokinins nga ara sa butong Dok Leo.
1: Ginabudiga niya Sir Josil nga ma-reduce ni ang glycation nga nagabulig Sir Josil para nga ang aton sining nga blood vessels so kung kaugatan magapabilin Sir Josil nga mabakod pero may pahanunot hindi sa magpalanig nagaresulta sa mas manami sining kung napabilin manami sining blood circulation healthier blood flow kag ma-reduce Sir Josil ang long term vascular stress kun diba padayon kita sini nga nagakarga sang ginatawag cytokinin sa aton sini nga lawas kay padayon man nga naga reduce o kun gina reduce ni ang glycation nga may benepisyo gid sa aton sini kaugatan.
0: Okay, kun ang glycation nga effect naga paboron sa aton sini nga pananawan Dok Leo, ang cytokinins which has an anti-glycation effect sa aton sini nga lawas Dok Leo, makabulig ang pag-inom ni sang coconut juice nga ti may cytokinins dira Dok Leo.
1: Ang kombinasyon na Sir Josel sa excess nga sugar kag protein and fat Sir Josel ti dira sina ang glycation Sir Josel nagadasig pagide.
0: Mm.
1: Which is ting aton sila ginatawag protina dari sa aton sila nga eye lens. Tama ka vulnerable ni Sir Josil sa ginatawag glycation.
0: Mm.
1: That's why no kadamo sa mga tao bala Sir Josil nga may mga cataract o kung nagaburo ng ilasan ni panulukan. Kumustahon mong ilasan ni nga lifestyle Sir Josil. Damo pa kanon sinisa ang ginatawag pakonsumuhon sa mga makalamay or hindi man mga matamiis Sir Josil pero gina-convert sang lawas sa kalamay.
0: No.
1: Isa ini sa mabuligan Sir Josil kag maprotehiran sa ang ginatawag cytokinins alin sinisa butong sang lubi tungod niya may anti-glycation siya nga makabulig para maprotect ini nga maprotehiran ning proteins kag masuportahan Sir Josil ano ang long-term eye health.
0: Okay. Now, makuha na to nini sa butong again sa coconut juice sa butong hindi kaysa lahin nga kuloprason.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about young coconut Dok Leo, how young is young, how old is old?
1: Mm-hmm.
0: In terms ang pagpili naton sang coconut o kon sang lubi Dok Leo, mahambal kita nga ay very rich in cytokinins ang iyasininga coconut juice Dok Leo.
1: So kung may kalubihan ka sa ni Sir Josil tema bantayan gadi mo sa ning edad sa imo sa ning lubi o kon sang bunga. Tungod pili o naton Sir Josil ang dira sa tunga-tunga or anom tubtob pitos sa ni ka bulan nga edad sang bunga sang aton sa ninga lubi.
0: At yung mo ginatawag nila galisining nga kulabuon Dok Leo.
1: Kulabuon gid.
0: Oo. Balan mo may ara kulabuon nga ang iban nila classify pa lang kulabuon inang bulukayuon na bala.
1: Mm-hmm.
0: In short ning kulabuon, in short sini without too much pressure sa inog kagod mo for example kut sahara, pwede mo makakas ang iya sining meat, coconut meat nga nagatapik sa iya sining Dok Leo, mao. So amo na Dok Leo, maulo aslom ang sabor ya sina sang iya nga coconut juice Dok Leo. At that age sa 6 to 7 months Dok Leo.
1: Yes.
0: Okay. So sa mga sa mga kauturan, ini ginabaligya naton bala kaginabaligya nga mga coconut juice or if not ang mga kulabuon or butong. So amo ina amo nang nagapangidaron mga 6 to 7 months old nga mga ano bunga sang coconut o kon lubi.
1: Correct Sir Josil no, pero as much as possible likawan naton Sir Josil nga dugangan pagid sang iban nga pampanamit pagid ang butong ha.
0: Dapat puro way simboga.
1: Correct Sir Josil.
0: Kay base butangan nila mahambal nya may bilin pa to selling yang condensed mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos selling niya ay do para selling niya lain naman selling niya nga sugar selling niya may muscovado pa to hindi ha
1: nagnamit pagid
0: puro-puro ha
1: puro-puro
0: kay balo ka mo nga mas naganami actually kon sa sabor lang mas naganami ang timplada sa inyo selling nga coconut nga may meat kag may yes selling nga butong dokleo kon muscovado ibutang niyo but we do not recommend that.
1: Correct Sir Josil no. Puro get as much as possible.
0: Puro way simbog ha. Now, in terms of consumption, Dok Leo, ti may ara siya, ang iban niya kung paimnon mo tubig, gani Dok Leo, kung kaisa, doon ka kakabu, kulang na isa katilibyungan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ano, pwede, as long as you can, ang pag-inom sini sa kadamuon, Dok Leo, sa coconut juice?
1: Ang upper safe limit sini, Sir Josel, pwede ka makainom sini, tub-tub, isa sini ka litro sa isa ka adlaw.
0: Okay.
1: Pero hindi sa isa katunggaan, Sir Josel.
0: Abi ko kon 1 liter ano ba? At any time 1 liter at any given time.
1: I-divide ni mo ni Sir Josel either sa apat o kung tatlo sa nika ilimnan ang isa ka litro.
0: Ang isa ka litro kon ordinaryo lang ini kagamay-hamay nga pagka coconut. Mga ano na duha ka coconut Dok Leo isa ka litro.
1: Correct Sir Josel. Or hindi ganin Sir Josel pwede man na kung gusto sila mag-inom sa ni adlaw-adlaw isa tub-tub duha sa ni ka cups.
0: Oh. Isa or duha ka cups no.
1: Correct.
0: At ano ha kada adlaw Dok Leo.
1: Yes Sir Josel.
0: Okay. Kahit yung sobra ko, no, hindi man nami, Dok Leon, ay pagwa mo lang sa lawas na kung pwede mapagwa ng excess.
1: Always, sige, ginaliwat-liwat na ito, Sir Josel, nga, bisan ano mga butang, bisan mayo pa kung sobra, hindi mangin mayo resulta.
0: Okay, if we speak about this, Dok Leo, para sa ito, sinin nga skin aging, para mapadelay na ito ng skin aging, bala, dapat well supplemented ang ito sinin nga lawas. Ma-prevent na ito ang excessive glycation pagkatapos masuplementuhan ta ang lawas. The number one sinin is collagen. Pagkatapos limpyuhan ta ang unod sa ito sinin nga lawas. Now, ano naman niya, Dok, ang mahimo iya sang pag-inom ni mo sang Santhon Plus Gold Capsule, abi. Because ang ara, dira, why sang coconut juice, ha? Ang ara dira is garlic, moringa, Dok Leo, may mangustin, pagkatapos may malunggay, kag may spirulina, Dok Leo.
1: Why niya sing ginatawag para sa lubi nga may cytokinins nga may anti-glycation, Sir Josel, ano?
0: Oh.
1: Benefit. Pero may anti-aging compounds man sila.
0: I see. Bota malo sa ni iban nga sources sa nga ito sa nikinang lano sa lawas to prevent skin aging. Hindi lang cytokinins nga ra sa coconut juice, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josel. Like for example, ang ahos, may anti-aging compounds siya. Number one, sanidri, ang allicin. Pero nagaforma, Sir Josel, ang allicin ko naton pa-paon sini ang ahos, ha?
0: Oo.
1: Like, i-crush na ito, nanay. Yan yung pabayaan na ito, tub-tub 10 minutos.
0: Pa-pa, hindi kikiha, Dok Leo.
1: Pa-pa, Sir Josel.
0: Oo.
1: Pag-pa-pa na ito, sina nag-forma, dira ginatawag allicin. May ara, pagid Sir Josel, sininga, iban pagid sininga mga ginatawag compounds, may flavonoids, selenium, dialyl sulfides, kag iban pagid, nga makabulig para ma-reduce ang chronic inflammation. Mabuligan nga mapabakod pagid ang aton sa nga detox support, maprotehiran ang aton sa nga DNA from oxidative damage, mabuligan nga magnami ang pag-function sa aton sa nga blood vessel, mapanubo ang LDL oxidation. Nga diri Sir Josel, nag-umpisang problem kung madamage sa ning LDL eh. So kung na-oxidize siya, problema kita sa ning kung magpadayon. Kaya ginasuportahan Sir Josel ang mitochondrial efficiency. So butang balon Sir Josel, kung regular kita sa ni nga nagagamit o kung nagakaon sa ni sang ahos base sa pagtuon, nagapakita nga lower gali Sir Josel ang cardiovascular mortality kag better immune aging.
0: Ang LDL, sama-sama mo nang ina-refer na ton nga bad fat sa ato sa ring lawas. Pero nagalain lang ini siya kon ma-oxidize, Doc Leo. In short, sini, dapat ma-proteksyonan siya nga hindi maguba ang iya sininga purma.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kag isa nga maka-protect sa nidari sa aton, batok sinang damage yung LDL, cholesterol nga nag-resulta sa iban pagid niya mga problema. Amo, Sir Josiel, ang simple na galing nga pagkaon sa nisang ahos.
0: Ang guwae sina, no? Dako ang bulig actually. Pariyos ni sang apdo bala. Ang apdo, kung hindi mapusa, hindi man na siya mapait. Ang kalimbawa, iya apdo, ina, ang LDL, dapat proteksyonan mong hindi siya mapusa. Kaya kung mapusa siya, ang bilog mong bangros, hindi mo giniya mapuslan, kaya paipay giniya bilog.
1: Correct.
0: So dapat proteksyonan mo sa amo man ang LDL, actually ang LDL, nagalain man lang ina, kung mapusa sa bali, maguba ang isang purma. Pero kinanglan sa lawas ta after all, ang low density lipoprotein man sa aton sininga, daily sininga grind sa aton sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jasir.
0: Okay. How about siya ang presence ng malunggay, Dok Leo?
1: Ang malunggay, Sir Josiel, may mga bioactive compounds man ini siya, no? Nga may mga anti-aging benefits man, arang amino acids, ara sinimpila ka mga minerals, kag ara man sinimpila ka compounds, quercetin, chorogenic acid, isothiocyanates, may mga polyphenols man ini. Nga makabulig, Sir Josiel, acto as anti-inflammatory. Ang chronic inflammation, Sir Josiel, isa man nga madasig makapaidad sini sa tao. Kinabuligan niya may improve ang insulin sensitivity, metabolic aging, Sir Josiel, tandaan na ton niya kung may insulin sensitivity or may insulin resistance kita, taas aton sugar, tiara agad, Sir Josiel, yung reaction sinisang excess na sugar sa fats and proteins nga nagapadasig sinisang glycation, nagaresulta sinisang madasig mga pag-edad sang tao, nga mabuligan gili nga malikawan nina kung may improve ang aton sinisang insulin sensitivity, ginisuportahan sinisang liver detox pathways, na protehiran sinisang brain and neurons, gina-enhance ang collagen synthesis, though indirectly pero may benepiso sa lawas. Kagang moringa, Sir Josiel, kung ang balunggay bala, ginasiling ininga plant-based multivitamin plus polyphenol blend.
0: So in short, ang pag-inom na ito sa Santon Plus Gold Capsules ni Doc Leo, hindi lang naghahatag inisang nutrients para sa aton sini different parts of the body, gabulig man gali ini to make our skin younger looking.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. Para bala nga magbataon man ng ato sini nga pamanit, younger looking skin. Sa premium D3, Doc Leo, may virgin coconut oil and may VCO, pero ang virgin coconut oil extracted ini sa ano na eh, tawag na to sini adult or gulang lahi na nga lubi, kalabanan ang ginagamit kin sini lahi na nga lubi. Now the fact na may virgin coconut oil and extracted and being called as VCO, why kagi ini sa mixclada sa chemicals kag init ang sistema, may malunggay oil kag vitamin D3, makabulig ini para sa pag-maintain sang younger looking skin naton ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Makabulig, Sir Josiel, no? Kaya ang vitamin D3 critical ganin, Sir Josiel, for ginatawag anti-aging. Kaya ang vitamin D hindi lamang siling, Sir Josiel, nga just a vitamin but a gene regulator. Nag-regulate, Sir Josiel, inis ang over 1,000 genes na ton, nag-reduce ang telomere or shortening, gina-maintain sa niya ang muscle mass and bone density, akong kabakod sa aton sa niya tulaan, pati aton kaunuran. Magluwas ang gina-balance sa niya ang aton sa niya immune system para ma-prevent na ton ang immune aging. Ginapanubo man sa niya inflammation markers, gina-reduce ang risk of cognitive decline. Nga masamasami na ton na batian, Sir Josiel, akong nagahina, nagaling aton sa niya memorya or nagamaripato na kita, sign of aging na ko, no? Low vitamin D is strongly linked to premature aging and higher mortality. That's why kinanglanon ginaton, Sir Josiel, supplyan ng aton sa ring lawas sa nagakaigo sa ninga vitamin D3, kasubaw sa ring premium D3 soft gel capsule.
0: No. So ti importante gilining premium D3 soft gel capsule kiti may ara man ni siya nga makabulig to maintain sang manami nato sa ning skin condition para younger looking skin. Kung kombinaron tabi Doc Leo Santhon Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule, ang guwain niya sini mas mayo pagidi no ang ato sini skin condition kiti duha na ka sources naton sang ano sang for the protection of our skin. May ara kita from two capsules, Santhon Plus Gold kag premium D3, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga ti sa Santhon Plus Gold, di daan, Sir Josiel, may lima. Saya sa ni ka ginatawag beneficial nga mga sangkap na nga daan mo. Alin sa prutas sa mga utanon, Sir Josiel. Ara dira ang queen of fruits, ara dira ang queen of vegetables man. May mga superfood man dira, kargado man sa protein, Sir Josiel. Kag vitamin D3 na to, nang isa sa ni ka issue, Sir Josiel, since nga fat-soluble vitamin siya, kinanglanggalin natin, Sir Josiel, kombinasyonan sa nagkakaigo sa ninyo fat o kung healthy fat para magamit sa aton sa ninyo lawas. Kaya noon talang karoon ka-supply sa vitamin D3 sa aton sa ninyo lawas kundi managari ma-absorb. That's why may upod ini siya nga ginatawag VCO or virgin coconut oil, Sir Josiel. Ngang virgin coconut oil, magluwas ang vitamin D3 mismo, makabulig na niya kung may benepisyo, service sa mga ginatawag pampahinay para nga mag-develop kita sa ninyo sa ginatawag science of aging. Ang VCO mismo may other pagit another pagit Sir Josiel kasi parado nga benepisyo nga makabulig pa huben gali sa tawo ang iya sining key anti-aging component sa moni siya ang iya sining medium chain triglycerides arang ila iya sining lauric acid kagara ang polyphenols nga makabulig improve sa mitochondrial energy production. That's why ang kalabanan nga mabaton naton Sir Josiel sining feedback kung makainom gani sang premium D3 soft gel capsule gapagsik sila. Hindi sila madali makapoy. May naghambal pag ganyan, Sir Josiel, nga siya, edad ko 50, pag inom ko premium D3, sino, 30 taon matyag ko mo. Tungod nga, nag-improve sa mitochondrial energy production. Mitochondria na ito, Sir Josiel, sarabihin isang built-in battery na ito ni. So, makargahan ni si Sir Josiel o kung na-improve ang ginatawag energy production na ito, support brain aging tungod sa ketone production, antimicrobial, nag-reduce ang chronic infection load, reduces oxidative stress, kag support skin barrier and elasticity, kag hindi lang Sir Josiel, kung may ara sang VCO, ang aton sa nga vitamin D3 may ara pagid sang moringa oil nga nagabulig ina sila para nga maabsorb naton hindi lamang nga vitamin D3 kundi lakip na mga fat soluble vitamin like vitamin A, vitamin E and vitamin K.
0: Amo na natawag nato sa nga vitamin addict. A, D, E kag K.
1: Correct.
0: Now, ang vitamin C ano naman ka crucial Doc Leo para sa ato sering pag-maintain sang younger looking skin.
1: Sir Josiel, samtang nag-edad kita kinanglanon taman Sir Josiel nga maintain na ron ang kadamo sang vitamin C sa aton sering lawas. Kay samtang nag-edad kita Sir Josiel kapin bakum stressful kita, mas labi Sir Josiel nga ka-drain sang badasig ang vitamin C sa aton sering lawas. Problem, hindi kita makahimo sina sa aton sa ring lawas. Pero ang role iya sa vitamin C, Sir Josiel, kung padayon kita sina nagapasulod sa lawas, like nagainom kita regularly sa Santhon vitamin C, kinanglanon ni si Sir Josiel para maghimo sa collagen ng aton sa ring lawas.
0: So vitamin C ang kinanglanon, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga powerful antioxidant siya, magluwas nga nagabulig sa regenerate sa vitamin E, ginareduce ang oxidative DNA damage, ginasuportahan sini ang immune surveillance, kag ginapahinay sining skin aging and wrinkle formation.
0: So mas potent gali nga makaprotect sa ato sining panit Doc Leo to make it younger looking ang ato sining skin. Kung i-combine mo pagidang tatlo no Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Correct din Sir Josiel no ining aton sining ultimate trio. Kadamo sa benepisyo siri. May nag-message kani sa aton na nagligad nga sadot nga daw puro na lang na Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lang Santhon Vitamin C. Ang aton gina istoryahan dari. Inatungod sa ila sa nga mga sangkap. At gina-validate man aton, Sir Josiel, sa ila sa mga kapasidad. Base sa ila sa nga sangkap, ang ginatawag benepisyo sa aton sa nga lawas. Magluwas, nga tipamatiin yung bala mga nakagamit, bala. Kung anong efekto sini para sa ila. Particularmente, sa ginaistoryahan na itong subong, di kung hindi kaya sini makainom sang butong adlaw-adlaw. ukon maiwat sa inyo lugar sa niang butong kagambal sang kilala ko sa Sir Josil. Siya makabakalman ko gani butong kung gustuhon ko galing may kalamay.
0: hindi pa naman magbakal kung kaysa kahit kalamay huwag gatas mo. Amulan ning pinaka-importante sa aton nga dapat naton ini matunaan kay nga anon to us may madalagali sininga mga good effects ato sininga lawas ang mga ginapangkaon ta. So ginatudloan naton kamo sa mga alternatibo kung paano naton maproteksyonan ang naglain nga parte sa ato sininga lawas. Kung lain-lain nga parte sa ato sininga lawas may mga nagkalain-lain ina nga mga demands bisan sa mga nutrients pa lang.
1: Yeah, correct.
0: Kaya pareos na sa mata naton kinang lanta ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Hindi naton na dali-dali makuha sa mga ginakaon naton ordinarily. So kinang lanta naton ang Vision X Plus. Ang kalimbawa mo na, Dok Leo.
1: Correct.
0: Muna nga gina pangitaan naton kamo sang pamagim hambal. Tiway kami yan lubi, layo ya baligyaan diri sa amon sang butong. Pero tikad to kamo sa butika magbakal Santon Plus Gold Capsule, Premium D3Soft Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C para protektado ang inyo sining skin.
1: Correct Sir Josil, ano? Araya, magluwas iya, no? Sa mga hindi ka uyon. Batay ito, no? Kung may araya taong hindi ka uyon sa butong sang lubi, Sir Josil, ano?
0: Ado talag sa Gorodok Leo. Basikon mga 0.001% lang.
1: No, pero bisan pa Sir Josil, madamo na ka uyon sa butong sang lubi, hindi tanan sini may convenience sa pag-inom sini. Sa punto nga ang source bala Sir Josil.
0: Oh.
1: So that's why, ang isa sa nisang pinakamahapos nila nga mahimo, kanto sila sa butika, o kung magbakal sila sa aton sila nga Ultimate Trio, like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C.
0: Isa rin ka pala makotanon, Dok Leo, hambal niya, siling niya ti, ang... ano yang kape yang Santon Gold Coffee Mix siling niya, may ara man na collagen ka glutathione. Okay lang na, mula na nga akong siningim nun, Dok Leo?
1: Kung nagapangafe ka na nga daan.
0: Oh.
1: At ali, Sir Josil, kisablan mo ginatugdaan kung nalang sa direktabla sa puntobla.
0: Mm-hmm.
1: Ining mga nagapamangkot niya kung ano ko na ang kafe, nga mayon nila imnon. Pero ang una kong reaksyon sina pamangkot balik, nagapangafe ka, sige wala. Kundi ka nalang magkape eh. Para may gastos.
0: Oh.
1: Pero sa mga nagapamilit, good bala Sir Josil, nga mag-inom sang kafe, tagi na rekomendar na ton is isa sina Santon Gold Coffee Mix. Ka magluwas ka nagapamangkot nga daan dok, ti hindi na ko mag-inom sang gidatawag collagen ang glutathione kung nagainom ko sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pwede nga hindi na, pwede nga padayunon walang gyapon ng imo sa ding supplement na glutathione and collagen. Depende sa sa imo.
0: Depende sa kapasidad sa bulsa mo.
1: Correct Sir Josil, isa gita na sa aton sa ding konsiderasyon. Pero sa mga plainom ka, pitutol mainom na ginman lang ka mo sang coffee, dili na lang ta sa coffee sa ding healthy. Isa sa ni ang may anti-aging benefit pampahuben mo ang Santon Gold Coffee Mix. Kag ang ginahambalan ko bala Sir Josil, mga iban bala nga gambal ko, kung ay ka malang kapangapi, hindi ka na magkafe. Sadok, batihan ko sa program niyo daw nami eh. Matilaw gid ko ya.
0: Testingin niyo lang. Pero kung gusto ninyo, kunway ka muga pangapi, kay ti ang ibang sinim, hambal nga, daw hindi na ko ka, daw ay kuya maanad bala mga pi kadaga.
1: Mm-hmm.
0: Ti bakal niyo lang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kunway gidman ka buyaga kape.
1: Correct Sir Josil. Pero if in case no, ang namin bala nga magpangapi, Sir Josil, bala mong gada-register sa nisa utok ta, ang kafe, gada yung lamigas, gitsang kafe mo, coffee beans, git mo.
0: Mm-hmm.
1: Nang ginamin bala. Samantalang pwede magkita maka-cafe nga waay man Sir Josil sang cafe ni.
0: Oo.
1: Kung pinsaron gid.
0: Pwede gid.
1: Oh.
0: Daw nagapangapi man abi ko, no?
1: Correct Sir Josil. Like for example, sanlag kita bugas. Sanlag kita mais. Di, pwede na imong sarasara Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Cafe man na. Whereas kung gusto man ka mo sa ginatawag healthier option, nga may ginatawag nakapangapin na ka mo pero may upod pa ni Sir Josil nga protina.

0: sa may A Young Building, Yulo Street, Atubang Inang sa Midtown Hotel sa City Proper, Iloilo City, ha? Ang pangalan niya siya na is Yes to Health Wellness Center. May ara kita darasang consultant nga mo mag-attend sa inyo sa nga kinanglanon. Kung magkanto ka mo dara ka magpakonsulta. Kung may dala ka, mas maayo gid ha, kung may laboratory result ka mo dala, nakapalaboratory ka mo abi, o na gani may mga reseta ka mo, mas maayo kung dalo ninyo para mabasihan sa ato sa nga consultant sa paghatag sa program of supplementation. Ha? And isa dari ka pa mangkot pagid, Dok Leo. Selenyati ang paggamit selenya sang clear skin herbal soap kag ang Santon plus herbal soap makabulig man ini selenya para nga magbataon ang imo selenya pamanit, Dok Leo.
1: More gid nga dapat naton tutukan Sir Jocelyn sang pangsulod gid saton sa ring lawas eh. Para kung gusto kita nga ma-maintain ang kanami sa aton sa nga panit, kutis, sa aton sa nga supat. Pero hindi man botong balon, Sir Jocel, nga waay na siyang benepisyo ya kung may gina-apply kita sa nisasagwa.
0: Mm-hmm.
1: That's why may mga lotion gani kita, may mga cleanser kita nga ginagamit sa aton sa nga panit. Especially, kay kita nagapaligo, do ka budlay, magro Sir Jocel, paminsaron nga maligo, kita nga way habon mo. Kasubong man kung kalaba ka bla Sir Jocel, way habon bla. Doon bla kalisod Sir Jocel.
0: Gaduli-duli lang ko nun.
1: Ano na, recycle lang.
0: Oo.
1: Recycle lang buling. Ang pinakapunto sa ni Sir Jocel, pilion lang na ton. Like for example, kung nagagamit kita sa isang Santon plus herbal soap, ang bintahan sa ni, kaya hindi lang Sir Jocel nakabasi nga sa humot lang kita sa ni naga-based nga aton sa ni kinagamit. Kundi sa iya sa nga benepisyo, pati ang pagpangalisngaw sa lawas, Sir Jocel, mabuligan niya nga matap na. Tungod nga may antimicrobial properties, tungod siya sa nga bayabas, makabulig man Sir Jocel pahamis ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas, tungod may kapayas kag may malunggay. Kagiban pagid sa nga mga sangkap niya. Especially Sir Jocel, no? Kung may mga time balagi sa makaubog-ubog ta sa mga lamawan bala.
0: Mm.
1: O kung mga baha-baha, dito yung risgo sa leptospirosis, haragid.
0: Oh.
1: Manami kung magpanghugas kita Sir Jocel, gamit na ton sa ring antibacterial soap kasubong sa Santon plus herbal soap. Pero siyempre, ang saguya na ton niya Sir Jocel, lain kag siparado gi dapat nga habon.
0: Mm.
1: Like for example, ang paggamit na ton sa ni St. Clair Skin Herbal Soap. Siyempre, healthy lifestyle na ton. Kaon kita prutas, mga utanon. Pangsulod ang yasa ni Sir Jocel na pagpanghikot. Ang pangsagwa naman niya, isang makabulig sa aton kuya, especially mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, whiteheads, blackheads, makabulig yung Sir Jocel ang Clair Skin Beauty Soap o kung herbal soap. Magluwas nga may ara pa si Sir Jocel sang glutathione and kojic. May ara pag isa sang VCO para malikawan nga magtuman ka dry ang panit na.
0: No. Ang isa dariga pamangkot, Dok Leo, siling niya, masubra na tatlo ka bulan nga masami ko ginagamit ang Santon plus herbal oil. Siya way man ima delikado sa linya nga magmala, mag dry skin ako, Dok Leo.
1: Binula na nga gamit Sir Jocel ano sang Santon plus herbal oil.
0: Oo.
1: Naka-experience ka na tani sana sa pag-recabos ang panit mo kung nagpa-dry na eh.
0: Mm.
1: O the mere fact nga madugay mo na sa ginagamit, kag ginagamit mo lang gyapon, butong balon hiyang sa imo sa ringa panit.
0: Okay. So ay why sa problema, papanilagan niya lang Dok Leo, no?
1: Correct Sir Jocel, pero kung na riba, basi why lang makumpleto ang text na Sir Jocel, basi ko nang iya sa ringa text na madugay rin sa nagagamit na nagadry ang iya sa ringa panit, why mo sa nga muna eh.
0: No, why?
1: Kaya ang kalabanan na nagagamit siya ni Sir Jocel, huwag isang reklamo nga nag-dry. Nga man, tungkol may era sa sagratog presence ang VCO, Sir Jocel.
0: Mm.
1: Kagmalunggay oil, nga nag-moisturize gid sa nga aton sa ringa panit.
0: Mm. Iniya sigurado kita, Dok Leo, nga kung hindi nyo ma, no, hindi nyo dayon mapagaran ini, amo ni makapala, hindi lang sang inyo sa ringa panit, but the overall health. Kung ang palanakit sa lawas nyo pabalik-balik, nga hindi, why ka mo kibalo kung nga nagabalik-balik kag kung kaysa hindi nyo na makayahan, ang ginapokpa na lang sini pain reliever, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel.
0: So dapat pakonsulta ka mo dayon sa doktor, ha? Inang nambal ka nga, nakainom ako pain reliever, nag-ayo man to, pero sila nga pagsunod niya, daw siya, doon mo man gihapon kasakit.
1: Magluwas siya, Sir Jocel, sa iban nga, bisa na balaan na nila kung anong bawal sa pagpalanakit ng lawas,
0: mm.
1: O balaan na nila kung anong kausa kung nga palanakit ng lawas, pero Tis tingalan nila gyapon tungod na namitan sila.
0: Ah, hambalian tis na nagligad to sa kaon ko kababo.

0: silingnya nagsakit ang akon ni tuod ti ginuntatan ko siya kaon sang baboy sabaw na lang silingnya akon ni ginsamo silingnya pero sakit gihapon akon tuod
1: nagkaon na lang tani pataw eh.
0: Para nga ti nabusog na lang kag nabulong na lang kag law ya pagin
1: kaya ramon tanan sa sabaw mo.
0: Samo na ha pero sa para nakitag tawli sa lawas kung na ini naging kamo kagwantab lang ha daw makamang naging kamo ha pagkatapos may mga importante kamo transaksyon actually ang ato sininga ginamuno sa inyo is magbalon kamo sang cease the pain
1: correct sir Josel no kay makamulig na para nga maremedyohan ang tuman nga pagparanakit sang lawas sir Josel bisan pa gani sakit sang ulo migraine headache bisan pa sakit puson dysmenorrhea kay iban nga paranakit busog o kungot-ngot sa kadawasan naton sir Josel kag isa pa gid kung gagamit kamo sang cease the pain kapin pa kuno ginasuot kabla sa tarang kaso sir Josel daw gapungak ka barado imo sininga ilong mabuligan man sir Josel nga mapahawan kung nagainom ka sa cease the pain
0: sa mga kababayenhan na mo gining na reklamo nila permi ini may mga dysmenorrhea bala Dok Leon yung manog abot ang ila sininga pamula noon bala gawi it na dayon kung ara na sa opisina damo ka babaeng empleyada sini dayon nila na hambal nga sir ma'am pwede ako ka leave na dismay ako So, kung di nyo naging magwantahan, mga muna na masablag naging sa inyo trabaho, pwede ka mo kainom sa cease the pain, Dok Leon. No?
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. So, inequality product ya po na sang Yes to Health Incorporated, ang cease the pain available sa mga suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Dali na lang kita na ikutob sa ato sa ring pagparagad sa programa ang Secrets of Health. Kabay pa nahatagan naman kamunamon sa mga mapuslanong sa ring health tips and information sa. Lastly, kuanta lang sa ring parting words sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos Dok.
1: At alin paghalong sa aton sa ring lawas especially para ma-maintain ang aton sa ring young looking skin tuman kadako siri ang papel sa aton sa ring lifestyle. Gusto sa ring pagkaon, gusto sa ring tulog. Kag kung hindi man naton mahimo nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon sa adlaw-adlaw ang atanan o kung nagibandira ginasumuran sa aton convenience pwede kita magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C ang kombinasyon sa ring aton Ultimate Trio may anti-aging benefit for younger looking skin. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos nagkapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pasig na siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka siman na nakabudlay sa pagbindo. Sobrang git kisa pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Premyo, intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maka-allage na ko!
11: XFM
9: Patropa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Las Dos Siete.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Ba't anyo mga katropa? Saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
3: Tama kayo, tama kayo! Ako lamang eh!
4: Hindi niya kesa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
3: Pwede wow!
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko!
6: Bahala ka sa buhay mo! Gusto mo yan eh!
7: Hindi sa sanan niya, Chion! Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: Extra, sa chikahan!
1: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
3: X-Rated X-Rated
4: Upod ang inyong paboritong katropa, Katropang Era X-Rated.

0: Good afternoon! Semua kitorang pada tenaga pembati na ke tutok sa XFM 100.7 Rasyo Petrol Ilo-Ilo ang kitorang mo. Good afternoon, may ayat nga hapon, may ayat nga afternoon sa ating mga kitorang pada pembati na ke tutok sa XFM 100.7 Rasyo Petrol Ilo-Ilo ang kitorang mo station. Mga kitorang natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network, yung application sa ilang mga cellphones, mga katropa natin nga nagapamati paagi sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Good afternoon, may ayag hapon sa inyo tanan. Happy Monday. Today is the first Monday and the first day of June, mga katropa. UD, ika-6 month of the year na ta. Oh, happy Monsery sa inyo tanan. No, kadasig lang, no. Ano na ta? We are on the 6th month na gintaya sa 2026. So I hope you are well. You are all right. Sa kung sariin man kamo subong ka, kung ano man ang inyo ang ginahimo subong, mga ketropa. May ayad gid nga hapon sa inyo tanan. Good afternoon sa mga ketropa naton nga nagatutok sa aton nga program this afternoon. Hello sa inyo tanan. Mga ketropa naton nga upod sa aton, naka-tune in sa ilang mga radyo sa 100.7 ng frequency sa ilang FM bands. Mga katropa man naton nga nagpamati sa aton this afternoon, mga nagaupod sa aton Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon sa inyo tanan, aton mga katropa listeners and solid support orders, mga members ng ating fans club din man nga parte sang kalibutan. Hello sa inyo tanan, mga ketropa naton nga nagaupod sa aton via our Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon ha sa ating mga ketropa patrollers nga nagabiyahe diri sa syuday, kag probinsya sa Iloilo. Di man ka mga parte no sa mga dalanon subong, halong-halong git, mayong hapon sa inyo tanan. Keep safe mga ketropa kahit di nagaulan-ulan, pero this afternoon na nagtinaw. Na nagtinaw na siya ang ating nga kalangitan. O, te mayo lang da nga pagpulupamati sa aton. Simpte nag-drive-drive kayo dyan. Road trip, broom-broom, skirt-skirt. O, di ba? Mayong hapon ha, kaysa inyong mga pasahero, good afternoon lang gid sa mga katropa natin da. And of course, mga katropa natin nagapaniaga dira sa may Trias Eatery, sa may di ka may eatery, sa Kasha Eatery. Hello sa inyo tanan. Anong inyo sudan? Subong nga hapon, makagala na ba lang inyong sudan? Feeling kong sudan, ikalabanan sa tanan is sabaw, di ba? Kati super lamig. Malamig ang panahon, o ti amo na ning pagpakaldo, pagpasabaw sa mga katropa tao. Dugay man nga daan ang mantinerta sa mainit nga panahon. Ngayon, ating samsamin at ating i-enjoy ang kalamig ng panahon. O, di ba? O, mayat-ayat lang nga pagpaniaga, kagpaghigop-higop sa inyong mga mainit nga zavaw. Good afternoon, mga Redman nga hapon sa mga kitropa natin sa may maisbukuhan. Araya may maisbukuhan nga umulan, uminit. O, buko pa rin ang namit. Diba? Wala na yung untat ang buko sa may-mays bukuhan. Mayong hapon lang dahas sa mga katropa natin nga nagahapit sa may-mays bukuhan. Mga taxi drivers, mga truck drivers, mga drivers. O, tinan nga kasi sa drivers nga nagahapit da kag magpangbuko sa may-mays bukuhan. Good afternoon sa inyo tanan. O, enjoy lang sa pagpamati sa ating program that is X-rated sa XFM Radio Patrol Iloilo. At ang ginagreat mga kitropa natin nga nagaupod sa aton no, sa mga public markets o mga nagabaligya da sa ilang mga utanon, ilang mga karne o mga itlog. Ay, tagpila itlog nyo da man. Ano na siya inyo itlog? Ano na siya XL, large, small, medium? Mayong hapon da sa inyo tanan ha. Kag sa mga kitropa natin nga nagaupod sa aton Facebook live streaming. Hello, kay Sir Julio Sancho Medina, sa kay Sir Dudong Carillo. Good afternoon. Mayroon nga hapon sa inyo tanan. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod sa kay... mayong hapon sa kay Sir Jet Tibaga. Oy, Sir Jet! Kamustang bay ang ahoy? Nagaulan, madabala sa inyo. Oh, diriya sa Iloilo City, medyo makulimlim siya ang ating panahon. Kay di kagahon, kagina nagulan siya. Oh, batian ko pang panaguob, alas dos. Oh, di ba, balaan ko pa kung oras. Oh, good afternoon kay Sir Alvin Catedral. Gapamatik ang media sa Kalinog sa Pasa 40 Building sa Biriagir Serial Incorporated. Oh, nga subong lang niya, Sir Alvin Catedral. Oh, nga subong lang Kuya Guapa, gapiyong kahalinligan adlaw or what? Charot lang. Gapiyong kaguro ay. Oh, mayong hapon na Sir Alvin Catedral ha, kag sa imo mga kaopdanan nga nagapamati sa aton this afternoon. O katropan dyan, scene, you have your talamyawon, tamyawan na ang imo mga katropa.
1: Oh, good afternoon, syempre katropang era and sa tanaton yung mga katropa listeners and solid supporters nga nagatanaw subong, no? Kag nagapamati sa aton. Ginagreet lang nato ng aton nga winner, Arad Asagwa, sa nga XFM, our Santon and XFM libo-libong pa-premyo kay Ma'am Gina Tirador.
0: Congratulations!
1: Mahulat-hulat lang ko na anay sila.
0: Okay, I see.
1: Thank you so much and congratulations kay Ma'am. And of course, aton man nga ginagreet, no, aton nga mga katropa dira sa Maymolo, Kapihan, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Patok Kim Singh, kag syempre kay Kap Ising Villanueva. Mm-hmm. Good afternoon, good, and happy listening, mga katropa.
0: Good afternoon man, habang ni Sir Jet Hibaga. Hi, good afternoon, Ma'am Erica, kamusta? Pa-shoutout lang gali sa amon din nagabatang-batang sa Duyan. Shoutout lang kay Katropag AJ Bordon. O, kamusta ka na? Thanks, Gis, sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. O, Tiff, wala na guro-gaulan. Feeling ko wala na gaulan. Kaya nag-ano pa sila, nag-ahulihigda pa sila sa Duyan, ba? Diba? Mayong hapon lang na Sir Jet Hibaga, ha? Kag mayad-ayad gid nga pag-upod sa aton this afternoon. O, habang ni Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Oh, mayong hapon man, Sir RV Chris Caceres. Thank you so much for being with us. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa ha, nga nagaupod, good afternoon sa inyo tanan. Oh, ano na dang inyong ginapagkakaabalahan? Kamusta ng buhay-buhay natin dyan, mga katropa? Kamusta na ang inyong ano? Kamusta na ang inyong life dyan? Ano nang ano? Ano nang latest, mga mare? Mga pare? Anong latest dyan? Oh.
1: First day of the month?
0: Oh, te. Kamusta ang first day mo?
1: Yeah! Ayos na. Daw mo man gapo.
0: First day of ano of June?
1: Yeah.
0: Diba?
1: Oh, yeah.
0: Sa mga katropa na naton.
1: Yeah.
0: Teka, bay, pang you are in good health. Diba? Sa nahambalta na kagina. We are hoping na sumayo lang ka mga kahintangan and you are all happy, mga katropa. O, sa mga katropa natin, may mga greetings. I-comment na sa ating Facebook Live on our Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagi XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 0950975670. Again, our hotline number 0950975670. Kasi may mga tamyawon ka muda. May mga i-greet ka muda. Mga nag-celebrate sa ila birthdays today. Na mga special occasions sa ila kabuhi. Mga nag-graduate. Good afternoon lang dahil sa inyo tanan ha. Sa mga nag-graduate, congratulations. Te, ano ang handa tada? Ano ang celebration tada? Daw sako subong ang mga nag-aagi sa atong feed no. Congratulations. O, tapos may lechon sila. Ay, sana all. O, te, mayad-ayad lang ang pag-celebrate. And you are a step closer to your ano to your dreams and to your ano to your plans in life, mga katropa.
1: Yes.
0: But life doesn't end on graduation, but it is the ano, it is the start, mga katropa. So welcome and good luck. Well, good luck. Wala naman bata, good luck, di ba?
1: Halong
0: halong sa ano na siya,
1: sa ano, sa
0: kaya
1: life
0: mo
1: after
0: yan.
1: Ano, life after your graduation.
0: Halong ha.
1: Kay damo sa mga ups and downs.
0: My God, hindi ka man nakahalikaw kun amo nang ano gusto ni Lord.
1: Same man
0: diba?
1: Nga,
0: kun, ano na lang, good luck na lang.
1: Oh, same ka man ang kung ano. Kung nagabiyahe ka, di ba? Halong lang.
0: whether you like it or not man, masumalang mm-hmm. managyapon mga challenges. So, bisikan yes. mambal, kang agahalong kasi mga challenges, hindi mo ginaya malikawan. Because we will not be as strong as what we are now if we don't have that, ano, we don't have that mga challenges nga atin nga natubang sa kabuki.
1: Oh,
0: so, be grateful
1: mo
0: mga katropa. O, diba? At least you are alive mm-hmm. and kicking. Good afternoon sa kaya ZK, Caro Esteva. Hello. Oh, hello man sa imo. Kamusta ang imo nga hapon? Hamali Sir Jetty Baga, karon pa na di maulan, ma'am, kay may ginabulad pa ko nga pinakas nga kugaw. Ay, sana all! Pinakas! Ano na siyang kugaw? Sir Jetty Baga, ano siyang itsura sang, ano, sang kugaw? Oh, sige be. Ma'am, gapulay, agawi. Ba, syempre, Miss Tiza? Oh, ikaw, via Sir Alvin Cathedral, anong gawi mo? Oh, is mo na yung palaga pula, Sir Alvin Cathedral. Wala kaya kakita. Ayam, bot kay Gapiyong. Kaya yan mo kay Muklata, bala ang kalimutaw. Ayam, bot na lang, hindi ka bala magpiyong, Sir Alvin. Gapiyong, kabi mo. Oh. Ma'am, first day of June, brigada agad, ma'am. Ay, of course, kaya dali na ang klases. So, ano na siya, kick-off na siyang brigada eskwela. Gani, if may mga estudyante, kamo hindi, nakamuto magpatawag-tawag sa eskwelahan. Gora Bells, nakamuto dayon, kag mag brigada eskwela, magbulig sa atin mga teachers. Kaya di anhon na sa mga maestrata, sang ubra, oh, especially sa mga province-province, da, ang mga Hilamon, nagtulubo na, o oh, ang mga, ano da, ang mga balagon da, nagkalabit na sa mga postes, ang kung ano-ano da, di ba, may mga pilintahan pa, may mga blackboard pa mga kalayuhon, o oh, di ba, may mga shelves pa, may mga bookshelves mga kalayuhon, di ba, so much work mga ketro, pati ang ating teacher, isa lang na in every grade level. So, dapat atin buligan sa mga parents yes. natin. Kay man, di para man sa atin mga students. Oh, your children are not studying in a private school, mga katropa, no? Nga wala iyas ng brigada eskwela, di ba? Bisa nga mga private school, nagpabulig pa na kung kaisa sa mga parents.
1: Oo, kaparadasig.
0: Hindi na nila makaya ang ano, nga sila lang miss, nga sila lang isa, ay, Diyos ko. Hindi na nila makaya mga katropa. Kani, kung yung mga estudyante, kamuda, go na sa pagbulig, di ba? Kasi, after all, para man sa atin ng mga estudyante, para man sa atin mga kabataan, para mga eskwela, man sila mayo, o, di ba? Mga eskwela kada mayo, tapos damo, sapat-sapat, damo, ano, damo, lamok, kahit damo ang hilamon, ang mga ginapangkuha na ginapangtinloan. Imoto yung katropan dyan, Zin. Oo,
1: sabong
0: o, kalang na, nakabrigada ka na to.
1: Ang iba niya subong, enrollment, palang katropan niya. And then may ara naman nga nagkabrigada eskwela na sa
0: Kay Mercy Rasgo, good afternoon. May dahil nga hapon. Kamusta ikaw, Sir Mercy? Ma'am Mercy, anong ganap dyan sa atin? Oh, mayong hapon ha. Good afternoon, gid sa inyo tanan nga nag-aupod sa atin. Sa ating mga Facebook Live viewers, please do share, mga katropa, i-share ang aton nga Facebook Live para nga madamo pagin mga katropa natin nga mag-upod sa atin this afternoon. But the more, the merrier, mas marami, mas masaya tayo this afternoon, mga katropa. Kag syempre, comment ka muda sa inyo mga tanamyawon, no? May mga greetings ka muda, may gusto ka muda pabati-batian. Ay, ipadala din sa atin kitang bahala. Charot. Basta hindi lang ka mamangita away, ha? Kay basipati, wala kami madalasa. Oh, we don't want peace. Charot lang, we don't want peace, ha? We want peace, we don't want problems. Oh, diba? Sino gusto nga problema sa kalibutan man? Ay, ang buhat na lang sa isang problema. Nga na, non-stop na yun. Kay Ma'am Rowena Manuel. Good afternoon, Ma'am Rowena Manuel. Kamusta ikaw? Kamusta ang anilaw? Good afternoon, ha. May ad-ayad nga hapon sa inyo tanan. And good afternoon man kay Sir Axel Abogadil. Nag-upod sa atin, Sir Axel Abogadil. How are you to find out? Kamusta ikaw? Kamusta ang imo nga Lunes? Grabe no, first day of June, tapos Lunes agad. Ay, bongga. O, Lunes na Lunes, tapos... Lunes and ano siya? Lunes and first day of June talaga. O, diba? Mayong hapon na sa mga katropa na naton nga nag-upod sa aton this afternoon. Hello lang sa inyo, Tananda. O, katropa dyan, Zin. Basta yung mga dugang kapag nga talamyawon. Wala ka na friends? Charot! Wala kayo friends?
1: Why? Limited na akong friends.
0: Ayun, but ako man, I choose my friends. Charot lang. O,
1: ano, may ano sila, may registration dapat.
0: Oo, oh, ako matag 500 ang registration, parang katamyaw won. Charot. Joke lang ha, libre lang ni tamyaw mga katropa ha. Basi kung gusto niyo patamyaw, basiga birthday na sa inyo. Nga mga kwan, halik di kitamyaw won ta. Oh. Happy birthday, gali as mga nag-celebrate sa ina birthday today. Oh, June 1, te, pila ng edad ta? Kamusta? Anong handa? Tada, mayo lang nang magdugang ang edad ta mga katropa. Hindi lang sa liwat, magpunto. Okay? Oh, te, sino na nag-celebrate sa ilang mga birthday sa mga katropa natin nga naghihingagaw da pa beach? Oy!
1: Pero nga, ay mo ano?
0: Amat na hingagaw pa beach mga katropa kay man, ano na siya, habagat season mga katropa. Oh my gosh, rain is coming na talaga, hindi na siya mapipigilan. Oh, di ba, Subonggani, may bagyo.
1: Kagina pa lang.
0: Oh, Subonggani, may bagyo mga katropa, but right now, the bagyo is in the Philippine area or is going out of the Philippine area in responsibility na, and it's going to Japan. So, mag-hello Japan na siya.
1: Sana all.
0: Okay.
1: Sana all, kapato sa Japan.
0: Pero tingnan ba siya ganta man gyapon ang mga ano, ang iyang ano, rain drops. Charot.
1: Yung rainy, ano.
0: Ang rain, ano, ang iyang ano, ang iyang ano na tawag.
1: Ikog?
0: Ang boto ni ikog. Galamay.
1: Masipa,
0: charot. Masi ano na siya, kuko. No, kag mga katropa, from time to time, we will be experiencing rain na, rains na mga katropa or thunderstorms. Gani, sa mga katropa natin, inyong protektahan ang inyong ikayong lawas. Dapat sa amon ang season, kahit igulpi lang siya transist, nag-transition ang ating weather from hot season to rainy season. Dapat mga katropa natin, protection na natin ikayong lawas. Kaysa muna ng mga transitions of weather, ang mga nauso ang ubo, sipon, hilan at kagtangkaso. Ang, I know, ang mga masakit. Gani, to protect our immune system and to make our immune system strong, mag-inom sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, alkaline base nga vitamin C. Ini magsulab ang inyong sulok-sulok. Kang ini mag-astom ang inyong tig-ab. Maastom lang imong ilok kagliog, hindi lang ang imong tig-ab.
1: Yes. Oh,
0: produkto sa Gesto Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ang may tatak nga Gesto Health. I-add to cart kag i-check out. Mga katropa, ang Sunthone Vitamin C, ang vitamin C gikan si Mangosteen. Epektibo mga katropa, kag safe im non FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TJP, South Eastern Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City, at Wangsang Midtown Hotel. Good afternoon, habalis ni Ma'am Mercy Rasgo, watching live in Aklan. Oy, mayong hapon na sa mga Akyanon natin yung mga katropa. Oy, great in Aklan, eh, Akyanon, big katropang Janzin, ang mga katropa natin, kag kamustahan sila. Dapat ka, good afternoon. Noon, kamusta? Anong sudaan nyo? Sige, go!
1: Plane, ano ni?
0: Anong plane?
1: Plane na
0: gusto ko yan may ano, may glaze.
1: Ano?
0: Na plane, hindi ko gusto sa plane. Gusto ko may ano siya, may cheese.
1: Gusto mo special?
0: Oh, gusto ko special. May itlog. Hindi, ikaw kayo may itlog ka, special ka?
1: Oo eh. Amo na galing ano?
0: Ako may itlog man ko, special man ko.
1: O, damo ka to itlog, diba?
0: Oo ba? Oo bala. Ay,
1: so, basta may itlog, special.
0: Special. O, tikay ako, more itlog, more special.
1: Pwede, pwede. Amo na kuno ko sa siopaw, diba?
0: Oo bala, amo bala sa batsoy.
1: Kung may itlog,
0: kung
1: special.
0: Kung may sa batsoy, kung may, ano, kung may, itlog. Ano na ganing, may itlog, ano na ganing crunchy pa again?
1: Chicharon.
0: No, may chicharon, may itlog special.
1: Extra ako yung
0: biskan ni Kuya Chicharon, crunchy man ko gyan mo. Charot lang. Kag more ko ni itlog. So, I'm very, very special. Okay?
1: The more itlog, the more special.
0: Yes. Ikaw, Kati, you have more than one itlog. So, you are special.
1: Twice na ako.
0: Diba na mo? Ato itlog. Di ba damo ka to itlog?
1: Oo.
0: Oh, di ba? Ano, no,
1: more than one?
0: Itlog sa lan, madlod lang. Basta more than one nga itlog. Special. Oh. Damo ka muna nga special. Ah, di ba? Tanan ka mo. Di ba?
1: Oo. Tanan man kita. Diba?
0: Oh, tanan kita. We have all eggs. Ay, di ba? Wala ka mo itlog.
1: Ano yung inyo, yaman?
0: Ay, ano ka mo yaman? Tao ba mo? Wala kang itlog. Ay.
1: Oh, sige na, i-greet na.
0: O, oh, i-greet na yung nakiya nun. Oh, mamata sila na yun kung may itlog sila. Ano, ginagapamangkot ka lang, Gid. Basi kung wala, kung niyatagan ta.
1: Pamangkoton ka sila.
0: Obis kan isa lang kung mahatagan sila. O, oh, sige na, mangkotan na sila, go.
1: Kay Ma'am Mercy Rasgo, mayad-ayad nga hapon sa imo ina sa Aklan. Si in ka man sa Aklan makaron.
0: Oy.
1: Good afternoon.
0: Okay. Asano siya
1: ay,
0: kuno?
1: Sa may ayad nga hapon.
0: Sa New Washington siya.
1: Ah, taga New Washington.
0: Oo.
1: Ay, ugali. Nalipat na lang. Ah, kay Ma'am Mercy.
0: Sa iya, sa New Washington. Wala ka kilala sa pumuluyo sa New Washington. Ay. No, ano man yung man.
1: Listener, tagin ni siya. Listener. Listener, tagin ni siya. Sa ano? Katandaan ko na siya. Sa may...
0: Aki, anong gani?
1: Sa may Kamanggahan ka, di ba, ma'am? Kamanggahan. Or sa may Tambak, siguro.
0: Maintindihan ko ba nagyapo ng mga lingwahin niyo.
1: Med-eyed lang sa uman, no? Med-eyed nga hapon. Kay Ma'am Mercy Rasgo. Sa ano, sa New Washington Aklan. Nagatan-aw gid makaron sa aton.
0: Oo.
1: Oh, di ba? May itlog ka mo, ma'am.
0: Kung wala, ihatag si Monica Trapanjan si nang isaya ka itlog.
1: Basi ma'am ba siya? Ah, may damo di may gabaligya sa guwa.
0: Oh, di ba? Uy. Wait lang. O, sige na, sino pag i-greet mo? Ang mga kilala mo to, mga inyong mga trabahador sa inyong farm. Dali na i-greet na alert. O, wala na karoon sila.
1: Sa mga...
0: pagkatagan itlog.
1: Sa mga, ano, kuda, builders, kuda sa ano.
0: Wow, builders.
1: Sa Amon Village.
0: Pinakabilog builders mo na. Tatlo, apat, anom. Lima. Ah, anom na. Anom. Okay.
1: Tapos may goblin.
0: May goblin. Tapos may ano ka pa na, di ba? May special village pag ina, di ba? Masakay ka sa boat. Di ba may boat ka mo?
1: Yes.
0: O, di ba? Christostomo Express. Amo na, di ba? Nakamutang.
1: MV, ano na?
0: MV Christostomo. Four. Ay, kay ano, kay Asta na sa six, di ba, inyong ano, inyong MV, Krusto mo, 1, 2, 3, ito number 4, ikaw, ang tag-iya, ang number 6, imo manghod. Di ba, wala siya?
1: Oo.
0: Oh, sige na, dali na, ayak yan.
1: Sa mga, ano ko da, mga builders.
0: Wow, builders.
1: Sa no? Village namon, may died lang hapon. Katapag.
0: Ano? Ano?
1: Why?
0: Iyak yan, nung gani.
1: Hindi na ako bikabalo gawa.
0: Hindi ka balo?
1: Oo.
0: Do, kaya ay fifth English, kaya yung first language. Ala, yeah. ginagamit mo lang na iya ang akyanon kung magbakal ka dito, di ba? Magbakal ka to sa ano. Ay, wala ka mo to yung LSM. Mama,
1: ay, may ara kami to.
0: Save more?
1: Hindi.
0: Ano siya?
1: SM Cherry.
0: Ah, cherry.
1: Oh.
0: Ay, wow. Dito yung samo strawberry.
1: Diba? Basi wala ka mukha balo, may SM cherry.
0: Ay, may arat galing. Oh. Ay, tuon.
1: Nga, ambot nga yung cherry.
0: Cherry, cherry.
1: Kay siguro kay gamay.
0: Oh, basi. Di ko nakuha na siya ay apple.
1: Oh, apple lang siya.
0: Ah, okay.
1: Di ka mukha SM orange?
0: Oh, hindi ka mo. Hindi ka mo sa, ano, SM...
1: Watermelon?
0: Coconut? Charot.
1: Isang cherry. Kay gamay lang nila to.
0: Oh, timayong hapon nandas sa mga katropa natin sa Aklan. Hello, hello, hello. Oh, from XFM Ilo Ilo.
1: Namin na sila magpamati katropang era. Kasi even though nga nag-ligay nun kita, makaano magyapon sila, makainsyende.
0: Mm.
1: Diba? So, pwede sila gihapon ka pamati sa aton.
0: Oh, timayong hapon nang sa mga katropa at sa may Aklan ha, nga nag-upoy. And amalin so jet, ibaga siya.
1: Damo na datala ba?
0: Ang
1: nag-harvest na siguro.
0: Basi. Amalin so jet, ibaga, shoutout lang sa kumare ko nga nagadulong kasag sa Villa. Halong sa... sa kumpare, gali. O, halong sa biyahe.
1: Sa Earp.
0: Sir Jetty Baga, pwede mo man bala kami mapadalaan sa kumpare mo nga nagadulong, ano, nga nagadulong kasag sa Villa. Ay, mahapit lang ginat di siya sa may, ano, sa may Tabok Suba.
1: Kunde, mo address?
0: Kundi, hindi na mapugat para sa iya ang magdalasang kasag sa Villa. Kaya nahapit niya na di sa Tabok Suba. Pabudlayan mo pag hindi ang migo mo pakadoto sa may Villa nga damo siya bilit-biton. Ari niya ihapit niya ang tatlo kakilo sa, ano, no, sa XFM, sa may Tabok Suba, hindi nagidsaya mabudlayan ta dala pa to sa may Villa, di ba? At least, mapamag-anta ang iyang nga, ano, nga, bilit-biton. Kaya hindi ka na, Sir Jet? Hindi ka na? Ay, ang buta na kay Sir Jet. Ay,
1: apat ka kilo lang yung padala yata, tatlo ka kilo.
0: Oo, at least isa na lang ka kilo dalon niya to, hindi na siya mabudlayan.
1: Tama ka mag-an.
0: Diba, mamag-ana para sa iya.
1: Hindi na siya mabudlayan.
0: Kita na nagabuli, kami na nag-suggest kay Tropon Jet, diba, para mapamag-an ang iya nga kabuhi. O, diba? Oh, good afternoon lang dahil sa kumpare ni Katropang Jet, hibaga ha, mayong hapon. Hama ni Katropang Jet, ano ang maitlog, babae or lalaki? Both.
1: Oh.
0: Both Katropang Jet, hibaga.
1: Both na.
0: Diba? Diba may itlog ka man ta?
1: Oh.
0: Ano ang imo itlog, Katropang Jet? Small, medium, large, XL, duwa ang batog? Ano? Anong itlog mo da, Katropang Jet?
1: Kalabanan, gross, small.
0: Ay, small?
1: Hmm.
0: Nga ha? Gusto niyo man yung small ang itlog?
1: Kay budlay na karon kun large.
0: Ngaw.
1: Basi kun may ano pa na?
0: May?
1: Basi kun baog na.
0: Guwapo, tita ang kumbaog ka pa ni Maho na iya. Gapo ni Maho aw. Asta nga wala pa sa ka pa ni Maho, hindi pa na siya baog. Oh, okay? Ang baog yan nga dahil nga tapang siya, ka pa ni Maho na iya.
1: Oh, yeah.
0: Oh, kapin pa kong mainit-initan.
1: Hindi nyo good pagpainitan.
0: Hindi nyo good pagpainitan ha. Kaya ba si, ano siya, mapanimaho siya kung baog. Okay? Oh, tinga ano gin dapat ang...
1: Always ano ko,
0: ano, no? Ano gin dapat ang preferred, ano ha? Preferred the size of an egg. Ini kayo sa duwang batog. Nga ha?
1: Okay lang na.
0: Contento ka niya sa isa?
1: Oo.
0: Ay, wow.
1: At least normal.
0: Wow. Ini na yung normal kung duwang batog. Gaw, dako na gani bala kung duwang batog. Wala ka nakakita ang ginaprito nga duwang batog. Mahal
1: wala
0: bala
1: pa
0: ang itlog nga duwang batog? Mahal bala kung yung baklon mo sa tinda?
1: May nakita lang ko sa ano, sa mga videos, pero... Sa person,
0: wala pa mo nakabakal?
1: Na wala pa.
0: Ay, alo. Oh. I-try lang itlog mo basi duwa ang batog.
1: Hindi lang gani, kay basi.
0: Oh, mayong hapon na ha sa mga katropa natin nga nakaupod sa aton. Good afternoon again and welcome mga katropa sa aton program once again. Here's XFM Ratio Patrol Iloilo, X-rated mga katropa. Hamali Sir Marjun Sarmiento watching from Lumbuyan, San Joaquin. Oh, mayad-ayad nga hapon lang dyan sa ninyo tanan. Mayad-ayad nga hapon rin dyan ka ninyo tanan. Ay!
1: Wow.
0: Amora ng pangambal rito.
1: Oo, oh, namian. Oh.
0: Amora ng pangambal rito.
1: Sige, sige.
0: Amora nga ninyo pangambal ko. Kaso medyo ano lang sila ya, medyo dasig.
1: Igrit anay.
0: Ikaw be.
1: Hindi ko na kaano.
0: Hindi man ko gani, gasabay lang ko na ya. Kita mo kung didin ko, gasabay lang ya ang akon nga panghambal. Like, you know, I evolve. And I, ano, you know that.
1: Namian ko mag, hindi nga namitan.
0: Namitan?
1: Namian ko mag, pamati, like sa Hiligay nun, limbawa kong
0: sa ila.
1: City. And then ang mga karaya dito
0: sa ano dito sa
1: Miag-au, sa Joaquin,
0: San Joaquin, and Antique,
1: oh.
0: Sa may Miag-au, Rijan Radapit, ng mga kabanuanan. di ba? Kay Lovely Maynor, good afternoon kay Dudong Carrillo. Hello once again, mayong hapon. Kag sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagaupod. Sa ating mga Facebook Live viewers, mga katropa again, i-share ang ating Facebook Live para the more the merrier kita di Zafin and the more the happier kita mga katropa. O hambal ni katropang Jetty Baga ay about 40 kilo na iya padala ya ma'am sa motor ya lang nakaraga kung katol-tol sa tihambalon ko lang sa 40 kilo ay about 40 kilos na iya ang nadala ya. Ah, okay. Ay. So body order siya. Alright. Order gali. Abi ko kung ano, ay alo, 40 kilos, hindi man tayo nakakakaya sa 40 kilos. Tagpilada ng kilos ang kasag, subong, ay ang bot, mahal na subong na ng kasag. Pero tambok, ay, ang ano, kaligal, ang kasag, last Friday of my father is tambok siya. I don't know.
1: Tiway ka ginagdala?
0: Who you? Char! Paano pa dahil on, Diyos ko, katropang Jansin, Biyernes, pato katropang Jansin, ano na subong Lunes na?
1: Sige lang, balaan ko man niya kulang pa sa imo.
0: Ay, of course. Amo nga gani nga, hindi ka na magsabit.
1: Oo, hindi na ko
0: intindihan to get. Hindi ka na dapat intindihan mo gid na siya, ya. Okay? Oh, mayong hapon ha. Good afternoon sa inyo, tanan ha. Hello. Amalin, Sir Jetty Baga, itlog ka... Rhode Island, Duwa Batog, ma'am. Si Ma'am AJ Bordon, may itlog ba na sa AO? Oo,
1: tanan
0: may itlog na yan, siya, si Katropang AJ Bordon. Adako mo ng itlog sa Rhode Island, ha? Ano niya kadako ang itlog sa Rhode Island, man? Ano ba si Katropang Jet, ibaga? Mga ano na siya pagbanta mo, di niyo dako sa itlog sa Rhode Island. Kot lang ko at least malamamalaan mo kung din siya medyo dako siya
1: or i-compare.
0: Medyo gamay siya wala ko nagambal nga ano ha I mean ay, may itlog gaman na diba Sir Jet din sila dako sa Rhode Island
1: pero
0: ari
1: seryoso ni Katromang Era always

0: Pero paano mo balaan kita Francesca? Okay, dahil ngayon ay nag-uusaping itlog tayo. Paano mo balaan ang itlog baog? Oh, i-search ba yan? Ano na siya man? Paano na siya mag-search?
1: Isa sa mga ways ko na katropang era, kung ano siya, ibutang mo siya sa tubig.
0: Gwapo, tingin butang mo sa tubig ang itlog mo. Abi ko po ano nga itlog. Ay, abot. Tika, yung bal mo always check
1: your itlog. Ano ba talaga yung pinag-uusapan natin?
0: Itlog gani. Tipo ano, ikaw gani. Di ba, bal mo always check your itlog. Eh, basing baog. So, paano mo ma-check ang imo itlog?
1: Ibutang mo gani sa, ano?
0: Sa tubig.
1: A glass of water.
0: Ala, tigo.
1: Dakoon mo. Dakoon mo yung mga ano eh. Baso.
0: Kung kabo na lang be.
1: Oo, oh, kung hindi ka igote, kabo.
0: Oh, tapos? Sakto. Tapos? Ano na yun?
1: Kung maglutaw, meaning, bao.
0: Hanapin ang glutaw? Wala. Wala man. Wala.
1: Huwag man.
0: Alsos,
1: galugdang man sa Gyapon.
0: Oh, okay. Ati Mayo, wala kay mambalan mo nga na may weight sa Gyapon.
1: Oh.
0: Di ba? Ay, kung wala, ahoy. Baog. Amo na, oh. Binalagpat ka naman da. Ano ka, scientist ka?
1: Ang tawa.
0: Sige ba, try ko bing itlog. Itlog sa balay. Or itlog na, okay. Damo ko na itlog. Damo ko na itlog bala.
1: Oh, kwato bala isa.
0: Oh, feeling ko ginaano mo na dahay ginahinatinatan mo nga kwaon hay ang itlog kay. Amang bad kaway ko ginabuinan.
1: Balang ko man nga naisip.
0: Ginahulat ko pa na daan nga sa December kay ginatipid ko.
1: Sa December.
0: Oh, charot lang. Oh. Pero amo gi man gali mag-check sa itlog kung baog kung hindi. Ti paano ka mag-check? Gadoko ka or...
1: Pero kung kaisa, pwede mo siya ano...
0: Pagkakangkot kayo kung gadoko ka, kung wala, wala ka gasopa.
1: Pwede siya. Pwede mo siya kung nung auyatan mo.
0: Oh, tapos?
1: Tapos may, kung may ma-feel ka.
0: Nga? Nga baog?
1: Nga daw ano. Nga daw hindi amo.
0: Oh.
1: Sigurado baog.
0: Ay? Anong hindi amo? Anong anong lainda sa itlog? Okay, do, hindi mo na siya ano...
1: Kung may ano.
0: Ano ka ba? Wala siya gapon. Hindi mo man napapil sa usulod. Nang itlog mo na, wala alo ka ba? Ay, mapalaos naman yun. Karoon masakit naman tutunlan ko. Karoon mo, ay, ambot na lang. Oh, hambal ni Katropang Jet, ibaga, nagpabanate kami kamanligad, ma'am, yawan, katukaon, guru kasag. Ay, ambot, Katropang Jet.
1: Oo. Ubos si gani, sir. Why sa may gindala na
0: kulay? Oo, ubos. Ano ka? Gusto mo, mang? Habal ko to kagmangkwan. Oh, sa kay Rene Tumlod. Good afternoon. Watching live from Barangay Apelo, Saria. Hello, Sir Rene. Good afternoon. Oh, sa kay Ma'am Monica Sumagay sa Galarpe. Mayong hapon man. And enjoy sa pag-upod sa ating program X-Rated, mga katropa. So, kay man X-Rated ang ating story. We are very sorry if you feel that ang aming story yan is pang X-Rated. But it's not. It's all about itlog man lang, mga katropa.
1: Hindi, Hindi to yung X-Rated, ah?
0: Diba? Itlog lang to yan. So, paano mo siya, katropa? Janzin, ang imo nga itlog, kung imo, kung lagaon mo siya, ginahugasan mo man siya.
1: Pero may kunahugasan akong itlog. Bisan wala pa ginalaga.
0: Ah, okay. Tikan, miskan pituhon siya.
1: Para ginawag. Clean.
0: Oo, para clean. Oo. And ano, para clean and
1: siya. Hygienic siya.
0: Yes.
1: Kagmahamot, hindi siya masao.
0: Oh, amo na nga hindi siya mawalaan kung baog or hindi. Kiti hamot siya kay ginahugasan.
1: Meron doon mga itlog na mahigpo, bala?
0: Mm, ang nga. Oh. May mga iti?
1: Mga iti.
0: Charot lang. Uy, sorry sa mga nagkakaon. So, kay daan, ang itlog, basta nga wala. Wala na siya nabasa. Katapang Janzine, pwede pa na siya lumluman mo.
1: Oh.
0: Pero kung nabasa na siya, hindi na na siya magbuto.
1: Hindi na.
0: Yes. Amo nang iban, wala nila ginahugasan. Kiti, kasi kung mag-change mind sila, gusto nila palumluman, at least mabuto pa siya. So, kung mabasa siya, hindi na siya magbuto. Oh. Pero mayo lang, no, ang inyong mga itlog, basta nabasa, nagabuto mag-gapon. Nagkakadlaw ka.
1: Oo, ah.
0: Ah, diba? Ay, grabe, ganyan yung miracle. Miracle! Amo lang gina nga super hybrid gidya ang inyo nga mga

0: drinks. That
1: one of a kind niya.
0: The best among the rest.
1: Lain niya sa mga ordinary ng mga itlog.
0: Di ba, Sir Jet, ibaga, tsakto, kung mabasa ang itlog, hindi na siya magbuto, kung lumluman, bisa ano, pakalumlum sang tarin, di ba? O, hambali ka trapang Jet, ibaga, bintahan na ang baog itlog mo kay kung malunod ka sa dagat, hindi na maglugdang kay malutaw kagali. Ay, oo, bala, Sir Jet, ibaga.
1: Tsakto na.
0: So, tanawon mo, kung na, nagalugdang man ang lawas mo, pero kung nagalutaw, huwag ka pa mabawang itlog. Nagalutaw ang itlog mo. So, goodbye ka na. Oh, di ba? You have a small cell of vida. Nan. Pero, Sir Jet, di ba, don't you worry. Oh, feeling ko hindi pa man na siya. Charot. Ay, alaga, ilang Mayo ka trapang Jet, di ba?
1: Dugay niyang expiration date.
0: Oo, dugay. Hmm. Oh, unless kung ano, kung amo na ginangyadaan ng imo nga ano, nga situation. Diba? Alright, mga katropa, oras natin Sex FM, 2 minutes before 2:50 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Sa mga katropa, na natin yung maulan-ulan ng shampoo, malamig ang panahon, maghigop sa ating manamit nga kape, ang Something Plus Coffee Mix. Ang Something Plus Coffee Mix, all natural. Wala sang side effects, nakakape ka na may bulong ka pa. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP Self Struger Store, All Green Pharmacy, kag Generica. I am bot atun lana,
1: excuse big. Excuse me po.
0: Hi. Southern Blies Coffee Mix, mga katropa, magkabulig sa mga katropa natin yung may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Southern Blies Coffee Mix. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Oras mga kitropa, 2:49 in the afternoon this time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, aton nga pagkatamyawon, kag aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganit tutok lang mga kitropa sa X-rated, kay man magabalik pa kita, drigid lamang sa X of M Philippines.
2: X-FM
3: X-FM
2: X-FM
4: Yes to Health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Something Plus Cold.
7: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Something Plus Cold.
0: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
6: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masara at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health.
2: XFM.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo.
12: guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sang tusyon mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
20: Sa aking call center agent.
19: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
20: Ibang ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
19: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa aking ulo.
18: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibigay sa mga bukika.
15: Madayat ako buwas ah.
18: XFM.
22: Katropa mo.
23: Exciting.
24: Mga katropa. Exciting.

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: RSXFM, look at 3 o'clock in the afternoon. And nagabalik ang X-rated sang XFM of Philippines. Mayong hapon sa mga kitropa natin yung sagiyapon. Nag-aupo, nag-apamati sa ating program X-rated. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Mga kitropa natin nag-tune in. So 100.7, your frequency sang ila, mga FM bands. Hello sa inyo tanan, mga kitropa. May dayad nga hapon sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Lunes? Monday. Today is Monday, mga kitropa. Hamali Sir, Sir Jetty Bagab. Ah, okay, nabasa ito na ni Gale. Oh, may wapon ha, sige hapon sa mga katropa natin na nag-upod sa aton. Hello sa inyo tanan. May wapon man sa mga katropa natin sa kay katropang Dudong Carillo, kay Lovely Maynor, kay RJ Kidato once again. Hello, hello, hello. Kay Renette Tumlod, good afternoon kay sa iban pagid natin ng mga katropa. Good afternoon. Habang ni Sir Jetty Baga, muna gani, ma'am, lahuga pa dulo, magligo ko sa baybay, kay basi maglugdang ko, kag, igo ko bala maglutaw, lapsik na, kag, untay, tiil ko, ha. Bo, grabe, kaman ka, tropang Jetty Baga. Araw-araw, kaman niya, feeling ko, sagad, kaman kuro, maglangoy, kag magsisid. Ah, toot. Sagad, ay, ikaw pa, yaya, sagad ka na, yaka, tropang Jetty Baga, oh. Good afternoon, namin, ayad nga hapon, kay Sir Jetty Baga, kay sa iban pagid natin yung mga katropa, dira sa may barangay, by ang ahoy, hello sa inyo tanan. Alright, di ka na katropang dyan, Zin. Ready ka na sa atin nga X-rated question this afternoon?
1: Ready na.
0: Ay, of course.
1: Ready na.
0: Ready na. Okay,
1: ready
0: ka na ba?
1: Ano?
0: Game ka na ba?
1: Game na!
0: Wala man nagguraan na.
1: Wala sa una, paborito mo niya.
0: Oo, bala. Ay, alam-alam. Kada feeling mo alam-alam. Kagida, te, ambalan ka. Ako na ako, tutanin. Ako ako itong 50,000. O, diba?
1: Ambalan, ganyan siya nga A.
0: Hindi siya magpati mo, no? Pero at least, diba, ma-practice na ito ng ating nga mind on that game. Mga mind games, diba?
1: Wala pa na sa unang Google.
0: Oo, wala pa ng Google.
1: Hindi pa ma-search.
0: Hindi pa na siya, ano, hindi pa na siya sikat ang Google. May feeling ko may Google na sa ito, pero hindi siya sikat. Just like now. Diba, mayroon siya Google. Actually, dugay na nag-exist ang Google. Katropang dyan, Zin. Subong talang gidya na ano, subong talang gidya na maximize ang iyang nga ano, ang iyang nga nga functions, di ba?
1: Ano, may Google na, pero wala pa internet sa balay. Daw muna.
0: Oo, muna. Daw muna siya ang guwaya. Like, ga-exist na ang Google, pero ang Google wala siya ga-exist sa kabuhi mo. Or wala ka ga-exist sa Google, kaya wala ka kabalo kung ano na siya ang Google. Daw wala pa na-introduce sa iyo, wala kang kamuang-muang.
1: Ang diba? Cellphone mo, GPRS pa ang signal.
0: Oo, di ba?
1: Hindi ganit ka-load sa...
0: Ay, nako. Pero sige lang, at least, di ba, we are evolving right now. Alright, oras mga katropa, 3:03 in the afternoon ang oras. Ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap. Skin Herbal Soap, mga katropahimo sa glutacogic at VCO sa pagpahamis, pagpaputi sang atong nga kutis maggamit sang Clair Skin Herbal Soap. Clair Skin Herbal Soap, produkto sang Yes Soft Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar kag mahimo siya nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, makapaputi, makapahamis sa atong nga kutis kag magka-protect sang atong nga skins against bacteria and viruses. Clair Skin Herbal Soap, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Summit Don Hotel. Mag-Clair Skin Herbal Soap na mga katropa! 4 minutes after 3 in the afternoon, mga katropa, this time, ato na nga i-share sa inyo o kwan, i-reveal sa inyo ang ating X-rated question. For our X-rated question, this afternoon is... Dalawang bilog na nakabitin. Masarap hawakan at laging nagkikiskisan. Gin-change ko lang.
1: Pwede.
0: Dalawang bilog na nakabitin. Masarap hawakan at laging nagkikiskisan. Sana all nagkikiskisan.
1: Dabalaan ko na ako.
0: Oh, feeling ko miyara ka na daw.
1: Oh,
0: diba? Correct? Correct yarn.
1: Natawang tabi kung masabat ni ano?
0: Ni
1: katropang AJ.
0: Oh nga ha.
1: Ah, balaan niya na. Or ni katropang Jet. Pauna-una sila.
0: Oh, wait lang.
1: Dalawang bilog na nakabitin.
0: Sabay. Ay. masarap hawakan at masarap laging hawakan. At laging nagkikiskisan.
1: Ay.
0: Oh, di ba?
1: Do amo-amo gidaw. Oh. Okay. Ang bagay ni ano ni Sir Jet.
0: Ano?
1: Salom lang sa asalom lang sa langoy daw hindi gid ko kapasalig.
0: Mm.
1: Damo gid man kabalo magsalom.
0: Pero
1: hindi tanan kabalo maglangoy.
0: Amo lang.
1: Pero okay lang na, kaya importante
0: kabalo. Kadto chat iba, gano kay ako gani ha, say god bye bye kabalaya ga star kag say god bye bye kabala nang dako. Unless kun nagmigrate ka lang da. Char. Migrate. Grabe ba? Sige katropang jet ambal yung itlog. Itlog ni Sino katropang jet.
1: Ate na una si Serge.
0: Itlog ni Sino. Mangkot kaya trapang jetty baga kaya hindi man yatanan nga itlog masarap hawakan mo, di ba? So kaninong itlog katrapang jetty baga kaya ang atong x-rated question, dalawang bilog na nakabitin masarap hawakan at laging nagkikiskisa ang iban, wala man siya nagkikiskisa, ang iban hindi masarap hawakan. So katrapang jetty baga, complete your answer. Kay Sino ang itlog, dapat itlog ni Jet. Muna, bala katropang Jet, hibaga. Ay, itlog ni katropang Jansin. O, di ba? Muna iya.
1: Oo, masarap din manawakan eh.
0: Ay, dayaw. Ay, ambot na lang ah. O, kompleto ha, katropang Jet. O, itlog ni Juan.
1: O, masarap hawakan. Muna.
0: Sino na siya si Juan? Abi kay, tanawon
1: si Jan. Jan Ray.
0: Jan Ray Bertis. Feeling ko tauganta siya. Kag magkukunta siya kung masarap ba ang kanyang itlog hawakan. Or ano. O, dali lang gid ha, katropang Jan Ray Bertis.
1: I-confirm sa iya.
0: I-confirm ta. O.
1: Masarap ba hawakan?
0: Ang itlog
1: mo.
0: Sige, magkukunta siya. O. Calling. O, wait lang gid ha.
1: O, dapat may 30 seconds ka para magsabat.
0: Para magsabat. Or hindi, at 10 seconds lang gid.
1: Dapat 10 seconds lang.
0: Fast mind ka na iya dapat. Yan. Magkutonta siya kay katropang Jet, ibaga itlog ni Juan ang i-answer. Nga ako na itlog ni Jet, tao, hindi siya masarap hawakan.
1: Mas hindi.
0: Or wala siya guro nagkikiskisan.
1: Lain niya guro iya nga.
0: Feeling ko wala nagkikiskisan ang iya. Bumpers ang... Ay, dayaw. Gidya kay katropang Jet, ibaga. Yabala. Nakabitin na siya, ha? Do wala na siya nakabitin.
1: Hindi ko na... Ano yun, ah?
0: Hindi mo naisip?
1: Hindi ko naisip
0: hindi
1: yun, ah.
0: Hindi mo na-expect yun, ano?
1: Grabe ka, Sir Jet, ah.
0: Grabe naman yarn. Katropang Jet, ibaga. Ay, parang hindi ko rin yun naisip, ah. Kasi itlog yung ating pinag-uusapan dito. Iba pala yung may itlog man.
1: Iba rin pala yung ano.
0: Ay, hindi na siya itlog. Katropang Jet, ibaga, yan.
1: Oo.
0: Hindi na siya itlog.
1: Araya, sobra na siya XL.
0: Oo, hindi na siya dalawang bilog na nakabitin. Nakabitin, ha?
1: Pwede.
0: Kaya bitong-bitin ka muna, oh.
1: Oo.
0: Ka muna.
1: Depende. Depende girl sa position.
0: Ako sa bagay. Masi kong gahapa. Sayaya. Masi gahapa or katuwad. Ay! Kakang katindog, te. Nawala siya gabitin. Nagkatapik lang na siya katrapanjet.
1: Ano ang katawad?
0: Ay, ha?
1: Ano ang katawad?
0: Basta yung katawad, may ginapulot. Oh, katawad. Ay,
1: okay, ano? Ano ang nagkatawad?
0: Ano, ha? Kati ambalya, uyab. Di uyab, eh.
1: Ate, uyab.
0: Kaya ambalya, bumper sa uyab ko, no? Di ito, ambalya, kung ganito, hindi. Kung katindog siya, daw wala man nagabitin. Diba, si kung gapa or gatuwad?
1: Oh, gatuwad eh.
0: Oh, diba? Diyos ko. Na ha, kung magtindog, gabitin ko, magigda, kabigabitin pa na siya.
1: Hindi na eh.
0: Ti man. Oh, kung gatuwad, anong posisyon mo kung gatuwad ka ha, be? Oh, para mamalaan. Lalo ko sa Sean mo kung ano ka ha, o gatuwad ka sa ibabaw ang imo nga, no ha? Kaysa idalo mo na
1: dulain
0: sa...
1: Dulain.
0: Ay, grabe no, aswang ka.
1: Kung ginaposess ka, no, natilain.
0: O, kung ginaposess ko, natilain, eh, di ba, katropang Jet, ibaga. Parang hindi ko naiisip yung mga sagot ni katropang Jet, ibaga, ngayon, ah. Parang iba siya, ah. Would like on flat. Grabe si katropang Jet, ibaga, ha? Ano mo nag-yapon? Di ba? Nagkakadlaw ka. Nga ha, wala na nakabitin kung ano.
1: Hindi. Manundaan, very specific.
0: Gano'n po, grabe, masikat na kong shit. Tiwaga, bilog pa mana, basta, ay ala. Nga, ate ko, hindi, nabiyak ka tapong shit, tiwaga, hay. Gano'n siya galapad? Hala, ano tuod bala. Galapad siya?
1: Lain.
0: Katropong Jet ha, ikaw ha. Iba talaga si Katropong Jet. Iba talaga yung mga iniisip ni Katropong Jet. Mga hindi lumalabay sa aking ano, sa aking area of responsibility.
1: Gagata.
0: Ay, grabe, Katropong Jet ha. O, anong pagida ha? Sa mga katropo natin yung wala nakaabot sa ating X-rated question. Our X-rated question this afternoon is, dalawang bilog na nakabitin, masarap hawakan at laging nagkikis-kisan. Te, ikaw, ano na answer mo, Katropong Jet? Sige, wala na gasabat ang imo. Di nga, ano, partner. Wala siya gasabat. Kaya medyo busy siya.
1: Basi ka baligyan siya kung itlog.
0: Or basi, hinahawakan niya ang kanyang itlog. Ano pa, hindi yung mga... Siyempre, kung ikaw gahawak sa imo itlog, bala, makakapot ka pa rin cellphone.
1: Hindi na eh.
0: O, te, siyempre, di ba?
1: Hina-check niya yung itlog.
0: Oo, bala, basi, ready. Basi, kung ayawan na to siya gani-check sa iyang ayawan na to siya hawak sa kanyang itlog. Pa hawakon mo pagid siya sa iyang cellphone.
1: Oh, di ba? Busy siya.
0: O basi kanyang dalawang kamay humahawak sa kanyang, di ba?
1: Ga-check siya ganyan sa iyang itlog.
0: Oh, dapat mag-check sa itlog isa lang kakamot or duwa?
1: Pwede man duwa, pwede man isa lang.
0: Pero ano mas what you prefer?
1: Isa lang.
0: Ah, isa lang.
1: Oo.
0: Ang isa ang isa gaano ba?
1: Ang isa, relax lang isa. Alala sa bulsa mo.
0: Bo, grabe mo, mamulsa ka. Ga-check ka itlog. Mamulsa ka.
1: Oo,
0: ay, dayaw, mantana sa imo nga pag-check sa itlog man. O, pero di... Oh, pero tiintindihon talang ang friend ta ha, ang aton katropa kay basi he is busy right now. He is checking his egg. Oh, di ba? Sige lang aamugin man aya dapat kung kisa edan mag-check kadto ginakulbaan ka mo, di ba? Kapin bigay ko mga signs and symptoms kung ano ba tiyagan.
1: Ah.
0: Oh, ato og ginawa ka ni katropa bayang kanyang itlog. Oh, di ba?
1: Pwede mo siya ano?
0: De, okay man, masarap hawakan ng itlog. Ah, oh, masarap siya. Oh, masarap, masarap. Tabalik katropa bayang. Masarap. Masarap siya. Diba? Masarap. Diba? Awa na siya, masarap siya. Aragay, kasakit. Sang tingil ko kabunggo. Aragay. Ay, Diyos ko, enjoy. Diba? Masarap siya. Ano maliman? Nga may muni, Masarap siya. Diba? Alright! Sino pagkita namin mga answers sa itong X-rated question? Masin yung mga sabat, pagkita ka muna sa itong X-rated question. Dali na mga katropa, dali na ipadala na diri sa aton. Nga, Facebook Live, streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, nag-XFM Iloilo 100.7. Haman ni Sir Jetty Baga, wala ko itlog, ma'am. Nagbakapon ko. Ay, ala. Ay, inyo, damo ka man na itlog sa manok, katropang Jetty Baga. Nga magbakapon ka, katropang Jetty Baga, ginakakasang itlog? Huh? Ano na ganit tawag? Huh? Ano na ganit tawag?

0: Ano?
1: Oh, tambot-tambot lang.
0: Ito, ano yung masigong sala?
1: Check a bit, check a bit. Sige, be. Nagpaano ka katropong jetty baga?
0: Nagpa?
1: Oh. Ulat lang kay basikong sala. Ulat lang.
0: Oo.
1: O, di paano? Ano ang first paano? How to perform?
0: May ginagunting. May ginagunting sa sulod.
1: Nabosectomy? Grabe ka, trapanjet. Wala ka ginaluoy sa itlog mo. Sakit ba? Pero hindi mo na siya ma-feel actually. Diba?
0: Hindi na eh.
1: A vasectomy is a procedure, mga katropa, to prevent, your spouse to get pregnant. And of course, one way na siya of family planning. Kung sa babae mapalagate, diba? Sa lalaki, vasectomy. So, kung hindi mo gusto nga ang imo nga asawa mag-go through the pain, you will be the one to, to undergo that procedure.
0: Depende sa inyo nga duwa.
1: Depende sa inyo. Pero kung ako gusto, yun siya.
0: Oo. Mayroon na niya lalaki ang nag-
1: Diba?
0: Oo. Kay, like, ano man sa ila, mas, siguro mas, ano eh?
1: Mas ano? Iambal na yung adaan.
0: Ano ganyan? Di ko maano sa, ano eh. Pero, I mean, mas, dako ba kung sa lalaki, tiin mo nga, ano eh? Do ikaw man ang sakripisyo daw muna.
1: Maybe.
0: Do ikaw ang mag-ano man. Take the, take the responsibility daw muna.
1: Na, daw muna siya.
0: Oo.
1: Nante, sa mga katropa, tada, are you ready? Are you ready to, pero ti depende na sa inyo. It's a decision of you both, di ba?
0: Nilang
1: na isa ka tawang ma-desisyon, but it's your decision. Like both of you, it's your decision, mga katropa. Ikaw katropang jetty ba, ganong trip mo sa kabuhi nga ginpakakasmay mo itlog. Si Bea katropang jetty ba, gabi itlog reveal bikong wala na gidman.
0: Ginpakakas kina ya how? Do di man guro?
1: Ang bota do wala man ko kagi. Nga ako ginabawang ko.
0: Hindi naguro?
1: Oh, basic man.
0: Do may ginautod lang.
1: Basic man.
0: Do kable ba? Do ginautod?
1: Oo. Ano man, ambot lang. Wala akong kabalo. Sige, be.
0: Ibudlay na karon.
1: Oo. Wala akong kabalo. So, sa mga katropa tada, may mga munagin man siya, no? Pero to prevent na yan, to for one way of family planning na yan.
0: Oh, pero di ba sa mga, sa mga kasapatan, in paginaya, amuna ang pakapon.
1: Yes.
0: Kay Sir Jet, palag pakapon.
1: Oo. Kaya amuna ay nako Sir Jet, akaya mo yan Sir Jet, sige lang, go lang ng go. Alright, mga katropa, oras na lang sa XFM 317. In the afternoon this time, mag-pause kita rin for some commercial break. Stop na ito na rin ating usaping itlog this afternoon. And when we get back, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated story. Ganito ito lang sa XFM, kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa X-rated.
2: XFM.
3: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang Paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bakhao, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Samton and XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
14: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
15: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy, kag nagasugata siya sa akon, oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
13: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
16: Exciting.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Honest mga katropa, Sex FM Philippines, 24 minutes after 3 in the afternoon, nagabalik ang X-Rated. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, Himosolutin, Beta Carotene, Vitamin E, Kagzaya Santinia, produkto sa Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa atin mga poor eyesights o kung natin mga problema sa mata. Kangay sa cataract, pterygium glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes 12th Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Tumang Sumidang Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Oh, balik ka trapang RJ, kita to. Buraw mo subong Sir Jet ba? Oh, hambal niya. Kay Sir Jet, ibaga, wala ka man ga turo timbang da mo. Oh. Chak togid Sir Jet, ibaga, kaya hipos-hipos ng saya mo. Ga silent treatment siya subong, ano pa? At ikaw lang yung isa subong. Oh. Takaan ako maghimas. Ah, balik ka trapang Jet, ibaga, ayam bot. At isin, una pa himasun mo sa itlog mo, ha? Yalang, ano mo si katropang Bea? Oh, di ba?
1: May ginahimas man ko yan.
0: Oh, di ba?
2: May sarili na siya ng itlog.
0: May itlog man kami, di abala. Ay, ang bota mo kami to yabala itlog. Pili ka lang
1: yes,
0: to.
1: Yes, small, medium, ay, large.
2: Wala lang yabala agaway itlog.
0: Gani. Oo, ang bota lang atropang Jet. Imo itlog, imo himas. Bala, Sir Jet. Bala man, I am. Ay, ang bota lang. Ako nin natakaan nga lang si katropang AJ Borlon. Masikon ligwadang isaya kakamot ho. Ah, oh, hulamaan, ay. Diba?
2: Ipahimas siya.
0: Oo, ay. Ay, ang bota lang. Ganyan kay Sir Jet. Ibaga. Oh, mayong hapon. Pwede lang dahil sa mga upod natin nga nagpamati sa aton. Kay Liazar Caspilio, hello! Good afternoon. May ayad nga hapon, Gid. Tingala ko man. Mayong hapon man sa mga katropan natin nga bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nagupod sa aton yung program this afternoon sa X-Rated. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Oras, 3:27 in the afternoon this time mga katropan. Ito na nga suguran ng pag-storytell sa inyo sa ang aton nga X-Rated story. Oy, ready na ba lang lahat? Alright mga katropan, ito na nga suguran. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na nga suguran ang aton nga X-Rated story. Oras natin, 27 minutes after 3 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako galing sa Stacy, 37 years old. Kag may tatlo ka, bata. Kasala ko Katropang Era for 20 years. And yes, timprano ako nga nagpamana. Kag, though ano man siya, biglaan man siya ang akong nga pagpamana, pero nangin smooth man ang amon nga pag-updanay sa akong nga bana. 2 years old, or 2 years older siya sa akon. Kag after 1 year, nagkabata na kami Katropang Era. Kag baby girl ang amon nga bata. Nangin masad siya ang amon nga pag-asawahay. Nagkaalalay man ang amon nga ginikanan sa amon nga duha. Kag palangga ko ang akon nga bana. Wala gid yas ang duda, dira nga part. Kag balaan ko nga palangga niya man ako kag sang amon nga anak. Okay, natani Katropang Era. Kaso lang, do naggamo. Ano naman? Wait lang gid. Ah, okay. Naggamo Katropang Era sang ginapasunod ako sang akon nga kasamahan o kung grupo. Oh, sang akon nga jowa. Ano man? Ko pa lang, ano nga magsulat ka mo doon nga balinas liwa, how? Oh. Fast forward, Katropang Era. Kinahanglan nga magtrabaho sang akon nga bana sa ano, sa Manila. Kahit siyempre nabilin ako di sa Iloilo Province. Kaga, may ano ni siya, Katropang Era. May migo ni siyang akon nga bana nga hambalya. Liog lang ko datulatan ako kay Mrs. Miga. Basi ko may makihanglan, da siya kung kaisa mamial kahoy or kung ano. Liog lang ko datulatan ako sa sawa ko Miga. Kuna hambal sang akon nga bana, Katropang Era, sa iyang friend nga si, let's call him Marco. Pamilyado man si Marco, Katropang Era. Ah. Kaso, naging close naman kami. Ah. Tub-tub, nga nag-ako sa akon si Marco nga daw kursunada yako ko no. Pero hindi siya, wala siya nagaporma-porma Katropang Era ha. Katibalaan niya nga may ano na ko, may bana kuya. Katropang Era, sa una, hindi ko sa muna ang sitwasyon. Kiti the awkward. Kag feeling ko, syempre, palangga ko nga akong nga bana. Kag nakulbaan ko Katropang Era. Pero later on, na ano ko, doon na feel ko daw ga-enjoy ko sa iyang company or ga-enjoy ko kung upod ko siya. And then, naging textmate kami Katropang Era. Hasta nga, adlaw-adlaw na siya nung nagkakadto sa balay. Di Katropang Era, adlaw-adlaw, ginabuligan niya man ako sa mga ulubrahon sa balay Katropang Era. One day, nagtawag ang akong nga bana. Tapos ara si Marco sa balay. Tapos pagkabuhas, nagtawag siya, ara naman siya. Like doon nagsunod-sunod ba lang ang pagtawag niya nga inadlaw nga ara si Marco sa balay. Amo to, gin-confront ako sa akon nga bana. Kung nga ako no, nga adlaw-adlaw, ara si Marco sa balay. Tihambal ko, nagapamial, nagakayad sang gripo and everything na lang niya. Habang yung damo, ginagubas ang balay. Tao, abi pa, iparenovate na lang na. Habang ko, hindi lang kay kaya man ni Marco. Hambal yati nga ang si Marco, gidya ba lang gusto mo pa obrahon sang tanan, kiti pwede man takakwa sang iban nga mga panday nga pwede magtrabaho. Hambal ko, ti kay okay lang man sa iya. Hambal ko, hambal sa ako sa man ako, paano mo na sure nga okay si Marco sa amo nga ulubrahon? So dito na Katropang Era nga daw nagbais-bais kami. Kagsubungin akong sensya ko. Kay ti, may something sa amo ni Marco. Although nga, wala man sa may natabo sa amon, pero do hindi na bala unlike before, bala nga daw friend lang gidya ang turing ko sa iya. Subong niya may mga sweet moments kami. Kaya nagahirit-hirit siya sa akon. Pero wala man sa may natabo sa amon Katropang Era. Pero nakonsensya lang gid kuya sa akon nga bana. Amon ni Katropang Era natabo sa nagbaisay kami sa akon nga bana. Kung nga adlaw-adlaw ara si Marco sa amon nga balay. Kag syempre, ako ya, best in palusot naman.
1: Uy, mayong aga.
2: Ay, hello, musta ka da?
1: Ayos lang. Ikaw, kamusta ka da? Kamusta?
2: Ah, ari yung nagpakayo ko di kay Marcos ang aton nga mga ano, naguba naman ni Abby ang gripo, tadi yung?
1: Sis! May ano ka da, Martilio?
2: Ariyo, dahil lang, wait lang ko. Ang kato sa sulod balay, Danay, wait lang, ha?
1: Ara naman da si Marco?
2: Ah, Oo, gani kay nahambal ko gani si mo naguba naman ang gripo tapos tapos ni nakaron ka ano ka kay utos ang gripo ang mami alam na siya kuno wala di daan sang ano kahoy tapos mahal na subong gasol do hindi ko na ma-afford
1: do adlo-adlo na lang da si Marco subungaw damo guba sang balay ta.
2: Ah, oo. Doon na timingan, gid abi nga doon nagsunod-sunod, gid man. Liga to, ang sindo, gin patapalan ko man to siya kay nagatulo, tas susunod balay, oh.
1: Ti, mangkudada siya, bingon ba si damo pag inadang kalayuhon niya?
2: Yung liga to nga adlaw, gin pakay ako man gani siya, di ang wiring, di susunod kay do ka delikado pag lantaw ko bala. Basi kon mag, ano bala, masunog balahaw.
1: Kay why ko man na why man niya sakon nga nagabuli kita si Marco pero so ano way na siya trabaho ano man
2: ah sideline niya ni gani kay ti balaan ta man nga may kabataan man na siya nabudlay dan subong ang ano ang sitwasyon mahal tanan o ti ko hindi kayo mag-ideya nga magsulo sideline ti wala ka gidya eh
1: amo lang na pero amo na ah napasalamatan ko ginangara si Marco ah. Pero mo lang na kay adlo-adlaw lang yung abi galing. Basi dugay-dugay, maluyag na nasa sa imo, blaw.
2: Abo ah, grabe ka man. Advance ka ata mag-isip.
1: Ay.
2: Ano na imo, ginapinaminsal da nga. Kabuot na nga tao si Marco, tapos dudahan mo sa amo na.
1: Ay, ti. Sige lang, bala mo man niya. Basi dira lang gaumpisa.
2: Ara ka na naman.
1: Kagagawa niya ko balahaw. Yes. Agawa niya ko. Agawa niya ko itlog.
2: Hindi na matuod ah. O ano-ano naman da yung ginapinaminsar mo.
1: Ah, pati ah. Joke-joke ko malang na. Balang ko malaya si Marco nga hindi amang ko na yung pag-amuhon sina.
2: Oo ah.
1: Pero ti, ang bali lang da nga maghalong lang da siya kay ti. Why ta da may inugbayad sa iya?
2: Amo gani. Inambalan ko man siya.
1: Si mo hospital sa kang madagdag pa da sa karon.
2: Ah, wala man git siya nagapanakasaka. Aga pangamang kamang lang.
1: Ah, ah, sa gagi mo na sa'yo magkamang, ya.
2: Do damang gani. Kita mo na bang galatay-latay nga damang, ho? Na, doon mo na siya. Sa gagi man sa'yo maglatay.
1: Ate, ang bali lang da siya. Ma, balik ko na sa duty.
2: Ate, sige ah. Maghalong ka dira. Ah, I miss you.
1: Sige, sige. Na-miss ko naman ka mo da. Halong.
3: Ate, dalawa na rin naman siya.
2: Kilililing, kilililing. Ay, ewo.
1: Ay, babe, good morning.
2: Ay, good morning. Mahaw ka na da?
1: Ari, bago lang bugtaw.
2: Ah, mayo.
1: Kamu, pamahaw na kamu da?
2: Ah, oo, ari yun, nagaluto ko di gani. O, kaya ari na naman di si Marco, ma. May pakayo na naman ko to sa lababo.
1: Uy, pre.
2: Ay, oo, oh, ari siya.
1: Da, pre?
2: Ari siya gani, oo. Gatawag siya aga pa.
1: Ara ka naman da aga pa. Oh, may pakayo din si Mrs. mo ah. Dasig lang man eh. Ah, gabi ba? Why pa gani ka pangapi ang demonyo? Ara ka na da?
2: Aga.
1: Ah, sige lang. Mapuli man ko dugay-dugay. Ate, sige ah. Oh, ano namang yung kayo? Yan naman da?
2: Lababo gani to nagsupon balati do hindi ko siya maano hindi wala ga panaog iya nga tubig kay siguro barado tingin pasulsog ko siya.
1: Amo gimana akong dugay na mo gabarado gidman
2: amo gani tikong syempre ko magbara na sulsugon mo gina para magwa
1: te ayos na okay na
2: nakayon niya naman tuguro okay na Marco
1: ayos na
2: ate okay na ko no nakayon yan na.
1: Kadamo na lang niya sang guba aton balay. Ibaligyan na lang na guro ay.
2: Ah, hindi ah. Kanugon man, mahal nga daan subong magpa ano sang balay. Tapos alam man si Marco ah, kaya yan na ni nga kay Uhon.
1: Ah, mayo man kay ara siya. Pero do sana kasi manang adlo-adlaw, ara da siya ba?
2: Eh, may ara, abikis at siyempo nga hindi yadayon matapos bala.
1: Gapuli pa na siya sa ila? Ano?
2: Ay. Uy, pamilyado na bala si Marco, basi nalipat ka.
1: Basi bala, na lang na siya gatulog, aw.
2: Abo, ah, ano yan na di, balay? May balay man na siya yung nga iya.
1: Ah, o, sige ah, Mapuli na ko dagalisan, no? Sa sunod bulan.
2: Oo, ay, excited na ko gani nga mapuli ka di.
1: Gani? Mayo man kay naset na tong schedule ko. Te, maano ta sa sunod bulan?
2: Mga party-party eh, syempre, pag-abot mo di, maparty-party kita yan. Doon sa ano ba lang nga kadugay ka dahil magpuli?
1: Gani, excited na ko yung magpuli.
3: Doon.
1: Okay, sige na. Kay, may katuan pa ko subong. Day off ko man tani. Pa'y nag-chat man di si Boso. May katuan pa ko.
2: Ano na? OTTY naman na?
1: Ah, hindi ah. Siyempre may bayad niya.
2: Aw ah. Sabi ko kung wala bala haw.
1: Tinabaton mo na dang sweldo ko?
2: Dito yan, ang sulod yan. Wala man na yung nagdirekta sa ATM ko.
1: Aging padala ko na da.
2: At iba sina delay lang, ahulat-hulaton ko lang.
1: Oh, iba ka lang da sa mga kinanglanon nyo ah.
2: Ati, sige ah.
1: Tagas tagaan so mo lang da si Marco ka ano ya. Kasi karon budlay man nga permit na lang libre.
2: Ah, ako na ding bahala ah.
1: Oh, sige, bakli lang da sa kung ano yung gusto niya. Kasi gusto niya naman na sa malaba nga ano ah. Nga sudan. Bala mo man ang adaan.
2: Ate, oo ah. Gaan ko lang ni siya sa karon sang iya nga parte.
1: Oh, sige na. Bye!
2: Sige, bye! Magalong ka!
1: Sige!
2: Wala. Mapuli na next month ang bana ko. Dugi na kulbaan ko bala nga. Base ko mabalaan niya nga. May relasyon kami ni Marco. Pero pabaida ah. Hindi yaman na guro maabot. Gid nga kung anong may ara kami ni Marco. Sige lang ah. Best in tago-tago man ko. Untaton lang galing namon ni Marco kung anong may ara sa amon. Sige, yun lang namon kung magbalik na siya. Ay nako, kagamusang kabuhi ko. O sige na, tulog na lang ko.
0: Kadra pang era subong, nakapauli na nga ako nga bana. Kag ginawa ko lang katago ang amon ni Marco. Pero asa subong, ginakulbaan ako sa giyapon kadra pang era. Daw ka panumdum ko nga untaton ko na lang. Pero tiko maglakat ang bana ko, paano naman ko ni malingaw? Ang wala na kadra pang era, salamat gin sa pagbasa sa akon nga sulat. Saliwat ako sa Stacy sang Iloilo Province.

Rocket Drop ay nagabalik ang X-Rated on a Sex FM 4 minutes before 4 in the afternoon. Salamat. Thank you so much sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon network program X-Rated. Salamat sa mga nagtutok, nagbantay sa atin yung program nag-upod sa atin dito sa 100.7 X FM. Racho Patrol, Iloilo. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang Sex FM. Upod sa atin technical partner, katropang BJ Serrata. Ako naman, ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Visionix, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunod din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: The secret of health.
6: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
13: Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: Sister Pain.
18: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
21: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: College na ko!
8: XFM!
24: Katropa mo!
23: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM! Katropa mo!

Katropa! Kamusta? Kamusta na naman? Lunes na naman, mga katropa peeps! Oh, isa na naman kaadlaw ang nagbuhin sa aton nga semana. And of course, sa bulan sang June. Grabe, ara na ganit kita subong sa tunga-tunga sang tuig. Today is June 1, 2026, mga katropa peeps. Ang una nga adlaw sang Hunyo. Grabe, ginulan gid kita yan. Isa na bala ini sa mga senyales nga tigulula na gid ya. Amo gid ang budlay no sa mga nagapauli bala sa uma. Tapos ang ilang nga mga karsada is hindi pa sementado. Nagaagi sila sa mga talamnanan na amo gid ang ginahambal nga mas slide-slide naman ta. Amo na ning ginapangayo ta nga ulan tapos ubong mareklamo naman kamo nga permi kay mo basa. Wala man tapasingadtuan si Newman. O, kanami na subong sang tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta kamoda sa mga kaprobinsyahanan? Dira sa may naglain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo, mga katropa. Kamusta kamodira? Sige man gihapon dira ang ulan sa inyo. Kagina, no, pa sa Alimudyan, kagina, ito ginabubo ang ulan. Halin, alas 6 aga, grabe, hasta ginya mag-alas 12. Siguro kung lapit kami sa suba, basigin baha na kami. Hindi pa siya abiya ulan nga tulotalithi lang. As in ulan, gid siya yung literal nga damol-damol. Ay, ang mga ano, ang mga tanong makita mo nga nag-sway-sway, the feeling mo bala happy, gid sila yaka na basa ang ilang nga mga kaugatan. O, subong no, kanami na sang tiyempo, wala man sang init, wala sang ulan, ay kanami maglagaw-lagaw kung damo ta kwarta ba no? Kanami oras giniya, tiyempo giniya nga mag-shopping-shopping. O, damo subong nga daan sa mga nagapamakas ng school supplies. Grabe, kadto kami gapon sa Unitop. Aba, o grabe nga pilahay sa cashier. Daw, mahambal na lang. O, sige, balik ko na lang ning pinamakal ko kayo. Hindi ko di kasalot, ho. Grabe, nagid yung preparasyon. Sigurado, nagid ka muna nga may eskwela. Nagid ka mo? Final, nagid na. Oh, basi ko nagduha-duha pa kamuda. Ako na may ara kamunsang pag-duha-duha sa inyo nga paminsaron. Especially sa inyo pagin nga tagipusuon. Amo, hindi niyo na pagpadayo na maluoy kamo. Abi niyo mga katropa peeps, no? Kung ara na kamo, kung magbukas na ang klase, pamati, gid kamo sa inyo nga mga teachers. Kay one day, mainulsol, gid kamo kung wala kamo yung sang nabalaan. Pamangkuton kamo yan, tapos wala kamo kabalos ang sabat. Sino ang mahuyaan? Siyempre, teacher niyo from the, una-una, best ang inyo, gid nga teacher. Kaya nga, sila ang nag-teach sa inyo sa school. And then, ang inyo man, of course, nga mga ginikanan. Mambal na sila karon. Ay, ano ning bata ni Kwan? Wala ni siya ginatudluan? Wala gini siya nagapamasa-basa sa panit sang ibos? Oh, di ba? Namian ka mo ng hambalan ka mo, amo na. Tapos hambalan ka mo, ay, ang Kwan niya, amo na, mingo, mana siya? Ay, ako, hambalan, bima mo na, bo. Ma-change court, gidayon kilay mo, ya, pro. Amugin man na, no, mga ano, bala, mayo pa subong mga kabataan, eh, dasigid sila yung mag-ano, no? Dasig sila makakatch up. Sa mga ano da sa mga kabataan nga mahilig sa mga gadget aga o to hapon nga gadget na time na nga mag-adjust kamo mga katropa matulog na naman kamo temprano mabugtaw naman kamo aga pa well hindi na lang kami nag-iisa sama-sama tayong gigising ng maaga para sa aton nga kinabukasan padayon ano padayon lang gid kita yung mga katropa peeps. Paano ta na makatibawa sa kapidgaduhon kung wala ka muda gabaka si Bala? O, kung natuyo ka muda subong mga katropa peeps, ipangapi lang na. Ah, may Santon Plus Gold man. O, ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangon mayara inisang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabos inisang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta man sa atin sininga cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa aton nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa aton sininga blood pressure. Kamala mo na kamo mga katropa peeps nga ang Santon Plus Gold manami sa mga may diabetes. Kayo may mayara inisang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sa aton nga glucose control. Santon Plus Gold produkto sa Yes to Health Incorporated kasarang gini niyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong nga mga lugar. Of course, no, pwede niya sa mga kabataan. Kung nagatuon kada, nagabasa-basa, kada kag na-feel mo ang gulping nga katuyo.
Oh, iinom lang na ilamok lang na isang Santon Plus Gold. Nami man siya mga katropa, pips kon butangan mo siyang ice. Imuon mo siya nga ice coffee. Ay, bongga, perfect! Pwede man gamon niya yung makabakal mga katropa sa Santon Plus Gold sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Kag, Watson's Pharmacy. Sa niya lang kamo ni makadto nga mga butika, available niya ang Santon Plus Gold. Aba, talaga ba, beya? Sa mga katropa na ito na, good afternoon lang sa atin sa ating mga vendors. Nagahilira na niguro ang ilang mga baligya. No, dala sa mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. Mayong hapon man sa mga katropa natin nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Updanay kita mga katropa pips until 7 o'clock subong nga gabi. Ganiha wala sang wala sang sayluhanay. Alam lang no ga ano kana nagalakwid-lakwid ang dila ta. Sayon na ni nga gutom ta. Aba baka naman sa mga may birthday diyan. Masi may pa-cake ka mo daw, namit magkaon sang sweet subong. Mga katropa pipsa, hope na nakita until 7 o'clock subong nga gabi. Alas diri sa XFM, it's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kag magabalik pa si katropang Bea after short break.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko.
12: Katrupa, exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siya. Isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Las 5:03.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Kamusta na lang atin nga mga kitropa subong hapon o, sa mga nagapangapikapid sa mga nagahigop-higop sang mainit nga sabaw sa mga kitropa naton nga nagamat-amat na pamunot sang mga nagatubo nga hilamon kay nagtupa na naman ang ulan. O, handa niyo naman ang inyong kaugalingon sa pagpanguma. No, basta magtupa na gani ang ulan, sigurado ginamabuhi ginang tanan nga hilamon. Adi, kamusta na da ang mga katropa naton? Te, lagaw-lagaw lang ino. Ano man abing himuon naton subong sa aton nga kabuhi. Sa mga katropa naton da nga pa-out na sa ilang nga mga trabaho. Sa mga katropa naman naton da nga nagakuso sa ilang nga mga lalabhan. Oy, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Balsan balanta nga hindi magmala ang aton linabhan. Pero sige, tagihapon pang labakay man kung hindi tapag umpisahan. Te, laban-laban. Wala na tasang suksukon, boss, eh. Amo naman ang ginahambal nga dahog naman di, dahog naman ni ang mga ano, ang downy. No, ang mga fabric conditioner. Kahit, te, kung wala init, syempre, kung wala kapagid spinner or dryer sa inyong abalay, wala ka sang washing machine, ate, ara, mabinaho, ginang imong alinabhanda. Sadya, ginibasta ating ululan. Nakita mo daw Christmas tree lang sulod sang balay nyo. Maskin diin ang balay, may halaya, no? Kapin pa ko na tamadan ka, abi mahambal ka subong mang laba ko, guro. Ay, sige, buwas na lang. Tapos pag abot sang buwas, mahambal ka naman. Sige, ay, buwas na lang, gali ah. Hasta nga maubos mo na lang ang tanan nga buwas. Ah, diba? Te, kung wala kagid ka pang laba, nagtingob tanan mo nga lalabhan. Pero te, okay lang man na subong mga katropa peeps, no? Subong nga panahon, mga katropa, nga ti nagbaylo na naman ang klima. Nag-tag-ulan na naman, halin kita sa tag-ilinit. Uso naman ni ang sipon, especially sa mga kabataan, no? Kag sa mga, ano man yung mga katigulangan, bala? Mga vulnerable, no? So, dapat nga pabaskugo na ito ng aton sining immune system. Pagi sa pag-inom sa Sun and Vitamin C. Bangod ang Sun and Vitamin C, mga katropa peeps, nagabulig ini sa pag-boost sa atin sining immune system. Agad nga hindi kita madasig napikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso kag kung ano pa ang sahi sang balatian. Ang Santon Plus, ang Santon Vitamin C, mga katropa peeps, mabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kaga sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Sa mga nagpangurumbot na narasang ilang ang mga habol, ti Mayo, ino? Mayo lang niyang mga wala sang trabaho, kahit ti tamang tulog-tulog lang. Tamang cellphone-cellphone, no? Tamang ano lang da? Ay, sana all may kakadol. Subong nga, ano ba? Subong nga tag-ululan? Ate, alwagwanta ang tanan nga mga single, ah. Amukid na, kay ginpili nyo na, choice nyo na nga mangin single. Pero sa iba na nga hindi man nila choice, wala lang gid sang mga sang may gintadhana sa ila. So agwanta ka mo ta. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 6 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Gani sa inyo sining mga mensahe this afternoon, mga katropa peeps, isan lang sa atin sining text line 0950-975-6970. Lipay naman ni si Tita Weng kay ti nabasa-basa na naman ang tanan niya nga mga katanuman. Hindi yan ang kinanglan nga maghahakot-hakot pasang tubig para nga mamunyag kay ti nagtupa na ginyang ulan. Ari na gin kita mga katropa peeps sa rainy season. Basta June gani, ti good luck. Dahog naman ni ang mga raincoat. Mga katropa peeps, wala sang bayay. Updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Aras diri sa XFM, 7 minutes after 5 o'clock. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: X FM.
0: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
6: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM,
11: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Patropa mo!
11: Exciting!
12: XFM.
14: XFM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Mga katupa, exciting!

happy eating lang sa tanan ng mga nagapanyapon subong, ng mga katropa naton dyan. Sa mga nagapauli maghalonggid ha, ilabinig ko na nagatulo-tulo pa ang ulan, no? Madanlog ang dalan, maghalonggid ka mo mga katropa peeps. Kaya ang aton nga kalawasan, wala sang spare parts. Wala sang spare parts nga pwede naton baklan sa kundi indi-indira, no? So gani maghalonggid ka mo, kaghalungan gid ninyo ang inyong kaugalingon. Of course, para man sa inyo, kag sa inyong pamilya. Paano pa ka muna karon makatrabaho? Paano pa ka muna makaprovide sang needs sa kagwan sa inyong sining family? Kung kulang-kulang na ang parte sang inyo da ang alawas? Diba? Kabudlay nga daan kung ano kita, kung disable, bala no, mga katropa peeps. Kaya di, ang mga bagay nga maubra naton sang una, hindi na naton maubra, no? Magani sa mga drivers naton dahil ni mag, maghinuros-huros sa dalan. Kaya kung kisa sa sobran yung huros-huros, ang mga nagahalong yan, nagakaulamid. Ibutang sa lugar ang pagkaharas-haras, no? Lango-lango lang sa kamo sa iban nga butang, hindi lang sa kalsada. Kisa na gaya, makita mo na bala nga daw feeling mo daw si Sino na nga, nga superhero na bala mga kabataan subong. Nga bago lang bala kapot sa mga manibela. Grabe, nagalupad ang agi kag. Dokululbaan yung magsakay sa muna, yeah? Ano balang feeling nga gahalong ka, tapos kung sila madisgrasya, no, makabunggo sa imo, tapos na dead sabi sila, no, tabaw, sala mo pa, ya? Amugin ang ginahambal nga aragay mo. Oh, kamusta subong nagabantay man bala kamo sa mga updates dira sa Senate? No, wala no show subong ang majority block. Kaya sila nag-uputo sila kay Senator Jinggoy Estrada. O gani mga katropa peeps para nga mangin updated kamo sa tanan nga ba balita lokal, national, international, kag kun ano pa dira nga ka sa isang balita, no? Para mangin updated kamo palihog follow sa amon sa ninyo Facebook page, pangita lang ninyo ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag may ara ini ang 208,000 ka mga followers. Ay, by the way, gali sa mga katropa natin da nga nag-celebrate sang ilang nga birthday today. Happy, happy birthday! Happy third birthday lang da gali sa ako ni Hinablos kay Kent Luke Subaldo. Ay, baby Lucas, happy birthday. Enjoy your, enjoy gid ang imo nga adlaw. Kabay pangati, damo pagin nga birthday sa mag-aabot sa imo. Kag syempre, hatagan ka lang permisang mayad nga lawas. Mangin maalam, no, kag safe permi. Amo lang gid na. Sa taiban pa daan natin yung mga katropa nga nag-celebrate sang ilang birthday. Happy, happy birthday, Ged! Oy, te, wala kita da. Bagi na, kalimta nyo lang ko di ha. Sa buwas na mga nag-celebrate pagin sa ilang birthday, buwas. Di buwas ta lang kamo tamyawon. Buwas pa man inyong birthday. Ang may birthday lang yung subong ya eh. No, di bala? Enjoy lang ah, wala lang sang maoy-maoy da. Oras sa XFM mga katropa, 9 minutes after 6 o'clock in the evening. And this time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content haline sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang aton nga oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabuhuli gid no sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve man sang aton nga overall health. Santon Plus Coffee Mix mga katropa available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mga katropa, basi may rakam mo dala sa mga music requests, hindi na magduwa-duwang isandari sa amon sininga text line 0950-975-6970. Iplegid nato ang inyong mga requests, mga katropa peeps, kag ang inyong mga greetings, kag pa-shoutouts, isabay nyo na lang. Oras dali sa XFM, 10 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Ariño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
6: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil,
12: garantisado
13: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag Santon Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline.

0: Pain. Sun Zone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Makalage na ko!
1: XFM.
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, mga katropa, it's now 7:01 in evening.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Sa mga naga-walking-walking, dati perfect, yun ano, parang ti matunaw-tunawan ka mo after nyo magkaon, subong nga paniapon. Samtang naga-walking-walking ka mo da, basi may chance nga may makita ka mo da nga mga utanon. O, pwede ka mo kapangayo da sa mga ginamaritisan nyo para nga mapuslan man ang paglagaw-lagaw nyo. Para buwas aga, kuni, may ano ka, may laswahon ka na. Di ba la? Mindset ba mindset? Diba? Ay, ang buhat na lang gida. Mga katropa, peeps, enjoy sa inyo sining lubrahon subong gabi. Kung nagapamasahe ka da, kung nagapanghimo sa imong balay, nagadigamo pa lang, no? Padayon lang mga katropa, peeps. Sa mga katropa naton, mga tatay, mga daddy, mga lolos, mga titos, sigurado nagatongga na ni sila. Okay lang na, no? At least, wala sang maoy. Enjoy lang kaga storya ginagmay. Sugid naman tada sa mga kalubihan, tanga wala bunga. Amo ginaya pag sa tubang kasalang mesa, way sang ano da, way sang makapirde sa mga sugiday da, di ba la? Oras diri sa XFM mga katropa, last 7:02 na. Kagining oras ang ginadulungin sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa pips produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar and also available man sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy of course. Mga katropa pips, wala na kita sang time sa aton sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita ikita buwas mga katropa pips, same time, same program and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sa ngamon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sa ngamon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, X7 News.
2: X FM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ay, ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang guta tayon ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Gamit na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
15: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM libo-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7, yes naman katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ahora sa XFM Radio Patron Iloilo alas 7:11 na mga katropa. Manggabi na sa aton mga katuran, sa aton mga kabanan. Nagasupanan kita subong diri sa Iloilo City. Kapila ka mga kabanuan at mga kabanan sang brownout. Kini matapos mga kabanan nga nag may load dropping, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines, so kung NGCP. Diri sa aton sa Iloilo City, madamo nga mga lugar nga apektado subong sa load dropping nga. Magulang makabanan na pagwas ang advisory ang More Power Corporation. Kamusta ka mo dira, no? Kaya ang mga lugar makabanan nga apektado subong sa brownout sa Iloilo City, ang maning masunod, no? Feedback lang mo diri sa amon sa XFM sa inyo dira nga lugar. Kung kamusta dira sa inyo, ha? Kay magulang makabanan nagpagwas ang statement ang More Power Corporation nga may ara makabanan nga load dropping o kung may pag-brownout sa pila ka mga lugar din makabanan sa Iloilo City. More Power Emergency Interruption Manual Load Dropping by NGCP kung National Grid Corporation of the Philippines. NGCP has requested the implementation of manual load dropping and Visayas grid due to supply deficiency until 9 p.m. hasta Panilas 9, ha? As of 6:29 p.m., National Grid Corporation of the Philippines has requested to drop 7.5 megawatt. Please see below the list of feeders affected by manual load dropping. Affected areas, La Paz Feeder 4 and Haro Feeder 2. Duration of interruption per feeder 2 and 3 hours. Mga 2 panika oras, tumtum ala 3 oras ang burnout. Power will be restored as soon as as clearance from NGCP is received. Ari mga lugar makabanan nga apektado sa burnout subong. Sa La Paz Feeder 4, sakop ng kabanan sa Iloilo City Proper District, portion of Idganzon, portion of Maria Clara, portion of Nonoy, portion of President Trujas, portion of Yolo Arroyo, Bilog Hall of Arsenal Aduana, Hall of Concepcion Montes, Hall of General Yadis Hodges Montes, Hall of Legazpi de la Rama. Hall of Monica Blumintret, bilog nga barangay sang amon masunod, ha? Bilog nga barangay apektado, Arsenal Aduana, Concepcion Montes, General Yods Montes, Legazpi de la Rama, Monica Blumintret, Molilone Montes, Ortes, Santo Rosario, Duran, Veterans Village, Samora, Milyesa, makatropa. Pero ang iban, porosyo lang ini makabanan sang Edganzon, Maria Clara, Nonoy, President Trujas, Cagayolo Arroyo. Ang feeder 2, amo ini diri sa Haro, portion of Balabago, portion of Balantang, portion of Kamalig, portion of Cubay, portion of MV Chanova, portion of Quintin Salas. At hindi nakita diri, no? Portion of Tabuksuba, kag bilog ng barangay sang Buhang. So, kabay pa, no? Maghalong kita sa inyong isindihan dira ng mga kandila kay hasta pa ini alas 9, base iya sa advisory makabanan sang More Power Corporation mga katropa. So along kita ilabrigid ang aton dira nga mga ginasindihan mga kandila ang aton mga ginaluto tumalang nga mga uling aton nga bulubantayan ka base kon malipat pa na kita nga dumdum naton iya ari kasi gas sulod sa balay naton kuan pa ang kuryente gapon gali kay may nalipatan aton nga may gisindihan kantang kandila halong-halong, ha, halong gid sa aton makautoran. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na mga katropa. Yari kita makabanan sa unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Brownout diri sa amon. O galing kay dala sa aton makabanan sa pag-energize sa maning amon ng generator. Agod nga makadala kami sa inyo makabanan sa dugang sining informasyon. Sa subong gabi, mga katropa, sa June 1 edisyon sa aton nga programa, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo yung maradyo kung yung mga radyo kamundira ng solar powered. Di ba gani, ining radyo makabanan nga di battery. Ari lang kami sa 100.7 sa frequency sa inyong mga radyo, ha. Amaring XFM Radio Patrol Iloilo.
Kung may signal ang inyo sa mga cellphone, ari kami kabinan ng amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag amon nga Facebook account, XFM 100.7 Iloilo, mga katropa. Kag naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Agora sa las 7:16 na makabinan, mga katropa. Welcome na sa programa Headshot. Sa giyapon ni katropang si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Opdang kita makabanan ni katropang John Revertis na tumalas 9 ang tak na sa mga gabi. Kaga sa mga makabanan si katropang Bia Joy Sobaldo sa ato niya News Center. Bama na mo sa mga balita na ato niya News Center. Hindi matapos makabanan ng Serbian sang warrant to arrest. Ikadwa niya nga warrant to arrest naging Serbi makabanan kay Senador Jingo Estrada sa kaso nga plander kay kaang ligat tong adlaw. Na nagpiansya sa ito iya graft charges. Nagpiansya sa kabilan sang 90 mil pesos at iya bilabol to iya. Pero subing, subong kabilan, ini ang ikadwa nga barang to barest, ini iya plunder case non bilabol. Kabagda naman kabilan nga nag nagkanto sa Senado ang membro sang CIDG agod nga personal makabanan nga i-serve ang warrant of arrest kay Senador Jingo Estrada kag may upod siya nga gin-issuehan o kung gindagdagan sang warrant of arrest amo si former DPWH Secretary Manuel Bunuan kag maiban pagid no nga district engineer sa NCR mga katropa. Ini gyapon may kangtanan sa anomalya sa flood control project mga kabyanan mga katropa. Atong karon mga kabyanan patpaton kuno bala ini ang mga kaso nga ginpasaka bato kay Senador Jingo Estrada mga kabyanan nga nagresulta sang pagkauntat naman, pag-suspend naman. Actually, lang pag-anik ka umpisa, no? Wala sang sesyon subong nga adlaw sa Senado, mga kabinan, kay subong tanik may sesyon sila. Ang ginestoryahan, magyapon, ginabantayan kung iduso, ginabi sang majority sa grupo ni Cayetano ang pag-amend sang ila sining internal rules nga panugutan, mga kabinan, ang miyembro sang Senado nga makagamit sang makagamit sa electronic devices agud nga makapasakop makabanan sa sesyon o galing kati wala madayon ang sesyon sa buong adlaw kay nag-upod ang mga membro sa majority sa buong ang minority naman ang bayaan nila sa Senado kasi ligad to ang minority sa grupo makabanan ni Tito Soto nag-walk out sila kati ang manabi no parte sinisang ginaduso ginabi sa minority nga i-amend ang ila sini nga internal rules agod nga makaboto pagi sa electronics o kon sa internet o naman da, no? Pagi sa electronic devices ang hindi makatambong nga membro sang Senate, sang Senate sa sesyon ti nag-walk out sa mga tinion makabanan ang aton iya nga mga senador under sa minority block. Di subong nabili naman iya ang minority block sa Senado. Nag-upod iya ang grupo sang majority sa pag-arrestar makabanan kay Senador Jingo Estrada. Di wala sa naputan, wala sang may natalakay makabanan ang Senado subong adlaw. Wala sila sa accomplishment nga para iya sa tawo mga katropa. Ang oras dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:20 na makabanan. Sa gyapon ang atong ginaulikdan ang balatian. Kay man amo ni subong kundi tribling ulan abi kini sa aga no. Nga amo ni dala sang bagyo nga si Duming. Wala man siya magdala sang mabaskog nga hangin dire sa aton, pero ang ulan amo ang nag-igo dire sa aton kati opisyal na makabanan sang habagat season, tig-ulula na gidman kati basta ganit nga maghabagat na tig-ulula na diri sa aton mga katropa. Amo na kun nga ang kainan ang baskog sang ulan sa mga alas 7 alas 8 ba triple mo. Daw ginabubo lang. Ti ang problema sa dimkabanan kay ang mga
lata, mga paya, ano pa gida nga mga bagay nga pwede ba lang nga masudlan o kon matiniran sang tubig. Amo ni makabanan ang amo ini ang itlogan naman sang lamok. Tibulay sila kung ang lamok makabanan nga mag-itlog dira carrier sang dingge, tinabalaban sila pag buto niya. Ang iyang buto, kwa naman, dingge carrier naman, may virus kag bakterya. So ato makabanan, preparar lang, no? Kasi ang tanan-tanan nga bagay, wala kita sang mahimo, kundi ang pagpreparar sang tanan-tanan nga bagay, bisan ato nga kabuhi, preparar na ato. Kaya kisa, hindi na pakta, nag-abot lang ang hindi nga mga salot sa aton kabuhi. So preparasyon lang importante. Ilabregid makabadan ko nag-super na kita sa balatian, dapat magpreparar kita ang good pamasgon ng aton ng immune system. Para mabasgon na mapabaskog na aton ng immune system ng kabanan, mag-inom kita amo ning permin aton nga ginambal sa inyo nga mag-inom kita sang premium D3 kay man subong nga panahon makabanan uso ang ubo sipon hilanat kadrang kaso amo ning isa sa mga simptoma makabanan sang hantavirus, ang simptoma makabanan sang Ebola virus amo ni no primero ambalon naton sipon na, ubo lang ina, hilanat lang ina, trangkaso ina, gani kaya ginamatama kita mga kabanan, ginasulod sa virus ka bakterya, amin ako nga at nabulayin kita, nga bulong sa aton nga ginabat siya kabalatian. Para nga sigurado nga hindi kita matapikan sa mga balatian mga kabanan nga dala sa virus ka bakterya, mag-inom kita mga kabanan sa premium D3, kaman ang premium D3, ginpabaskog ini, gin paepektibo sa subong nga panahon na. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang aton nga lawas kay man ang premium D3 makabanan mayara siya nga vitamin D3, mayara man siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 makapasidad sa pagguba pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag mayara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na makabanan sa balita lokal nga ato tanakayon subong nga gabi. E din nga, parte makabanan sa ati problema ni, no? Sa ato nga abis na tag-iasang lupa na sa porsyon sa Sunset Boulevard. Kati, bawang dako kaling balayra ni isang DPWS na, no? Kati, amunang problema, no? Kati, basta gobyerno gani, ayawan kang ganyan, isa daw, masiling kabalan nun yung mga klase, pabuyan-buyanan. Lagi ba mo, lain niya ang privado, lain niya ang gobyerno, kaya damo pa yan pasikot-sikot, damo pa yan sa mga sunod ka proseso. Amo na kun nga kun bisan 5 sentimos lang imo iya nga sulokton, damo pa na iya para agyanda, damo pa na iya sa plin mahanda. Di ba na tawo makabanan sa porsyon sang Sunset Boulevard kasakop sang Kagbang Uton, ginpasirado sang tang iya, no? Ang nasakop sang iya nga duta. Ang dispiak nila man niya madala, no? Kati ang manabi, mga 28 million kunong iyang sulukton. Asta tulad ay highway, tana mabayran. Ang manakon nga, ang ati siguro na takal man niyang pamilya, pinasinado nila. Ano ang remedyo sa makabanan sa DPWH? Anong remedyo abe sa probinsya? Sini kati under ini makabanan sa probinsya sa Iloilo. Ang barangay Kagbang kagati ang syudad yati amunay siguro mas makabulig man ang syudad na pagi kay Mayor Isa nga maistoryahan ini nga bagay para nga padasig ang pag labay sa salakyan kati isa man ganto da ka mga maayong doktoran kun magpauli kita ilabregid abing mga salakyan magpauli sila pakanto ya sa Bilya kag Tigbawan maagi dira makabanan sa Sunset Boulevard. Dugang balita makabanan sa balita lokal, nagpaanda makabanan si Police Brigadier General Rodolfo Atuanio, ang bagong direktor sang PNP bala sa Police Regional Office 6. Sa mga police nga nagasugal, kaya man hindi gakahulugan, nga kung di off na kamo, ha? Wala kamo duty,
makahampang kamo makabanan, makasugal kamo. Amo nakon nga ang ati may directive ng PNP nga bawal gid nga magsulod sa bulangan. Dito makabanan sa dito sa Mina. May isa dito makabanan ka pulis nga assigned sa Regional Police Drug Enforcement Unit on RPDU ang nakastiguhan sa namatyan. Di ang pamangkot nakasugal sa balaw kung wala. Kati nga ang kastiguhon sabi kung sa kasugal kati ang ginhalinan si makabanan amo ang paghampang sang pusoy. Ano makabanan makatropa ang pandam diri sa pulisa Regional Office 6 ang Director kay pulisa Brigadier General Rodolfo Tuanio mga katropa. Alas 7.22 na kag ang ahay. Dumdum natong gani daw. Okay natong ligad to nga ang pipeline gyud sa may barangay Sambag la. Ha? Sa barangay Sambag na bala ko di pipeline da. Iya sang MPIW. Di imbis ang ilaging kabkab, ang ilag kotkot, siminto, ang ilagin balik asfalto. Ay sus nag-agi lang si Bagyo Duming. Tumpran to gani, hangin na bagat lang ato. Ay sus nagkalakakas ron. Ano ni klase ng lapnoy butang lang ha? Nagkalakakas niya mga mga asfalto kag ang siminto nagalilitek niya makabanan. Anong klase niya kay minakamunong nga siligad to siyang daw otso man siya damol sang panasang siminto siling niya nga ginakwanda nga ginakabkab nila nga ang ibalik nila daw mga 3-4 inches lang ako. Ay ano ang ginahimo sa taga-DPWH it's Iloilo City District Engineering Office ni gina-monitor nyo na ginalantaw nyo dira ang gina-obra sa taga-MPIW nga sakto ang pagbalik nila basi kung nawili ka mo sa gilanda pungko sa opisina niyo ha? Dapat tani may ara dira nga nagabantay o kung may nagakwambala may nagasupervise nga ti amunin dapat timuon ninyo amunin dapat ibalik ninyo amunin mixed class ang siminto nga ang ibalik nyo na hindi nga spalto. Siminto ang ginkuan nyo, ang ginkab-gab nyo, balikan nyo spalto, tinunto. Ang oras din makabadan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.28 na. Nagkaroon, parte ni sa pabati-bati ni City Councilor Romel Durona. Yan may, kami nini nag-umpisa ni makabanan sa konto bala, itong salakyan ba ng iyasang gobyerno, iyasang syudad, na gindala ni City Councilor Sin Marie Mabilog sa GT Mall. Kaya ginparking ito, kaya nagpangumpra siya sa mga school supplies na ginapanagtag sa barangay. Tining salakyan nga ni makabanan, gin-assign ini sa kay Vice Mayor Labla Barunda sa Office of the Vice Mayor Rabi, no? Tining wala sa salakyan, iyang gin-assign makabanan kay City Councilor Sien Marie Mabilog. Tining wala sa salakyan, kasi pa niya makargahan niya sa mga notebook. Napicturan karon. Sus. Kundi, nag-umpisa ang isyo. Tub-tub sang Merkulis. Kami Merkulis ang ako ng Huwebis. No? Kati wala sang wala opisina sa Merkulis. Ligad si Mana. Nag-privilege speech si City Councilor Romel Duron. Parte dira makabanan sa siring salakyan sa city government nga ginadala ko no outside na sa office hours. Kag ginadala ko no, ginapagwa ko no, Sabado Domingo kag holiday. Tumtum sa kuling, may nagpabati-bati siya si Ibang Ganis na Konsyal Di, luwas kay si Marie Mabilog. Ginadala ganis sila balay, kag ginadala ko no, kag ginaparking sa gasulunahan. Di wala naman si Ibang Councilor na nga may gasulunahan, si City Councilor Johnny Yang. Nag-react karon makabanan si City Councilor Johnny Yang atong kapamatian ang statement ni City Councilor Johnny Yang mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na. Ato ni buloon na mga katropa. Mga balita sa palibot sa Pulse Pilipinas. Sinabarigin ini ang padayon. No? Padayon nga kung sa mga Tagalog na kaguluhan sa Senado kay man tinang kwa naman na pornada naman ang mga programa nga para sa pamunuyo. Kaya man, wala madayon ang sesyon sa buong sa...

0: kembali lah.
1: Okay, pelupasin siya gina kay nang balik kita makabalan sa power sang more power makabalan munting ang balaton nga ti na may load dropping no ang ginahimo makabalan sang National Grid Corporation of the Philippines. Kamagdanan makabalan nga may mga porsyon kita sa kabarangayan kag distrito din sa siyudad sa Iloilo ano bro out so bang mayo na no kay nagbalik kita kay hatag nagoro clearance makabalan ang National Grid Corporation of the Philippines nga okay na. Balik na kamo sa inyo sini nga sa inyo nga power no. Bangod kati bastante neguro ang power nga ginasupply subong sang National Grid Corporation of the Philippines makabenan. Matukid na mga barangay nga gipangambal naton nga apektado di sakman sa may Iliko Uno may ara man makabenan nga ginpatigayon nga load dropping ha. Ang Iliko Uno may ara man nga ginpatigayon nga load dropping sa Santa Barbara nga area no. Ang Iliko Uno bow brown out dalada sa ano sunuman ati poblasyon no. Ang Iliko Uno may ara man kabayan nga load dropping man ini santo sa request man niya sang National Grid Corporation of the Philippines. Ang porsyon sang Santa Barbara, Bagumbayan, Balibagan Este, Balibagan Oeste, Bulong Este, Bulong Oeste, Buyo, Kadagmayan Norte, Kadagmayan Sur, Kabambugan, Duyan-Duyan, Inangayan, Lakadon, Malawog, Nasugban, Palagon, San Sebastian, Sangkate, Tagsing, Taranghawan, Talangudyan, Poblasyon Sunuan, 3, Kag 5. So manang ano yung kabinan ang about kon na feedback mo diri sa amon bi diri no sa amon nga Facebook page kon kamusta kamo dira makabanan sa inyong nga lugar. Pagbalik laton makatropa ang balita na sa Panibot sang Pulsyon Pilipinas sa opo di kakatropa ang Bia Joy Subaldo. Ang oras sa 7:33 na makatropa. Nagapamati ka magkaban diri sa headshot.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butik.

0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
6: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
7: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: X FM.
12: Yes to health.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Plus Gold.
15: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
7: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
14: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The secret of health.
14: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
14: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
14: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta pressure

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:43 na, mga katropa. Headshot! Sa mga diri sa headshot sa XFM Radio Patrol, Iloilo, mayang gabi kay Edna Puray, dira sa Arivalo. Kamusta dira, Edna, sa inyo? Wala na brownout? Kay Roderick Villagracia. Yeah, good evening, headshot. Good evening, XFM Iloilo. God bless you all. God bless you too. Roderick Villagracia kay Sobrebiga Elma. Good evening, katupang Phoebe Morales. Good evening man, Sobrebiga Elma. Sa din kasubong, kamusta din sa inyo, bro? At gapon na ako na nakabalik na ang kuryente. Di sa amon, salamat kaya kay nakabalik na makabanan na. Balik kita subong sa power sang more mga katropa. Headshot. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:44 na. Ibadong tama kabanan ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Sa punong katropang Bia Joy Sobaldo. Ilabanig ang kabanan sa natabo subong adlaw sa Senado. Ini matapos nga gin serbe sang CIDG. Ang warrant of arrest bato kay Senador Jinggo Estrada sa kaso mga kabinan nga plunder ka graft iniya wala sang panula niya piyansa no kay sang liga gisimana nakapiyansa mga kabinan sa una sini nga kaso nga graft si Senador Jinggo Estrada iniya bago naman ni mga kabinan nga plunder case iniya non-billable offense ni mga kabinan nga muna yung giserve subong adlaw sang sang CIDG batok ya kay Senador Jinggo Estrada. Diin ba naprisuhon si Senador Jinggo Estrada makabanan kami arap man siyang pagwas din nga statement. May kang tanan si makabanan sang akusasyon batok sa iya kag lakip din yung ipasakaan ng kaso ng dala sa warrant of arrest amo iya makatropa si former DPWH Secretary Manuel Bunuan kag duha ka mga engineer sang National Capital Region mga katropa. Atong kuha ng mga balita dahikan sa News Center of Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may gabi.
1: Katropang Boards, gintapos na lang ang live streaming sa sesyon sang Senado. Subo nga gabi matapos nga wala sang nagsipot nga miyembro sang majority block. Las 7:30 subo nga gabi gin-end ang live streaming. Naibaluan nga hindi madayon ang sesyon kun wala sang quorum sa Senado. Sa naibaluan no, nag-upod ang miyembro sang majority block kay Senator Jinggo Estrada matapos ini ang nag-surrender sa CIDG. Samtang sa kaangot man nga balita, naguba ang kwartahan sa Camp Crame matapos ang natabo nga komosyon sa pag-abot ni Senator Jinggoy kadungan sa iya pag-surrender bangod sa warrant of arrest nga ginpagwa sang Sandigan Bayan. Aminado man ini katropang boards nga gintanyagan siya nga magsaylo sa minority block kabaylo sang pagbasura sang iya nga kaso. Sa piyak sini nanindugan si Estrada nga hindi niya pagbayaan ang independent majority block. Ginpayag man sang senador nga hindi ini magpanago sa institusyon sang Senado kundi ini ang personal nga mag-surrender sa CIDG. Samtang sa kaangot man nga balita nagprotesta ang majority block sa piyak sang pag-aresto kay Senator Estrada rason nga wala pa nasuguran ang session o kung gin-end na lang ang session katropang boards. Nagareklamo si Senator Mig Sobiri bangod wala sang abiso gikan sa majority kung madayon ang session o kung hindi kaya handa man sila nga maghulat kung tani sa mga miyembro sang majority block. Kung suno kay Sobiri nga madamo sila kung tani sang nakaschedule nga talakayon sa session. Magluwas kay Senate President Alan Peter Cayetano nga nakita nga nagupod sa Camp Crame sa pag-surrender ni Senator Jinggo Estrada bangod sang warrant of arrest sa kaso nga plunder wala pa man ay baluan kung matambong o kung wala gid nagtambong ang mga majority block sa session sang Senado subong nga gabi katropang board. Samtang sa kaangot man nga balita nag-surrender sa CIDG si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos nga ginpagwa na sang Sandigan Bayan 5th Division ang arrest warrant batok man sa iya apang ini ang gandala sa ospital matapos nga naglain ang iya pamatsyag bangod nagtaas ang iya sininga blood pressure. Sa nagligad nga semana nagpiansa si Bunuan sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa iya temporaryo nga kahilwayan may kaangtanan sa iya man nga kaso.

0: nga graph. Samtang sa dugang pangabalita National Formal nga nag-apilar si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga ibasura ang Articles of Impeachment batok sa iya. Sunod kay Duterte nga ang reklamo ang constitutionally infirm, procedurally defective CAG, substantively deficient. Sa iya sabat, gina-claim sa campus ang Vice Presidente nga nag-exceed na ang House Committee on Justice sa ila authority pag prejudge ang kaso base sa ebidensya nga ginpakita matapos nga ini ang nagsabat sa reklamo kag ginlakip man ang alegasyon nga predated sa iya termino bilang Vice President. Samtang sa piyak nga bahin, nag-aumpisa na ang preliminary investigation sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa reklamo may kang tanan sa campaign donations kay Senator Cheese Escudero. Sunod kay CONCOMELEC Chairman George Garcia, ginpasapina na sa CONCOMELEC Law Department ang mga contributor o condonor nga may kailabtanan sa reklamo. Ginreklamo man ni Garcia nga ang kaso ang lain man, o kung ginklaro man ni Garcia nga ang kaso ang lain man sa motto pro prio fact finding inquiry sa CONCOMELEC bangod naga o kon napasaka na ang formal nga reklamo. Kinanglan man nga magsabat ang mga tao nga involved sa dokumento nga ginsubmit. Ang investigasyon ang ginalakipan sa mga issue angot sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Dugang pa ni Garcia nga ang paglapas sa SOCE ang wala direkta nga nagakaulugan sa disqualifications pagkatapos ang eleksyon apang sa tion nga ini ang mapamatud-an mahimo ini nga magkabig nga election offense. Samtang sa dugang pa nga balita national, nag-issue na sang sa Pina ang National Bureau of Investigation o kon NBI kay Acting Senate Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kag tatlo ka iban pa nga ulihin na kitaan nga kaupo ni Senator Ronald Bato de la Rosa antes ini naghalin sa Senado. Ginisyuhan man sa Naypasay City Police Chief Colonel Joselito de Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nga si Colonel Gene Roble, kag mismo ang tiyo ni Padilla. Ginklaro man ni Matibag nga ang sabpina ang wala nagakahulugan nga ang isa katawo ang akusado. Ginakonsideran man subong sang ahensya ang pag-issue sang sabpina sa asawa ni Senator Bato nga si Nancy de la Rosa matapos nga siya mismo ang nag-confirm kay Senate President Alan Peter Cayetano nga nagpalagyo ang iabana sa pihak sang kinagawo sa Senado. Si Bato ang subject sang arrest warrant bangon sa iya criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity halin sang Hulyo tuig 2016 tub Abril tuig 2018. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kayo pa nga Bea Joy Sobaldo. Sige, tapos na lang ang live streaming sa sesyon makabanan sang Senado. Alas 7, media sa mong gabi. Kasi wala magbalik ang membro sang majority. Ganag-upod ko no kay Senador Jingo Estrada sa Camp Crame, pagkatapos ini magkabanan ang gin Serbian sang warrant of arrest pero nag-surrender siya. Ang iya nga status sabi surrender. Pag hindi di ba anya man nga may masunod pagin nga warrant of arrest mo. Ngay pagwa sa iya magkabanan ang Sandigan Bay. At iyang sang una atong nakapian siya sang 90,000 pesos. At iya halin sa second division sang Sandigan Bayan. Ini iya halin naman iya sa fifth division ang kaso nga plunder. Wala niya sang piyansa. The same ang mga akusado. Si Senator Jingo Estrada, si former Deputy Police Secretary Manuel Bunuan, kagduwa pagid makabanan ka mga engineers halin sa NCR. Sa Gyapon, ang ugat sang kaso, may kaangtanan makabanan sining ginaligar makabanan sa kickback sa flood control project mga katropa. May gabi kay RB Chris Caceres. Yeah, good evening, katropang Feby. Mayong gabi man kay Rodolfo Jr. Onasin Dilapos. Aton nga mga patrollers, no? Aton sining nga mga voluntary partners, mga drivers ng Hydra, kagibapagid nga mga units ng taxi nga naga-lumbayag sa mga gabi diri sa siyudad sa Iloilo. Aton nga mga patrollers, mayong gabi na ilabrigig kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Yeah, mayong gabi. Now, ano ba lamang kabanan ang kaso nga ang ginserbi abing abaran to bares tubo nga adlaw? Sang CIDG batok kaya kay Senador Jinggo Estrada. Kati si Secretary, former Secretary Bunuan, ang nag-surrender siya, pero naglaing ko ng matyag niya. Nagtaas ko ng magkabanang shoot up ang BP niya, pero nga ang naging dala sa hospital. Si Senador Jinggo Estrada, kapabati-bati man sa ligad to nga siya, ti, gasakit man tuhod niya. Natuyo niya siguro nga mapahospital arrest, bra, pero na-abdan sa magkabanang sang CIDG, dito sa Senate building, kapag naging nag-surrender lang siya. Amo to nga wala madayon ang sisyon sa buong adlaw. Madamo patanay sa mga kwanto, madamo patanay sa mga agenda nga para sa aton nga pamuluyo. Halin pa sang ligad kasimana, kay dumdum natin naton nga sa ligad to kasimana, okay na to. Ato bala ang pabati-bati, bala ang drama, bala ni Senador Pia, kag ni Senador Lito Napid. Ito ang bala nga nag-ako, bala makabanan si Senador Lito Napid, siya tindi lang kong gapon niya sa ako na, sa minority. Dili lang gapon kuya sa Ping Lacson Wing. Sa minority block lang kong gapon na. Tinagtindo makabanan si Senador Pia Cayetano sa itong ligang sesyon. Niya, ati, may kaso siya kung drak amang gapon sila niya sa minority, bisa ng lain-lain ang atong sila nga partido, atong sila nga, ang atong division sila, arikodis sila niya sa kwan, sa majority, araka sa minority, siya sige mang gapon sila niya ang pagpadala mo sa akon sila niya sang suman kang mablangka. Oh. Tumindog man si Senador Lito Napid siya, alam mo, mahal na mahal kita. Yun, di ko to take. Kundi daw nagkwadla daw siya, ay siya okay na. Daw okay na ang Senado sa itong mga tiniyon. O galing kay Abaw, dumdum natin galing, okay na sa hapon nga to, pagkagabi, dito makabinan, nag-umpisa ang medyo naman nag-gubot sa Senado. Pagkatapos makabinan, nga ginduso ni Senador Marco Dita, siya tiba, may motion ako sining yang i-amend nato ng aton nga rules. Agod nga isulod dira mangin kabahin na bala sang ilaya nga rules sa giniya. Nga isulod dira makabinan ang pwede nga makapasakop sa deliberation, pwede makaboto ang isa ka senador nga absent face to face sa senat sa session pagi abi sa electronics o kung sa video teleconferencing. Di dito makabang nagkumpisa ini. Nga nag-walk out ang minority block sa grupo ni Senador Lacson kag Senador Meg Zuberi. Kini siya gusto mo? Kahit ang ila yung mindset yung asli niya at iparan iya kay Senador Bato de la Rosa. Agod nga mabilog ang 13 ka-membro sang majority mga tropa. Tugtog sa kulisan itong mga tiniyon, sumingit si Senador Tito Soto siya, adjourn! Ma-adjourn na kita siya, mga muna kinaguan kita niya, adjourn na sesyon. Ati may nagsikon, sa grupo, eh, banti, basta once ka rin may sikon, dati, i-approve na dayon sang presiding officer. Tidamo sa ito mga tinion sa mga bagay nga istoryahan kong tani para sa aton nga mga pumuluyo. Para sa aton. Ilabanagin sa aton nga mga imol nga mga pumuluyo sang nga mga pumuluyo. Para sa aton kabataan, para sa aton nga mga putoro naton. Di, wala matanakay. Kito sa ito mga tinion makabinan, nag-adjourn ang sesyon. Di ma masinidi. Inis lang ma-resist na sila, oh. On June 4, ma-resist na sila. Balik sila sa July 26. Di, subok naman yung kamaran kasi sesyon na subok ng Lunes hasta taninis may Biyernes mo asa June 4 sa Webes. Ngayon sila makabanan ang magkasesyon naman ang katapusan ng sesyon. Kay masinidi, sila o kon ma-resist sila. Tila naman ba na yun, mga kabadang, kati nagulupod to yung membro sang majority naman, minority naman sa buong nabilin. Ang unse naman ka mga senador, mga kabadang, ang nabilin sa plenary. Tila lang sila mabalik. Istorya ang tanakanong ko wala sila mabalik. Kay ang aton nga ginalantaw din, mga kabadang, ang numbers. Ang numbers. But, dire kita na, mga kabadang, sa pag-surrender ni Senador Jinggo Estrada sa CIDG. May kaktanan mga kabadan sa kaso ng plunder. Ano nang bala to? Nga sa ligad to ya, graph to ya, billable to ya, 90,000 tong iya nga bail. Isubong plunder, non-billable mga kabadan, pero, suno kay Estrada nga may ara siyang ginay mo subong nga mga legal remedy. Kinamatarong niya nga daw mag-file sa kanusang motion for reconsideration. Tinag-surrender sa kaina. Kag-gindala ini siya makabanan dito sa Kampo Krami. Ang sitwasyon kaina makabanan, tiyan mo ito ng kalugubang pertahan. Tinag-daguso ang damo-damo ng medyato mo. Mayroon subong ang media ginarecognize man abis subong ang mainstream, luwas sa mainstream media, TV and radio. May arap pagkain makabanan ng mga gatawag si alternative media. Ano yung social media ba? Tingin na gina-recognize nga sa buong makabanan ng social media. Tingin na kung nga ang gagdaguso. Tingin na mansig kuha lang video. Mansig kuha lang pictures. Ang kung maka-update man sa ilasin ng mga viewers and listeners. Ano ba na ang kaso makabanan ng ginapakatubang subong ni Senador Jinggo Estrada? Ang kaso ini may kangtanan sa flood control scam ining plunder and graft. Ang ombudsman nag-file sa bagong aset sa non-billable plunder and billable graft cases against kay Estrada for allegedly receiving 573 million in kickbacks from budget insertions and Department of Public Works and Highways flood control projects. Nasandigan issued an warrant of arrest warrant for the graft charges. His legal team has filed an urgent omnibus motion to suspend proceedings and seek our investigations. Amuna makabanan ang nagwa ng kaso o kon ang warrant of arrest. Batok ya makabanan kay Senador Estrada, Jinggo Estrada. Di, ini makabanan, nadalasa dili ang dua ka mga engineers sang DPWH dito sa NCR. Luwas kay former DPWH Secretary Manuel Bunoan nadala dili sa kaso sa graft, pareho sila kaso mo, graft and plunder. Karon ng kaso ni Estrada, man ang kaso na dahi Bunoan, ex-DPWH engineering officials from National Capital Region, Assistant District Engineer Dinrel Cesar Cortona, kag District Engineer Manny Bulosan, kag Arturo Gonzalez Jr. The same ng ila kaso. Graft, kag plunder. Tiyo mo rin mga kabinan ang kwan niya mo, amun iyang sa Pilipinas. Dadakpon ka na iya, pwede kitagaan ka pa iya sa timpo ng mga maka-atubang sa media. Maka-istorya kag makapahayag kaya sa imo iya nga himubunot. Tingin, dadakpon na siya. Nag-kwamasaya mo, nag-press conference pa iya si Senador Jinggo Estrada. Ari ang iya sining sabat makabanan sa sining warrant of arrest, ikadwa ining warrant of arrest. Nagin isyo sang Sandigan Bayan. Muna ang bala to, ang una to, second division. Iniya subong, fifth division. Ang graft charges to ya, billable to, umutong 90,000, ang ilang mapiansa, kada isa. Ang subong niya, alin sa fifth division, sa Sandigan Bayan, plunder case ang graft, non-billable offense ni makabenan. Ari ang pagpatam makabenan ni Senador Jinggo Estrada, amo ning ngambal ato yung pinasayag ni Pilipinas mo. Sa Pilipinas lang itloya. Dinakpon ka na makapoy, di ka patagaan pag-iapon sa tiyansa iya sang law enforcers nga makapahayag sang imo iya nga ibubunot, paahayag sa imo sining nga pagpautplas mo. May kang tanan si sa pagsabat mo sa bangkosasyon batok sa imo. Ari ang press conference kayo na ni Senador Jinggo Estrada.
2: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon ko tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: Okay, nabantayan mga kabayan ang speech ni Senador Jinggoy Estrada. So, isa lang itong ginaalok sa kanyang mga silo, mga kabayan, sa minority block. Anong boto ba nun, Sine? Nga daw ginagwaabi no, sa istorya nga bangod kayo hindi sa magsailo, mga kabayan, sa minority block, ining Tito Soto block, minority subong arat, Tito Soto, agay magsubire mo. Dabar ko nung premyo niya, nga nagtindog siya sa iya nga panindugan, nga magpabilin siya sa independent majority block. Ano mo nang iya nga itindugan, subong? Kagaya deny niya, ini mga kasasyon, mga kabayan, parte sa plunder. Kagraft against sining ginaligar mga kabayan nga may kickback sa insertion nga 573 million nga kickback sa rin mga kabayan sa budget insertions sa Department of Public Works and Highways nga ginagamit ni mga kabayan sa flood control projects sa 2025. Siya ti may ginambal siya, bantayin nyo lang sining niya kung sino ni sila. Bantayan nyo lang sila sa masunod na kabanata. Man, ini si Senador Jinggoy, mga kabanan, survivor ni. Ah? Si Barboy, ini mga kabanan, sa kaso nga, plunder ka graft. Sa tong 2014, si Senador Jinggoy Estrada, ipasakaan man sa kaso, nga plunder and graft, may kamkanan, mga kabanan, sa PIDAF. O kon pork barrel scam nga ginakusar mga kabayan sa iya sa pag-imbizol sang 183 million sa discretionary fund pagi sa bugos ng governmental organization nga nag link sa tumatineon sa kay Janet Limnapolis na priso si Estrada sang 3 katuig antes si mga kabayan nga gin panugutan nga makapiansa. Sa January 2024, ang sandigan bayan makabilan, nag-acquit kay Estrada sang kaso nga plunder. Apang initially, inisya na convict sa kaso nga direct and indirect bribery. Ang ini nga bribery convictions ang were ultimately reversed in August 2024. Straw related graft cases are still pending. Sa pending ni Gapo, no? Ay ning kaso ang direct and indirect bribery. Sa 2001, gipasakaan man sa mga kabanan sa kaso nga plunder. Kaging isang indakop man sa itong April 2001 alongside his father nga si ousted President Joseph Estrada for illegal gambling. Kon waiting kickbacks, bribery and perjury apang ni sa makabanan ang na-release pagi sa bail sang 2003 and subsequently acquitted. Kamo nang balaton makabanan nga komplander lang. Survivor ni makabanan si Senador Jinggoy Estrada. Tidwa ka plunder cases na kanyo na naka-survive siya. Diyan man ang balya, bantayan nyo siling masunod na kabanata. Kung sino siya siling niya ini. Kaya may ambal siya dito, wala ko sa mga ebidensya nga nagpakita. Uh, nangin responsable siya, sining ginadigar makabadan nga 573 million pesos ka kickback sa insertion sa budget sa flood control mga kabayanan. Ting isa lang sa inambar niya, magawin siya niya kahit nagtindog ako sa niya sa ako niyang grounds. I stand mga grounds ka magpabilin sa majority. Alan Cayetano wing or black, majority black. Gin-invite siya ko no, nga magsaylo sa minority, I stand my ground sa Ambalia. Siyang Ambalia siya nga muna to siya nga mapayag siya, subiit. Katapos ang iya nga paghambal makabinan sa media, ini siya ang nag-upod kay DILG Secretary Remoria, nag-surrender in sa makabinan sa CIDG. Kag upod dito sa duwa ka mga ginpaminsyon naton ng mga engineer sa DPWH-NCR, samtang si former DPWH Secretary Manuel Bunoan ang ginadmit sa ospital pagkatapos ka nagtaas ang iyang BP. Di wala makasalbar itong pabati-bati ni Senador Jingo Estrada, makabinan nga sila nga mapakwansya, mapabulong sa iya nga tuhod, gigasakit. Tinabdado siya kay nasang taga siya DJ, manakon nga siya, masurinder na lang ako. Pagbalik na ito magkabanan, istoryante ni Abi ang number sa bong. Nga ang wala magbalik, Abi, ang members sa majority. Ano man ang ila sining nga ginalantaw? Kasi, di ba na ginistoryahan tong ligad to nga may ginakuno-kuno nga base ko nung islan si Senate President Alan Peter Cayetano nga Senate President? Ginalistoryahan mo sa ligad to? Nangin, kuha ba na inin? Nangin legal ba na ining rason? Ang ilang nga pag-upod kuno kay Senador Jingo Estrada dito sa Camp Crame, agod nga hindi na magbalik sa plenary, sa Senado, agod nga patigayon sang sisyon. Dire kita sa numbers. Tikon amo ni Abi no, ay butang tabi kun amo gibanto Abi gayatuyo Abi sang minority. Pila ang nabilin sa majority? Ha? Wala si 13 sila mo. 13. Wala si Senator Estrada, wala si Senator Bato. Abaw. 11. Ti kuning kaso gidman magkabilan nga magbinotohay. Ang presiding officer hindi makabuto na. Kati makabuto lang siya in case of tie. Ti sino ba na nabilin to kuning kaso nagbalik sila? Posible eh nga base ko ni Duso sang minority black ang Tito Soto black ang pag-ilis sang Senate presidency. Amuayan ina ang posible nga marason kung nga ginggamit ilang legal nga pag nga wala magbalik sa Senado. Istorante magkabayan diri gyapon sa aton pumalagad sa XFM Radio Patrol Lilo. Aton diri magkabayan nga punto. Ano man iya ang tigala ilang butas ni king nga. Madamo sa mga programa nga para sa aton nga mga imol. Nga dapat kung tani istoryahan tani parte na iya sa pagtaas ang bugas. Ang pag-rise ang rice. Ayun ang istoryan din. Anong naman ko naman si Mayor Mateto. Kitanais lang ko noon ni Yusek Jin Babilog. Sa report. Pero Manila si Mayor Matet. Upon sila to sa airport ni DLG and then Secretary Jin Babilog, Secretary for a Disaster. Yung balay ko na si Secretary Babilog, siya Secretary. Hindi mo kanya siya mga budig si mo ah. Niya ko nang tanis niya, yung party mo tutukan mo tanis niya, patutukan mo tanis niya sa DALG, yung sa RISE program. Dumdumahan ko na na kiti. tiling niya, isubat sa kanon magkabinat ni Secretary Mabilog, siya, hindi takot siya, Rice, ah. Gugma ako, ya. Tinakibot, nakibot si Mayor Matit Dibuque, ha? Ano? Ulihin siya makakuha abisang punto. Nga si Rice, ang Rice na ginahambal, siyempre, ang isa sa mga programa magkabinan sa mayor naton sa buong Sinday Rice, ha? Rice programo. Di ba? Rice. Hindi takon niya, Rice, ha? Gugma takon. Baulihi man nakasunod sa pinsar ni Mayor Matit Dibuque. Kasi niya, ito man. Ay, siya huugali. Doon akong unblas mayor. Suli, nag-post siya sa iyang social account. Alam mo, sabong ka na ng mga sasunod sa aton kagalingon kisa. Ang isa sa aton panautwasan, naman yung social media na aton. At sige na, dito makabanan ng pangayo sang pasinsya si Secretary Mabilog. Niya wala na kong sumamba na pasinsya ng linya. Tiyo naman niya maglaom yung isa ni si Mayor Matit. Nga mo ganit niya, muna parte sa politika na ito, istoryahan nila. Na balik na di ka rin makabanan, parte iya sa numbers ang ginistoryahan. Kung nabalik ay hanto ang majority, posible ay han nga basi ko na istoryahan tong parte sa pag-ilis ang Senate President. Dahil sino ba na ang arasubong sa minority? Kag sino naman bala ang ara sa majority nga daw nilantaw naton nga majority nga minority ni subong majority nga minority. Inam kami na pabalik naton diri gyapon sa headshot, pero kasi ning sitwasyon naton makabalik, hindi kita magsagi ka kapag pagugta sini ko nanong kada ang guwa pala subong sa aton iya nga mga senador daw ila lang iya personal ang ila ginaistoryahan ang ila lang iya nga mga personal makabalik gina lantaw nila may nasa lantaw para sa aton. Tiban sa aton kahiblan sini nga timbis nga may mga programa nga para sa aton yati hindi nila patalakay bagod siyang ila siyang mga personal nga mga isyo nga talakay iya subong makabinan sa Senado para makalikaw kita makabinan sa gatawag sini nga high blood mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tukod kay ini puno sang antioxidant properties nga maka bulig sa aton nga mga hindi kita mabalatian. Labi na sa mga magubag sa aton nga lawas, bukol-bukol, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga aton nga dugo nga amo kisa ang ginahalinan sa mga nagkalalait sa balatian kun ang aton dugo ang mahigo. Mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayo man siya sa may mga sakit o kumbalatian nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo ang rupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Pero kung kape ang pag-istoryahan nga may makuha kang health benefits, mag-inom kita makabalan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kaping natural makabulig sa tanan nga mga ginabatyag natun nga balatian. Ilabrigid makabanan sa inyo mga partners pala. No, kay na to kay na. Sabong magulang mga lagalap ni malamutan 10 minutos. Lain naman ang istorya. Ti para nga malikaw ng kabinan sa parang lain sa istorya, yung mga may hormonal imbalance ba lang ang mga partner ninyo, ay nasa bala sa Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki, kati mo nang ambal nila, nga kita yung mga lalaki, vulnerable kita sa balatian, nga prostatitis. Ilabadagin ang mga driver sa taxi, no? Sa mga driver na, mga panaton, mga patrollers naton bala? No? Mga patrollers naton, nagabiyahe bala long distance, gainit ang bulit nyo sa nagali kung magpungkok mo sa palungkuan ng mga foam. Tiki sa kung gainit ang atong gabuli, gidirekta gali na sa atong prostate. Tiki sa at kahala ka lang ng panghihi ko, naway kong batyag ng panghihi ko. Wow, gali ka may manatian ka na sa kidney ni mo. Para malikaw kita makabadan sa prostatitis, magidom kita sa Santon Plus Coffee Bakes kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Mabakal ini sa mga butika malapit sa lugar ninyo, dira sa Antique, sa Kalibo, Rojas, Bacolod, Palawan, Romblon, Nationwide. Pabangkot lang kamo sa mga butika malapit sa lugar ninyo, ang Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag Generic sa Pharmacy, kag pwede man ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop. Sa mga Shopee Boys na mayong gabi, dira kami ng May, mayong gabi na ng May, ha? Sa May niya, Changgida, salamat gid sa imong pag-atipan sa aton dira ng mga Shopee Boys. Dira kay Nong Lidoy sa Liday Store, kag dira kay Freelin Arihal Tare, kay Freelin, mayong gabi, gamati sa buong dira sa aton sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Head Shot. Ang oras, alas 8:23 na, mga katropa.

0: na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea xanthine, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Something Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Party ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:32 naman katropa. Nagapmati ka mo sa Hedyata. Tatamiyot lang sa mayang gabi, dira sa Kalibo, si Mike De La Torre, si security guard Mike De La Torre, ha? Gapmati subong sa aton. Siya mayad lang pagpamati sa taga CBM Ponsya pa. Diri sa Turong Street Kalibo, kagasuman ang mga membro sang Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976 salin kay Security Guard Mike De La Torre, mga katropa. Now, balikan tayo tapos-tapos ito ng iniabing ito ng diskusyon sa mong gabi, no? Ini parte makabalan sa pag-upod. Nag-escort ko na itong ang bilog ng majority black kay Senador Jinggo Estrada sa Senado, no? Akon sa Senado, sa CIDG. Sang ini makabanan ang gin nag-surrender dito pagkatapos nga ti gin paano gin pagwa may ara gin dagdag nga warrant to arrest ang Sandigan 5th Division sa kaso nga plunder kay Senador Jinggo Estrada. Nag-upod sila kag wala na makabalik. Pabili ka live stream pa ang sesyon ko tani. Wala sang may mo kati wala sang majority ako na wala sang Senate President, wala sang presiding officer. Tigin kwan lang gin untat lang anay ang sesyon. Suspender naman ang sesyon, wala sa may naputan, wala sa may istoryahan nga mga programa para sa pamuluyo mga katropa. Di ba mang coach niya, ginungod man tumala sang majority mga katropa nga hindi magbalik? Ha? Kahit di ko nag-upod to sila, ilaman nga pakita, abing nag-kabalaka man sila sa ilang upod, no? Although nga dito man ang taga-CIDG, di man ulam siya mga tabo to siya, guro ko rin kaso nga itugyan to siya, arap man pamilya niya, arap man ang mga membro sang iyang nga staff nga nag-upod dito. Nga maupod gadiya ang membro sang majority sa Cayetano Black mga katropa. Sabi ba nga nagagluwa subong nga mga istorya, kahit kung nagbalik sila kuno dito sa Senado, posible nga base kuno na istoryahan ang pag-ilis sang Senate President. Posible ba na? Posible na matabo nga. Ang majority black subong kabanan, kung aton lang tawon ang ilas nga number, including kay Senate President Cayetano, 11. Ha? 11 sila. Ang sapiak de, 11 man. Ari ang nabilin makabinan nga mga senador naton, kahit si senador ba ito, wala na. Balik na sa inis katambong, kahit nagapalparago ito siya bangon sang warrant of arrest makabinan sang ICC. Nag-arrestar mga kabanan, nag-surrender si Senador Jinggo Estrada sa CIDG. Pila sila bilin. Ang nabilin mga kabanan sa majority, amon eh. Si Senator Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodanto Marcolina, Robin Padilla, Bongo, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Mark Villar, Camel Villar, 11 sila including kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang sapiak, amaning minority black subong, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Reysa Ontiveros, Frances Pagilinan, Bam Aquino, Rafi Tolfo, Erwin Tolfo, Sherwin Gatsalian, Lito Lapid, Juan Miguel Subire, J.B. Resito. Solid ini sila makabanan nga unse nga wala sila sang isa diri nga kuwaon nga magapungko nga presiding officer. Unlike diri makabanan sa majority subong nga kundi unse sila, isa diri ang mapungko nga presiding officer, si Senate President Alan Peter Cayetano or i-delegate niya kay Senator Loren Ligarda. Ang magwa diri makabanan, pulo sila. Pulo ang mabuto. Kung ikaso may mga motions, de kay namin nagambal nga yati ko na balik sila basi kung ginduso makabanan sang minority ang pag-ilis sang Senate President. Di ko magbinutuhay makabanan, perdi sila kiti unsi lang pulo sila mo. Perdi ang grupo ni Cayetano, pulo sila mo. Pulo lang mabuto samtang unsi ni Spiak. Kompleto sila nga unsi. Kaya sinong daog. Kuding unsi eh. Kati unsi tuod sila sa piyak ni Cayetano, pero hindi pwede ka buto. Isa kati naga pungko da ng presiding officer. Makabuto lang presiding officer in case of tie. Amo ayhan ini makabanan ang rason kung nga wala silang mabalik. Ginggamit nila to ng mga legal reasons. Agad nga hindi na magbalik. Kaya man kung nagbalik sila makabanan basi kung naistoryahan ang parte sa pang-ilis sang Senate President. Hindi ayhan amo ina. May posibilidad na. Samanta na ito makabanan ang masunod sila ng mga sitwasyon. Kati may sisyon pa sila hasta pa hindi makabalan sa Webes sa June 4. Kapagkatapos sila sa sisyon sa June 4, may ara sila nga recess na makabalan. Kaya doon yung matabuo sila, no? Kaya sila ligad to ang nag-walk out, ang minority, ang Tito Soto wing. Isubong ambot, ano matabo sila kung may sisyon sila, bebas. Posiblihan nga, anong pananaw nyo, ah? Ano pananaw nyo, basi kung iduso sa minority ang pag- ang pag-ilis ang Senate President? Ha? Anong lantaw nyo may sisyon na na i-boss? Anong matabo man? Sama na tayo ni-boss para sa atong mga nakatauran. Ha? Kay basi ko naman inhambal nila nga may pag-liwat sang struktura makabanan sa Senado. Ilabi na gin makabanan sa gagapong ko nga Senate President mga kaabyanan. Tiyan mo na ang gina-istoryan nabi, ang parte ni sa pag panabi, no? Sa pag-amend sa ilas ng internal rules na panugutan ang hindi makatambong sa face-to-face sa session pagil lang abi sa teleconferencing. Amo nang ginaduso nila kiti siyempre kung sa ginaduso makabanan sa grupo ni Cayetano tikon kulang sila, napulo na lang sila. Kag kaso nga mag-ilis ang Senate President kay Tidis Piak, basi ko naman ng mabag-o naman ang majority mga kabinan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:39. Subantayan nyo, ha? Basi ko na napagin ko mga development para buwas. May kang tanong mga kabinan sa Ati Sarsuela sa Senado. Alas 8:40 mga kabinan. Kung ang Senado, may ara sila mga kabinan ng Sarsuela man, dire man City Council, may ara man, oh. Dire man kita mga kabinan sa Iloilo City, may kangtanan sila mga kabinan sa plano karon nga pagpa-investigar. Kay, actually daw, siya man na-identify nga natumod abi sa isyo, no? Although nga di ba na maginambal si City Councilor Romel Deron, nga ang isa sa pag-investigaran nga naggamit sa salakyan sa sudad, sang Domingo, amo makabianan ang si City Councilor Sien Marie Mabilog. Kaya nag-prevented speech si City Councilor Duron nga ang tanan-tanan kunong empleyado sang City Hall nga nagamit sa salakyan sa disoras sang non-office hours kag non-office days pag-a-investigaran. O galing kati, wala naman sa ibanda nga nag-ako nga gindala yung salakyan niya sang sudad sang Domingo. Amo lang si City Councilor Sien Marie Mabilog. Tisin o sinay makabanan ang mga investigar? Si City Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang Committee on Good Government, Justice. Saan o ninyong pisan? Ano ba na ang pundasyon sa ilang investigasyon? Kati man ba natin kung may ara nga reklamo? Tiyan mo na pag-investigan. Lasin ang mag-serving nga na reklamo? Ha? Ano ba na ang magkabasihan sa investigasyon? Magkabanan sa committee ni City Councilor Rex Sarabia? Ari magkabanan ng atun nga interview kay City Councilor Romel Duron.
1: Na, nagtaas pa rin na eh.
2: Pero Councilor, may existing kita ang guidelines.
1: Yes,
2: pero why do we need pang magpasat pa rin sa ordinance, Colbes?
1: For local application, ang guidelines na is very general, no? Let's say, may administrative order, may COA, may DILG, no? Puti, nga damo ula kabalo. Nga damo ula kabalo. Anong penalties? Pwede man nga sa aton dira, may ara abi nga basi pwede kung may through an ordinance, pwede i-supplement na ton ang nasyonal, no? Para sabi na, te, ang maka-drive na, kinanglan na permanent employee bla, o ang profesyon, ang iyang lisensya, para sa way kabalo, na empleyado, nga gusto ta nga i-upgrade na nila, eh, pabalon ta na silang daan, na amuna na subong ang requirements, kag actually amuna na ang requirements ka daan, that is also for the general information. So nga asa mo lang ito nga natabo, nga ano hindi kabalo kita kung anong himuon ta sa city government. So dapat may mga in place na nga daan. Kagpara man sa inyo eh, mabalaan nyo man, no? Balukan man, kasako ginsubong sa syudad. May mga bisita kita kung isa, may nagahulam sa lakyan. So not just anybody can... kan ano na kan baro sang salakyan, no?

0: nagreklamo. It is only now nga may nag-report. So mayo ganin sibo kay vigilant ang aton mga constituents dire. Where it not for sa ila, no political aside, tingaran, ano na bala natabo sito, sino bala nag-report. So actually, kamu dapat kung kay, kamu na kaintindi man, siguro damo pa nakita niyo ganin, siguro sila kaya ng government vehicles. So ano inyo ginhimo? Maybe it is only now nga na-clear si inyo, no? Nga dapat hindi gali pwede na, no? Kita ko iban gagrahe sa gasoline station eh. Without mentioning kung sino ina, no? Mayara iban sa balay nila. Di, ako siyong una, nahimo ko man na gani, sa tulad lang. Pero kung may mga nagsunod kuya sa guidelines, galitin sa ulit kung nga stricto, binalik kuya sa lakyan ko, kaya karoon mag-udlay na nga madala pa na na.
1: Saan mo, Consular, ginbalikin mo service beka?
0: More than a year na. Sobra na kuan. Siyempre, isang nag-controversial pa tagay din sila una kay nga ang mga konsyal, naging panagaan sa lakyan. Di, at that time, ako gintipinsahan ko, kay di, siling ko, chairman ko sa Committee on Transportation, I really need a transportation car. Di, siyempre, kinanglan ko driver gin. So, kinanglan professional. Well, with all the committees, sa una, nga ba, ulo ko, nga padala kita invitation, di, kinanglan ako gin mag, kuhan, umitaw ko masubuon. Di, umitaw ko masubuon, hindi man pwede nga ako ng personal car gamiton ko. So, I need some government car para nga madasig ang pagpadala ko sa mga invitation nila.
1: No? Counselor, balikan ko lang ang investigation sa council. Who will take lead sining investigation nato?
0: Well, it is the committee chairman sa good government. Ang chairman na sumong si Rex Rabia. I think ako daw member man ako ida sa good government, no? This cannot recall. Basta I think member ako eh. Daw tatlo kami daw ang abogado, si isa si Councilor Parcon, no? Kita nyo man kung isa may mga ginacompile complaint sa mga barangay officials. May tayong mga mainibit kita. Kaya kung sa mga kilala, tabla, no? At least na nakalaruhan nga amo ina gali subong ang requirements nga it is no ordinary nga mahulam ka lang sa salakyan o saron mo lang kung isa wala man kamo nagani nagreklamo ka especially kung office days mo lang siguro for official function mo na but now masiling naton nga kung Saturday Sunday holidays kinanglan strictly monitor gid na kag kamo you go on you inform us para nga hindi na kita mag-abusar, no? Do not abuse the use of government property.
2: Pero, okay. Councilor, in case sa outcome sang sining investigation, wala lang niya limit sa drafting sa ordinance, possibly, makarecommend mo sa findings ang kaso?
0: Well, depende sa chairman, no? Depende sa ebidensya, no? Kung siyempre, may pwede kita eh. Pwede ka kita recommend eh, may kuan mo, may administrative sanction, may criminal sanction. Kung may ebidensya ka ganis mo, you can file directly with the ombudsman or with the DILG, no? Depende sa status ng isa ka local government. Kaya kung sa munisipyo, usually it is the province, kung highly urbanized city, ati it is direct to the office of the president. Depende sa agency concerned. So, at least balaan nyo, no? Ang sa Banwaya, kung munisipyo, sa province,
2: pa sila yun, no?
0: So, kita kaya yung urbanized city?
2: President.
0: President. Office of the President, or the ALG, or Ombudsman.
3: Ang balingin City Council or Mabilog, ang mga privilege space, si alluded to, para ko na sa iya.
0: Ay, gin-mention ugit nga para sa tanan. Not necessarily nga siya, kahit hindi lang siya, kasi si Councilor Om, araw mo gani, si iya na yung personal opinion, ako gin-klaro ko gin, ang investigasyon, no, hindi na pa, hindi para sa iya, kundi para sa tanan and for future use. Kung mag-usap ka mo sa salakyan, sa gobyerno, especially during holidays, Saturdays and Sundays, you have to comply with the strict rules. No? So, sa una, kita ko man, wala sila, wala mo kasulog, hindi ba ang iba, inusinti man mo.
2: Kaya wala ginasaway.
0: Isa mo na, why bang ginasaway?

0: gusto ina, ako ay agree, no? Ako may time man siguro gani, ako nga gadali-dali ko do wala man ko magsunod. Pero ito wala lang ko matakpan.
1: Counselor aside sa
2: ano ni siya may ara na may suspension anay abi sa gina-investigar para hindi siya
0: wala. Wala pa later on siguro kung kinanglanon kita ipo at this time daw wala kita gan isang particular person nga ginatumod mo. Amo nga siling mo wala kita sang tao nga ginatumod nga investigaran kundi investigaran lang kun anong kakatabo sini diri. Te kun malabutan sina da depende sa ebidensya ina. Depende sa ebidensya base because of this more complaints will be coming. No? Kasi may nakita ka mo, may na-observeran ka mo. So we are inviting all na may nakita ka mo na nagagamit sa salakyan, may ara nga sa city mayor, may ara nga sa GSO, not necessarily nga sa kudya lang ah. Puti, ang isa din nga gindalat ah, iti abit nila karong na yung hus-pukus talang ni. Nakakita nyo ito sa unang sa cooperative, di kundi kin-brought out naman to. Di kundi may mga na-dismiss, may na-gimpali, may nag-retire.
3: Okay, namatayan magkabanan ang statement ni City Councilor Romel Duron. So mag-investigar sinin ko ng mga katropa, magkabanan, amo si... Ang chairman, amo si City Councilor, Attorney Rick Sarabia. Wow. Diyan taon tayo kiti, daw duwa diri, tatlo na kakonsyal, no? Nag-hambal. Ngagin gamit nilang salakyan sa Iloilo City Government. Non-office days, si City Councilor, Sin Marie Mabilog. Nag-ako, kasi yati ginulam ko to siyang salakyan kay Vice Mayor Labla Barunda siya, ginagamit ko siya, ginagkargahan ko sa school supplies. Panagtag ko siya sa akon ng mga kwan, beneficiaries. Si City Councilor Irene Ong, siya tingin kwanto, nag-meeting ako siling niya sa kwan, sa mga kapitan siya sa coffee break. Mm. Si City Councilor Young, siya tindila ko siya sa lakyan sa syudad. Yan, parking ko to sa akong gasolinahan sa araw. Kati wala man siya parkingan. Siling niya sa kwan sa City Hall. Tilang taon kundin abe ni makabinan magkanto ang magat nga pag-investigar. Kati yung duwa nga ini, si Ong kag si Yang, mga kwan ni, mga allied ini makabinan o kon alliance abe sa administrasyon. Ang isa niya, daw ara sa posisyon, no? Si City Councilor Sin Marie Mabilog. Ilang taon tao kung anong malalaputan sang investigasyon makabanan kung ano ang paggagamiton nga ebidensya ang napost malam kabanan sa social media o kung dapat may kumplinan kid. So, depende ni makabanan sa sigon. Kung nakilala ko, depende sa sigon na. Kung si Senator Estrada pa siling niya gin kwan ako siya gin offeran ako siya niya nga masaylos piyak para hindi lang tayo madayon ang kaso kontra sa akon niya hindi akon I stand my ground. Ang oras ni makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:52 tibo ang aton buta banan makabanan nga ti iniyang isa ni si City Councilor Mabilog ti ara sa iya sa grupo sang gugma. Oh, kung si Mayor, si Kwampa, si Secretary Mabilog ba siya, ti gugma takon, di ko i-rise. Di ilang taon takon, mabugat ang pendulum dire sa kay Sin Marie Mabilog o kung kay Yang Kagkay Ong. Ilang taon takon, tila pang kabalik magkabinan si City Councilor Attorney Rex Arabia kay sa Korea siya. Nataunta ko na nung mga grounds o ng mga foundations ang ila sining i-lead down ng mga investigasyon ko na nung ila pagkabasihan sa sining pag-investigar mga kabayanan kag kung bala may pasakaan sa kaso may gangtanan sini sa paggamit sang salakyan sa syudad sa Domingo, Sabado kag pista opisyal kag luwas akon lapaw na alas 5 mga katropa. Di ba kita makabinan sa panahon din sa atong pangalagad? Bayang gabi kay RB Chris Casires, kay Rodolfo Onasin Dilapos sa mga member nato, ng mga patroler sa atong bayang gabi, kag kay Idna Puray. sa Bribiga Elma, mayang gabi kay Roderick Villagracia, mayang gabi. Kagsaton nga mga listeners and viewers sa Diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kagdiraman makabanan sa kay Cap Ising Villanueva, sa Cap Ising Pancit Mulo, dira sa South San Jose Mulo, may arang abran sa Iloilo Central Public Market. Kagdiraman sa mga personnel sa sugbahan sa Tiulas, dira kay Rose Grace Risa Faith, diraman makabanan sa Pulinitsa family, dira kay Ryan, kay Rachel Joy, kay Chen Marie, madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kay Pinoy, kay Kaining Baroka sa Baroka Foods and Food, dira sa Iloilo Central Public Market, mayong gabi kapamati gid na sa XFM Radio Patrol Iloilo. Tanbay makabanan sa masarap programa ang phone palo po kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Faby Ball, Stephen Morales, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan.
1: Baboy!
2: Baboy? Kag nagasugata siya sa akon?
1: Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Pharmacy.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
10: Ako galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-college na ko!
3: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sa Sister Pain.
2: Pero si Dasi, hindi na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Pwerte nga style niya.
0: Ah, bugtong-bugtong. Damo pa ko deh.
2: Oo, sige. Ah,
0: unahan ko.
2: Oo.
0: Isa ka kahon, puno sang sapatos. Sabat?
2: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
0: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
1: Puspro?
0: Puspro? Wrong.
1: Hello.
0: Color green.
1: Color green?
0: Kung magulang, color yellow.
1: Kung magano?
0: Kung magulang, color yellow. Kung linghod, color green. Kung magulang, color yellow.
1: Na... Ang palaya?
0: Ha? Lapit na! Maya sa punta.
1: Ang palaya gani?
0: Maya gani sa punta. Wrong ang palaya.
1: Papaya?
0: Correct!
2: Galingin ulo ya, intro pa lang.
0: Yeah, welcome to natin ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa bugos nga Region 6 kag NIR. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga 103.9 XFM Bacolod. Upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct.
1: Thank you so much, Chris.
0: And subong nga gabi, subong nga adlaw, June 1. Birthday man subong ni Sir Jodery Biliganyo sang XFM Bacolod.
1: Wow. Atong technician man.
0: Grabe, may ara sa picture sa iya nga Facebook. Naka-color pula sa tapos happy birthday.
1: Kung lapit-lapit ka lang di.
0: Happy hubog ka naman eh.
1: Hindi na blow taka.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upunta si katropang Ara.
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Mula.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na sila. Upunta si katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Napabalo-balo. Ha ha ha.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradio Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona Victorias Manaplakadi Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
1: Ale
0: Jan Ray.
1: Oy, nagbailo naman ka mo.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Ha?
1: Noel?
0: Noel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Neil. Sa Antique, 93.3 XFM Antique with katropang
1: Noel na ginaiya. Aha.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Noel?
1: Oo.
0: Louder.
1: Noel.
0: Correct.
1: Bailo-bailo, baka mungala na.
0: Kagahapon ko nag-lim birthday ni sir ni... Ay, kagahapon. Nga subong lang ko naka-open sa akon yung account yung man. Ate, sige, a belated happy birthday. Sir Jodery. Ah. Te, nakabugtong-bugtong na ta.
1: Te.
0: Dugangan ko pag-it isa.
1: Ako naman, ah.
0: Aha. Sige, ikaw, ah.
1: Oh.
0: Ang bago, ha? Basi kong daan na karoon, hindi ko mag-answer, ah.
1: Oh, te, sinong artist
0: naman? I revoke my... Sige.
1: Sinong artista ang may pinakataas nga ranggo?
0: Clue, bayi laki.
1: Babaye.
0: Clue.
1: Babaye, gani.
0: Ah, given na yung babae ka lalaki, iba na clue.
1: May pinakataas nga ranggo gani.
0: Ha?
1: May pinakataas
0: nga pinakataas ranggo. Pinakataas ranggo sa ano?
1: Ha?
0: Pinakataas ranggo sa ano?
1: Artista siya gani nga babae may pinakataas.
0: Si wala man niya yung rangguan na isa artista.
1: Kasadya eh.
0: Ay, oo bala mo.
1: Dayaan ka gitla.
0: Wala, wala yung bala ranggo sa artista.
1: May ara bala.
0: Wala gani. Sunog ka na.
1: Ang iyangalan.
0: Major Tom.
1: Babae na siya kay hindi man.
0: Oo. Oh. Ubran ko babae at Tom eh.
1: Oo, oh, te.
0: Major Tom.
1: Si Red.
0: Si Red.
1: Oo. Oh. Hilda Coronel.
0: Ah, kay may Coronel.
1: Yan.
0: Ah, eh. Baboy man si Coronelia.
1: Hindi na yung guwapa na ba siya toon?
0: Toon. Away ko yung labo. Uy, nakuluro kaabot siya na iya. Kaya balaan mo, bata pa ko na. Bold Star?
1: Sino si Lee? Oh. Na, kay mga porn lang nakilala.
0: Si Jane lang kitang kilalahan, kuya. Si, si Tarzan. Jane kay Starzan.
1: Nugaya ako na.
0: Oo. Are, ako naman.
1: Oo, oh, sige ah.
0: Namayan ka na kayo, may tindog-tindog mo.
1: Ba, tuod?
0: Kung magtindog daw, kawayan. Kung magpungko, daw pis-pis.
1: Sigurado. Green mind, green-minded ko pala.
0: Ngayon ay clue. Oh, basi masala-sala ka na pangambal mo karun niya.
1: Clue.
0: Sapat.
1: Sapat?
0: Kung magtindog daw kawayan, kung magpungko daw pis-pis.
1: Ng stork?
0: Nga... Ah, ang bot ah. Huwag kami nakikilala sa stork niya.
1: Ang bot
0: ah. Makita lang sa Pilipinas sa sapat ah.
1: Di sa Pilipinas man ah.
0: Ginakaon mo siya.
1: Manok?
0: Ha?
1: Manok.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pabo.
1: Sige na lang gani. Iba na ngay tsura. Bago mo lang ipapakot pa ako.
0: Nabali pa ang phone pa. Lupo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Pwede nga mga tawag, XFM call and text line, smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-831-1431. Ang una naton nga caller, sa pagbalik na namon kay... Ma, belated happy birthday ta kay Sergio Derea.
1: Gani man.
0: Naka-prepare Derea ang kanta nga happy birthday sang Click 5. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting! Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sino

0: uminom ng Visionex Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock. And you're still tuning in to our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Dahil ko sa pagmamati sa phone pala programa po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanang Yes 12 products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Te?
2: O, panuwag na ka mo, de.
0: XFM call and text line, smart and TNT users.
2: 0912-0076-793.
0: Wala man na may kapanawag si mo number.
2: Gani man.
0: Sa akin lang may kapanawag si mo, wala.
2: Islang taguruan.
0: Bala na nila kay Dolphy ni number. Kag kumatay pan kuya ko ni Gani, isave niya ni Dayon.
2: Boko namin.
0: Da gusto ko man nawag liwat ang mga taga ano.
2: Taga
0: ang mga taga Fishport of Latong Barangay Tanod gani.
2: Awo ah.
0: Nga tong nagambal sa akon nga ginagad mo sa kuno.
2: Atong ano?
0: Oo.
2: Ang tingog yung daw.
0: Kama, kama.
2: Ay, tadiin ka niya.
0: Sa Globe, pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hari ay, tulan ini kagpanit, pero nagalupad.
2: Jet plane?
0: Ha?
2: Jet plane?
0: Dugangi. Lapit na da.
2: Philippine Airlines.
0: Tulan gani kagpanit. Tulan ini kagpanit, pero nagalupad.
2: Tulan kagpanit, oh. Nagalupad. Oh. Wala man nagalupad ang tiki.
0: Oh man. Pero may ara gidya. Ang tulan, di bala, do stick?
2: Oo.
0: Oh. Ang stick nga na, ay, hindi na ako magataglo, ah.
2: Ang bossy mo.
0: Ang stick nga na, pwede siya gamiton bilang materialis para maglupad.
2: Pasire?
0: Pasire. Siret?
2: Oo, oh, ah.
0: Burador.
2: Ah, okay.
0: Te, ano ka man? Kumbinsido ka man nga burador?
2: Oo, oh, ah.
0: Oo, eh. Ma, ano
2: kahit
0: ka pa?
2: Kahit wala na sa panit, hindi mo na maglupad.
0: Amo man. Te, okay na, burador?
2: Oo, oh, ah.
0: O, ikaw, Mayara?
2: Ha?
0: Daan man to yung mga artista man, hindi mo ito makarelate. Oh, ano?
2: Wala? Wala pa ako sa manaduman.
0: Oh, dugang ko, ah.
2: Oo, ah.
0: Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
2: Hindi mo...
0: Ang utot sang kamo, hindi madakpan sang kamot.
2: Ang utot sang amo?
0: Oo, hindi madakpan sang kamot. Bat?
2: Utot eh?
0: Ha? Harap na gani. Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
2: Hangin?
0: Lapit na. Harap na siya.
2: Hangin ah.
0: Harap na siya.
2: Hangin gani.
0: Final answer?
2: Oo.
0: Aso.
2: Eh?
0: Pero di ba sakto nga lapit na?
2: Oo.
0: Oh, meron ka pa? Wala, get?
2: Hindi ko. Oh, hindi. Wala ko sa buong kapanumdumbi mo. Ah, buwas bala kay piparahan, taka.
0: Oo. Oh, pero may lang nagapasilong. Pero gabasa man sa Gyapon.
2: Nang timba? Timba eh?
0: Wrong, lalayo ka diyan. Permi lang nagapasilong, pero basa man sa Gyapon.
2: Clue anay, ah?
0: Ha?
2: Clue?
0: Basa, nasa sa aton lawas.
2: Ilok?
0: Lapit na. Lapit na.
2: Mata? Mata?
0: Layo ka na gamay.
2: Dila.
0: Ha?
2: Dila.
0: Ha?
2: Dila, ah.
0: Nga dila, be.
2: Ate, pega pa silong sa propane, sa bata.
0: Oh, correct, correct, correct. Tanda manugpakot ni sa uro. Eh. Manugpakot ka, hindi.
2: Oo, eh.
0: Pabuliyon, taka sa sikihor, magamon, eh. Mga kwarta ka pa to.
2: Amugo dyan.
0: Ay, tawag na ka mo. Do. Wala na ka mo yaga pa na wag yahaw. Globe na linya, 0915-8311-431.
2: Kag sa amo niya smart, 0912-0076-793.
0: Oo. Oh.
2: Makapoy, mamalaman kata-kata.
0: Limo. Amo man. O, dugangan ko pagid.
2: Sige, ah.
0: Pinalagan na sa bat mo gani? Damo na, no? Damo na? Oh. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
2: Sigurado ka?
0: Yes. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
2: Puspro?
0: Lapit na.
2: Kalayo?
0: Yes, lapit na gid.
2: Kalayo gani.
0: Lapit na da gani.
2: Lapit sa kalayo. Gasol?
0: Kung magsulod, itom, gumagwa, mapula.
2: Ano na saya ko nung ya?
0: Lapit na sa kalayo.
2: Aso?
0: Ah, nambal ko na niya kayo.
2: Kalayo eh.
0: Final answer.
2: Kalayo.
0: Uling. Oh, kung magsulod itom, di ba? Kung magwa, mapula.
2: Kung ipabagahon mo sa eh.
0: Teka pula, di ba? Ti uling ang sabat. Te, inimbento na.
2: Te, nagwa na. Wala ka mo lang siling yan nga ano ya?
0: Nga ano?
2: Nga konsindihan.
0: Ah, nagambal ka na bala kalayo gani? Ambal ko lapit na ha? Sala akong kluaw.
2: Daya gano.
0: Ari na, ari. Buka na gani. Abrihan pa.
2: Ito makasala. Monarkiya?
0: Buka na gani.
2: Alkansiya?
0: Buka na gani. Abrihan pa.
2: Alkansiya?
0: Alayo. Sabat?
2: Buka na.
0: Oh, abrihan pa.
2: Frutas?
0: Lalayo.
2: Ano?
0: Glo.
2: O ano?
0: Kinagamit sa tao.
2: Buntis?
0: Oh, ara?
2: O sige ah.
0: Oh, answer?
2: Mm-mm.
0: Payong.
2: Buka na gani. Ano pag buka sila kasi rado na iya mga...
1: Ara? O sige ah.
0: Ha? Ano naman ang bal mo?
2: Ang payong ya. Gakipot man iya mag ano ya?
0: Buka na gani. Abri pa.
2: Paano na siya nagbuka?
0: Di ba ang buka open na na?
2: Te?
0: Te, ang abri pa ang hambal ko.
2: Wala, wala. Lagi na hampon.
0: Ay, may gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Nautod. Daya liwat.
2: Panawag liwat.
0: Daya liwat, 0915. Ano na? Ay, good evening.
1: Good evening.
0: Aliyag lang kumute sa imo radyo, amigo. Radyo, i-mute lang, anay.
1: Good evening.
0: I-mute, anay, ang radyo.
2: Ang imo radyo, pa inay.
0: Okay na?
1: Okay na, sir.
0: Okay, mayong gabi. Welcome sa phone, pal, pangalan.
1: Si Wiwin, eh, sir.
0: Wiwin?
1: Oh.
0: Taga din si Wiwin.
1: Din si Luilo.
0: Din si Luilo.
1: Sa Labaran.
0: Kalaparan sa Maymolo, correct?
1: Oo. Oh.
0: Sana all. Pero na edad ni Wiwin?
1: 40 na.
0: Uy, doon ka bata ka man sa boses, no?
2: Gani man. Tag-iyas ang Wiwin's bitkotso.
0: Ano ka nga zone? Sa din ka mga zone dira sa Kalaparan?
1: Ito. Very good word na gudin mo.
0: Ah, pero taga din gudin ikaw yao?
1: Taga Kapis.
0: Taga?
1: Taga Kapis.
0: Ah, taga Kapis. Balik ka work ikaw da sa Iloilo?
1: Oh, Dre, ako ka trabaho sa Robinson.
0: Ah. Sa din nga Robinson, sa may super? O kundi rin sa Pabia?
1: Sa super.
3: Oh! Oh. Guardia?
1: Hindi, mana.
0: Dicer.
3: Dicer?
1: Oh, trito. Mga pagwa ko sulod eh. Mga gusirip.
0: Ah,
3: ano? Mahilig siya sa guwa sulod.
0: Oh, ano ginahandol mga product da sa sulod sang grocery store sang rob?
1: Lamok man.
0: Ha, bali, ano ka, all around?
3: Kamu ang nagapamutos?
0: Hindi. Sila ang nagapamuslot.
1: Nagkargariya ba sa
3: truck? Okay, oo.
0: Kamu ga ano?
3: Kung may mga delivery?
0: Oo, sila ga display ko ro. Display, sa display ka bumiga?
1: Oo.
0: 40 years old na, wala ka pa Japon sing nobya. Kung may asawa sang una, gimbiyaan lang sa Kapis.
1: May live-in sa una?
0: Te?
1: Siguro hindi man kami siguro maging co-eater kay nagkamana naman siya.
0: May bata ka mo?
1: Oo.
0: Pila bilog?
1: Duha.
0: Uy, di paano na bay? Arasay mo?
1: Arasay, alas buwag lang ko.
3: Di nakaduwa ka mo, tapos maambal ka pa nga hindi ka mo para sa isa kang isa?
0: Pwede mo na
1: doon? Hindi mo siya, umbra ko doon, umbala mo may credo sa'yo.
0: Ah, seloso. Tinga nga may Robinson sa bando sa Kapis nga sa Iloilo gid ikaw wow.
1: Dream na naman ko kay ang tagiya amo ang nagkrian sa akon mo.
0: Ah, sa bagay. Mayo guro offer mo no.
3: Ganit man.
0: Isa kung ma-apply ka lang gid no. Te, pila ka na da ka tuig naga-work da sa city?
1: Manog duha na.
0: Ah, te, gusto mo pa matatlo ka tuig? Ha?
3: Nga, depende hao.
1: Eh, siyempre, kung manami mo lang ang trabaho ko, ang manmalihan ko dito, kaya siyempre, may isis ko, may pag-ibig ko dito. Sige, yung kuniyas, tamang edad ko 60.
0: Kapatiha, kami nga may pag-ibig ka. Din man ang pag-ibig mo, be? Kung may pag-ibig ka? May pag-ibig ka, wala?
1: Pag-ibig.
0: Ha?
3: Pag-ibig sa puso?
0: Ah, may pag-ibig ka, gidman, o kung wala?
1: Mayaray.
0: Wala, ah. I-prove ko si imo nga wala ka pag-ibig, ah. Gusto mo? Gusto mo i-prove ko si imo nga wala ka pag-ibig?
1: Wala si iba nga pag-ibig.
0: Oo lang bala kaya hindi. Para kakadlaw man ta.
1: Oo.
0: Gusto mo i-prove ko nga wala kasing pag-ibig?
1: Oo.
0: Nga na nawag ka di subong kung may pag-ibig ka.
3: Amokit siya.
1: Ang palabot ko ba din ako sa pumatay din ang programa. Ang dalalingawang ko.
0: Ay, salamat.
1: May dramang ko pala.
0: So, wala ikaw uyab gid man subong. Pila na katuig to gani ang bal mo?
3: Dua katuig?
1: 2 years na.
0: Okay. So, wala man ikaw may natipuhan nga cashier da bi sa sulod?
3: Man?
0: Supermarket?
1: Wala man.
3: Sales lady.
1: Mga gabdanan mala. Ito maululuto at magamukong upod mo.
0: Sabagay. Pero may alagid dyan iba nagapangunay upod yan. Ang upod ko, dey, abi mo, pawala lang ni. Pero may naunay na ni siguro nga upod ko.
3: Tingala ko man.
0: Pero okay lang na. Nga happy ka mo bilang isa ka magululupod sa trabaho. Pero may arag dyan iba na hindi makapugong nga nagaka-develop. Kaya dalt, no? Ikaw dalt, na-experience mo na na?
3: Of course.
0: Oh. Who's that guy?
3: Manamik ag manamit.
0: Ang tamod? Ano to ang balya? Pagtamod?
2: Pagtamod ko, no?
0: Ah, pagtamod? Oo. Ano man?
2: Abi ko ganyan.
0: Tingang kakadlaw, magambal ko, tamod ng mamangkot. Wow.
2: Ha?
0: Ano ang imong na dumduman?
2: Makadlaw lang ko ibig sa tamod. De?
0: Sabi ko, mambal, ay, doon vitamins ko na.
2: Ha? Wala siya na nalakot na sa kape.
0: Coffee mate?
2: Yes.
0: Sir, 40 years old, ano na pagkita mo siya?
1: Kinadlaw mo kasi yung programa ko, mati ko yan.
0: Sir, sa edad, sa edad mo, 40 years old, ano na pagkita mo siya sa babae yung pilang edad kag taga diin?
1: Dahil sa din lang, basta may, ayaw na may tunway ko, may statistics o kung matagawagan.
0: Mostly ni sir, mga single mom ni ang imong, ano ha, inog-entertain mo kung manawagin man ha?
1: Oo, buhay lang, single mom man, basta nila damo bata.
0: Okay, oh, ah. Ang isa lang yung kabilog bata, okay na na.
1: Oo.
0: Ngarang pwede, ngarang pwede na ibilin kay nanay, tatay niya kung mag-date ka mo.
1: Okay.
0: Para ubrahan mo naman sa isa, ibilin niya naman liwat kay mama at papa niya. Kita nga mga ginikanan, kita ginagpinitinsyan ni kung kaisa bala kung hindi mo makontrol ang pagkakatol sa kabataan. Dol?
2: Oo eh.
0: May lang gito ganit si Dolpo, nag-agi lang. Nababae ni, pila na nga bilubata mo sa edad mo 63.
2: Kung nagsugod ko, Bipol, just anyos pa lang ko.
0: Oo. Oh.
2: Mga more or less, may mga isa makuguro ka dosina. Lain-lain pa na amay.
0: Antot ka man gali ko nagbabae ka, no? Eh. So that is why gin, ano ka, ginhimo ka muna nga sex orientation mo kay para hindi ka na magdugang sa populasyon sa Pilipinas.
2: Ang mga guro gani mo.
0: Oo, kaya kung nagbabae ka, ama ko mo isa ka dosina.
2: Pwede, sa bagay, bisan ang gay kuya, handom kag dumot ko, gadya nga magbusong.
0: Uy, Wen? Kaya mo man ayan mapabusgan si Dolpe?
1: Kaya guro niya
0: eh. Ha?
1: Kaya guro eh. May matres mo bala na eh.
0: May ara ka matis
2: daw. Eh?
0: Sa diin.
2: Ha?
0: Sa diin.
2: Gusto mo mga ngap ako.
0: Hindi na yung matris ya.
2: Oy, may ano kuya, may ting-aling kuya sa
0: ako. Ay, hindi kuya mapati. Hindi ah.
2: Te?
0: Almoranas na ya. Yak! Yak! Damay. Amigo! Ah, i-plug na number mo. Kaki-describe, anay galik ako galingon mo. Una?
1: Akong height, pagsigin.
2: Taas ba?
0: Taas.
1: Maputi. Hinti-hinti ko na yung mata.
2: Wow!
1: Matanos, matilong.
2: Ba?
0: Kung artista, kung sa artista, sino ka look-alike mo gali?
1: Wala lang, hindi ako kabalo mag-describe.
0: Kung makalabay ka bala spiho bala nga madiparahan mong kaisa si Mugulingon do sino ka lookalike mo sa artista na lantawan mo?
1: Si kay Dingdong Dantes.
2: Wow! Oo,
0: Dantes yun man o kung kamatis. O kung Arikes. Sige, ama, pati kami sa imo, ah, Katie. Ikaw man ayan nakakilala sa imo ko galingon.
2: Correct, eh.
0: Wala kami din may mahimo. Hindi man kami ka-judge sa imo, Katie. Hindi man kami ang mga bugado.
2: Gali man. Ti ang kalabaon.
1: Nga, size lang mo,
2: ba? Ati, sige, be picture, eh, be. Isenda yun sa ako.
0: Ano nga naman sa Facebook ako?
2: Na, Noranian,
0: Alakapa.
2: Oo. Oo.
1: Wewin sa Randuna.
0: Ano?
2: Wewin ano?
1: Wewin sa Randuna.
2: Sa Randuna, sige be.
0: Natawa naman kung yung chicken chicken.
2: Ang imo nga Wewin, W-E o kung W-I?
1: W-E.
0: W-E-W-I-N naman na?
1: W-A-W-A-N-O,
2: Wiwin. Ah, Itanan.
0: Itanan, wala ay?
1: Why?
0: Wiwin.
1: Sarandona.
2: Sarandona?
0: Ang dona mo, oh. Una, yu.
1: Sarandona,
2: o. O?
1: O.
0: Be?
1: Sarandona.
0: Anak ka pula?
1: Oo. Oh.
0: Be? Na. Bow, amo ning dingdong dantes?
3: Sige lang ba? Sige lang ba? Kaya muna yung panulukan niya siya kawalingon.
0: Dingdong dantes gin man eh. Are you sure?
1: Hindi ako balumang describe mo.
0: Asi mo double, sino kayo look-alike niya? Sino kayo look-alike niya?
1: May tura lang, pero hindi lang wapo.
0: May tura ganing amo.
3: May tura ganing amo.
0: Pero ito sobra-sobra ginayangyambal mo yung dingdong dantes siya. Hindi kami yung pati.
3: Dasi, kwan ka ah.
0: Dasi.
3: Din siya pa dilia. Sa hindi ka pa nakatis din siya pa dilia ka.
0: Nga nambal mo kasi din siya pa dilia.
3: Sa figure plan sa kitsura, ya ah.
0: Dali lang yun. Dali daw chabi-chabi yun mas din siya, no?
3: Gani.
0: Ang auto prospera sila. Oo.
1: Nagkakaya ko, hindi lulo kung kisa.
0: Ay, hindi na namo niya. Namo na, hindi na namo nupod niya. Sino?
1: Sala. Hindi na yung upod ko buong kanina. Naglayan ko. Hindi na kami upod buong.
0: Oo, layan na subong sila, ya. Layan man kami. Dahil lang ipakita ko ng imo. Ay, hindi na pag-ihambal. Kailain na sila gani. Kailain man kami. Oo. Focus ka lang sa ato ni Suryanay, okay? Ah, okay. Dahil lang kita si Ding Dong. Dahil lang ipakita ko lang sa mga technician kung ma-agree sila nga daw si Ding Dong ka, ha? Dahil lang kita.
3: Basta ako niya pananawan si mo si Ding Chu Padilla.
0: Pero dahil hindi halata nga 40 mo edad, no? Mm-hmm. Kay siyempre sa mall sa Gobra.
3: Gani.
0: Pero hindi man siya puti, hindi man katama, ha? Hindi siya puti katama, ha? Ha?
1: Sarangan lang.
0: Eh, hindi ko di ka-send ang picture di sa Amon GC, man. Ara na, Ding Dong Dantes. Naulat ko ang mga technician kung ano rate nila kung daw sino ang kalukalay ka. Kay Dolby ko, no? Si?
3: Si Dennis Padilla, gani.
0: Akon si Dennis Padilla.
3: At ito lang bata-bata lang.
0: Oo, di ba? Muna ang paglantaw, kayo naka-aircon sa kadaan mo. Sige, ah. Te, okay na. Ma-plug na sa number mo kay nakita ka naman, Amon, ah, ha?
1: Okay.
0: Sige.
3: Oh, sige, plug na sa number.
0: Go ahead.
1: 0951-57.
0: Hindi magkadlaw, Dol.
3: Wala, man.
1: 8-8-504.
0: Liwat.
3: Klaro, what?
1: 0951-57-6-6-504. Ang akong dito, 0912-1-5-5-4-4-8.
0: Happy ka na nga naka-plug ka na? Dincho?
3: Okay ka na, Dincho?
1: Okay na.
0: Ipakita
1: ko makasamba.
0: Ipakita ko man sa ano, karun lang dugay-dugay halina kay ipakita ko man sa among na FB Live. Para
1: okay, mati lang ko niya.
0: Oh.
1: Mati lang ko niya.
0: Iba pamangkot lang daan ay kay Dolpe, kay masabat ka na ni Dolpe kung ano yung palamangkotan.
3: Ano pamangkot mo?
0: Tanduoy sa gani, Dolpe, kung paano makita si Nubia gani nga daw si Ding Dong Dantes na daan.
3: Yeah, siyempre, bisan paano.
1: Kay Marian, pangitan Nubia para kay Marian Bibiri. Marian?
0: Oo. Amo na yung muna pangita daw, ala Marian Rivera man ang itsura.
1: Ay, hindi man kita.
0: Ano man?
1: Kay, bisan hindi guwapa.
0: Okay.
1: Basta hindi lang data.
0: Oh.
3: Ah, subong at simpo. Yan ang napangita sa mga, ano, mga suplada.
0: Correct.
3: Mga maldita.
0: Oo.
3: Nagapangguramos.
0: Na. Amo na. Oo.
3: Oo, tuod.
0: Hindi ka pa mag-change mind? Mastik kagidya-japon.
1: Depende na na kung magkasugot eh.
0: Oh, sa bagay. Ang importante man na daw kung kaintindihan na ikaw mo. Diba?
1: Oo.
0: Na. Oh, dahil lang kita, kay lapit na mapakita naman yung mga itsura sa ano, sa Amon nga live. Guys, kato ka mo guys sa akong FB live, pakita naman si Ding Dong Dantes guys. Si Wiwi na siya sa Iloilo guys, base kung type nyo. Ang number yan, na-plug yan naman to kung nakuha nyo. Dahil lang kita. Kay damo interesado.
3: May lang gano'n kay hindi bitsok, biskotso ang apelido mo.
0: Nga ano dapat?
3: We wins biskotso.
0: Aran na guys, amon FB live guys, oh. Okay na, bakal man. O oh, sige. We win, salamat. Mayong gabi, regards sa mga taga-kalaparan rin sa Kapis, ha? Sige, bye-bye.
3: Bye-bye, then show.
0: Oh. So, Amo na tong aton first caller. Mm-hmm. Nga Dinsyo nga si Wiwin na yung alan niya.
2: Ha?
0: Si Wiwin yung alan, yung tawag mo sa Dinsyo, wow.
2: Nang to ka-lookalike lang.
0: Ari mo ay, bago magsunata, may ari pa ko pabol ah.
2: Oh, sige ah.
0: Sa adlaw, bintana, sa gabi, banig.
2: Habol?
0: Sa adlaw, bintana, sa gabi, banig.
2: Luanay, B?
0: Ha?
2: Luanay?
0: Lapit na sa habol.
2: Moskitiro?
0: Ay, lapit na gin.
4: Soy.
2: Ano na ako nun ya?
0: Sa adlaw, bintana, sa gabi, banig.
2: Hindi mo na pwede nga punda.
0: Oo, pero lapit na siya, ara na da siya.
2: Ara na siya sa?
0: Basta sa ginpanghambal mo.
2: Sa banig?
0: Ha?
2: Banig?
0: Ah, depende.
2: Banig ah.
0: Are you sure?
2: Oo ah.
0: Be explain be. Nga pwede siya mangin bintana sa aga, kag pwede mangin banig sa gabi.
2: Banig na siya gani mo.
0: Oh, gani. Nga pwede sa gamiton na bintana kung mag-adlaw kay ginaubra siya ano?
2: Inalukot.
0: Mm-hmm.
2: Wala?
0: Bintana, inalukot. Ginaubra siya?
2: Daw, ginapiod siya nga, ano bala?
0: Ngaubra kortina.
2: Na?
0: Ari ay, minangingagaw pa. Ano, mapakot ka?
5: Hello?
0: Hi, good evening. Welcome sa phone,
5: good
0: pal.
5: Good evening, Troy. Welcome. Sorry, good evening.
0: Hi, pangalan?
5: Pai pa, Troy.
0: Alam ko, ano yung mute sa imo nga, ano?
2: Oh, pai na, ilang na yung radyo mo ga.
5: Wait lang.
0: Si Faisa?
5: Yes, Troy.
0: Taga din ka, ma'am?
5: Taga ang TJ, Troy.
0: Oh, pila na edad mo?
5: 30.
0: Turning 31. Anong spelling si mo Faisa man?
5: K-A-I-F-A.
0: Ah, Kaisa.
5: F, sir. F, Troy. F, oh. Foxtrot.
0: Oo. Oh. Kaisa, amo na.
5: Letter F, Foxtrot.
0: Ah, Faisa. F-A.
5: Hindi, K. K as in kilo. A as in alpha. I as in India. F, Foxtrot. And A for alpha again.
0: Kaisa.
2: Okay. Kaisa, kaya ko rin mag-pronounce.
5: F, letter F, Troy. Hindi S, Troy.
0: Letter?
5: F. A, B, C, D, E, F.
0: A, B, C, D, E, S. Hindi
5: F,
0: ah.
5: F, F, letter F, Foxtrot.
0: F, F,
2: F, guro.
5: Hey, Fox. Oo, oh, Troy, oh, F. Letter F.
2: Oh.
0: Kai?
2: Kaifia.
5: Kaifa.
0: Ah, Kaifa. Ay, kalilintukin.
2: Dani, kung na lang, Faita.
0: Oh, Kaifa, mapaitan kang hindi sumunang gabi.
2: Gani.
0: Pila na edad mo lang, gaag din ka sa antike.
2: Renta ako, no?
5: Sa Saruse, ako Troy, 30 years old.
0: Are you single or married?
5: No.
0: Widow?
2: Separated?
0: Separated?
5: Hindi, Troy.
0: Virgin? Nagkadlaw sa pamangkotaw? May lain?
2: Oo.
5: Wala.
2: Virgin? Virgin?
5: Change topic.
2: Ano?
0: Change topic.
2: Change topic. Sige, virgin.
0: Single ma'am?
5: No, hindi. Hindi.
0: Ah, dalaga.
2: Oo. Virgin ang kilay.
0: Okay, pwede. Working. Schooling.
5: Wala, Troy.
0: Yeah, school.
5: Hindi, Troy.
0: Ano naman? Nagano ka paayo?
5: Dire lang sa balay, Troy.
0: Wow. Daw ka big time maning taga balay
2: kay
0: kabalo sa sang Foxtrot, may kilo, alpha, India, may lima.
5: Natutunan lang, Troy, natutunan lang.
0: Naga ano ka man, naga play ka man sang walkie-talkie?
5: Wala.
0: Ah, okay.
5: Pero naabutan ko na dati.
0: Ah, naabutan mo
2: bro,
0: dati.
2: Bro, sige, radyo-radyo ka man sang una.
5: Hukman, Troy, hukman.
0: Hindi na hukman niya, walkman.
5: Walkman.
2: Nabatihan mo na ganito nga hukman.
5: Ito ay na-overwhelm lang. Yeah.
2: I-hukman kagit subong agabi.
0: Hukman ka namon subong agabi. Kung nga ang nakagamit ka, hukman ka namon subong agabi.
5: Pero, yes, Troy, hukman.
0: Pero nanamihan ka man. Nanamihan ka man para sa amon work nga naga-DJ nga naga-hambal nga isahanon.
5: Oh, Troy.
0: So hindi nakatry ka man apply sa mga FM station, AM station.
2: Mm-hmm.
5: Well, I try pero happiness ko kamo.
0: Oh, really?
2: Wow! Thank you so much!
0: Pila ka nakatuig, ka pamati sa mo na?
2: Oo.
5: Sobra na siguro 10 years ay.
0: Oh, really?
2: Ba?
0: Wala pa ba kami din na isaan katuig? Saan ka pamati?
5: Ano, Troy? I mean, saan sa Piyak? So, pag-start, tapos hindi pa ba yung iba niya station, Troy?
2: Aba, di sa Piyak pa kami ng istasyon.
0: Ah, dito pa
5: different
0: kami.
5: Different station,
0: dito,
5: Troy.
0: Dito pa kami sa city, sa Iloilo. Sa Iloilo pa kami.
5: Yes, Troy.
2: Wow, salamat.
0: So, meaning ang imo edad, kung magambal ta 10 years, 20 years old ka pa lang to that time, nagapamati ka na sa amo ni Dolphy?
2: Oo.
5: Sa imo daw, pag-start lagi sang phone pal, pero hindi ako familiar kay Dolphy, Troy.
0: Oh.
2: Okay.
0: Wala mag-livebot mo?
2: Wala, ah.
0: Hindi mo man sa sang dumugon?
2: Ha?
0: Hindi mo sa dumugon?
2: Pakita-kita, kalakigan ito. Mati ka na joke. Kasi base ko sa to nga time mo, wala pa takaup na nga yung duwa.
0: Ay, hindi daw, hindi naging manabi klaro na to ang ano, ang Iloilo sa antiquing area kay nabukin na siya ng apart mo.
2: Tapos wala labot si Nati, nag-untat.
0: Bao, kung kabalo lang ko, kay pa nga 20 years old pa lang edad mo sa una, tani, nakilala na kita.
2: Tani na paitan.
0: I-describe yan, nagbiga ang imoy tsura, biga.
5: Pwede off the air lang, Troy.
0: Hindi, describe mo lang, Anay. Wala pa man ko na ngayon sa Facebook.
5: Hindi ako familiar sa akin ka face, Troy.
0: Ah, sige. Mahataga na.
5: I am persons with visual impairment.
2: Wow!
0: Total o kung ano lang?
5: Totally, Troy, since birth.
0: Oh! Damo-damo ko tayo nipakilala si Eva. Nga sumulas lang ang panawag yung man. Sige lang. Pero ang mga muna ba lang ang mga tao, bala, Dolph?
2: Mga intellectual na sila.
0: Nga wala labot, mga gwapa man na sila pala. Pero naka-Facebook aga, no?
5: Oo, Troy.
0: Gambal yung mo cellphone.
5: Oo, Troy. May screen reader kami, Troy.
2: Wow! Sosyalan!
0: iPhone aga?
5: Hindi, Troy. Android lang. Wala, hindi afford ang iPhone.
0: Oo, kay Mangkot. Ang akong upon ng mong guloid. Charot lang.
2: Sige lang. Sige
0: pero
2: lang.
0: Pero diba, Dolph, hindi tayo nakabalo sang talk speech na bala?
2: Oo, ah.
0: No, diba ga, no? Hindi kami nakabalo
5: talk
0: sang inyo.
5: Talk back na, Troy. Talk
0: ah, okay. Talk back gali. I stand erected.
2: Monitoring.
0: Pwede ka ka-send photo ga sa akin nga FB page, Troy Tisoy 2.0.
5: Sige, Troy.
0: Ara.
5: Wait lang.
0: Ara, mabilib. Oh, mabilib yan ito.
5: Ano, Troy, pangalan niya? Troy Tisoy 2.0?
2: Muna siya.
0: TROYTISOY Tisoy 2.0. Nagakanta ka man ga, no? Kaifa?
5: Medyo.
0: Na, kanami siya tingo gabi. Mabalaan mo hindi kakanta.
2: Sige, dugay-dugay. Abakantahon ka na mo.
0: Karoon na, ipahika po niya sa iyo akong mikrofona. Kay guwapo ni microphone na mun ga sure ni ga daw dako ni ga. Ang kwaon pag inamon ning takop ni ga o magamay-gamay siya gamay pero ang iya nga
2: head
0: ang iya lawas balaga dako siya Japon.
2: Yes balaga
0: daw ulo sang bata nga bago bunag. Ako na kung nga, ang inamihan nito si Dolphy, magapot-kapot, kay medyo ano siya ba?
2: Huh?
0: Na soft nga, medyo garas?
2: Medyo chubby siya mo.
0: Are ay, yung message sa akin ay, ilang taon ko ay.
5: Dali lang ito.
0: Sige lang ga, take your time lang ga. O, diba? Na, nag-send si Jan Ray isang photo ni Wally. Dahil lang, i-check ang line number 1. Mayong gabi line number 1.
4: Hello, Troy. Mayong gabi, Troy.
0: Okay, nakapada, sir. Nakasunby, sir. Pasensya, kid, sir. Nalingaw kami kay Kaifa. Pangalan mo, okay, sir? Troy. Pangalan mo?
4: Si Magritra. Mapakot lang ko, Troy.
0: Ah, mapakot ka. ano man ang imo orderon kay para makutan ka namon?
2: Oo.
5: Ara na, Troy.
0: Sige, ma'am. Anong imo orderon kay para makutan ka namon?
4: Hindi, Troy, mapakutan ko sa imo, ginapakot kay Dolphy, Troy.
0: Ausus! Abi ko gani kung mapasuma ka sa balaklon. Coat. Dali lang.
4: May gabi na.
0: Dahil lang gitmigo, gaan ka lang namon na ginahulat-ulat anay namon si ano?
2: Si Kaifa.
0: Si Kaifa. Dira lang, amigo, ha? Kay prepare ko sa imo wala mautanon para paktan mo, ha?
4: Okay, try.
0: Kaifa, daw sa laguri mo na padalan, hindi ang akon nga, ano, akon nga page. Chak to, ginman to ka, ga?
5: Oo, Troy.
0: Dali lang,
5: ginman. Troy Tisoy 2.0.
0: Oo, Troy Tisoy 2.0. Ay, basi naka-off guri mo data, kay wala din nag-ano, nagsulod. I-on mo, ano yung mo data?
5: Naka-on, Troy.
0: Naka-on. I-off the air na lang, Mika. I-dictate mo na lang sa amo na. Dahil, ha?
5: Sige, Troy.
0: Ara na, naka-off the air ka na. O, sige, pwede mo na ma-mention. Ah, amo na yung ngalan. Ah, okay, sige. Okay. Dayon. Ah, okay. Dahil lang yun, ha? Ha, tuon. Dahil lang yun, ha? Ang spelling sa last name, gani? Hawk. Ah, eh lagi da. Facebook, ay kagwapa gido. I-on air ta kami ga, hindi na na mag-mention ha, kaya i-on air ka na.
5: Okay, Troy.
0: Okay, ara na, on air ka na, dahil lang gid. Okay. Kagwapa siya, Dur. Ah, may aring medyo chubby lang ga. Na.
5: Eh. Oh, Troy.
0: Oh, see? Wapa siya. Huh? Nakamigo ka na ga?
2: Oo. Oh.
5: May ara na. So, I'm in relationship.
0: So, Bong, in relationship ka pa?
5: Yes, Troy.
0: Ah, so nagtawag...
5: Gusto ko lang makipag-chika sa inyo.
0: Ah, nagtawag ka galing.
2: Ah, okay.
0: Eh, para makisorya kami.
2: Oo.
0: Abigay namon, pangitaan yes. Ka namon kay...
2: Ganin man.
0: Mga 12 hours, may migo ka na dayon. Pila na ka mo katuwig sa iyo, migo?
5: Turning 3, Troy.
0: Oh, really? Same man ka mo, nga PWD?
5: Oo, Troy.
0: Ang iya, ano naman ang case niya sa iya nga ano?
5: Amo man, Troy.
0: Ah, okay. Sa di ka mo nakilala, hay?
5: Sa... Di naman sa amon, Troy. Friends of friends.
0: Ah.
2: Wow.
0: So, may ano man ka mo? Wala siya galing nag-school, no? So, kilala, hay ka mo? Baligin pati gayon
5: lang Troy, ka mo? Hindi, Troy, sa school... Hindi, dati, school ako, Troy. Pero subong ay na kayo nag-stop ko.
0: Ah. Te, kamusta ang inyong relationship?
5: Dati, Troy, hate ko bala mo ng situation kay gaisip ko bala kung paano ka mo doa in the future pero damo man ko na learn ko.
0: Oo.
5: Oo na, Troy.
0: Oo, siyempre sa mo na
2: nga sitwasyon,
0: mabudlay gid man. Mm-hmm. Pero May makita kami gani sa social media balaga. Mayari di may naga-vlogger nga wala kamot, wala tiil.
2: Mm-hmm.
0: Ay hindi, wala duha ka kamot pero tiil. Ang tiil ang ginagamit magkaon, magpaligo, toothbrush yan ang tanan. Tapos,
5: okay.
0: Nakapangasawa saya nga ano ya, nga normal nga babae. Tapos, may bata na sila subong daw manug 2 years old na. Na. So kamo paihan basi sa dalalayon yung pag-up na hindi gi mamalayo kay syempre gakuutay man kamo panalagsa di ba? Di ba? Oh. Pasinsyahon mo lang kulang ga kay pa kay prangka lang gi kuya magistorya mo. Mayra ibang dolt nga para sa ila mga PWD.
2: Mm-hmm.
0: Mabugayan sila sang ano, sang blessings bala.
2: Oo, kay komo
0: ang ilang nga bata normal. Mm-mm.
2: Wala man na guro sa pa may tendency nga butan
0: tayo. Oh, example ko sa imo ha, si ano si Dagul.
2: Mm-mm.
0: May naka sunod sa iya nga
2: ang
0: ano
2: babae pa na ganing nga bata ang
0: una no, oo, di ba? Nang parasid sa iya. Ya. Pero may mga normal sa kabataan.
2: Yes, ang mga laki ya amo na ang normal.
0: Oo. Ga, nagbalik ka na ga, kay pa,
5: yes,
0: okay.
5: Troy.
0: Pasensyaon mo na ko sa ginapang mention ko, kay
5: amugi okay ko lang, na, Troy, nanad na ko daw, Troy.
0: Amugi ko na abi, kapranka. Hambal
5: sure,
0: ko,
5: Troy,
0: bago ka mautod bala, siyempre, di ba, hindi man na maligaran nga kung kaisa, gakutay ginman ka mo, tsakto.
5: Why, Troy,
0: Wala pa sa kapangoot.
5: Why, Troy,
0: Hindi ka lang mag-ako.
5: Why, Troy.
0: Wala mo muguro makita. Pero batsagan mo ay...
5: Why, Troy?
0: Why, good. Pero sige, mapati ko sa imo. Pero I mean, bala, nang mabuti ang time nga bugayan ka mo sa yes. inyong mga lahi.
2: Oo.
0: Pero kung palapangamuyo ka, kag-God-fearing ka, abi, bugayan ka mo sina sang normal lang nga baby. Kag uh-oh. Sa dalalayon, kag kung may ara lang yun maasi sa inyo, abi, like family nyo nga mapadako ang inyong...
5: Mawiling.
0: Oo, ang inyong bunga sa inyong pagpalanggaanay. Amo na ang future nga matuytoy sa inyo katigulangon.
2: Oh, we lead to your success.
0: Oo, si Dolphy gani ginapatigayon ko ni sa taga Antique man nga 63 years old. Basi pa lang makabata sila isa.
2: Oh, sino gani na sa Bible?
0: Sinanay Rose.
2: Ang sa Bible bala nga pila nato siya ang edad diyan nagbutong pa siya.
0: Ah.
2: Oo.
5: Si Elizabeth.
2: I think so.
0: Oh, gambalambal ka Bible tapos hindi wala ka man ng galising ano.
2: Hindi pero nalipat lang ko sa ngalan sa
5: Amo na Troy ang ginmention ko Troy.
0: Na. Te kita mo balan pagani oo. Ni ano ni Kaifa. Pero Kaifa bala hindi bala halata no kun ano do mga kita ka lang inborn ni ga no?
5: Oo Troy.
0: Oo.
5: Kag ano abi Troy damo man ko nakilala da sa kapamati ko nga damo da taga Bacolod gatawag na mga blind man sila ti
0: yes.
5: ang pagkuwente mga tawag gid ko da.
0: Hindi, wala labot sa Bacolod, may ara pag ito taga Iloilo.
2: Iloilo, taga Molo.
0: Taga Molo, may atoto taga, dintong isa ganin
2: may
0: man.
2: May isa man to nga taga Haniway.
0: Oh, Haniway. Ano ganin sa pantat? Mm. Sa Raga, may ara. Tapos may ari man kami sa Kabankalan, itong parinti mo ganin, Dol? Itong hambal mo nga magbanwa?
2: Oo, nan.
0: Nan.
2: Oo.
0: Tapos ang inyo hari-hari, ari din sa buong sakadi, si Juby. Santillan.
2: Oh, si Juby Santillan.
0: Oh, si Tito yes. Nyo Juby, announcer mo na siya.
2: Oo, nami mo na siya magkanta.
0: Nami magkanta, maglaygay, tanan-tanan. Diba?
2: Oo, kisa gani, nag-ano mo na siya, nag-gospel sharing mo na siya.
0: Sa totoo lang bala, Kaifa, kami lang bala ang normal nga abnormal.
2: Ako ya bala
0: ako anay hindi na yung magano ya ako ano ya
2: anay tomate anay sa to dam la kaifa no
0: ako ana
2: siya ya na normal nga naga pa abnormal ako ya abnormal alin sa
0: te amo na lang ga nga hindi kagid ya malumoral kay ang imo katiyo Andres sa radyo
2: mga abnormal
0: all in all, hindi ka nag-iisa, ha?
5: Okay, Troy.
0: Ah, hindi ko mag-limit sa imong isa ka bulan antes ka manawag sa amon. Kapag maka-time ka, anytime kung makalusot ka sa amon linya, tawag ka kami
2: yes.
0: sa Rihanna, ita, ha?
5: Yes, Troy. Oo, oh. Troy, ah.
0: Kay namian kami si Imuya. Last na lang ang pamangkot.
2: Hindi, langgit, may ayoon ko siya. Kay siya man mismo kagina nagamba na namin siya tingog. Pwede bisan isa.
5: Oh, hindi, ah.
2: Bisan isa lang kalinya sang kanta.
0: Hindi, pamangkota anay, anong favorite song mo ga?
2: Pwede.
5: Favorite song ko.
0: Oh. Yeah.
5: From this moment on.
0: Oh, wow! Sige, ano? Si...
2: From
0: this Sheena moment. Twain? And,
2: sige, be. Bisan isa lang ka verse sang kanta.
0: Sige, be. One, two, three, go.
5: I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't

0: Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. Ang naintindihan ko tong I love you, may sabat ko na I love you to, ah.
1: Kag ang bagong kampiyon goes to Kaifa of San Jose Antique.
2: May talent.
0: Kaya anytime pwede ka rin katawag, salamat. Mayong gabi.
2: Thank you so much, Kaifa.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para

0: Napaka-score, ha?
1: Oo, ah.
0: Karon guro, base maskuran ka.
1: Ba, to, oh. Nisin, oh.
0: May bago deliver sa bong.
1: Ba?
0: Oo. Oh.
1: So, bala?
0: Oo. Oh. Labas pa.
1: Ba?
0: Pag tilaw mo, malubo ka dahil yun.
1: Bilang kilo?
0: Hindi kilo, ah.
1: Anong gramos?
0: Ang phone pal ka programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka guwapa mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang mga produkto sang Yes to Health sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pretty soy.
1: Ka, glofi lang ka.
0: Sige, apon, phone pala programa. Pwede ka makatawag, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pwede na ka-call. Hari-ay. Hari-ay.
1: Ano?
0: Kung maglapa, kung maglakat, upod ang balay. Kung mahadlok, kumahadlok.
1: Ano?
0: Nagasulod.
1: Juan E. Bao?
0: Ha?
1: Bao.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Yeah. Balaan mo ako. Dugay na ni?
1: Oo eh.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na na iya.
0: Palagpat.
1: Dugay na na mo.
0: Ah, hindi na ah. Nalagpatan mo lang. Kasi kaya basta ka panago mo.
1: Oh, ah, pasugtan.
0: Ari ba yun? Dua ka bato nga itom.
1: Dua ka bato nga itom.
0: Dua ka bato nga itom.
1: Tapos?
0: Ang iya malabutan, layo-layo.
1: Mata!
0: Duka po sa bunga. Duka po sa bunga. Dahil lang yun. Aba, mabato agad ah. Masala ka tani. Masala lang tani. Masala lang sa tani. Ariay! Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yun?
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yun? Ambot!
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Hangin?
0: Ha? Lapit na da.
1: Hangin.
0: Lapit na.
1: Ulan.
0: Ay, ara lagi.
1: Dagoob.
0: Ay!
1: Ha? Dagoob?
0: May kulang pa. Okay na lang daw dagoob. Mayroon pa isa.
1: Kilat!
0: Dagoob kag kilat. Ay! Tanda sang malam, no? Natawo ako sa aga kag napatay sa hapon. Apang. Ako ang kalipay sang tanan. Natawo ako sa aga kag napatay sa hapon. Apang ako ang kalipay sa tanan.
1: Suga?
0: Lapit na.
1: Kandila?
0: Agay! Naglayo gamay.
1: Suga eh?
0: Lapit na.
1: Lapit sa suga. Flashlight?
0: Agay! Doma mo nagid. Natawo ako sang aga kag napatay sa hapon apang ako ang kalipay sang tanan.
1: TV?
0: What?
1: TV?
0: Lalayo ka na.
1: Radyo?
0: Layo.
1: Susuga gani.
0: Lapit.
1: Bumbilya?
0: Agay! Aragay! Agay, agay, agay.
1: Tawo sa aga.
0: Napatay sa hapon.
1: Napatay sa hapon.
0: Pero ako ang kalipay sa tanan.
1: Magtulog?
0: Agay! Dito lang to sa bumbilya. Flashlight. Bumbilya,
1: flashlight. Ay! Kinky?
0: Agay! Sabat!
1: Yan, no?
0: Adlaw.
1: Adlaw?
0: Adlaw. San?
1: Ah, okay. Ah, pasuktan, pasuktan.
0: Ay! Te, may color na tayo. Kita mo, lingaw sila. Ay, may gabi!
1: Hello?
2: Paton, Kuya Troy.
0: Ha?
2: Paton, kita mo, Paton.
0: Oh, ano?
2: Sa aga.
0: Oh. Sapon. Apang akong kalipay.
1: Yan, sabat naman to.
0: Ano sa... Siyempre, nasabat na namon lang ka, aba? Ari, oh. Ari na lang, oh. Ari na lang, oh. Ari, oh. Batian mo ko.
2: Oh.
0: Isa ka, Ari. May panapton nga, nanari-sari. Sabat. Isa ka, Ari. May panapton nga, nanari-sari.
2: Ay, hindi na kong kumbawa, Troy.
0: O, te, kita mo. O, puli na to, turog na to. Kaya nakaplug ka na sa number mo. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay lang ha. Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Okay, may gabi. Pangalan?
3: Sherwin.
0: Sherwin?
3: Tama.
0: Sherwin, good man. Lalaki ni babae.
3: Laki.
0: Sherwin, taga diin?
3: Antique.
0: Antique. O, anong tuyo kay Dolphy, kay Troy?
3: Ay, ano ka, friend.
0: Friend lang? Wala benefits?
3: May benefits
0: ulit. Kailan ni Sherwin?
3: 37.
0: Nag-work, may business.
3: Gabi
0: ay imo o kung utang?
3: Akin sa gaki.
0: Fully paid o kung utang?
1: Installment?
3: Fully paid.
0: Wow. Anong brand? Rosy? Skygo?
3: Rosy.
0: Ha?
3: Rosy.
0: Sabot-sabot lang. Gatubo, wala.
3: Gatubo.
1: Gabong, gabong.
0: First time mo mag-join sa aming program?
3: Yes, sir.
0: Ah, tiyala ko nga ito gayom-yom.
1: Oh, ganit man.
0: May asawa sang una kalibin. Ano ang
1: status?
0: Status.
3: Single, sir.
0: Single dad. Pila na katuig bata mo?
3: Single.
0: Ah, single. Kaya mamangkot ko tani kung pila katuig bata mo. Then may follow up ko dahil, nagsikaka man sa imo. Single. Kaginubya.
3: Yes, sir.
0: Nakaginubya. Pila kabilog?
3: Tatlo.
0: Wow, guwapo guru ay.
1: Gani, kayo nakatatlo ka na.
0: Kaya tiyan mo na gani. Ang mo na gani kasabihan, basta driver.
1: Sweet lover.
0: Yan. Describe yourself.
3: Moreno. 5'2".
0: Ay, putot gani.
1: Sige lang, bisan putot. Basta ano.
0: Dasok.
1: Oo.
0: Kalookalike sa artista.
3: Wala.
0: Puro nada?
3: Wala na yun.
0: Ano napakita sa isang babae?
3: Doon, design, sakto nga itman.
0: Ay, wala na. Di sa amon.
1: Man.
0: Hindi na nasa mga requirements na amon. Lain na. Liwata.
3: Alright.
0: Liwata. Ang...
3: Liwata.
0: Hindi, liwata. Hindi na nauso sa amon subong kag hindi na nauso sa mga kababaihan. Kung nagapamati ka sa amon, ang uso na subong arang maldita.
1: La kwatsera. Mga tamaran.
0: Tara-tara. Amo na. Party girl. Ha? Hindi ka na di mahalin kung kapangita kasi mabuot. Chin, guwapa, tisay. Hindi ka na di mahalin. Why na may matexay mo?
1: Liwatabla.
0: Ang tanan nga kalainan, iambalbla kay Damuda mo na makontak sa imo.
3: Yeah, hello. We are to find party girl,
0: Na, ra, party girl, napapati kami da.
1: Oo.
0: Balan mo, ang aton subong kalibutan, parang ano na, parang mapupuno na ng mga masasama.
1: Correct.
0: Oo.
1: Lakti na lang dahil na nga, mali-mali o. Ulian nun.
0: Te, okay na? Pilang edad? Arang hindi magpasugot ng i-profile pic. Nama mo na bala.
1: Ang ilang ang mga iturag na filter.
0: Correct. Arang nagpagwagwa puso nga wala matinloan. Nga ra ba lang ma-attend sa Brigada Eskwela, naka-crop top, na. Amo na pagitaon mo, ay na may matik sa'yo mong formal na pagita mo ya, ah. Ay, puro sa tanang taken ang mga formal, ang mga ras-aras naman na ito, na.
1: Correct.
0: Oh, pilang edad?
3: Ako, hello, 37.
0: Hindi, ang ginapangita mo, hindi kay ikaw, kay Kabalo, na kami edad mo, 37.
1: Pilang edad yun sa ginapangita mo?
0: Oo.
3: 22
0: plus. Okay. Number? 25. Number. Ah. Number.
3: 946-5152-740.
0: Isa pa.
1: Sa liwat.
3: 946-5152-740.
0: Salamat, mayong gabi. Damo na may matik sa imo, ha. Hindi magabala ka. Bye-bye. Thank you.
1: Napangita, umubil sa mabahi. Bala nga, bisan ara ang ilang means, nagatibak na yun. Bro, ara ilang means.
0: As in?
1: Yes.
0: Ari ay, isa ka hari. May panapton nga nari isa hari. Sabat.
1: Ng balangaw?
0: Balangaw.
1: Rainbow?
0: Rainbow, balangaw, no?
1: Oo.
0: Wrong.
1: Sa kahari.
0: May panapton nga nari-sari.
1: 1A, hinalay.
0: Ha?
1: Hinalay.
0: Lapit na.
1: Hinalay ah.
0: Lapit na.
1: Si ano, linabhan?
0: Ha?
1: Linabhan?
0: Lapit na.
1: Hinalay gani.
0: Final answer.
1: Hinalay.
0: Final.
1: Oo.
0: Halayan.
1: Hinalay gani.
0: Halay na yung hinalaya. Ang hinalaya, amo na ang ginabutang sa halayan.
1: Sa bagay. Hindi kinisaya mo palupig yan.
0: I-differentiate pala ang hinalay kagalayan.
1: Oo, gani.
0: Sakit ako dyan. Hello, may gabi.
3: Hello, sir.
0: Oh, nagtawag ka naman liwat.
1: Ano ayan, naman, Tani?
3: End ko lamang, sir. End ko lamang.
0: Ano?
3: End ko lamang, gali.
0: Aday, lang itbago naman, eh.
3: Sir, when Japon, end ko lamang.
0: Ano man?
1: End ko lamang, man.
0: Request?
3: End ko lamang, sir.
0: Ah, sige, end lang na. End lang. Okay, bye-bye. Siya man ni Japon. Ikaw man ni Japon, sir, when? Hello?
1: Hindi pa tayo na, guro.
0: Hindi, may harap naka-standby sa linya, oh. Hello?
3: Hello, Troy.
0: Oh, lain na ni. May gabi, sino ni?
3: Si Raymond, Troy. Mabugto lang ko tayo ni Troy.
0: Ah, hindi na. Nakapanawagan ka na di para sa iyo mga operasyon. Tapos, ngita ka na. Nanawagan ka naman sa iyo mga pakaisa nga mapabulig ka. O, sunod ka naman. Next year ka na, intra. Goodbye.
1: Eh, karoon niya mo, hindi naman, di nga panawagan na nga.
0: Public service. Gagagawa ang momentum. 7 minutes after 11 o'clock, kung balik pa ang phone, balo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropang.

0: Marathon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
4: Siguradong ginhawa ay hatid.
3: Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong
4: magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Gajakit ka na, oh. Tugnawan ka na.
1: No.
0: Dapo ko di ba lang papakot.
1: Oo.
0: Pero hindi magkabalaka ha, para sa masanag, ag-healthy nga pananawan. Vision X Plus, tumari ikaw, katropa.
1: Ka kung gusto mo sang artistahon nga panit, artista na, or sila na pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Ang Yes Oil products na mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ari ay! Ready ka na?
1: Okay, ago.
0: Dahil lang plug down ito number sa mga gusto mag-join sa phone pal, XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede ka muna katawag while nagabugtong-bugtong kami ni Dolphy. Pamangkot!
1: Ano?
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae bala o kung lalaki. But
1: wala pa sa Cornelis.
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki.
1: Basi paltiran to na gano?
0: Ah, clue. Pwede sa tawo, pwede sa sapat. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Sirit.
1: Ano na ako nuya? O sige be, ano na?
0: Ano, give up?
1: Oo ah.
0: Itlog.
1: Ah, okay.
0: Ha, may reklamo? May reklamo!
1: Natawo na bala?
0: Ari bala, natawo pero hindi mahibalaan kung babae kung lalaki. Natural na tawo, kaya ginitlog siya mo.
1: Di iyan na katawo?
0: Ambal ko bala, pwede bala sa tawo, pwede sa sapat.
1: Eh, amakon mo na.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Yan.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Tani, nagambakan lang kita yung sapat.
0: Di ah. Ang tawo, nagapangitlog, wala.
1: May itlog lang.
0: Na. Nagapangitlog, nagapangitlog. Ang may itlog, yan lalaki na iya. Ang babae, nagapangitlog.
1: Na, wala eh.
0: Sa tawo?
1: Oo.
0: Mara na naman ta.
1: Ang babae.
0: Oo.
1: Gapangitlog kung gapangita, itlog. Gapangita.
0: Gapangita, itlog, animal.
1: Gapangita, gani, agi, bay, pa.
0: Oh, sige pa.
1: Sige, ah.
0: Dali lang kayo. Nasabat mo na ni kagapon mo. De? Ay, ambot, ah. Do wala na kung may ihambal na. Okay, dial ka muna. Dial ka muna sa amon nga XFM call and text line, okay?
1: Sige na lang ka muna ipamati.
0: Gani, mahambal naman sila nga. Mapakot naman sila kung no.
1: 0912-0076-793.
0: Dali lang, kid. Sige lang, padayo na. Bodo, halos na. Ano ko natanan ba? Hariyo, ah. Dali lang, kid, ah. Ready ka na?
1: O, sige, ah.
0: Hindi lang, gid. Matahong mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa kaadlaw.
1: Ako na!
0: Dalaga, hindi agi, iya. Matahong mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa kaadlaw. Lo!
1: Ano?
0: Pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Sudan, eh! O, hindi pala?
0: Kadasig siya masunod. Matahom nga dalaga, makita tatlo beses sa isa kaadlaw.
1: Pamahaw, panyaga, panyapon. Siya makon mo
0: clue na. Clue. Pamahaw, panyaga, panyapon. Sabat! Sabat!
1: Luwag?
0: Mas ano pagid sa luwag?
1: Tawo.
0: Mas ginagamit pagid, mas gamit pagid sa saluwag.
1: Tawo.
0: Kaya makon mo pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Tawo, bagay.
0: Bagay.
1: Kaldiro.
0: Gay, lapit na.
1: Kaldiro.
0: Lapit na.
1: Pinggan.
0: Ha?
1: Pinggan.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Anong English ang pinggan?
1: Plates.
0: Ha?
1: Plates?
0: Oo, oh, Tagalog.
1: Pinggan pa rin.
0: Pinggan!
1: Oo, oh, di ba?
0: Tagalog sa pinggan, pinggan pa rin.
1: Anong magali?
0: Plato!
1: Oo, oh, ginatawagan ang pinggan.
0: Check to answer mo. Oh. Pinggan, plato, plate. Okay na. Oh, masige ka pa?
1: Sana lang, ah.
0: Sana lang, hmm. Ah, hindi kagit magsuko ng animal ka, ha? Kaya gali kami na sa, may napaktan ka, hindi ka na mag-ano, ha? Ariay! Ariay! May isa ka kahoy nga... Dali lang yun, kito si Buano niya.
1: Na, lubaron niya naman na sa hindi kumakas
0: niya. Ari na lang, ha? Tagalugon ko na lang.
1: Oh, sige, ah.
0: May isang kahoy na maganda, 12 ang sanga, 4 na bulaklak sa bawat isa, at 7 ang dahon niya.
1: Hindi na siya kuruna sa batay. Nagina sa pit lang sa may ano.
0: May isa ka kahoy.
1: Tapos?
0: Nga, tahom. 12 ang sanga, may 4 ka bulak, sa tagsa, katag 7 ka dahon niya.
1: Ano na iya kuno
0: iya? Aham.
1: Buke.
0: Clue.
1: Ano?
0: Clue. Oh. Makitaan mo siya kag... Basta makitaan mo siya kada adlaw.
1: Makitaan sa mga kada Buke?
0: Pinaka-importante.
1: Na?
0: Pinaka-importante nga ginapangita sang tao kag makita niya adlaw-adlaw.
1: Kwarta?
0: Hindi. Pero ang arang kwarta, pwede na siyang ibutang tanga makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Makita mo siya adlaw.
0: Makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Siyempre, hindi ang kontra mo eh, di ba la?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa, katagpito ka dahon niya.
1: Flower vase?
0: Flower vase?
1: Kasi mo makita, mambladadlaw?
0: Sabat.
1: Ano?
0: Sabat. Kalendaryo.
1: May ano to sa limugani?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa, katagpito ka dahon. Sabat.
1: Kung mo, kahoy na bala ang
0: kalendaryo.
1: Kahoy na bala?
0: Ah. Hindi, how?
1: Hindi lang siya kahoy, ah.
0: Eh? May ara bala kalendaryo, bala nga 3. Tapos may ara sing 12 kasanga. Ang 12 kasanga, amo ng 12 kabulan. Tapos may 4 ka.
1: Hindi naman ba kaya yung kahoy?
0: Tiya mo na iyaang sa printa sa kalendaryo, kahoy, hangag.
1: Hangag pagit. Mag-amo niya ako nga, maestro, pilakadlaw. Wala pa kuya matuigan niya, mabal ko. Ama sa ilo lang kuya, section.
0: Te, okay ka na?
1: Oo, oh, ito hindi mo ni mahang pantla si maestro ni.
0: Hindi kaya ang kalendaryo gani, ang iya nga prints bala, kahoy. Tahom nga kahoy. Ang iya background.
1: Wala mo ko nakakita kahoy sa kalendaryo.
0: Ay, ambot ay hindi yakin mag-guess ng nambal ko. Ari na lang, kita mo na ang sa Tanduay, di ba lang, mga sexy star ang ginabutang?
1: Ote.
0: Amo nang prince niya, ang background. Nag-gets mo? Mga model bala?
1: Si kahoy na.
0: Ang sa prince gani, kahoy gani ang ginbutang, hindi ang sexy star.
1: Ay, ambot. Oo na lang gani.
0: Nakuha mo na?
1: Oo, ah.
0: Oh, para sinaara ta sa XFM, di ba?
1: Note.
0: Ginpa-personalize ang kalendaryo nga XFM ang logo.
1: Note.
0: Ibutang sa prints. Ang sa ato naman niya papakot, kahoy ang ginbutang. nga background sa kalendaryo. Gets mo na?
1: Bot. Bayda!
0: Gin-personalize sa kalendaryo nga kahoy ang background.
1: Oo, gani ah. Kaya wala pala kahoy, kahoy gito mo.
0: Lubad Japon. May isa ka kahoy nga tahom.
1: Oo ah.
0: 12 ang sanga. Ano na ganing apat ka bulak sa kalendaryo?
1: Siyempre ang iyang si Mana eh.
0: Ang lain pag ito.
1: Yan naman gali.
0: Ang mga moon! Di ba apat ang moon? May full moon, may half moon, may quarter moon. Anong isa?
1: Ha?
0: Anong isa?
1: Ano kayo? New moon eh?
0: Nan! Amo na ang apat kabulak.
1: Okay, ang makon niya, ha? So, perte! Perte!
0: Babay na kami, guys. Aga pa kami, boss. Ibulahon pa kami. Salamat sa pagpamati. Mabalik pa ang phone pal, boss. Boss na, kinaalang naman tayo.
1: Gani, man.
0: 38 na, eh. 11:38 na. Thank you so much sa mga tech on duty. Thank you, Gid. Sa station manager, sa tanan ng XFM, sa Panay, kag... NIR! Kag siyempre sa ngalan sa among nga CEO kag boss, Doc Rimilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: Promising ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Saan Tone Gold Coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na work.
1: Saan Tone Gold. Coffee mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Exit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Yes, Daddy. Sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka.
2: Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayumay na balaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Trini, hindi ginaligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 8 minutos na nakaligad sa takdang alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, sining exciting Pilipinas. Diri sa palatuntunan natong mga katrupa, mabatian nagapangunang mga balita lokal kag nasyonal. Lakip na ang mga nagkalain-lain ng sitwasyon diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diri kita nagapalayag sa kahanginan sa 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band.
1: Exciting Pilipinas!
0: 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radio.
1: Exciting!
0: Mabatian ninyo ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas, pero kung luyag ninyo, makita kami kag mabatian, makapadala sa inyong opinion, mga comments sa mga issues nga atong pagatalakayon, makabantay kag may kita ninyo kami sa XFM Radio Patrol Iloilo. XFM 100.7 Iloilo. Para nga makapadala ka mo sa inyo sining mga comments, ha? Mga opinion bala sa mga issues nga nagatuluhaw sa karon nga mahimo makaapekto sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Fecha 2 na mga katrupa sa bulan sang Hunyo. Ikaduha nga adlaw sa bulan sang Hunyo, adlaw kita nga Martes. Pagbukas ang mga gasoline station subong adlaw mga katrupa. Dagun-dagun na kamo. Okay, maayong balita subong hihatag ta sa inyo para sa mga motorista, mga drivers naton sa mga modernized jeepneys, mga traditional jeepneys kag subuman. Sa aton sining mga motorista sa mga pribado nga masalakyan kay may ipatgayon subong nga rollback sa presyo mga katrupa sang mga petroleum products. Ang petroleum products lang ha, kay wala man diri mabiya na butang ang iban pa nga mga produkto bla katulad sang LPG. Kamo ni ginagamit naton sa aton household ang pagluto. Pamahaw, panyaga, panyapon, pwede na nabutang eh. Pero ihatag ta sa inyo mabiyan ang ginalauman nga rollback sa karon sa presyo sang diesel, gasoline kag kerosene per liter. So pagbukas pa lang sang gas station, subo nga kay man hindi man nato napaktan, base sa masunod na mga semana, may paghulag naman sa presyo sa mga petroleum products. Alright? Subong adlaw ipatuman ang price rollback sa mga masunod. Sa diesel fuel, may 9 pesos kag 26 centavos nga average rollback sa presyo sang kada litro. Sa gasolina, 4 pesos and 76 centavos per liter. Kapag nubo sa presyo sang gasolina, ang kerosene mga katrupa is 10 pesos and 86 centavos. Alright? Medyo okay na gawa niya, magsigisigi tani ni Mayo ni. No? Kundi natani magnagay pangulit si Donald Trump sa Amerika, kagang Israel mabiyan dito sa Iran. Kung magsigisigi tani ang ceasefire dito sa Middle East, sigisigi man itani ang nubo mga biyansang presyo sa mga petroleum products. Wala ko katanda sang presyo sa mong katrupang dyan, isang mga krudo kagasolin mo. Kasano ka nakatugong last time? Pero sige lang, hingagaw ka mo ha, hingagaw. Dapat within a week samtang manubo pa o kung may ginapatuman pa ang price rollback sa diesel, gasoline, kag kerosene, within a week mga biyan patughong na ka mo ha. Kaya base sa masunod nga semana, base may price movement naman bala. Amugin ang sitwasyon sang presyo sa mga petroleum products. Spagetting pataas, spagetting pababa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ibantayan ta na, sige ha. Basta gani may anunsyo sa presyo sang petroleum products, either magtaas man o magnubo mga katrupa, kada Martes ginaipatuman ha. Isang nagligad pa ining adlaw ginanunsyo, ti subong ina ipatuman, laban-laban gina. Subong gina ipatuman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 12 minutos na kaligad mga katrupa sa takdang alas 4 sa aga. Ang aton nga sitwasyon sang panahon subong, wala kita ha, sang bagyo. Nagamatamat na o sagwa na sang par, katrupang dyan rin, si Bagyo Duming. Okay na no? Ang lain na sa nadabla kung mag-U-turn siya. So ang mabatsagan nato nga pagtupa sang ulan kada hapon kag kagabihon nga hindi man gito man kabaskog, ikog na lang ini ha, sang Bagyo Duming. Actually pagwa na si Bagyo Duming. Pero mga biyan bangod mabiyan sang bulan sang Hunyo, maka-expectar gid man kita every now and then sang ulan. Pero wala ina nagakulogan nga untat na ang pag-experience naton sang mainit nga panahon. Magkapadayon gyapon ang El Niño phenomenon mabil kun malawig nga pagtuhaw sang tig-ilinit tubtob pa ini sa bulan sing Enero sa masunod nga 2027. Pero mas maayo lang to ano? Sa gunson nga mga inadlaw nga naka-experience kita sang medyo matugnaw nga panahon, gloom.

lockdown system, knockout na na, no? Hindi yung kinukita. Senador pa! Kadwa na mabeses sa kaso nga plunder, mga katropa. Yun, nakagawa, bangod sang kapit naman sa masunod nga administrasyon o kapit naman sa presidente, pagpa-eleksyon, pag-eleksyon, nagpapili, daog yapo na. Di, sino may Balasolo na be? Yung kisang Balasolo, makitang mo butante, kay man nagapagago, tamo. Mga bulayog man tanga mga butante, yung kaisabla. Kundi naanad sila. Ay, okay mo lang galing mga awat kita, hundreds of millions of pesos, no? Pinagi sa mga projects ng gobyerno, mangkickback kita, mangkomisyon kita, okay mo lang galing, ah. Pag-abot sa eleksyon, intuon tam lang butante, tagaan tam lang sila 500 pesos, ah, isa kalibo ka pesos na gidabi. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Huwag it maayo sa buong mga development sa Senado, ado, puro lang drama kag sirkus. Exciting Pilipinas! Ariwa! Ang taga-Balasan Public School, taga-Balasan Central School, ginbisitahan ni Rabia Matiyo bla. Ang atom lang representative sa Miss Universe. Dalato sa mga school supplies. Ha? Katuto siya sa eskwelahan nga ginalinan niya. Taga-Balasan ni si Matiyo, eh. Si Rabia Matiyo bla. Katropang dyan rin, kilala mo. Ang representante sa Pilipinas sa Miss Universe bla. Si Rabia Matiyo. Nagbalik to siya sa Balasan Central School. Agot nga magpanagtag sa mga school supplies, ha. Amo naman nami. Yeah. Di ba? Kita nagapati, kita di sa aton nga palatuntunan nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung sa diin ka nagalin, kung sa diin ikaw ginbunag kag nagdako, ah, balikan mo man ang sitwasyon sa mga kasimanwa mo. Nami-nami ning mga gestures, nami ning mga activities ng mga Ilonggong, mga nag-successful, sila sa mga chosen field of endeavor, no? Nagmandi na lagon sa ilagin pili ng mga career, kag mga profesyon, nga nagabalik sa ila natungdan nga lugar, kag mag-share sa ilang naangkon nga blessings. So, sa kay Rabia Matiyo, salamat sa pagbalik mo diri sa Iloilo. Kaya ti bugal ka man sang taga norte, taga Balasan, eh, no? Bugal ka man sa mga ilong-ilonganon sa pangkabilugan. Basiluyak pa ang iba naton nga mga naging successful sila pang abuhay nga magbalik diri sa Iloilo. Sila natungdan nga lugar kay man tuman kamahal sa mga balaklon sa mga misan mga school supplies lang, ano? Mga school uniform lang, okay na na. 27 minutos na nakaligat sa takna ang alas 4 mga abyan ay nangabahin na inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga abyan, amuning ginakabig natin, ginatawag natin ng alkaline-based ng vitamin C. Bisan wala pa makapamahaw kung wala kita kinanan mga abyan, kung luyag na natin makaangkon sang proteksyon sa atong alawas, batok sa mga pamaltian, sipon, ubo, kag iban pa, ilabi na ang pagbago-bago sang panahon subong, dapat naara kita nga proteksyon sa atong alawas sa mga kabataan subong usong sipon, trangkaso, kag ubo. Patumaron ninyo sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa sila makakaon, ano? Ilabinigid subong mabing nga tagiti ang init sa adlaw, pero sa hapon, kagkagabihon, medyo magdulom ang palibot, gloomy-gloomy, dala ang pagnubo sang temperatura. Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, available ini sa mga butika malapit sa inyo sining mga lugar katulad sang Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Pasiplat kita mga katropa sa pila ka mga nagapanguna ng mga balita lokal, magga mga balita nasyonal. Ang mga balita bala nga mabasaan ninyo sa mga local dailies, mga national dailies. Pero mabatian na ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kay balo kamo ang pulis nga na-assign sa RPDEU 6 mga byan nga ginkastigo to bala sa namatyan sa isa ka barangay sa Mina, ginapa-explicar sa kun anano gid na natabo. Kay balo kamo ang mga pulis mga byan either duty or off duty, dapat hindi gid ni sila mag-engage sa sugal, no? Dugay na nga standing memo sang hanay sang mga kapulisan. May 36 oras ang pulis nga assigned sa Regional Police Drug Enforcement Unit No. 6 nga maghatag sang iya eksplanasyon

may kang tanan sa pagkastigo sa iya. Sa namatyan sa barangay Hanipaan West Mina, Iloilo, sa tung Mayo 28. Pulis pero na sa putihan. Nga ato ka dito, imuya. Sa namatyan. Mambal ka, malamay, ginagad ka lang sa amigo mo. Pero nga dito kay mo sa gambling porsyon. Amo na ang luyag nga ipa-explika sa nga aton sining mga kapulisan. Kay sunod sa kay Police Captain Glenn Suliman, ang team leader sa RPDEU 6, nahatag na sa nagligit pang adlaw ang explanation letter request sa natungdan nga pulis nga nagaranggo mga biyansang korporal. Bangod sa mga injuries o mga pilas nga naagom niya, nagapaayo-ayo na ang police corporal nga ini sa ospital. Kay man sa sitwasyon sang pulis, kag samtang ginahulat pa ang iya sini nga paathag, temporaryo hindi siya ani makaupod sa mga operasyon sang iya nga grupo, no? Sa tiyon naman nga makitaan sang kapaltahan ang pulis nga natabo sa iya o kung sa natabo sa iya, itugyan ni Suliman ang paghatag sang sanksyon sa ila sining higher ups. May mga report mga tanabaton nga dumayo man yung performance ang pulis ngayon eh. Galing katigin na respeto man ni Suliman ang aligasyon sang bata sang nahamyang sa namatyan nga nga protektor ang among pulis sang mga nagapangdaya sa hampang sa namatyan. Tapos kagitin. Exciting Philip! amoy na ang iban ng mga desyahon sa sugal. Nagasalig kay ti may protektor mo. Siguro mga katropa, nabisto. Nabisto ang modos sa mga desyaon ng mga sugarol nga ini. Sang pamilya, sang namatyan. Ti, bangod mabyan, may pulis nga upod aning mga desyaon nga magsugal sa namatyan. Daw nagdalag ko ulo ni labla. Ti, karong kay nabisto. Oh, ti ano kung pulis ka? Amo na di blay sa puti yun. Exciting Philippines! Ginsa puti. Siguro na disarmahan isa katrupang dyan rin mo, no? Ha? Na disarmahan, guro, laban-laban. Imbis nga iuyat niya sa iyang sidearm, basi iyang brahab na uyatan niya, ha? Why ni mabalita kung may CCTV ang panimalay sa namatyan? Kaya kung may CCTV tani, ati wala na. No need for an explanation. Ang service firearms ang pulis gin-assume ni Suliman nga dala sang pulis ang iya sini nga government issued firearm bilang operatiba kag nagadepensa man sa iya sini kaugalingon. Kay man nagwa mga biyan sa padayon nga investigasyon, nagwa mga biyan sa pahayag sang bata sang namatyan sa among barangay nga nagapangdaya o kung nagapanaya sang pusil ang pulis ini allegedly ah pahayag sang bata sang namatyan nga nagataya na sa sang iya pusil. Pero hindi pa ni makonfirmar tungod ginaimbestigaran pa ini. Amo kay wala sang CCTV nga makasupport sang ginaklaim bala sang pamilya. Te ang kontras ini ang pamilya sang namatyan mo. Oh. Dito abi sa Hanipaan, sa Mina, Iloilo, ginapamangkot pa to sa mga kaiping sa mga namatyan kung may mga CCTV nga nagka-capture gid bala sa sinaputihay to. So ang lesson learned nga makuha nato ni mga byan, reminder inigapon sa mga kapulisan, either on duty kamo or off duty kamo, kidaho gid, hindi gid kamo mag-intra sa sugal, hindi gid kamo magpadulong sa mga gambling house. Kay dugay na ila nga pagsulundan nga ginapatuman sa Philippine National Police. Kag isa pa, hindi mayong imahe na. Kadamo-damo sa mga pulis nga mayong kilala ta. Kamu lang niya nagpegko sa imahen sa mga kapulisan. Kag malayan pa si ni Drake, mga ultimo pa lang bla. Mga ultimo pa lang, amupaning mga violator sa mga kasuguan. Ano pagidayhan kung mag-kernel kag mag-general ni sila? I-drop lang nga daan makita mga pinagpagbinatasan sa iba na, hindi man tanan ha. Actually, pila man lang ni silang mga batinggilan kag mga salwayan nga pulis ha. Ginawa sa nga aton sa mga kapulisan, sana sa nga aton nga mga kapulisan from the higher ups nga ilimpihon ang imahin sa nga aton nga mga kapulisan agudtong magbalik ang salig sang pumuluyo.
Kaya kung may salig ang pumuloy sa mga pulis, manami ang kooperasyon kag koordinasyon. Kung may close coordination between the community kag sa aton sininga mga kapulisan, kung may mga krimen nga matabo mabyan daw kasulhay lang bla. May mga informant, may mga informasyon nga nagasululod sa mga kapulisan nga nagahimo sa investigasyon that will lead to the arrest sang mga kriminal. Kaya ting mga kapulisan nato mabyan civilian in nature ang ila sininga karakter eh, no? Amuna nagahalubilo sila sa mga pumuluyo agunto nga makuha nila ang simpatiya kag suporta sang mga pumuluyo sa barangay. Kay karon agi kay muda sugal kadto kay musbulangan kadto kay musapusuyan ang impresyon sa imo sang mga pumuluyo sa barangay sugarol kay mo ya tiupi ka dasyaon ka ha. 35 minutos na nakaligat sa tak ng 4 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas mabiyan diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal mabiyan ay pasiplat naton para sa inyo agutu hindi na kamo magbasa pa sa mga nasyonal kag mga local dailies karon nga adlaw. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix mabiyan pinaka manamit nga kape nga higupon sa sininga matinion. Halin las 4 tubla 7. Wala na sang manamit pa nga kape ako nga natilawan sa amo ni nga may oras. Halin las 4 tubla 7 sa gasos sa pagkaramitan. Ang munaganing iban sa aton kung nakabugtaw na kamo, dapat magbango na kamo. Mag-init sang tubig, magpabukal sang tubig sa takure. Kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya balo kamo, ang Santon Plus Coffee Mix, hindi lang ni basta-basta nga kape. Bakaan ko na kita sang pleasure of having a cup of coffee. And at the same time, mga katropa, maka-energize pa sa aton. Makakuha pa kita sang malahalon nga food supplement nga kinahanglan naton sa aton nga lawas. Ining ginatawag bala naton nga nakakapi ka na, no? Nakabulong ka pa, no? Kay man ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may ara kita nga moringa oil extract kag may mangustin. Kag may ari pagid ini mga byan nga soya powder drink mix. Ang soya powder kay balo kamo. Amo ini ang nagadugang pananam sang sabor sang kape. Nga bisan hindi mo na pagparisan sang tinapay o pandesal ang Santon Plus Coffee Mix, okay na sa sulok-sulok ta. Dala pa mangil bala. No? Hindi mo na pagkinanglan pang baklan pa tinapay o pandesal ah. Sa amo ning mga tinuon, pwede ka na makatira sang Santon Plus Coffee Mix. Nagapananam sang sabor sang kape, serbi pagid nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Tistingin ninyo bla, ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga nagbugtaw na, kag nagbango na, magtira na sang Santon Plus Coffee Mix. 37 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 saga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Isa mabiyan ka barangay kapitan diri sa syudad sang Iloilo. Akig sa kay congresswoman Jamjam Barunda. Kaya ginpakakas niya ang tarpulin ni Congresswoman Jamjam Barunda sa isa kabalay sa isa kasuporter na Jamjam Barunda. Mainit na ni, gainit na gainit ang politika mga bendri sa syudad sa Iloilo. Ang aton sila, mga insidente lang, report na lang sa inyo. No? May isa kabarangay diri sa syudad sa Iloilo, nag-iwas sila ng silingkapistaan sa tung Mayo 31. Daw usual man lang ang isa ka konsihal, isa ka vice mayor, isa ka mayor, congressman, pwede man ina makapatapik sang iyang tarpulin. Ila binigid kun sa private residence, no? Nga nagawelcome abi halimbawa ang balay sang supporter niya ara gid sa kanto o sa corner gid nga daw tampad gid bala sa mga nagalabay, nagapamista. Pwede man ina sa makatakod sang iyang tarpulin halimbawa, Congresswoman Jamjam Barunda. Nagatamyaw sang malipayon nga kapistahan sa barangay Amuni, amuna amo to. Di wala man na problema. No? Hindi man niya guro violation sang EPAL memo sang DILG, ano? Pero kaya balo ka mo ang tarpulin ni Congresswoman Barunda nga ginpaskil sang iya supporter sa Taal Molo, ginpakakas ni Kapitan. Aki giniguro si Kapitan. Tuman ang kaakig ni Kapitan sa tarpulin ni Congresswoman Jamjam Barunda. Sa siningakang tananti, nakaabot man sa atensyon ni Congresswoman Jamjam Barunda kuno niya.
Naakig man kuno kag naglain man ang buot ni Congresswoman Jamjam Baronda sang nahibaloan nga wala na ang iya tarpulin nga ginpatapik sang iya nga suporter kadungan sang kapistahan sa Barangay Taal Mulos ang nagligad nga Mayo 31. Suno sa iya nga suporter nga ginhingad lang lamang sa kay Elias Norse, no? Konsultant sang ilang nga grupo nga gugma. Ngang tarpulin ko no ang natapik sa lugar sang supporter kag wala man ko no nagasagabal sa mga bisita. Pahayag ni Norse nga nakibot na lang ini siya sang nakabaton siya sang tawag sa isa ka leader sang ilang nga grupo nga ginapokus ni Kapitan Revic Alfani ang tarpulin. Baga nga gin kakibot kagin kaakig man ni Congresswoman Jamjam Baronda nga nag-abot ini sa nasambit man nga barangay. Aminado man si Norse nga wala ini makalisensya kay kapitan nga magbutang sang iyang tarpulin. Tarpulin na ginainawayan sa bong. Antes pa man kuno nagkato si Congresswoman Jamjam Baronda sa puloyan sang consultant nga si Norse, iya ana ginapadulungan ang balay ni Kap. Hangot sa pagkakasang iya sini nga tarpulin apang wala ang opisyal sa iya nga balay. Ah. Balo kamo may ara sang grupo ni Mayor Reza Trenas nga ato man dito eh. Si Kapitan Alfani gali grupo ni Mayor Reza Trenas. Amulang to nagatima-tima na sila sumong grupo-grupo na. Amugid na ya, nagapurmahan na sila subong ah. Lapit na lang mo, 2028 local and national elections. Pero ang ginapreparahan subong sa iban ng mga kapitan nga aluyag pa magpapili, magpare-elect sa pagkakapitan, pagkakunsyal sa barangay. At medyo dikit sila subong sila kandidato. Kagsugod subong mga abyan, nagasugod na sa paghimo, pagtukod sang grupo ang mga magapadalagan konsihal, vice mayor, mayor, kag-congressman sa syurad. Kundi madayon ang eleksyon, ang barangayan sang gunyang kabataan eleksyon sa November 2 karong atoeg, ti may mga ginatugpo na dada ang mga magapadalagan mayor, congressman sa ila barangay. No? Purmahanay na ni mo. Purmahanay na ni in preparation sa 2028 national or presidential elections. Subong nagainit nga nagainit na ang pamulitika. Kapin pa subong mabyan, ha? Ang mga kapistahan sa barangay, nag-show up na ang lawyag magpa-re-elect kag magpapili sa single position o kon sa grupo nga position like sa konsihal. Sige lang, medyo tiba-tiba subong ang mga barangay kapitan nga ginapangalugan sa mga kandidato subong. Hasta sa noong mapista ho, bulan sang Mayo daw ay nagawa no? O kung June daw wala nagawa, laka lang. Pero may harap pa. Pag-abot sang mga binulan sang beer, damo-damo naman na mga pista, mga abyan. Ti, expectaran nyo na sa inyong mga barangay. Kada pista, medyo gutok, nagaburdahi, nagasyada-syada ang mga incumbent officials, kag mga magapare-elect pa. Tandaan nyo na, no? Pangayo kamo mga ayuda, kay matag na sila. Pangayuin nyo, abi, mga ayuda ang mga constituents nyo. Bisan mga ili-school-school supply lang, okay na na. 43 minutos na karigat sa tak ng alas 4 sa aga. Iban pa ang mga balita, lokal kag nasyonal, pasiplata na itong mga abyan sa atong pagpangalaga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dire sa XFM, ang 100.7 Radio Patrol Iloilo. Pagkaligad lamang sang mga importante nga mga pahibalo.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantong Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantong Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras, mga katropa, sa Pilipinas, 52 minutos nang nakaligad sa taknang alas 4 saga. Ito ang balik katropang Era Espinosa, nag-iinit sa iba, nanlalamig sa'yo. Turbuabla! Ang taon-taon ay magbalik si mo. Kaya balok ka mo, ang partner ninyo, bla, sa mga kalalakinan nga pamati, sa buong total tulog pa man mga kabataan, kung nabatyagan na gani ninyo, Arya, si Pidring giniya ang naghatagsang testimony niya. Si Pidring. Kung nagapabatyag na gani ang inyo partner, si Mrs. ninyo, live-in partner, whatever, nagabatyag na gani isang pagpalamugnaw, o kung daw hindi nablamainit ang iyang accommodation sa imo, kag daw hindi na masigla. Sus, lain pagid ko nagapabati-bati na lain istorya. Meaning, kulang ina sa paglambing, kulang sa bunyag, kulang sa basa. Kaya balok ka mo, ang babae, kapin pa kung nagahana balang magminopause mga katrupa. May mga manifestation ina nga kung kaysa hindi mo maintindihan kung ano. Ining nagapangakig lang gulpe, nagapangsing alang, basta may ara gina nga mga tinion nga hindi mo maintindihan batasan nila. Nga kung ikaw mahina lang ang pasyensya mo, dogalalain ka man, no? Amo inagali kung nagahana nga magminopause o kung ara lang sa ilang minopausal stage, expectaron mo na ang mga instansya nga nagapaningal, nagapangaway, basta, ha? Kaya ganain pa sinada mga bihan kung wala mo gidblagin bulubunyagan. Hindi man na nagakulugan kung nagaminupos ng isa kabay, hindi mo na pagbunyagan, pwede man gapon. Pero, lain na sinada, kung kapabati-bati na lain istorya, blase mo, ahli nga, mare si kumpari mo na, wala, nagid bugana. Why? Nagid bisan, anhon mo ka panguruting. Why? Why nagid? Why nagid nga tong karo? Kung mag-amo na gani, mga katropa, mga kapidring, ha? Testingin ninyo. Testingin gid ninyo, ha? Ang gina-recommendar ni Pidring nga turbo dietary supplement for men. Ining may maka bala kag klabuwas ka nga main ingredients ang turbo dietary supplement for men. Ining 100% bala nga natural, safe kag effective. Testingin ninyo. Kay si Pidring gidya naghatag sang iya testimonya, ginturbo niya sa luring mo. 30 minutos mga byan. Antes ang championship, tuk-a ang turbo. By may chance ka pa nga mag-champion. 30 minutos, ha? Tuk-on mo si turbo. Kay dira mo mabatyagan ang efekto. So good mo nga mabatyagan ang efekto ni turbo. 30 minutes onward, dira mo gid mabatyagan ang pagkayaba sang imo performance sa kama. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Ibalik ang malawig nga standing ovation ni Junjun. Magamit sang turbo dietary supplement for men. 30 minutos antes ang inkwentro kaysa pirtahan pa lang kamo sang inyong kwarto. Babatyagan mo gid nga nagaalsa na ang mga buol mo, nagapangahig mo. Ha? Kag preparar ka lang sang lapunaya sa aga, partner mo. Kay base mamaguhan ba nga nagbalik ang nagakayaba mo performance sa kama, no? Base ba nga base nga gusto mo pa iya, hindi na kag maglagsanay black mos babaw ka trio sa tiyog-tiyog mos ka tribla. Expectaron mo gid na apeds, apidreng, mga kapidreng, oh. Testingin ninyo, turbo dietary supplement for men. May maka kaglabuas ka. Kaysa turbo, may halayan ka na may salabitan ka pa. Oras mga katropa sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 56 minutes after 4 o'clock ang atong oras. May pila pa kita ka mga balita lokal, diri mabiyan sa atong pagpangalagad. Na kaya balok ka mo, natapos na ang hot pursuit operation, batok bala sa suspitsyado. nga nagpatay sa 80 anyos o kung 89-year-old 89 anyos nga babae sa Ledesco Village sa La Paz, mga biyana. Tapos na, ini ang pinakauli nga balita nagikan sa Iloilo City Police Office. Makaligan mabi ng lima kadlaw nga ginpatigayon ang pagpangita sang subject nga nagpatay sa 89 years old nga babae sa sulod sang Ila Punian sa Ledesco Village, Mabian, sa Barangay Tabuk, Suba, La Paz. Natapos na ang hot pursuit operation. No? Sunod sa kay Police Captain Jimel Acuesta, ang officer in charge sang La Paz Police Station, nagkalabot sila sa tub-tubgid sa probinsya sang Capiz. Labot nila ang banwa kag lugar ginaistaran sang suspitsado nga si Jerry Lima alias Pablo. Pero ang report nga nabato nila dito nga wala kuno makalusot, wala makapakita sang landong niya dito ining subject o kun ang suspitsado nga si Jerry Lima alias Pablo. So tungod sini mga katrupa, natalana na nga ipasaka ang kaso, no, nga robbery with the homicide sa kay Jerry Lima, no. Wala gid kuno makapakita dito ang suspitsado. Sa piyak nga bahin, Mabian, nagwa na ang resulta sang autopsy sang biktima nga sa diin sunod sa report nga nabato naton mga katrupa nagikan sa aton sini nga mga awtoridad. Ang autopsy result nagapakita nga ginkuga ang biktima. Ang pagkuga gid katrupang genre ang pinakamayor gid nga gintunaan sang kamatayon sang biktima, no. So nagatanyag sang reward money ang pamilya para sa pagkatudlo kag pagka-arrestar sang suspect nga wala gid mahibuloan, Mabian, siya sini nga matinion ang iya sini nga whereabouts. Araong picture yaw sa aton sini nga screen sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook page naton, no. May pagkahurong maning animal nga suspect ni. Ini mga biyan, magapadayon gihapon ang kaso. In other words, magadalagan gihapon ang kaso, mga biyan. Bisan wala ang presensya sini. Kaya ban may ara ang sige-sige lang kaso, tubtog nga magpapanaog sang desisyon o conviction ang korte. Kag kun guilty siya, ti wanted, no. Kaya balo ka mo, iban nga mga suspitsado, madakpan man na, ha? Pila katuig na eh. Makaligad nga ginhimo ang krimen, blah. No? Amo na iban, may mga report kita mabatong kaysa nadakpa ni isa ka most wanted personality sa amo ning banwa. No? Ina sila mga wanted na for so long ago. Di wala man ina nagakulog ang mabing kukunbit ka kag may ara, may ginisyong arrest warrant. Ha? Bisan sa din ka mga parties ang Pilipinas si patuman gini na once nga makitaan ka, masiplatan ka sa mga kapulisan. Tama na kung kaysa may mga report kita nga mabato nagikan sa aton sini nga mga kapulisan nga nadakpan nga muni isa sa mga most wanted person sa muni nga banwa, muni nga syudad, muni nga probinsya. Ini siya ang involved sa kaso nga pagpatay, pagpangawat na muna muni mo to, no. Iba nagapalagyo eh. Kagang iba nagabalik sila nga puluyan. Kaya nagapating iban nga, ah, why na to, ah, tapos na to, lipatan na to, ah, why na ni, tapos na ni. O gali, Mabian, di nag-take effect yapon ang warrant, no? Sa piyak na bahin, Mabian, pasiplat kita sa nagapanguna naton ng mga balita nasyonal sa oras nga 1 minuto nang nakaligad. Sa takna ng alasing ko, Mabian, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Sa pinakauli nga report nga nabato naton sumong, gin-confirmar ni Criminal Investigation and Detection Group, Mabian, kung si IDG Director nga si Robert Morico II nga may ara na sila, Mabian, nga lead. Ara na naman, lead na naman. O kung informasyon nga ginasubaybayan nila subong may kang tanan sa posibleng nga ginapanaguan nga lugar ni Senador Bato de la Rosa nga wanted subong. Do amo manina ba ti ang tanagligad to? Pero kay balo ka mo, may pila ka mga lugar nga ginpadulungan ng PNP CIDG dito sa Luzon area nga mabaskog ang pagpati nila nga dito gid kuno si Senador Bato de la Rosa. Ah, pag sulod nila sa among compound, nada, ha? Palpak. Palpak, mga biyan, ang informasyon. Tiyari naman, pagwa naman sila singin na sining nga informasyon, ah. Ari naman, no, ah. i-report nila sa publiko nga siling nila ara na do amo naginding lugar nga ginapanuguan ni Senador Bato de la Rosa. Suno pa sa CIDJ Mabian, padayon ang ila ginahimo nga pagmonitor sa mga ginareport sa ila nga mga sightings may kang tanan sa ginapahamtangan o kung ginatinira ni Senador Bato de la Rosa. Hindi kuno anay mahimo nga i-anunsyo sa publiko kay may mga sensitibo nga detalye bangod kabahin inis ang ginakilala nila nga sensitive operation nga mahimo makaapekto sa ila ginahimo nga pagpangita sa kay Senador Bato de la Rosa. Ipabatyag man nila kuno sa publiko e nga nagahulag man sila, nagatpatigayon man sa surveillance, agud to nga ma-justify ah, ang ginatawag bala nato nga paggasto sa confidential fund. Kung ako sa inyo, PNP CIDJ, hindi ako nagi pa pagwa sang press release. Press release lang galing kamo kung makadakop na kamo kay Bato. Damor nga magpagwa kamo sang press release ninyo, damor nga gakadlos Bato sa inyo. Nga basta-basta lang niya magpadakop si Bato sa inyo. Ikinabok damo nga dahan sang do pareho kay Bato itsura. Oh. Pero nagapati ang mga otoridad nga wala pa kuno makagwa sa Pilipinas si Bato eh. Amo nang pagpati ninyo nga pinaagi lang sa airport, pinaagi lang sa Bureau of Immigration ang pagwa sa isa ka wanted nga tao dito sa Pilipinas. Ha? Pwede man siya magkasakay speedboat. Halin sa Basilan kung nalento sa Hulo-Sulo, pagkanto sa Indonesia, pagkanto sa Borneo, pwede na mihimo. Do kamo pa may connection ba? Amo nang gani sa PNP CIDJ kung wala man lang kamo resulta, hindi niya man lang madakop si Bato de la Rosa, nagi kamo da wakal. Okay, the more you talk, the more you commit mistakes. Paano ka mo pa-impress sa publiko nga kunyari, gahulag ka mo? Mga abyo na nga ton, mga report, magagikan sa kay katropang Febe Burs Morales, nagapayag, bago nga direktor sang Campo Delgado, nag-courtesy call kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. May detalye si katropang Febe Burs Morales. Katropang Boards, please come in.
1: Regional Director sa Campo Delgado, nag-courtesy call kay Governor Arthur Defensor Jr. Nag-courtesy call kay Governor Arthur Defensor Jr. si Police Brigadier General Rodolfo Tuanio, bago nga Director sa Campo Delgado. Si Tuanio ginupdan ni Iloilo Police Provincial Office sa Director, Police Colonel Bayani Rasalan. Sa pag-istorya ni Tuanio sa Gobernador, ginpabalo ini ni Defensor sa programa sa Provincial Government na 4K for More Progress Iloilo, isa ka programa na katuwang ang pamuroyo sa pag-uphold sa peace and orderly resilient community. Nagpasalig man ang Gobernador sa suporta sa probinsya sa pag-uphold sa peace and order sa probinsya. Ang ining balita ay dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Boy Steven Morales, XFM News.
0: Exciting Filipina! Exciting! 5 minutos na mga katropang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Ang ining bahay na dulong sa inyo sang Premium D3, your food supplement against viruses kag bakterya. Kaya balikan mo ang Premium D3 mga katropa, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may vitamin D3 pa with 200 IU na putos ini sa mahumok ka kapsula. Ano ang importante, ano gid ka importante ang pagtumar naton sang Premium D3? Kaya balikan mo ang Premium D3, may vitamina bala. Ngining vitamina nga ginakuha nato nagikan sa silak sang adlaw, no? Pero galing kay ti subong sa aton nga mga tinion, no? Ay nagit kita oras bala nga magpainit-init pa 30 tub-tub 45 minutos sa silak sang adlaw. Agudto nga maangkon nato nga ginatawag nga vitamin D3. Kaya ang vitamin D3 mga katropa, amo ni ang vitamina nga nagapugong bala sa pagkururinot sang mga panita, pagyukot-yukot, no? May ara yung mga tao nga bisan may edad-edad na pero mahamis gyapon ang kutis o kung wala gyapon yukot-yukot. Bangod mabyan sa ginatawag nga vitamin D3. May ara sila iya nga pwede pa sila nga makapainit 30 minutos, tub-tub 45 minutos, agud to lamang maangkon ang vitamin D3. Ti kung hindi ka mo makasarang, kag kung wala ka mo oras nga magpainit sa adlaw sa sulod sang 30, tub-tub 45 minutos kada adlaw, agud to nga maangkon ninyo ang vitamin D3 kag gini magkulurinot panit nyo. Tumar na lang kamo sang vitamin D3 nga yara sa Premium D3, may virgin coconut oil man, may malunggay oil extract. Kay malo kamo, ginpabaskog na sumong ang premium D3, no? Ilamin na subong sa panahon sang ubusipon, pwede gid mga kabataan kag mga hamtong mag-inom. Kay man mga abyan, magluwas nga o sa man ang trangkaso, malikawan ta pa ang iban nga mga bakterya kag viruses nga mag-igo sa ato nga lawas kag magatugas ang pamalatian. Ang premium D3, kung ginatawag man naton nga ultimate trio, may ara ini nga vitamin D3, virgin coconut oil, may moringa oil extract, ang monolaurin kag monocaprilin mga abyan. Kag subong man ang monocaprilin sa premium D3, may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya. Kag subong man mga virus sa atong lawas, kag kahibalo kamo, may ara man ini siya mga abyan sang antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa premium D3 mga katrupa, puno sang bitamina, minerals, protina. Kag may ara pag ini sang 110 kasahi sang antifungal o kun antioxidant nga amo nga padelay sang ginatawag nga skin aging. Pagyukot-yukot sang panit, ukot-ukot nga panit. The superior and powerful ultimate trio. Kabataan, pwede gid sini, manami sini kay naputos bala sa mahumok ka kapsula para madasig ang pag-efekto sa aton sini nga lawas. Oras mga katropa, 8 minutos na ang nakaligat sa takna nga lasing kusaga. Pasiplata na kita sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal subong mabiyan. Ginkonfirmar ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga magluwas nga nagadrama subong nga mga senador, nagadalagan man, nagahulag man ang preliminary investigation. May kang tanan sa reklamo bala nga ginaligar nga campaign donation nga nabato ni Senador Chase Escudero. Way gawa subong ikaw sang may mabatian nagikan sa kay Chase Escudero, no? Kampiyon man isa magbinalaybay mo, mayo man isa magambal. Ha? Kaya namin isa magtagalog. Si Chase Escudero bala. Lipat ka katropang genre ang pinakauling isusi. Atong naghatag black eye heart, ibangilista. Sang 50 milyon pesos nga balos ang sing-sing. Nga daw wala man nga santo sa iya sining gagin na deklara nga sal-in niya bala. E balo ka mo damo bi manog palusot na mga senador tamo. Te, suno sa kay COMELEC Chairman Garcia Mabian, nagagwa o kung nagpagwa sang subpoena ang ila sining nga law department para sa mga involved nga mga contributor o kung mga donor sa campaign funds, campaign expenses ni Chase Escudero. Mayun ni magbinalay ba si Chase Escudero eh. Pero kaangkunis siya sang grabe man ay pagpakamalaot sa mga kabats ito sa iya sininga Khalid Sublo sa UP. Do basura na ni pagtanaw sang iya sininga mga katrupa kag mga kaklase dito sa UP Khalid Sublo. Muna nga subong gahipos-hipos na lang si Chase. Daw ay ligawat na nughambal kiti bistado na eh. No? Ginatag mabyan sang COMELEC nga magkatuhay ang investigasyon sa karon sa nauna nga muto propio fact findings ang komisyon magud nag-ugat inimabyan sa formal nga reklamo sang isa ka pribado nga tawo nga nagpasa sa mga bag-o nga mga dokumento. Magluwas ini mga abyan, ginhatagan pagtamod ni Garcia ang COMELEC chairman nga ang mga posible paglapas sa Statement of Contributions and Expenditures o konsose o kung ang campaign finance rules ang hindi otomatiko nga magaresulta sa disqualification kundi mahimo ini o kung makabing isa ka election offense. Depende sa final nga paglantaw kag pag-review sa ahensya. Kung madumduman pa ninyo si Chase Escudero, nagbaton mabyan sang minilyon ka pesos nga kwarta halin sa isa ka kontraktor sa mga proyekto sang gobyerno. Exciting Philip. Tisidal mo sang kasuguan, hindi na pwede. Kay kung ikaw ang donor mga abyan, mahatag ka lang, madunar ka lang sang minilyon mo nga kwarta nga wala sang balos, nga wala sang balik. Ti indirect bribery. Ha? Nga pag violate mabiyan sang commission law kung pagsulundan. Kaya kung mga ordinaryo lang ni silang tao, dugay na ni silang na-disqualify. Perpetual disqualification from holding public office. Galing kiti may mga kwarta kagara sa posisyon. Pero dapat natong tandaan na sa 2028 elections, bisan may mga pending mga kaso katulad sang plunder, graft, kag mga commission rules and regulation offenses. Pula paminsaran nyo na. Bisan gani, isa ba mag-apply ka gwardya? Mag-apply ka lang merchandiser? Dapat wala ka pending kaso. Kuha ka gid gani, police clearance, hindi bala? Kuha ka gid sang barangay clearance, kag police clearance. Nabutang gida nga wala sang pending kaso. No? Ga-apply ka lang merchandiser? Ga-apply ka lang driver? Ga-apply ka lang kargador? Ga-apply ka lang gwardya? Grabe nga qualification nga na-require. Ha? Tiaton, mapungko sa rindas ang gobyerno, maubras ang kasuguan, may mga pending kaso sa korte, butuhon mo pa? Dira ang daan, Mabian, questionable na sa iyang sinseridad, questionable na sa iyang integridad, questionable na sa iyang sininga pagkatampad. Apply ka ba sa mong gwardya? Apply ka ba sa mong sa, ano, sa mga malls ba, merchandiser? Kuha kagit police clearance mo? Pag dapat wala ka pending case.
2: Exciting Filipina! Exciting!
0: Tapos pag ubra mo, pila mo lang swilduhon mo. No work, no pay ka pa! Pero mga kongresmenta, mga senador, sa gusto nila o hindi, ma-report man sila o hindi, sige ang pataksang swildo.
2: Exciting!
0: Ibang mga kongresmen, membro sang PPP. Pulupungko, pulupamati, pulupamahaw, pulupangihi, puli! Mag-absent ka, waay buhin sweldo mo. May basic pay ka na. May rata ka ma. Representation ng trabing lawas. May pork barrel kapagid. Ano pa mga bin, ibang nga sektor, subong nagpanwagan, dulaon ta na lang din nga senado bla, kag-kongreso. Kung gani, may mga proposal at the time, ang pagbago sa gobyerno, federalismo. Alimbawa, kada region may senador lang. Ha? Nga mula ni mag-representos babaw bla. Kagkada banwa, kagkada distrito, may ano lang bla, ginatawag nga may coordinator lang. Community coordinator, community chairman, district chairman. Kaisipan nyo bla, kung daw ano kadako ginagastos ng gobyerno para sa mga sweldo halin sa SK, barangay kagawad, kapitan, kunsihal, board members, ang pundos ng sudad o kung pundos ng nasyon, sa sweldo na lang sa mga politiko taga-kalanto. May mga itsitira pa at ibang pang mga allowances. Tapos, mga awat pa. Hindi pa kontento. Dako na sweldo, dako pa mga allowances. Mga awat pa gid. Notice nyo? Sa bagay, hindi naman nabag-usin nyo kay halin sa barangay level eh. Barangay level nga kinawatay. SK palang daan mga bian, may guts na mga wat. Daw na ana, doa mo na ng trend subong eh. Kung politiko ka, kag kung hindi ka kawatan, lawlaw ka, klase politiko. Hikayan ka sa maupod mo. Amo na kadugay si imo sa konseho. Kadugay na si imo nag-vice mayor. Kadugay na si imo nag-mayor. Kadugay na si imo nag-congressman. Imol ka man gyapon kung wala ka magmanggaranon. Bulay og ka eh. Pero kay balok ka mo, may arang man nga nagtiner sa politika nga daw kuno abi, daw imol mang gyapon. Gina-project sa publiko nga wala kuno ng warta, daw imol mang blagyapon. Nagkakaon sa karinderiya, wala sang dako nga balay, gatulog nga may moskitiro ang katre. Damo-damo ang politiko, kay balo magdala mo. Kay balo mag-project sang ila mga binkaugulingon nga maka-attract, nga makabutong sang buto sang isa ka-ordinaryong tao. Then next time din na kita magpabudol. Hindi na kita mabiyan magpatunto. Kaya balok ka mo, ang mga kandidato naton, either sa local position o sa national position, importante gidira mabiyan, ang ginatawag bilang academic excellence. Ano ni siya pag-graduate niya sa high school, pag-graduate niya sa elementary, pag-graduate niya sa college, maalaman niya klase kandidato ni. Kag dapat gid mabiyan, wala gid dia sang kaso sang dishonesty, wala kaso sang corruption, wala sa mga pending case. Bisan ano pa na kamang garanon sa na pamtang mga kandidato mga politiko, dapat usi saon man ninyo. Nagasugod sa ato nga pagbag-o eh. Kita nga mapumluyo, makabuli kita pagbag-o. sa pagpapungko sa mga tampad, may mga integridad, may mga sinseridad ng mga politiko ta sa ulihi, no? Mangin na ano lang kita, mangin mahinalungon lang kita, kag nga mangin mapinalagon bala sa mga kandidato nga handom nga magpungko sa gobyerno, ha? Matamat akmudahan pag bag-o. Magasugod ang pagbag-o, mga katropa, sa aton nga kaugalingon. Exciting Philippines. 17 minutos na nakilig sa taknalising ko sa agama. Binhalong kamo, ha? Bisa nagaulan-ulan subong sa hapon, kagsaka sa sisidmon, wala nagakulugan nga nag-angko na kita sa medyo manubo ng temperatura. Halong kita sa heat stroke, halong kita sa dehydration. Kay balo kamo, may ara gani nga nag-training sa Philippine Army mga abyan, no? Nga nagkalamatay sa tunga-tunga sang ilang nga training mga abyan, mga kadete niya. Sa tunga-tunga sang ilang training mga abyan, nagkalamatay, no? Sunod sa Philippine Army mga abyan, nakaangkon sang stroke ang rason sang kamatayon sang duha ka mga trainees. O kita nyo, mga bataon pa ni mga trainees mga abyan sang Philippine Army, pero inigo pa. Ginigo pa sang heat stroke. Amo inagani kung may mga hypertension ka mo, may mga high blood pressure ka mo. Steady pulso lang ka mo, anay sa inyo nga mga ginaistaran. Kung hindi ginaanay ka mo magpainit, nagi ka mo anay syada-syada kay delikado gapon subong ang heat stroke. Basis sa medical certification nga ginpagwa sa mga doktor nga nag-examine sa sining mga trainees mga abyan, napatay ang duha ka mga army trainees bangod sang epekto sang grabe nga kainit sang panahon. Epekto sa atong lawas, nagresulta sa seryoso nga health complication nga nangin kabangdanan sang ilang kamatayon. Lakip diri mga abyan ang mga komplikasyon sa utok kagtuman nga paghubag sang ilang sining lawas. Nagapanindugan ang Philippine Army nga gilayon nila nga ginbuligan ang duha ka mga trainees kung ginpang-recruit sa Philippine Army agud nga maluwas matapos ini matumba samtang sa ilang formation. Magambal ka formation, siyempre ara ka na sa field. Napamati ka muna sa mga instructions, no? Di ini mga abyan, mga trainees, gani ini, ha? In other words, mga abyan, hindi gid siya pun subong safe mag-syada-syada sa kainitan, no? Inumanay gid kita sa madam mga tubig sa aton nga pagpanglakaton, kag dapat may protection man kamo, ha? Batok sa adlaw, dala payong, dala jacket, no? Kag hindi gid magwa kun ara gid sa peak season la, ara gid sa mataas nga temperatura ang aton sining heat index, kay delikado gyapon, no? Now, sa aton sining mga katrupa nga plano nga magguwa-guwa, hindi gid basta-basta nga magwa nga wala sang dala nga bitamina, no? Dapat mga abyan, magtumargit kamo sang Santone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, para malikawan ang mga uso subong nga pamalatian nga mo ang sipon, ubo, trangkaso, no? Kag subong man mabyan sa inyo sa nga pagproteksyon sa inyo nga panit, kung luyag ninyo nga magpabilin nga ma-maintain ang kahamis ang kutis, ang pagputi sang inyo nga panit nga daw flawless o galion ang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, double action ang resulta. Nagapahamis sang kutis, hamis bla, flawless, kag nagapaputi sang panit. May ara man nga maputi nga panit, pero damo bla sang mga bulubag grass bla, damo kuris-kuris. Ang Clear Skin Herbal Soap, nagahamis ang kutis, no? Ini yung ginatawag sa iban nga bisan mailom-ilom lang kung mahining, no? Nagahamis ang kutis, kag nagapaputi sang panit. Hindi muna kinahanglan pa pag-irisgo ang imong health condition sa handom nga maghamis ang imong kutis kag magputi panit mo. Katulad sa iban nga nagapa-injection, katulad sa iban nga nagatumar sang tableta o kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ang panit. Along the way mga abyan, ang chemical reaction nga nag-efekto sa lawas naton, nagapalala pa sang health condition ninyo sang inyong panit. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, external use lang ini. Wala ginirisgo, wala ginis ang chemical reaction. Babae kag lalaki pwede gid makagamit. Bata, tigulang babae pwede gid. Dalaga, teenager, laon, mga separada, mga single mom, mga binayaan, pwede gid sa Clear Skin Herbal Soap. Sa mga binayaan kag sa mga separada kag mga single mom, may chance pa, love is sweeter the second time around. Magamit lang sa Clear Skin Herbal Soap. External use lang ah. Why gid risgo? Basi pa lang. Who knows? Nobody knows. Sa ikaduhang tinion, makaangkon ako sa pagigugma nga wala sang kamatayon. Nga man oh. Nga nga dumilian mong imo lawas man, nga dumilian mong imo kagulingon nga magigugma pa sa ikaduhang nga tinion. Kaya ang pagigugma, isa ina karigalo nagikan sa aton nga Ginoo. Agod nga mag-enjoy kita, higugma ang tagsa-tagsa, magigugma na kita. Sa piyak kamayon mabiyan, nagpatag si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan. Kung nga wala ginatugtan ang request ni Pabia Mayor Luigi Gurceta nga i-retain sa pwesto bilang hepe si Police Major Brian Alamo sa nasambit nga banwa. Sunod sa kay Police Captain Rasalan mabiyan, nga siya mismo ang Police Colonel Rasalan, nga siya mismo ang nagbisita sa alkalde kang naghatag sang patag nga masubra na sa anum katuig nga nagapungko sa nagkalainlaan nga mga municipal police stations bilang hepe si Police Major Alamo. No, balang mo may pagsulundan ni sila nga kung malabot mo na gani ang tinion nga nakumpleto mo na ang imo nga pagservisyo bilang bilang isa ka hepe sa isa ka municipal police station, hindi ka na pag i-assign pang hepe. Anom katuig nga nakapungko na sa nagkalainlaan nga mga municipal police stations si Police Major Alamo. Rason nga hindi na inipwede mabing nga i-retain sa pwesto kag dapat na nga ibutang ini sa ibang nga posisyon para man sa iya sining preparasyon para man sa iya sining promotion bilang Police Lieutenant Colonel. No? Nag-aamar man sa promotion kay ti Major sa subong eh. Te kung i-prepara niya ang iya sining promotion, dapat hindi na sa magpungko bilang isa ka police station chief. Pagkatapos ng Major, ano na eh? Light Colonel ka na eh. Tiyan mo na ang rason, okay? Sa mga nagpamangkot na, kung nga ah. Abis ng ibang, ginapolitika naman. Amo na, may mga pagsulundan ng police. 6 years ka nangin police.

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

Isang maganda at malusog na makikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa mga promotions natin. Ganoon na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganoon na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganoon na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page natin, Yes to

0: Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama natin ng live, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Mius Ri in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Nasa mga kabayan po yan, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ngayon uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
6: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan, mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan, lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo, mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. Mm-hmm. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower sa mga leg area mo. Mm-hmm. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system . Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, mm-hmm. at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspensya ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro .
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature. Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to, na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
0: Mm-hmm.
1: So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doon kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukod.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, magpa-check up na po kayo. Saka pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So, yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na ipinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan.

0: na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun ang
1: problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayan natin dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Secret of Health. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ano? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
2: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
3: Marichu Ganal po.
2: Taga saan po?
3: Nagualiches, Quezon City po.
2: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
3: Opo, matagal na.
2: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
3: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
2: Tapos, may bukol din kayo?
3: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, pinait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
2: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
3: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
2: Yeah.
3: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
2: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
3: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
2: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
3: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
2: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
3: Marichu Ganal po.
2: Taga saan po?
3: Po.
2: Taga saan po?
3: Nubaliches, Quezon City po.
2: Thank you so much, ma'am. The Secret
0: of Health. Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeswa Clinic. At kung mapansin nyo, Dok, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay,

0: Sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo na ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa alip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo, marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Mm-hmm. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
1: Ayun, ha? So sa mga kabayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng atin pong mga produkto. Kasi si ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
0: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
1: Yes,
0: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
1: Mm-hmm.
0: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organ sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami.
0: Yes.
1: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
1: Mm-hmm.
0: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
1: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, Dok, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
0: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo. Sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katrapa mo station, Lesa East, Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Martes, Hunyo 2, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, ginabanta 4,400 square meters. Wala nabayaran nga duta sa DPWH matapos maging develop nga parte sa Sunset Boulevard kag ginabanta nagabalor sa 28 million pesos rason naging pasiraduhan sa tag-iya.
1: Tag-iya sa duta nga nalaksam sa Sunset Boulevard nga wala nabayaran sa DPWH nakahatag na warning sa ahensya nga ini ang iyaga pagapasiraduhan ing kaso nga hindi siya mabayaran.
0: Legal system, masunod nga recourse sa tag-iya sa duta nga parte sa ginpatinugan sa Sunset Boulevard kung siyang hindi sa gihapon mabayaran.
1: Pagsunod sa konstitusyon sa DPWH kagobyerno, hingyo sa tag-iya sa duta nga napatindugan sa parte sa Sunset Boulevard nga wala pa mabayaran.
0: 5-day work week sa Iloilo Provincial Capital, nagbalik na kahapon.
1: 500,000 pesos ng reward money sa makatudlo sa whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo ang nagpatay sa 89 anyos ng senior citizen sa Lidesco Village, ginahatag sang pamilya.
0: Robbery with homicide, kasong ipasaka bato kay Jerry Pablo ang nagpatay sa senior citizen sa Lidesco Village, La Paz.
1: Helper sa isdaan, gintero sang manugbaligya sang isda sa Mayagaw, patay.
0: Minor de edad ang adaka ngay ni Spider-Man sang abilidad kag nagapangungkab sang isa ka water refilling station sa barangay Pirimon Fort no Dumangas na capture sa CCTV. Headlines sa Balita National, Senator Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, voluntaryo nga nagapadulong sa CIDG agud ato bangon ang iya kaso.
1: Pirtahan sa kampukrami na buka bangon sang komisyon sa pagabot ni Senador Jinggoy Estrada.
0: Majority senators no appearance sa plenary session sang Senado.
1: Senador Mig Subiri nagareklamo bangod wala madayon ang sesyon sa Senado kahapon nga adlaw Hunyo 1.
0: Live streaming sa sesyon sa Senado ginuntat matapos nga wala ang presensya sa miyembro sa majority block.
1: Senate President Alan Peter Cayetano kag si Interior Secretary John Vicrimulya nagbaisay sa piyaksang pagserbi sa arrest warrant sa kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Former DPWH Secretary Manuel Bonoan nag-surrender sa CIDG.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte nagpadulong sa Senado sa pag-submit sang sabat sang Vice Presidente sa Articles of Impeachment batok sa iya.
0: Vice President Duterte nag-apilar sa Senate Impeachment Court ngay basura ang iya impeachment case.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagkakabalakay ang kaso nga magdaog si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente.
0: PBBM nagpabutyag nga ang iya presidency ang lain kumpara sa

0: Cheese Escudero ginaimbestigahan na sang komisyon ng eleksyon.
1: Liwat ka pagpaidalom sa medical examination hingga sa mga abogado ni Alay President Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Gadamuon sa mga Pilipino ang nagapating kinahanglan ni Vice President Duterte ng atubangon ng impeachment trial may pagsaka.
1: Kag Visayas, padayon nga nagapangatubang sang gamay ng power supply. Balita International, US handat liwat nga takihon ang Iran kung hindi gihapon madayon ang deal.
0: Turbine building sa Zaporizhia nuclear power plant naguba bangod sa drone strike.
1: Entertainment news, Filipino singer nga si Mati Honioso o Honiosa nakuha ang fourth place sa Britain's Got Talent Season 19.
0: Sa patag sang Sports 2026 NBA Finals, preparado na. Official look sang mga basketball courts nga pagagamiton sa finals ginpakita.
1: Kag sa extra world balita, lalaki sa South Korea ginaresto matapos nga nagpost sa social media sang AI generated nga litrato. Expressive.

0: 6:14 mga katropa, ang oras kinadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C, epektibo safe immune, makabulig sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Ang Sunthone Vitamin C, ang Vitamin C, gikan si Mangosteen. Safe immune, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Sunthone Vitamin C, pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa is 15 oras sa XFM sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Wala pa na bayaran sa Department of Public Works and Highways ang inabanta sa 4,400 square meters ng kalaparon sang duta nga nalaksam sa ginpatindog ng Sunset Boulevard malapit sa crossing sa Barangay Kagbang Oton, Iloilo. Inabanta sa 28 million pesos ang bayaran sa ilas ng DPWH plus sang interest sa gunabangod delayed ang payment. Sunod sa tagiya sang duta nga si Mr. Ruel Amarang 2025 o January 2025 nag-contact siya ng DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel kung mahimo na nga makakonstruct sa Sunset Boulevard sa ila property apang wala ini nagpasugot bangod wala sang just compensation. Agod nga hindi ma-delay ang proyekto sang ahensya Enero 17, 2025 sa nag-offer ini sa pag-execute sang agreement nga pag-abot sang December 31, 2025 siya ang pag-abayaran sang full just compensation sa property nga nalaksam kagini ang ilang nga nangin arrangement apang bisan 5 wala sang may nabato ng tag-iyang nga bayad halin sa DPWH. Pagigbay ni Amara nga halos kada bulan, nag-contact siya sa DPWH Region 6 sa pagpangayo sang update. 30 kaadlaw antes ng Desyembre 31, naghambal sa iyang DPWH 6 nga wala sang pondo apang nagpromesa ang ahensya nga ilang i-prioritize ang budget request para diri sa central office. Iniyang ginasaligan kaginhulat apang sang Marso 3, nagbaylo ang administrasyon sa DPWH sa diin sila ang nakipagkita sa opisyal sa ahensya apang wala sa gihapon sa payment. Bawad sini, naghatag siya sa 60-day extension kag nag-warning nga iya'y pasirado ang seksyon sa Sunset Boulevard kung hindi pagid mabayaran.
1: 400 square meters.
2: Mm-hmm. Inaya sa ano lang na, sir, ha? Karsada lang na, ha? The entirety of the karsada nga nagatapak sa inyo sining duta is 4,400 square meters.
1: Oo, amon ang ginlaksam sa Sunset Boulevard, sir.
2: Mm-hmm. So, amon ang kabugusan niya right of way sa karsada, sir? 4,400 square meters?
1: Oo.
2: Oh, malapit gali sa tunga, sa ektar, no? Ang nadalasa sa inyo sa inyong duta?
1: Oo, halos 40% gin sa property. Kaya ang original size ng property is 10,600 square meters.
2: Mm-hmm. So, almost half. Sa tunga gin ini, sir, sa inyo property?
1: Oh, sa ginkihad, yagid ang property.
2: Kung among bakante sa left and right siya sinin, sir, bakante nga lute, subong, may mga structures lang man nag erect in part pa ni sa inyo property?
1: Oo.
2: Okay. Anong arrangement ninyo sinin, sir? Anong negosasyon

0: nyo sini with DPWH, kaya morning implementing agency, abisang Sunset Boulevard project eh.
1: Tama, sir. Sang January 2025, nag-contact sa akin si then Regional Director Oropel na kung pwede na sila mag-construct sang Sunset Boulevard sa property. So, habal ko, wala just compensation. Hindi ako magpasugot, no? Hindi ko sila pag-authorize na mag- build dira sa road before nila ako mabayaran. So, to para ma-compromise, para hindi ma-delay ilang project, haba ko ti ma-execute kita sa agreement nga by December 31st, 2025, ibayaran nyo ko sa full just compensation sa property nga kuhaon nyo. Ti amo na nga amon nga arrangement, ma-start sila sa January 2025, pero bayaran nila by December 31, 2025 ang full just compensation. Tinagligad na ang December 31, 2025, wala pa sila dapat kabayad.
2: Nabatian si Mr. Roel Amara ang tagiyas ang duta nga sakop sangin pa tindog ng Sunset Boulevard apangin pa siraduhan bagod wala makabayad ang DPWH.
3: Angot sa nasambit nga balita, nagatag sang warning si Mr. Roel Amara, ang tagiyas ang duta nga nalaksam sang Sunset Boulevard nga iya pasiraduhan ang dalanon kung hindi siya mabayaran sang Department of Public Roads and Highways in kaso matapos ang 60-day extension nga iya ginhatag sa ahensya. Matapos nga wala si Amara na bayaran kasunod sang ginkasugtan nga fecha nga amo ang December 31, 2025 kag nag-follow up pa sang makapila ka beses, siya ang nagpadala sang sulat sa kay DPWH Secretary Vince Dison kag naghambal nga ini-file na request sa pagbayad sang property nga ilagin kuha kag kun hindi mabayaran sa sulod sang 30 kadlaw iya pagapasiraduhan ang kabahin sang dalan sa ilang lugar. Sa amuman nga tiyon, nagbutang man siya sang private property no trespassing nga sign agud nga ipahibalo sa mga nagaagi nga may posibilidad nga hindi ini sila makalabay kay iya sini nga pagapasiraduhan. Matapos nga wala pa magkabayad ang ahensya sa sulod sang 30 dias iya ginpabutangan sang barikada ang among dalanon. Nang nabaloan na sang DPWS nga iya ginpasiraduhan ang dalan, may nagtawag sa iyagikan sa ahensya kag ginhingyo nga buksan ang dalan kag maghambal nga may meeting sila sa Central Office sa Hunyo Uno. Wala siya nag-agree sa pagpabukas ang dalan apang posible nga ini ang ginbuksan sa LGU o kun barangay nga wala sang consent sa tag-iya.
1: Prioritize nila ang budget request, duhulat lang sa sang release ng funds from the national office and wala man sila commitment sa timeline, wala man sila gid nag-commit kung saan o makabayad bala.
4: Sang kasano ninyo ginbutangan sang balagbag ini? Kahapon lang gid ini, kedo kahapon na namo na notice eh.
1: Oo sir, kayo nagpadala ko sang letter, demand letter of payments kay Secretary Dizon, gin-copy ko man ng officials sa Region 6 sang April 30, 2026. Hamba ko, final nga request nga ibayaran yung just compensation sa property nga kinukuha nyo. Kung hindi ka nakabayad within 30 days, ipasira kang duta. So may enough notice sila sa akon. Tapos, at that time, nagbutang ko da sang ginbasa, balaki na sang inyo nga patrol nga may private property no trespassing assign. Parang ipahibalo sa mga gaalagi da nga may possible nga i-actionan ang section nga nasa Sunset Boulevard. So, sang wala sa nakabayad after 30 days sang demand letter, ginpabutangan ko barikid.
3: Ang kabahin sang pagpayag ni Mr. Roel Amara, ang tagiya sang duta nga nalaksam sang Sunset Boulevard nga tubtob sa karon wala pa mabayaran. Express, balita sa aga. Express,
2: balita sa aga. Las 6:22 sa kagot ng balita lokal, masunod nga recourse ang tagiya sang duta nga parte sang ginpatindugan sa Sunset Boulevard among legal system in kaso nga hindi pa siya mabayaran. Sa subong ang ginahulat ni Mr. Roel Amara nga tagiya sang lupa nga amo ang resulta sa meeting sa DPWH 6 Central Office. Ginpayag ni Amara nga iya masunod nga tikang ang nagadepende sa response sa DPWH. For the meantime, nagpasugot ini nga buksan ng isa ka lane sang karasada bisan pa kontaning hindi niya luyag ini. Kung wala sang commitment, iya ini nga pasirado sa liwat kag mag-take sang legal action. Pagibay ni Amara nga nagapangayo man siya sang pasaylo sa mga commuters bawod na apektuhan sila sa apang punta nga maintindihan man iyang iya sitwasyon bawod ginkuha sang gobyerno ang iya property nga wala na bayran.
1: Kung hindi sila kabayad, certi ang akon nga next recourse is through the legal system lang gid.
4: Mm-hmm. So yeah. may ano ka mo initial abi gentleman's agreement amino with DPWH Region 6 pila ka adlaw or pila ka bulan ang gin agrihan ninyo kun may ara nga dapat bayaran nila, otherwise pasiruduhan ninyo gid ina dati lubos sa Mr. Amara.
1: Actually, naglampas na nga amon nga deadline, sir, kay ang sang March 3rd amon nga meeting, amon to ginhambal ko sa ila nga tagaan ko sila 60 days, mm-hmm. which is past na. So, ginahulat ko lang ang results ng meeting nila, subong adlaw sa central office. Depende kung anong ilang response, then I'll take steps man kung anong akon nga ubrahon.
2: Nabatian si Mr. Ruel Amara ang tagiya sang duta nga nalaksam sa Sunset Boulevard apang tugtog subong wala pa na bayran sa DPWH.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Tangot gyapon sa nasamit nga balita, nagahingyo naman si Mr. Ruel Amara ang tag-iya sang duta nga napatindugan sang porsyon sang Sunset Boulevard nga magasunod ang mga taga-DPWH sang gobyerno sa konstitusyon. Para kay Amara nga kuntani hindi nila pagtapakan ang constitutional rights sang mga property owners bago nag-require ang konstitusyon nga bayaran ng just compensation antes nga kuhaw ng among propiedad. Kuntani magasunod man ang mga inis sa lehi sunupasa kay Mr. Ruel Amara. Sa mga pumuluyo naman, nagalao mining siya ang intindihan bango tinuig na ang iya sini nga paghulata. Inilamang ang iya sini nga nakita nga pamaagi agud nga mapilitan ang amo nga ahensya sang gobyerno nga magsunod sa ginistoryahan kag ang ila man nga pagsunod sing ilang responsibilidad. Naibaluan nga ginpaayo na sang tag-iya ang taga DPWH sa bilis sang duta sa diin 6,400 na lang ang baligya sini sa kada square meter. Naibaluan ni Amara nga sa karon ang baligyaan sang duta sa ila sini nga lugar ang iyara na sa 12,000 tubtub 15,000 pesos sa kada square meter ang presyo hanay. Dugang panimara nga lesson learned na ini nga eksperyensya.
1: Yung pala sa DPWH sa aton na gobyerno, sir, is i-follow nila ang constitution, hindi nila pagitapakan ang constitutional rights ng private property owners. Kaya ang constitution nag-require nga ibayaran nila just compensation before nila kuhaon ng property. Amuna lang na pangayo ko, sir, ma-comply lang tatani sa aton nga laws sa Pilipinas.
4: Mm-hmm. Sa mga pumuluyo naman niya, base ang ibandi, pati lubos bla nakahangop sa sitwasyon, anong mensahe mo, sir?
1: Hindi mo lang tanin nila akong sitwasyon, sir. Kahit tidugay man akong nga negosyasyon sa DPWH, tinuig na nga hulat akon, ti amulang gid niyang maubra ko para makuha ilang attention, para ma-force sila mag-oblige ang ilang responsibilidad nga bayaran ang nakuha nilang.
3: Ang kabahin sang pagpayag ni Mr. Ruel Amara.
2: Lesays 26 sa piya kabahin nagbalik na sa lima kadlaw ang pagtrabaho sa Iloilo Provincial Capital. May ang liwat na nagsugod kahapon, Hunyo 1. Nag-issue si Governor Arthur Defensor Jr. sa Executive Order No. 064. Nag-inpetsaan Mayo 27 nagamando sa pagbalik sa 5-day work week sa mga opisina sa Kapitolyo.
3: Lasais 24 na ang atong oras, iban pa ang mga balita lokal ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginahimo sang pamilya Hasildo nga 500,000 pesos ang reward money sa konsinuman nga makatudlo sa whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo nga nagpatay sa kay Virginia Hasildo sa Ledesco Village, La Paz. Sunod sa kay Police Captain Jamil Acuesta ang OIC sang Iloilo City Police Station No. 2, ilan na lang sa karon ginahulat ang desisyon sang pamilya kung sinugid ang mahikutar sa pag-file sang kaso bago nag-resign na ang mga kabataan sang biktima o kung nag-resign na ang mga kabataan sang biktima sa luwasang pungsod agud nga magpauli diri sa Pilipinas. Ginakabigman nga arm and dangerous si Pablo bangod sa mga ginapakita sining arma sa sining asawa. Rason nga ginakinahanglan gid nga mag-andam ang mga kapulisan sa posibleng nga paghimuon sang suspitsado. Posible man nga wala na diri sa Western

0: 100,000 pesos ang reward money. Sinabi nga doon ni sir na it's not all about money. It's all about justice nga kumbaga hinahanap nila.
1: But as of the
2: Gabahin sang pagpayag ni Police Captain Jimela Cuesta o IC sang Iloilo City Police Station 2.
3: Las 6:28 sa kaangot ng balita lokal, kaso ng robbery with homicide ang ipasaka nga kaso bato kay Jerry Lima ang nagpatay kay Virginia Haseldo, 18 years old, San Edesco Village, La Paz. Sunod kay Police Captain Jamila Cuesta ng OIC sa Iloilo City Police Station 2 para yung subong ilahat pursuit operations sa suspect samtang wala pa napasaka ang kaso. Nag-coordinate naman ang mga police sa Philippine Coast Guard yung ilan naman yung nahatag ang picture ni Lima. Agodin kaso nga makita inigil yun siya nga maaresto. Sa subong safe naman ang pamilya sa nasambit ng suspect matapos ginpaw ni Lima nga patio ng iasawa kag mga kabataan dugang pa ni Cuesta. Gin-confirm man sa punong barangay sa Tabuk Suba, La Paz nga yara sa listahan sa mga drugista si Lima. Nagapanawagan man subong ang pamilya Haseldo sa hustisya sa piyak sang pagkapatay kay Virginia.
0: So, probably, maka-file tayo ng kaso kung inintay na lang natin yung family talaga, pag-uusap-usapan pa yung status ng case, kung sino talagang magtayo na complainant kasi yung mga anak niya nagre-reside na sa ibang bansa. So, kararating lang ng anak niya. Maybe we have a meeting after mamaya, afternoon, with regard sa kaso kung kailan sila mag-file. Kung as of now, sabi sila na respect mo muna natin ang pag-more nila kung kailan man sila mag-file ng kaso. Case nga atin pag-file is robbery with homicide.
3: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Jamila Cuesta ang OIC sa Iloilo City Police Station 2.
2: Sa iban pa ang mga balita lokal, helper sa isdaan, gintiros ang manugbaligya sang isda sa Mayagaw, patay. May detalye sa katrupang Mario Hilongo.
4: Dead on arrival sa ospital ang helper sa isdaan sang gintiro sang manugbaligya sang isda sa Baybay Norte, Miagao, Domingo sang gabi, Mayo 31. Ginkilala ang biktima kay alias Alvin, 26 anyos, residente sang Zone 5, Barangay Baybay Norte, samtang ginkilala naman ang sospechado kay alias Apa, 44 anyos. Sunod kay pulis sa Major Richard Lau, hepe sa Miagao Municipal Police Station, antes matabo ang insidente, may pagbaisay sa tunga sang biktima kag sospechado na nagresulta sa hindi pag-intindihanay. Nagpauli si alias Apa sa Ilabalay kay nagkuha sang armas nga amo ang gingamit sa pagtiro sa kay alias Alvin sang makaduha ka beses. Pareho nga nakainom ang duha sang matabo ang insidente. Nakaagom sang pila sa ulo kag wala nga abaga si alias Alvin nga nagresulta sang iya kamatayon. Hinubog negosyo kag daan nga away ang gidalantaw nga motibo sang insidente.
5: Tatlo ka motibo dang kini. Sabi ko sino lang isda kag may mga daan sila nga mga
4: arestado ang sospechado nga si alias Apa kag detain sa Miagao MPS. Samtang nag-request na si Police Major Lau sang autopsy para sa biktima kag paraffin test naman para sa sospechado.
5: Subong nag-request kita sang autopsy kag sang victim kag paraffin test sa suspect kag sambuhin pa subong sa rehato ng investigation kag ang pagpangita pero ang pag-recover sang armas na pangaging gamit.
4: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: Las 6:32, samtang na-capture sa CCTV ang pagsunod kag pagrungkab sa isang minor de edad sa Yolanda Purified Water Station sa Sitio Lanang, Barangay Pidimon Fort, Dumangas. Las 3 ang kagahon, Hunyo 1. Makita sa video ang pagtaklaras sa minor de edad nga daw kaangan ni Spider-Man ang abilidad nga nagtakla sa gate kag nagpangrungkab sa mga kahanga may ginapangita. Sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo News Team sa Tagiya sa Water Feeding Station, wala man sa may nakuha nga gamit o kung kantidad ang minor de edad. Express Balita Saga. Las 6:32, mga katropa oras sa XFM, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita national. National News. Voluntaryo ang nag-surrender sa CIDG si Senator Jinggoy S.

0: Trada go da tumaw nang iyang kaso nga planter samtang nagapaningdugan ini nga hindi ini magapapierde sa anuman nga pagpangharas sa iya. Aminado man ini nga gintanigan siya nga magsaylo sa minority block kabaylo sa pagbasura sa iya kaso. Sa piyakso ni nagapaningdugan sa Estrada nga hindi niya pagbayaan ang independent majority block. Ginpahayag pa sa senador nga hindi ini magpanago sa institusyon sa Senado kundi iniyang personal nga magasurrender sa CIDG.
1: Ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon ko tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the...
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag sa press conference ni Senator Jinggoy Estrada kahapon, Hunyo 1.
2: Naguba ang pirtahan sang Kamkrami matapos nga natabo ang komisyon sa pag-abot ni Senador Jinggoy Estrada kadungan sa ngayon nga pag-surrender bangon sang warrant of arrest nga ginpagwas ang Sandigan Bayan. Antes ang pag-surrender ni Estrada, ginboyag-yag sini nga ginapresyur siya sa pagkalas sa majority block kabaylo sang pagbasura sa iyang kaso. Kung sino man nagapresyur sa iya, abangan daw ang susunod na kabanata sunod pa sa kay Estrada. Magapidalom sa booking procedures si Estrada sa PNP headquarters.
0: Samtang no appearance kahapon ng mga majority senators sa Senado. Kung naibaluan nga nakaschedule at 5 sa hapon ng session sa Senado, Hunyo 1, habang nakaligad ang pila ka oras, wala sa gihapon ng mga majority senators. Makita man sa mga videos ng si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagupod kay Senator Jinggoy Estrada kasunod sa voluntaryo sa ninyo pag-surrender. Naging emotional naman ang mga kaopdanan sini sa majority block ang Sunday Senator Amy Marcos kag Camille Villar matapos ang ginpatigan ng press conference ni Estrada antes ka magpadulong sa CID. DG.
2: Nagreklamo naman si Senador Migsubiri bangod wala pa sang abiso kung madayon ang sesyon sa Senado kahapon Hunyo 1. Inimatapos kung wala sang bisan isa ka senador halin sa majority block ang presence sa session hall. Sunod sa kay Subiri nga madamo sila sang mga naka-schedule nga talakayon sa sesyon. Handa naman sila sa paghulat sang abiso kung madayon ang sesyon o kung hindi. Magluwas kay Senate President Alan Peter Cayetano nga nakita nga nagupod sa Camp Crami sa pag-surrender ni Senador Jinggoy Estrada bangod sang warrant of arrest sa kaso nga plunder. Wala pa may buluan kung matambong o kung hindi sa sesyon ng iban pa nga mga membro sang majority block.
3: So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho. We have 2 third reading bills here today and or 3. And 2 of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. For wrestling and for basketball, naghihintay sila, time bound din yan. And we're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA, kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magkoconvene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. At mababypass na sila, hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the Commission Appointments para by Wednesday we can have a hearing on the Armed Forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're
4: Sir, just waiting. Sir, ilang po na hintayin nyo? How long na maghihintay ang minority?
2: Ang kabahin sa pagpayag ni Senator Migs Zubiri.
0: Lasa 6:38, gintapos na lang ang live streaming sa session sa Senado kagabi matapos nga wala nagpakita mga miyembro sa majority block. Lasa 7:30 sang gabi sang gin-end ang live streaming sa Senate of the Philippines nga Facebook page. Hindi madayon o kung wala na dayon ang session, kung wala sang quorum sa Senado. Ang mga miyembro sa majority block ang nagupod kay Senator Jinggoy Estrada matapos nga iniya nag-surrender sa CIDG.
2: Dugang pa ang mga balita sa palibot sang puso, nagbaisay naman sa Senate President Alan Peter Cayetano kag si Interior Secretary John Vicrimulya matapos nga ginserbe sang PNP-CIDG ang warrant of arrest bato kay Senator Jinggoy Estrada sa Senate premises. Wala lang gintindihan ang duha samtang ginabasahan sang personal sang CIDG si Estrada sang iyang Miranda rights. Suno pa sa kay Cayetano, tani ginhulat man sang mga otoridad nga makagwa sa Senate building si Estrada antes ni ginarestar. Apang nagsabat naman si Rimulya nga nadulaan na ang Senate President sang pribilehiyo, umpisa sang nagpalagyo si Senator Bato de la Rosa.
5: The question was whether yung separation of the executive and the judiciary as a legislative. Sabi nila, mayroong, sabi niya, even at the time of Salonga, he protected the leader. Ang sabi ko sa kanya, in a not very complex kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped."
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Cayetano, sabat naman ni Cayetano nga dapat respetuhon ang institusyon sa Senado bangun hindi man ini tungod kay Senador Estrada. Ginmention pa ni Cayetano ang natabo kanday former Senate President Ovito Salonga kag former Senator Juan Ponce Enrile.
6: Salonga stood up for Enrile. Yes, ang kalaban si Connie, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. You're resting here. It's a word.
7: Sir, can I have sir? Like,
6: sir!
7: You can.
6: Sir!
7: This is the Senate. This is the Senate.
6: Sir, this is the Senate.
7: Not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir.
2: Ang kabahin sa pagbinaisay ni Rimulya kag ni Cayetano.
0: Sa dugang balita national, nag-surrender sa CIDG si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan matapos naging pagwa na sa Sanigan Bayan 5th Division arrest warrant batok sa iya. Apang ini ang gindala sa ospital matapos nga naglay ng iya pamatyag bago nagtaas ang iya blood pressure. Sa nagligad ng simana, nagbayad si Bunoan sa piyansa sa Sanigan Bayan 2nd Division para sa iya temporaryong kahilwayan may kaangtanan sa kasong graft.
2: Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Clear Skin Herbal Soap. Nagpadulong naman sa Senado ang Company Vice President Sara Duterte agud nga pormal na nga mag-submit sang iya sining sabat sa articles of impeachment. Nagabot ang abogado sang Vice Presidente antes sang 7 sa gabi nga nakaset nga deadline sang Senate Impeachment Court. Sunod sa kay Attorney Michael Pua kag sa legal defense team ni Duterte, handa sila nga tubangon ang tananman nga allegation kag intugyan nila sa prosecution ang kabug-aton sang mga ebidensya. Natala na nga pag-asuguran ng trial sang Vice Presidente sa Hulyo 6.
8: At maliban doon, in-address din namin no, yung bawat article. yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto nyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo ng material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist, no, ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition.
2: Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Michael Pua.
0: Na 6:43 sa kangot ng balita national, formal nga nagapilar si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ng ibasura ang Articles of Impeachment. Batok sa iya, sino kay Duterte nga ang reklamo ang constitutionally infirm, procedurally defective, kag substantively deficient. Sa iya sabat, kinaklaim sa campus ng Vice Presidente nga nag-exida ang House Committee on Justice sa ila authority pag prejudge sa kaso base sa ebidensya kag ginpakita matapos ng ini ang nagsabat sa reklamo kag ginlaki man ang aligasyon nga predated sa iya termino bilang Vice President.
2: Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Premium D3, nagkakabalaka naman si President Bongbong Marcos Jr. in kaso magdaog si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Inibanggod nga posible nga ang iya sininga mga policies ang iga-reverse. Pag-explikar ni Marcos na sila ang nagapanikasugmaan sa pag-reforma sang bureaucracy, kagini nga mga bagay hindi gilayon nga matapos. Samtang wala naman ini nagahuna-una nga sala ang iya sininga pagpadalagan sang 2022 election sa din iya nangin ka-alyado si Duterte. Para sa kay Marcos, ini ang best thing nga ila sininga mahimo sa among mga tinion sa diin mayara sila sang kaangay nga ideya kag sa kun ano ang kinahanglan nga paghimoon para sa gobyerno. Ginpayag pa sang presidente nga base sa karon ini ang nagbag-o apang kuntan awon sa konteks sa among nga period para sa iya ini amo ang maayong nga himuon. Sa karon wala sang presidente nga ginatan-aw ang political situation sa tunga nila ni Duterte bilang pag-inaway bangod ginahimo lamang niya ang iya sininga trabaho kag ang iya sininga ginapakigbato para sa pumuluyo.
0: Sa kangot ka balita, nagpabudyag si President Ferdinand Marcos Jr. nga ang iya presidency ang lain kumpara sa iya amay. Para kay Marcos nga lain man ang tion subong sa rin may mga fundamental lessons siyang nakuha nga malapit sa iya tagipusoon. Pagbain sa presidente nga siya nag-serve sa matuod-tuod sa iya prinsipyo, duty, honor, kag para sa pungsod. Sunod kay Marcos nga ang ila ginikanan na nag-remind sa ila sadto nga hindi sila entitled sa kung ano man. Dugang ni Marcos nga naglaom siya nga ang history ang mankind sa iya kag madumduman siya bilang isa ka tawo nga naga-values ng service, duty, kag honor.
2: Nag-propose ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagpasupina sa asawa ni Senador Bato de la Rosa nga si Nancy de la Rosa. Apang ginklaro sa NBI ang pagpasupina sa asawa sang senador ang hindi agud nga malocate si de la Rosa kundi sa pag-imbestigar lang sa statements may kang tanan sa nagluntad nga shooting incident sa Senado. Pakigbahin pa sa NBI ngang ilas ning interest ang nag-ugat sa ginpakigbahin ng mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginapayag nga gikan sa asawa ni De La Rosa nga naghambal ang yasin nga bana ang nakapalagyo sa Senado sa tunga sang shooting incident kag ang presence ni ang naga-endanger sa iya mga kopdaran sa trabaho. Kun ini nga account ang accurate, ini ang naga-raise sang seryoso nga palamangkutanon para sa NBI sa diin kun bala ang Senate shooting ang ginagamit bilang deliberate diversion sa pag-facilitate sang pagpahalin sang senador.
0: La 6:47, nag-issue na sa sabina ng National Bureau of Investigation para kay Acting Senate Surgeon at Arms Mawa Plaska kag tatlo kay ban pang ulihin na kitaan nga upod ni Senator Ronald De La Rosa antes ininga naghalin sa Senado. Ginisyon man sa Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Colonel Gene Roble kag mismo ang tiyo ni Padilla. Ginklaro man ni Matibag ang sabina ang wala nagkakahulugan nga ang isa katawo ang akusado. Ginakonsiderar man subong pagtulong sa ahensyang pag-issue sa subpoena sa asawa ni Senator Bato de la Rosa nga si Nancy de la Rosa matapos nga siyang mismo nga nag-confirm kay Senator Alan Peter Cayetano nga nagpalagi ang iabana sa piyaks ng kinagamo sa Senado. Si Bato ang subject ng warrant of arrest bangon sa iya criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity halin sa Hulyo 2016 tugtob Abril 2018.
2: Nagasugod na ang preliminary investigation sa Commission on Elections sa reklamo may kangtanan sa campaign donation sa kay Senator Chis Escudero. Sunod sa kay COMELEC Chairman George Garcia, ginapasabpina na sa COMELEC ang Law Department ang mga kontributor o kondonor nga may kahilabtanan sa reklamo. Ginreklamo man ni Garcia nga ang kaso ang lain man sa motu proprio fact-finding inquiry sa COMELEC bangon napasaka na ang formal nga reklamo. Kinahanglan man nga magsabat ang mga tao nga involved sa dokumento nga ginsubmita. Ang investigasyon ang ginalak kipan sa mga issue angot sa statement of contributions and expenditures o kun and expenditures o kun sose. Dugang pa ni Garcia nga ang paglapas sa sose ang wala direkta nga nagakalugan sa disqualification pagkatapos ng eleksyon. Apang sa tiun nga ini ang mapamatud-an ang mahimo ini makabig nga election offense.
0: Samtang naghingi ang mga abogado ni President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 sa liwat ng pagbaydalom sa ni Presidente sa medical examination kag determine sa iya fitness sa pag-stand sa trial sa iya crimes against humanity cases. Nagsubmit ang kampo ni Duterte sa 7 kapahina nga pleading sa diin aginsa ni Attorney Peter Haynes nga ang sa nagligad ng medical assessment ang limited lamang sa pre-trial stage. Pagkikbahin sa abogado nga sa tion sa confirmation of charges hearing isa sa mga experts ang nakita si Duterte nga mayara sa partial understanding of the accusations nga nagabuhin sa iya abilidad sa pag-stand sa trial. Para sa abogado nga appropriate para sa trial chamber 3 sa pag-order sa medical examination ni Duterte pursuant sa rule 135 sa juncture kag antes ang commencement sa kung anuman nga trial. Ang rule 135 ang sa ICC rules of procedure na nag-empower sa trial chamber sa pag-order sa medical psychiatric o kung sa kon a psychological examination isang akusado.
2: Lasa 6:48 na ang atong oras. Sige bahin ng ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May pagsaka sa kadamuon sa mga Pilipino nga nagapati nga kinahanglan ni Vice President Sara Duterte nga tubangon ang Senate impeachment trial. Base sa Okta Research Survey nga halin 69% sa bulan sang Marso ini ang nangin 74% na sa bulan sang Abril. Base sa tugon ng Masa Survey nga ginpatigayon sang Abril 20 tubtob Abril 24, 74% sa mga respondents ang nagahambal nga kinahanglan at tubangon sang Vice Presidente ang trial sa Senado bilang impeachment court. 21% naman ang nag-disagree, samtang 4% naman ang undecided. Makitaan nga may 5% nga pagtaas sa resulta. Kung madumduman nga nukunvene ang Senado bilang impeachment court, kag natalana nga magasugod ang trial sa Hulyo 6.
0: Sa katapusan nga balita national nga pangatubang sa gihapon sang gamay nga power supply ang Visayas sirin masami ang pag-issue sang yellow alert. Hunyo 1 sang liwat gin paidalom sa yellow alert ang Visayas sirin las 3 sa hapon tubtob las 9 sang gabi. Ang available power capacity ang 2579 megawatts as of 8 a.m. sa among adlaw samtang ang peak demand ang yara sa 2488 megawatts. Ang yellow alert ang ina-issue kun ang operating margin ang insufficient sa pag-meet sa transmission grid contingency requirement. Las 6:51 mga katropa oras sa XFM na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national sa Ilokita sa detalye sa ngatong balita international. Andang Estados Unidos nga atakihon sa liwat ang Iran kung hindi gihapon madayon ang kasugtanan. Sunod kay Defense Secretary Pete Hegseth, ang mga negotiators gikan sa Washington kag Tehran ang nagatrabaho na agud nga masolusyonan ang dako nga diferensya nga nagapamalabag sa agreement. Sunod kay Hegseth nga wala nagtalikod ang Estados Unidos sa Asia Pacific region sa piyaks ng pag-interes ni sa giyera sa Iran. Pasesyoso ni US President Donald Trump ang kagluyag agid sini nga makahimo sa maayong deal nga nagasiguro nga hindi na makahimo ang Iran sa ilang nuclear weapon, pahayag pa sa Defense Secretary. Sa naglikad nga simana, ginpahayag ni Trump nga makikita ini sa secure White House room agud maghimo sa final determination sa ginaduso nga pagtapos ng gera sa tunga sa US, Israel kag Iran.
2: Dugang balita sa luwas ang pungsod, ginpahibalo sa Zaporizhia Nuclear Power Plant ang International Atomic Energy Agency o kung IAEA sa southern Ukraine nga naigo sang drone ang turbine building sa mga site. Bangon sini, nagbuho ang mga pader kag naguba ang building. Nagpabatyag man sang iya sini nga pagkabalaka si IAEA Chief Rafael Grossi angot sa natabong insidente sa diin suno padre nga ang pagpangatake sang nuclear sites ang katulad na lang sang nagahampang sang kalayo. Nag-request naman ang IAEA sang team sa Russian-held power plant nga i-examine una anay ang apektado nga mga turbine buildings.
0: Nasa 6.23, Balita International, ngayon na patian, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palaya, malunggay garlic, ang spirulina nga produkto sa Yasalt Incorporated nga makabulig sa itong ikayong lawa. Sila bina sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Southern Plus Gold, epektibo safe, imno and FDA approved, kaghalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
9: Entertainment News.
0: Las 6:54 sa karon sa detalye sa aton balita entertainment. Filipino singer nga si Mati Honiosa nakuha ang fourth place sa Britain's Got Talent Season 19. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
10: Nakuha sa Filipino singer nga si Mati Honiosa ang fourth place sa live grand final sa Britain's Got Talent Season 19 nga ginhiwat sa United Kingdom sa Mayo 31. Sa iya final performance, ginhatagan ni Mati sang bago nga timpla ang kantang Nothing Compares to You ni Sinyad O'Connor. Champion sa mga competition ang Hoaxstone Farmer Choir kag sila man ang nakakuha sang pinakadako nga boto gikan sa mga viewers. Nakuha nila ang 250,000 British pound kag spot sa Royal Variety Performance subong tuig. Samtang second place naman ang Drone Art Collective Celestial kag third place ang dance duo nga Sanday Anastasia kag Salsa. Bisan pa nga wala nakuha ni Mati ang kampyonato, naghimo man ini sang gahod bangod sa iya standout performances sa audition kag semifinals. Si Mati ang nakaintraman anay sa Idol Philippines sang 2019. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Kakaroon sa ato naman, ang pangunang balita sa sports, 2026 NBA Finals, piriparado na. Official look sa mga basketball courts na paggagamiton sa finals, ginpakita. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
11: Preparado na ang National Basketball Association o kung NBA para sa patigayunon ng 2026 NBA Finals sa tunga sa mga winning teams ng New York Knicks kag San Antonio Spurs. Nalakip sa preparasyon sang NBA among pag-ilis sang disenyo sa mga basketball courts kung sa diin makitaan sa sentro sini ang Larry O'Brien Trophy. Patigayunon ang Game 1 kag Game 2 sang finals sa Frost Bank Center nga home court sang Spurs, samtang ang Game 3 kag Game 4 naman ang patigayunon sa Madison Square Garden nga home court sang Knicks. Ginakabig ini nga rematch sang natabo nga NBA Finals sang 1999 kung sirin ginluto sang Spurs ang Knicks kag nakuha ang championship title sa sulod sang 5 ka mga hampang. Madamo sa mga NBA fans ang nagabantay na agud masaksihan ang hampang sang duwa ka mga best of the best nga mga kupunan sa subong sa NBA. Matandaan nga gin-sweep ang Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals samtang gindominar naman sang Spurs ang defending champions nga Oklahoma City Thunder sa West. Naibuluan nga magasugod ang NBA Finals sa Hunyo 4, Huwebes, alas 8:30 sang aga, oras sa Pilipinas. Ang ini nga balita nga dadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Las 6:57 balita sa inyong pangayon na batian, ginadulong sa inyo isang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog ka kun, naka-turbo ka.
12: Extra? Wow! Balita!
0: Sa ilo kita, sa Italies, ang atong extra wow balita. Arestadong 40 years old nga lalaki sa South Korea matapos nga nagkimo sang letratong AI-generated kaging post ini sa social media. Base sa report ng post sang letratong wala giningad lang nga suspect angot sa ginaligar nga nakapalagyong nga wolf sa zoo kag yara nagaliho-liho sa mga dalanon sang Daejeon. Wada mga mannerisms na nag-try sa mga AI prompt kag nag-generate sang kangay nga letrato kaging post man sa social media. Nakalabot ang impormasyon sa mga otoridad, lakip na sa mga media reports. Antes mga nga naibaluan nga AI-generated ang litrato, nagpatigay na sa massive operation ang mga kapulisan. Gin-cancelar ang mga klase sa private sa primary school. Kag nagpadala ang mga sa mga special emergency teams sa lugar, agad nga i-secure ang mga pumuluyo. Nagdugay sang siyam kaadlaw ang operation tub-tub nga na-verify nga wala nakasulod sa urban areas ang Daejeon. Ang wolf kagyara ini sa outskirts sang syudad. Ginpangita sa motoridad ang unang nagpost ng letrato tub-tub nga naaresto ang 40 anyos nga lalaki kun sa diin iyagin ako nga iyan nga siyang naghimo sang ang mga letrato just for fun only. Sa subong posible nga mapreso sang tub-tub lima katuig ang suspect kag posible pa byron sa pagmulta nga ukon sa multa nga $6,700 ukon malapit sa tunga sa milyon bangod sa iyagin himo.
2: Muling problema sa mga AI-generated ng mga figures, no?
0: It can cost, ano?
2: Alarm.
0: Yes.
2: Pero dito sa Pilipinas, may nag-uulubra man sila sa mga tinugab lang na AI-generated na aswang.
0: Pero kasi ang mga Pinoy daan, ang mga Pinoy daan, katropang Alvin, mga...
2: Daw mapinatihon bila sa mga aswang nagatigbaliw?
0: Oo. Kaya balo ka? Sino mga lang? Mga nagagaduda, like hindi sila dayon. Ang iba, hindi dayon magpati. Nga AI-generated.
2: Ang mga adik na, ang mga adik wala na yung nagapati sa mga murto-murto, aswang-aswang, mga tibaklang, mga way na yan. Sila pagganin hadlok sa adik. Pasalamat ka man sa adik. In some other way, nga way na aswang. Nadlok ang aswang sa adik. Pero dali lang bala, kay may katrupa kita sa Niwa, Iloilo. Pa-shoutout ko ang akon mga barangay officials. Giya sa barangay Pangilihan, nga Sanday Mary Ann Escarmoso, Ronald Hukaban, Richelle Agreda, Iluminada Diaz, Ildina Mamon, si Ramel Conato, kag Linabel Lago, especially sa Amon Pinalanga, nga Mayor Paulino Parian, kag sa mga SB members sa Banwasang Haniway, kag ang gapa-shoutout amusi Barangay Captain Tito Lago sang Barangay Pangilihan Haniway Iloilo. Nan sa mga katropa dar sa Haniway.
0: Good morning, mayong aga.
2: Ayad-ayad nga aga gidyan kaninyo sa taga Haniway. Mga karay-ade na aton diyan nga mga katropa halin yes. Sa Tabok sang halin gid sa Tabok da sa may ano eh sa may aganan flyover bla.
0: Oo.
2: Oh, karay-ade
0: ra to. Pagkadto na dito sa Central Iloilo.
2: Oo, pagkadto to sa ano sa Binggawan.
0: Yes.
2: Kag porsyon sang Tapas. Kapis. Kay ang porsyon sang Tapas nga dito na sa may lapit sa Kapis sa Ruhas.
0: Kapis noon nang ilang pagkakaroon.
2: Oo, daw sinak naman daw.
0: Hi.
2: Ligyan, ano,
0: hi.
2: Hi.
0: Diba?
2: May mga talamyawan ka pa dyan. Halong ka dyan sa talamyawan.
0: Good morning, mayong agad sa mga katropa listeners and solid supporters natin, mga members sa XFM Fans Club. Nag-aupon sa atin yung pagbalita subong aga. Good morning, and rainy Tuesday sa atin tayo, mga katropa. Mayong aga kay Ma'am Hermite. Good morning, get kay Sir Mayo Katarasang Canado Cabana, kay Sir RV Chris Caceres. Kay Ma'am Gian Talosa. Good morning, get kay Sir Rinaldo Abeto. Mayong aga. Good morning sa inyo tanan. Mayong aga sa kay Sir RJ Kidat. Okay, Ma'am RJ Hidato, good morning. Sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Francis Aprovechar, good morning sa inyo tanan, mga katropa. Sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod, good morning sa inyo tanan. Madam Ogid nga, salamat sa inyo nga pag-upod sa aton, mga katropa.
2: Laban man ang aton tagpalamati sa Cadiz City, sa kay katropang Mark Joy Arevalo Alayon sa Cadiz City Public Market sa Yasinigamit siya. May nga aga, kagmayo man nga pagpamati.
0: Bantayan ang mas sunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis, Ramang XFM News.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 soft gel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng ang mayaman ng vitamin E na siya namang nangunguligta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Sa tagsakang kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
8: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
9: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
10: Exciting. XFM.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: With McSaver's Sulit.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
20: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
23: Ha?
22: Oh, ma? Ikaw na?
23: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
22: Clear Skin Herbal Soap?
23: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
22: Hala, tingala ko naghuben ka.
23: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
22: Ma, baklan mo mang kusina ha?
23: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
22: Oh, gali, diriyo.
23: Ah, dali na.
24: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
24: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
26: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
27: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
28: symptoms persist, consult your doctor.
24: Mabibili sa mga butika.
29: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
30: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
29: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
31: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pa-diet ako bukas ah.
4: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: mamamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ako nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

gatong kay nga nagnubo. Ang presyo sang gatong dere makabian sa aton sa siyudad sa Iloilo and most likely in the entire Philippines. Ang diesel subong gahampang presyo niya 71 to 75 pesos per liter. Nagligad niya si Mana 80 to 85 ha mga 7 ka pesos hasta 10 ka pesos ginubo sang presyo per liter ba. Di daw nagmulumag-an gawa ang presyo ha may pagnubo pero base sunod si Mana blase ni matimbok na manaw. Dagi na lita-lita ilang tana, panubuan kita ti sa gunson tagduak simana. Pagkatapos, panubuan kita ti saksimana. Ginabawi man da yun. Nagligad, ginpatasan kita, linsa dos, dos, dos. Ha? Subong himuon nilang shit eh. May ganun sa tapiso, tropang janray. Kamusta nga to sa rin mga suki nga tagparamati dariya sa siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Sa kaiping sa rin nga kaprobinsyahanan, katulad sa Guimaras, Aklan, Capiz, Antique, kag malabot man ang to sa rin nga signal sa Negros Island Region. Pwede ka mo makapasakop sa ato sa rin nga pagparagad by way of commenting sa inyo sa rin nga mga informasyon, ang inyo sa rin nga mga reaksyon sa ato sa rin nga mga ginadala, nga mga issue dari sa palatuntunan Bullseye. Pwede man kamo makapadala sa inyo sa rin nga mga informasyon nga gusto ninyo ipalabot dari sa XFM, i-message lang ina sa ato sa rin nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo or inigani i-text sa ato sa rin nga text hotline 0950975 6970. Nagapamati ka mo sa palatuntunan Bullseye upon sa gyapon sa inyo sa nga katrupa, katrupang Josil Banyas. Sa maulanon sa nga panahon, pero sa mainit sa nga balita, sa ato sa nga pagparagad, magasentro kita sa ato sa nga presentation una sa tanan, may kang tanan sa natabo kahapon sa Senado. Nagkinagubot naman ang mga senador ta pagkatapos nga ginserbihan sang warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada for the crime of plunder. Plunder is a non-bailable offense. Anong mga nabilin sini nga mga legal remedies para sa kay Senator Jinggoy Estrada as of the moment. Ang nabilin sini kiti hindi sa dayon makapiansa. Kaya nga, it's a non-bailable offense. So nabilin sa iya sini nga legal remedy amo ang pag-motion to bail. Ihiring anay sini nga motion to bail. But for the meantime, ara siya sa sulod sang prisuhan. Ang motion to bail will take time para madesisyonan sang korte. Ang sunod siya natin, depende pas korte kung i-grant siya ang motion to bail ni Senator Jinggoy Estrada. Minus one naman, ladies and gentlemen, ang mayoriya. Si Senator Bato de la Rosa is nowhere to be found. Pagkatapos nga gindagdagan man sang warrant of arrest sang International Criminal Court as an accomplice sa kaso ang ginapatubang ni former President Rodrigo Roa Duterte, and that's the crime against humanity. Sang tiyempo, sang drug war, sang Duterte administration. So minus 2 na ang mayoriya as of the moment. So 22 na lang ang posible mga physically present sa kada sesyon sang Senado. Ina, bangod kay ti minus Jinggoy, minus Bato. So ang 24 kama senador, mangin 22 na lang. So kung isipon mo physically, sa sulod ya sa Senado, 11 ang minoriya, 11 ang mayoriya. Ang pamangkot, ang changes abis sa liderato, is it possible? So it's a tie. Kaya nga, magbinuto hay karon, ang presiding officer would be the Senate President. Halin sa mayoriya. Ti hindi kabuto ang Senate President, the presiding officer, unless nga may tie. Ti kung magbinutuhay, unsing minoriya, pulo lang ang mayoriya. Kaya nga, ang isa, presiding officer. Ti ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung bala, may ara changes sa liderato. But the Senate rule states that para mabailuhan ang liderato, dapat may grupo nga makasecure sang hindi magnubo sa 13 ka mga boto kag suporta. Right now, unsa lang minoriya, hindi pwede mabailuhan ang composition sa minority kag majority.

0: ang mayuriya sa gihapon, unless otherwise may magtabok halin sa mayuriya pa minoriya nga duha magapabilin nga Senate President sa Alan Peter Cayetano. But sa tion sang binutuhay, ladies and gentlemen, kon may ipresentar sini nga mga hagna, may ipresentar sini nga mga proposition katulad abi. Amo ning kalimbawa ya, changes sa Senate rules to allow a member to participate in the deliberation remotely. Amo ning paggamit sang teknolohiya through teleconferencing. Tikon magbinutuhay, minus one ang mayuriya, kahit mangin presiding officer, pulo na lang sila ang ara sa floor. Ang minoriya, 11. Tikon magbinutuhay, pierding mayuriya sa minoriya kay Prisos Jinggoy, nowhere to be found, si Bato. So amoy ina ang sitwasyon sa sulod mga biyan sa Senado kung ato sininga tanawon ang komposisyon. Ang kaso ni Jinggoy nga plunder sa diin ininag-ugat. So ini mga biyan, ginimbestigaran even sang Senate Loribon Committee. Walo ka mga hearings conducted, duha dari ka hearings or tatlo iya ni Marcoleta. Gin-take over ni Lacson kiti may changes sa liderato. Gin-patalsik si Chis Escudero, nagbulo si Tito Soto. So, gin-continue ni Ping Lacson as the chairman sa Senate Loribon Committee ang investigation. Kabahin sa investigaran, kag nangin kabahin sa proceedings sa ila sininga minutes nga si Jinggoy Estrada ang akusasyon niya kuno may insertion kag nabaton niya kickback. Pero sa investigasyon ni Ping Lacson sa Senate Loribon Committee, ini mga biyan ang gindinay sa mga tao nga involved sa DPWH nga wala iya si Jinggoy. Pero ginimbestigaran ini sang ombudsman. Ang ombudsman nagfile sang kaso through the Department of Justice under the Department of Justice sa Sandigan Bayan. Kati ang Sandigan Bayan, amo ning korte nga mag-hearing sang kaso sang mga public officials. Di sa Sandigan Bayan, knowing and seeing a probable cause, nag-issue sila sang warrant of arrest sa kay Jinggoy for the crime of plunder. So ang plunder is non-available, therefore si Jinggoy will stay behind bars. Priso si Jinggoy. Now, kahapon ang natabo, during the session sang Senado, nag-abot ang trupa sang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, upod si Secretary John Vic Rimulya sang Department of Interior and Local Government. Upod man ang armado nga grupo sang National Bureau of Investigation. Dito nga ginsulod nila sa Senate building kag iserve ang warrant of arrest. May ara sang negosasyon nga natabo. An intense exchanges of arguments ini sa tunga sang taga Criminal Investigation and Detection Group with Secretary John Vic Rimulya and Senate President Alan Peter Cayetano. Anong ginapanindugan ni Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President? According to Cayetano, selling niya, do it outside. Just give us 5 minutes. We will walk outside and implement the warrant of arrest. With due respect to the institution, ang maghambal kitang institution, we are speaking about the Senate, regardless kung sinuman ang mga senador ta, and that's already an institution. Institution na iyang Senado mo, because amo na yan saad sa ato sa ringa saligang batas or the constitution. Nga, ang ato sa ringa pang ginobyerno, may tatlo ka branches, the executive headed by the president, the judiciary headed by the Supreme Court Chief Justice, and the legislative, we have 2 chambers. Ang House of Reps headed by the Speaker, kag ang Senado headed by the Senate President. So, amoning tatlo ka mga co-equal branches of government. So with that, ladies and gentlemen, ang gina invoke na rin ni Senator and Senate President Cayetano nga i-effect lang ang arrest sa gwa. Kasi si Jinggoy masurrender. Pero tagaan lang sa 5 minutes because selling niya with due respect to the institution. Kay never did it happen before nga may ara sang inserbihan sang warrant of arrest inside the Senate building with due respect to the institution. Kiti nag-signify naman si Chinggoy nga ma-surrender sa mo. Tagaan na sa 5 minutes. Just like what had happened to Senator Laila de Lima before, kung sa diin, nangayo sa duha kadlaw nga plaso. Selling niya, I will surrender, but give me 2 days para maglisensya sa pamilya ko ka makapanghimos kagamit ko. So with this, may intense nga exchanges of, tawag natin sa ni conversation between Secretary Rimulya, the CIDG, and the Senate President protecting the institution. Gusto nato na mahibaluan karon kon bala ano, nag-surrender or Chinggoy Estrada was arrested. May kinalain ang pag-surrender san sagin aristo mo. Ang pag-surrender, you did it voluntarily in good faith. Masurrender kaya to acknowledge nga may ara ikaw warrant of arrest. Ang pag-arrest iya, ladies and gentlemen, gindakop ka sa kaso kriminal katulad sini. We would like to have an explanation kay kon mag-surrender ka, kon kay sa ginatagaan ikaw leeway, kag gina-acknowledge ina sang korte nga sa sign of good faith kon mag-surrender ka, kon kay sa ang imo sini nga kaso gina-downgrade 1 degree lower. In short, sini, your crime of murder may be downgraded ang imo sini nga penalty to like that of a homicide lang. Because nag-surrender ikaw, anakitan ang good faith sa imo. So with that, ladies and gentlemen, hataga na to nini karon sang explanation what really had happened inside the Senate building. Si Bato de la Rosa, Chinggoy Estrada bala nag-surrender or he was arrested? Paano mo masiling ang tao gindakop or was arrested? Number one, if the arresting officer was able to take physical control of the subject person. Number two, that he was given the time to hear sa iya sining rights or what we call as the Miranda rights. Na effect mo balang arrest na take custody or na-take control mo physically ang tao nga subject sang warrant of arrest or dalakpon. So, sa sulod bala sang Senate building up to the Camp Crami, na-take physically bala na control sang arresting officer at the time, si IDG, the DILG Secretary and the NBI, si Chinggoy Estrada, ha? Pagkatapos, nabasahan bala sa Miranda rights niya. Kay kung gindakop, gin-effect ang pagdakop sa iya sa Senado without reading his Miranda rights or ang iya sa nga kinamatarong, that's a violation. Mahambal nga, gindakop namun siya sa Senado but without reading his rights, and that is a violation sa kinamatarong sang ginadakop regardless senador man sa presidente o kon ordinaryo nga tao. Kaya kinanglan mo ma-take control gidya mo sang arresting officer ang tao para masiling mo, you are arrested. Arrestado ka namon. You have the right to remain silent. You have the right to have a counsel of your own choice. And please remember that anything you may say can be used against you. If you cannot afford a lawyer for yourself, the government or this government will provide you one, and so on and so forth. So ano bala nag-surrender si Chinggoy Estrada, Senator Estrada, or he was arrested? Sa din sa gindakop. Gindakop siya sa Senate building, gindakop sa outside of the Senate building, gindakop siya sa nagkanto na siya dito sa CIDG sa Campo Crami. Kiti kung dito na siya gindakop abi sa Campo Crami, so that's debatable kung nag-surrender siya o kung gin-aristo. Kaya nga, in going to Campo Crami and turning over himself to the authorities nga may warrant of arrest, that could be classified as nag-surrender. Because dito lang nila na take physically si Chinggoy Estrada mo sa CIDG sa Campo Crami. And that's the thing, ladies and gentlemen, nga aton klaruhon sa ato sering pagparagad. Arrested o kon surrendered si Chinggoy Estrada. Pero ang isa diri ka natabo iya sa Senado, ang 12 pa ka, ang 11 pa kaiban, 12 sila tanan mo nga physically ara da sa Senado kahapon. Waay mag-attend sang sesyon ang 12 because most of them or some of them nag-upod sa kay Jinggoy pakampo krami. Te ang Senate building is in Pasay City. Ang Kampo Krami is away to Quezon City. Ha, arada, gatabukanay sila sang Camp Aguinaldo, which is amoy ng headquarters siya sang AFP, Camp Aguinaldo. Ang Kampo Krami, headquarters sang PNP, and that includes the Criminal Investigation and Detection Group. So nag-upo dito ang visibly invisible nga ato rito Senator Rodante Marcoleta, Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Villar Camil, ha, these are some of the senators nga visibly present kag nakita na hagip sa camera dito iya sa may Kampo Krami sa opisina sang Criminal Investigation and Detection Group. How about the rest? Gaway mag-upod? Why sila mag-attend sa sesyon? So wala madayon ang sesyon. Why? They have no quorum. Because in order to have a quorum, you need at the very least 13 attendees. 13 dapat ang pinakanubo nga magtambong ka 24 mga senador para magka-quorum. You have at least an attendees of 50 plus 1. So ang 50% of 24 is 12 plus 1 is 13. You need at the very least 13 senators to be present agud to nga magka-quorum. So wala quorum. Ha? At the time kay nga, bisan wala dito ang Senate President, bisan wala dito ang Senate pro tempore nga si Senator Loren Ligarda, bisan mga senador lang to na bilin, just like for example the group of the minority, kung may nagtambong dito nga duha sa minoriya kag nangin tres or sa mayoriya, tres sila, they have a quorum, pero wala sila quorum. And if they have a quorum, they could designate somebody to preside, temporary presiding officer, temporary nga majority leader, pero wala sang quorum, therefore wala madayon ang sesyon. Sa waay pagkadayon sang sesyon, ladies and gentlemen, may complaint ang mga minority senators. Ang reklamo sa mga minority senators, sila niyan dito kami para magtrabaho. E bakit hindi nag-appear ang mga ara sa mayoriya? So the feeling is mutual. Ladies and gentlemen, sa nagligad, nag-walk out sila. Amo na ganing nasiling naton sa nagligad. Ha? Nagligad pa ni sang May 13. Ha? After May 13, yung nag-walk out ang mga minority senators. Ang hambal nila, andito kami para magtrabaho, iwala yung mayoriya. Paano kami makapagtrabaho? So right now, we can send back to you ang comment nila subong. At the time sa nag-walk out ka mo, people expected from you and expecting from you to do your job para magtrabaho. Tinga, wala ka mo magtrabaho and sabaylo, nag-walk out ka mo. Ang point pala natin is, wala sing may makareklamo karon sa minoriya nga tamad mag-ubra ang mayoriya because you did it before the incident yesterday nga nag-walk out ka mo nga dapat kung tani magdebate ka mo. Right now ang criticism mo is with the majority. What happened to the rest? Ha, nga way mag-upod sa Kampo Krami nga wala sila mag-attend sang sesyon. Amo nang question, ladies and gentlemen. So ato ni karon nga himay-himayon sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Now, ang isa dari ka point, ladies and gentlemen, it's as if nga ang conflict between the minority and the majority goes beyond politics. Sobra panis politika, ladies and gentlemen. Because they are working in an institution, just like in a company. You are just nabilong sa isa ka kumpanya. A company is just like an institution. Ang industriya is just like an institution. Just like us in the broadcast industry. We are just like an institution. Katulad sang Senado. So with this, ladies and gentlemen, nagatrabaho sila professionally that is expected from them. Ngang ila sining nga debate, kagang ila sining nga panindugan, stays with ara sa sulod sang plenary. Diba? Personally, you can carry sa imo sining nga panindugan outside kiti. Amo man na ang imo panindugan sa plenaryo. But ladies and gentlemen, if it speaks about somebody's safety, somebody's condition, physically, mentally, or whatever, so they should act as one, as a member of the institution. That is expected. Nakibot lang kita, ladies and gentlemen, yan nakasiling kita, nga ang conflict sa mayoriya kag minoriya goes beyond politics. Sobra pas politika. Why? Why is it nobody from the minority so far has given any word of, ulikid man lang sa upod nila, no? May sala man sa kun, why? Because wala pa mapamatudan niya may sala, dinggoy mo. Ha? Why pa man na mapamatudan niya may sala, si Bato? Kaya nga, warrant of arrest pala ni, may probable cause to believe niya may sala sila. Pero, hindi pa sila convictado. So with this, ladies and gentlemen, we are expecting from all of his colleagues, just like, for example, the rest of the minority senators, nga ang wagid pag-ulikid ang iban nga sa minoriya, no? Ang pamangkot, paano ka makapakita sa imo sininga pag-ulikid? Being a human being, ha? That's already beyond what you call as na beyond sa pamulitika, bala? Ha? Sa personal nga aspeto, kay kunway nila gina-personal ini, and there's no what we call as personal nga may intereses that amo na nagapangibabaw, at the very least you can empathize. Just like for example, nobody ang nagtugda kunbala ang pag-effect sang arrest inside Senate building, outside of the plenary, shall be allowed. Sa masunod sining may instances. Timayo lang na subong kay ti ara sa mayoriya ang nagkaradakpan. What if matabo karon sa minoriya? Will they allow nga dakpon sa sulod abisang Senate building outside of the plenary session hall, which is a sacred place para ya sa mga nagatrabaho dira sa Senado, because dira ginabalay ang kasuguan. Tamo ng sagrado nga lugar sa aton pa sa sulod sa simbahan ang pinakasagrado sa tanan, ang altar. Sa simbahan Katoliko, ang pinakasagrado, altar. Diba? That's why, if you cross sang simbahan from one side to the other side, ginabaw mo ang imo sining ulo, as a sign of respect sa paglaktod ni mo, crossing the altar. Diba? Ginabaw mo ang imo sining ulo, and as a sign of respect. That's why ito yung pinakasagrado is ang altar kung sa simbahan. Kung sa Senado, ang pinakasagrado nga lugar sa Senado, amo ang session hall, plenary. That's why, strictly gina-observe ang inatawag niya sa niya, proper decorum. Insakto nga pag-behave expected from a professional member called as Honorable Senators of the Republic of the Philippines. So with this, ladies and gentlemen, ang aton siling observasyon, correct us if we're wrong, there is XFM. Ngang konfliktong inis beyond politics, sobra na sa politika. Ang pamangkot sini, right now, what will happen to the Senate? May naka-schedule nga inquiry and pagpadayon sa hearing, ang Senate Blue Ribbon Committee comes Thursday, Huwebes, June 4. Tina, mga biyan, pamunuan sang subcommittee head nga si Senator Rodante Marcoleta. Ang mga naka-line up dari, posibleng ipatawag among 18 ka mga Marines. Posibleng ipatawag si Saldico. Posibleng iimbitaron si former Speaker Romualdez. Posibleng imbitahon si Governor Luis Chavit Singson. Posibleng imbitaron ang mga Bersamin, si E.S. Lucas Bersamin, kag Yusek at the time, Adrian Bersamin, kalakip man si Yusek Trijiv Olaybar, kag iban pagin siya ng mga personalities, angot iya sa flood control corruption. Nga isyo, ti ang pamangkot sini, what will happen today? May session supposed to be this afternoon ang Senado. Ha? Anong matabo ang mga mayuriya bala expected to be present sa Senado karon? Ina mga byan is to be seen. Balantayan pa. Pero to give you ladies and gentlemen sa sitwasyon. Sa sulod sa Senado kahapon, aring kabahin sang clippings sang sabtanay sa tunga ni Secretary John Vic Rimulya sang si SILG, Secretary of Interior and Local Government, upod ang taga CIDG and Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, sang tuyo nila nga i-effect ang arrest inside Senate building sakay Senator Jinggoy Estrada. Here is part of the clips, voice clips, video clips sa nagkainabo sininga komosyon sa sulod sang Senate building sang i-effect ang arrest pag-serve sang warrant of arrest sa kay Senator Jinggoy Estrada inside the Senate building.
1: Salong does put up for Enrile. Yes, ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Ang ginawa, they walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk, let's walk. You're resting here. It's a word.
2: You can arrest sir, right now.
1: Sir!
2: You can
1: sir!
2: This is the Senate. This is the Senate.
1: Sir, I'm just
2: sir.
1: Asking
2: sir, this is the Senate.
1: The last person who haven't come to your knees.
2: No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. We're not for the Senate.
1: Sir,
2: for the country. Sir, pumahikan ka lang. Pumahikan ka lang. Pumahikan ka
3: criminal case number E-S SB 26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Peses, Chairperson of the Association. Sir, being accused, you have also rights. May karapatang ka manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabot o laban sa iyo sa kanan mong hukuman. May karapat na ka rin kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol ng naayon sa iyong nakikita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na talaga isa. Lahat po pa ng makarapatan nyo sa rin na ulawanin.
0: So that's it, ladies and gentlemen. Titauhay man lang, ang nagsinggito kayo ng, Sir! Sir! Si Secretary John Vic Rimulya to eh. Because Senate President Alan Peter Cayetano is trying to explain, do it outside. If you want nga pusasan si Jinggoy, if you want dakpon si Jinggoy, do it outside of the gate with due respect to the institution. Ang institution amo ng Senado, kagang Senado covers the entirety of the building occupied by the Senate of the Republic of the Philippines. Tinagtawhay man, ha? Tamo lang tapang ka ba? Yeah, we will walk. Just give us 5 minutes. 5 lang kami minutos. We will walk. Ha? Pag-abot dito si Dalom, sinente, kamo na bahala outside of the gate. Kamo na yung bahala. Pero never to do it nga pusasan nila si Jinggoy inside the Senate building. So si Jinggoy Estrada, nagupod. Ha? Voluntarily nagupod. He was accompanied by the Senate President and the rest of the senators, some of the senators, nga ara sa mayoriya. But prior to that, ladies and gentlemen, may malipot na rin expose si Senator Jinggoy Estrada. Anong expose ni Senator Jinggoy Estrada? According to Senator Estrada, nga natabo ini bangod kay wala niya kagwala sa magpasugot sa nagtawag sa iya nga nagahinyo tumawid ka na sa minority. In short, somebody called up Jinggoy Estrada. Kung sino man isa. Ang hambal, nga tumawid ka na sa minority. Nga si Jinggoy, bayaan niyang mayuriya, kag magupod sa minoriya. Ano ang kabaylo? Ha? Ang pagbasura sang iya kaso, kag wala, kag indi na sa pagdakpon. Ha? And that's the exchange. Amo na ang kabaylo. Sang pagtalikodya sa grupo ni Cayetano sa mayuriya, masaylo sa minoriya, wala sa kaso. Ina mga byan, sandig sa expose ni Senator Jinggoy Estrada. Kung sino ini siya, mga byan, ang nagtawag sa iya, medyo riddle pa ni Subong. Ha? In short, sini, paktakon pa ini. Pero ti hindi managuro magtawag ang clerk of court, ang clerk siguro sang Senado. Hindi managuro magtawag ang ordinaryo lang si Juan de la Cruz nga manuggarab to kag manuggarado. In short, sini makatawag sa iya, most likely, ha, nga nagakumbinse sa iya, is somebody who has the power, ha, may poder, kag may ara, mga byan, sang influensya. Ha? Kaya ti, may mga tao nga wala man poder sa gobyerno, pero influensyado. They are what we call as the kingmakers, ang mga oligarchs behind the politicians. They are the one drawing sometimes the scenario mo. Diba? Ang mga kingmakers, sige na tawag bala. Amo ni mga kingmakers sa mga oligarchs. Amo ni mga manggaranon bala nga naga-finance sa mga ha, politiko nga magdalagan. Pusay! Pagkatapos kung magdaog ka, ang guwa mo, tuta ka oligarko. Magambal ka oligarko, mga richest among ha, the richest. Amo ni mga manggaranon sa hanay sa mga manggaranon nga naga-control sang mga negosyo diriya sa Pilipinas. Paano makontrol ang gobyerno? Hadlokan gobyerno si imo. You need to control at the very least duha ka negosyo diri sa Pilipinas. Number one, tubig. Number two, elektrisidad. Kay tiko ni kaw gauyat sang negosyo sa tubig kag elektrisidad. Ah, ti mambal ka nga te untaton ko tubod kag gripo man karon. Ti manong tao. Hindi lang presidente, may piktuhan kay senadora, may piktuhan, tanan kita. Kung di mawiit kita tanan. Kung kontrolado ang elektrisidad, anong matabo karon? Di kung kontrolado ang elektrisidad, mag-brown out karon man, no bay? Ha? Bilinaho kita tanan eh. Kita tanan mo na nga naka-frozen karon, bilinaho na, hindi ba? And that's how to control the entire ha? Republic of the Philippines. Kung kontrolado mong elektrisidad, kontrolado mong tubig. That's how simple it is. Di ang mga nagkakontrol sila yung mga oligarko. And some of them may be kingmakers. Di ba? Makontrolar mo na karon telecommunications. Mano ka, bida? Huwag ka signal karon sa communication mo na. Balik ikaw sa walkie-talkie. Okay? Mahambal nga calling base, John Rivertis, over. Di ba? Ari si Senator Jinggoy Estrada, teary-eyed. Ha? Gapisngo, pulang mata. Sa iya sining statement prior to his surrender or arrest. Ha? Si Senator Jinggoy Estrada, sa iya sining statement and part of that within that statement, ang iya sining expose.
4: Seat of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyon ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan